0: This place is Khalid.
1: Nalo ena re ntse re le mmoho tsebelesong e ratwang ke botle le sedi FM metsotso ke mashume mabedi le metso e supileng ka mora ho rena ya bobedi e re futlwe fela ho rena ebe lena la maobane letsatsi le ne le o tshwere jwa motho e motle nka thabela ho utlwa ho tswa ho wena mo mamedi ya ratwang ke nna le la maobane letsatsi la moqebelo le ne le o tshwere jwang bua le nna ke kutlwa ha maikutlo tsebelesong ya le sedi FM nomoro wa ka ya WhatsApp ke 0797585066 ke Peter 0797585066 ke dutse teng ka ro batho tsebelesong ye sena nthaka le sedi FM la ka lebitso nna ke Matsoho Mahloko ke le ka pala monyetla tsa sina maobane nna wa o shebella papadi ya bolo wa maoto motho e motle mona mo hlopatse nyanya tsenyane ka mogoma ka tsang dine di qutisana le hlokwa ka mona ka Dr. Phil Junior ke se sensa dikolo ka re ho Bloemfontein me se hlopasa mangaunga metro sene se tlile se amohetse baeti hlopatse ngata bona ba esale ene le dilemo tse robong dilemo tse le shumele motse le mong a ba ne ba tle ba qutisana le hlokwa papadi le ntle ka mogho makatsa ngwa tse ba kana go nngwe go iphenako ya hore o go o lo shebella papadi ya bolo wa maoto ha bana ba bapala go lo bona nthotse monate nthotse ntle ke le nthwe ke gatanya matsatsing ana ke hore bona bana bana ba rona ba ba shanyana ba ba palambolo wa maoto motho e motle ba se ba tsa male bana ba banana hona le bana ba banana ba seng ba ba palammoho le bana ba ba shanyana o nthotse ntle ha ka lo hle mogati e moholo wa papadi ya bolo wa maoto a ko iphena ko ko shebelle bana ko ko iphena ko ko yo ko lo shebella la ha wa ha wa le siko ko mogothaletse kana ko engore a ko ye le nna ke lo shebella bana ba bang ka nnete ke shebeletse papadi ya bolo wa maoto e ntle bone bo bokalo wena motho e motle itse thapa mamane ya ba ke tswale metswalle re lo boha papadi e pakeng tsa PSG mmoho le Chelsea e le makgaolagang a Champions League papadi e matla e monate bone bo ba esale la ka letsatsi le ne le tlile le le monnati bona ba ha esale wena motho e motle ga ke tsebela ga o lebile jwang mo mamedi e motle a ko bue le nna nke ke utlwe gore na la ga o letsatsi la maobane le ne le le jwang nomoro waka ya mohala ke 086 000 3084 ke a ipheta 086 000 3084 ke dutse teng ka gare o tshebeletso ya batho mamedi kgotso le kae mme
2: Ke
1: pitse ha monate ke bua le mang? Hello Lebza.
2: Hi.
1: Ntse ya hantle Lebza?
2: A ke tse ke ya hantle se ba le nnete ona mathata.
1: Ke thaba ile wena a tshwenwa lo khetsi le ka ke ya leboha. Nne le jwa la hola mo bana.
2: Go di ne le le mang a ke ke ne ke le ke popo ne ke ntse re tsapane kuku ya kereke.
1: Eh.
2: Ha ke ka mono ka kena ka tlong ka nka wa shini ka aina jole ka aina ka paka o dropo hantle ke
1: mamedi ke a o tseba
2: jwalo ka tlwaelo ke mamedi
1: mamedi o tla botsa gona jwalo ka tlwaelo ke tsebella kae a ke a tseba
2: ba ha ba ke tseba ke tsebela ntse ke le mara wena wa tsira
1: ya mona ti jwang
2: ke le wonte ke mafoko se le se ha mona
1: ke a le bua hlele bisa ke le buitse o bua le wena
2: ke nna fela jwang
1: a se mo he tsebele so ke le sedi mamedi dumela
3: Ntate Mahloko le kae?
1: Gabane ke phetse, o phetse hantle ntate?
3: Ke phetse hantle ntate Mahloko.
1: Ke a leboha.
3: Bua le nani le Dlamini ka Pierotona Hellbore.
1: Gabane Yesu.
3: Nna la ka tsela maobane le le monate ntate Mahloko le le gore ke ne ke le mosebetsi mara he ho na le monate ha ho na le lebe.
1: Ha ho na letho le lebe le o ka ngwallang ha e ka lona.
3: Le yo ntate Mahloko ka nnete fela
1: ke a leboha hle Gabane se o ko o tsena na ko ngwe ko lo boha papadi tse tsa bana ka pa o motho a ikwallang ka tlu
3: wa tsone ntate Mahloko ke motho a rata motho a rata go tsama la ka bona a ke ka tlhisa ka tlu ke rata o tsa ke tsamae ha ho le jwang ha ke sa ya mosebetsi ke motho a rata go tsamae
1: jwale ha o tsamaela o ya bokae a re bolelle fela a ke ntwe nyane nyane eno
3: no dema tlo kwa ka ke mutara tang ha ke ha ke si ka ga helbon ke ka tla bo Petersen bo Ridge o fitla Bethlehem
1: ke
3: ba pala plekeng tse
1: kana di tlo go potsena di bapile
3: 45 kilos.
1: I got 43 something. Ke a utlwa o tshwana le nna wena a tshe
3: eh
1: a se le jwa le se le mpinyana
3: eh se le mpinyana o tlo batla go kana bong ha o dimeletsa bophelo o go sithe hanyane
1: eh ke nnete
3: e hanyane mara ha yo tlo batla ding ba nyore se se ka nne fela ne ne o dile mo tsama shunga ro baby a mo tsenedi
1: nna e wena o ntse le hlono lo mme o ding fela ha o tswa o tswa le mfumadi wa ha wa ke
3: Eh, I'm wondering if I'm going to be able to get
1: a little bit of a
3: e ka go o tla hanyane bophelong so e jalo how le wa hona e ka go ba ukisi
1: o wena how le be how we be le leming
3: ha ke bo be le leming ha ke ding ha ke
1: le le o fetwa ke ntho tse monate ya ka ka
3: Ke le buile le ka ba ne se sa tsile monate la so ntse le na fela ba ba a simohe tsebele se ke le sedimame di dumela
4: Dumela ndi tsama tsho ma tlo.
1: Khotso hle le kae?
4: Eh, re tle ka ndi tsama.
1: Ridi, ke bua le mang?
4: O bua le Khale mo lefe di mona ha mo kwala fa.
1: Hello Khale, Khale, Khale. Ho jwang ka Frankfurt?
4: Ah, ho right fela. Re tsenya tsa ke bana ba di tshavene. Motho ba letsa of kele. A ke re ba kwala ka tshu. Mara motho ntse letsa le nna. O ke bona ba re tshenya.
1: Yes, is fela ba le tshenya.
4: Ba re tshenya khotso ba re tsa le gata.
1: Oh, le gata ne le rata.
4: And that's not so good. Now, I'm going to tell you about it. I'm going to tell you business. How to look like a two quala, Honorova.
1: Thank you, Bakwala Kamara.
4: Eh, Bakwala Kamaranako. No, two would never so quite.
1: P.
4: Ah, nna ke motho a le outstrata. Ke mo mamela, ke mo mamela ke ditse ka tlhomo.
1: O itse jwalo, ha o mo mamela o le strateng.
4: Ah, ke mo mamela ke le strateng.
1: Mm, ke a utlwa bile ke a utlwisisa.
4: Eh, ya tata.
1: No, ke a le bua kere.
4: Ke thabetse bua le wena ka magana go
1: tele. Ke nna thabetseng o bua le wena gaitse di a kahle.
4: Thank you tata Mahlo.
1: Se mohe. Sebele se ke le sedi mamedi dumela. Mamedi khotso.
5: Khotso digestics.
1: Ntate.
5: Le ga nda toa.
1: Re teng le ga e gabaneso.
5: Re teng di je sticks bua le di a mo re bana ntse go jile ga e CBC plus app ye le mosebetsi.
1: O ka mona ka fiki marallane.
5: E ya nda te maso.
1: Mhm. Ne le jwa la hola mo bana.
5: Ha ne le le handle nda te maso go.
1: Eh.
5: Ka ha ke motho a busiu. Ja nge tso wa ga ga tsaga gagafu.
1: Ehe.
5: Ga ga ikotlo la jare te mane la pinda
1: ke mmh a maobane o jimme he village ima wena
5: e and that
1: nka ga ga a o jimme wena maobane
5: dilaka ga ga ikotlo la la nete maobane
1: ke a utla gabaneso
5: ya le ga di up dipapi
1: le go nyana yona e tlameile jwang ka pa jwang e tlameile wena ngwaneso
5: ke a o tshepa digest
1: ka ga maimoana
5: ta go
1: e tera tsebele tso ke le sedi mame di dumela
6: Hi DJ Sticks.
1: How's it going?
6: I'm not DJ Sticks.
1: Le kae baga juju.
6: I'm not DJ Sticks.
1: Ya le bua se baga juju.
6: I'm not champ bewe na.
1: Ya le bua champ. Ye ni jo ngela le tsatsi la hola mobane.
6: Ah le tsatsi la kala mobane a le ne le monate. Ba ne ke le ha ye mola wana mme ke ntse ke kuluma ka kere.
1: Eh.
6: E bana ga nna kwa eh.

0: Captain, my captain. Letsatsi la ka la maobane ha e selentse ke ipaqametse mo captain ya baketsa washing ka mora washing he ke a phumula ke shebela le papa ya bolo PSG la Arsenal mo captain tsa basadi peneleng hawe ya ba papa di e matla mo captain wa motho sa phumutse mo captain ke sa phumutse le dipedi di a ditse di saka tsa le tsa operation mo captain tangi captain my captain ke mo rena ra ntiba ka mola chimba ke a leba mo captain
1: that mahloko khotso o bela mahapi ka peritona Helbron ana de mahloko tsatsile mo bana sa lentsha re ha monnati nati ndatwaka a ile ga ke tshaya ka bo mawane a sa le kitiletse ha monnati la pala ka ha monnati ndatwaka tanki na de matsoso
2: khotso khotso tate mahloko khotso DJ Sticks tate mahloko a na tatsila kala maobane ne le mahlono go nyana ntate wa ka manekile lefu re lo be ha yo mong wa ba mo out ha rona ne re hola lena re ba pala bolo a ile nga hlokahala kotsi mo la accident manesh ya ka mo ga mo ka khutla ka shebella game ya magesi le Cape Town City ai Cape Town City mathati thaba mfukeng bo mtsiba ka chile chile mo frere phumelela danko
3: Tuwele mga pufa, nana kata chilewe mna tine te flu. Ay, kwele sa siti.
2: Flu. Hii, dalumera nda dema shuku lumera. Nana zida mawanishi. Nene mzuka mwana. Ah, tefera. Maka helu hoja manzibu kwa ting. Kine kita ameko. Ibe wala jatawera. Jumu sivi zingha jibu alo ya nana wala jina.
0: Ke dano no ga mo kwatikam e le ntate ka nele le busula ha ntate mahloko ka nete le simonate ho ha nguha ai mo ke saluto ala busana ntate mahloko mo ga tuwa ka sampuni le ha ke tlo ho mola tukeng ho ke mo kwatisi tso ho etsa itse ntate mahloko le lo ka ka nete ha imonate ho ha ntate mahloko Kamu kumpulan gemar tangkat ini datu masuk kuno. Tiba bumbla tu ki. Mungkin tiba suku ki hakarun datu mas. Hey, datu masuk. Mungkin datu mutual kamu nak kau edela kalau tu. Tanggi bumbla masuk.
4: Kemela DJ Stick. DJ Stick ni jago mana mesek SABC Plus. Pergi lemu sebesi mana fix bagi. Kini awak marlal.
5: DJ Stick. Tiba bintang. Kamu kau edela masih kamu nak kau mesek 88.4. Tsatsi la ka maobane le monate ntse ke ga selentse ke gobetse Logistics ke tlhaga mosebetsi go tsena ke shapa night shift fela tanki DJ Sticks tshela thupa ntate tanki
6: hi DJ Sticks nala maobane le ntshwere ga monate gampe ne re ile mo

mahloko re kudumedisa hape le momamedi wa lesedi FM ho di thewa dikelaneng. Ngwana mme, e boetse ke nako yane eo ka yona re shebanang le malapa a rona hore ho ke ho be le kgotso mme tsohle di tsamaye hantle. Mahloko moo dintho di sa tsamayeng hantle, re tshwanetse re se ke ra pata hore dintho ha di tsamaye hantle. Bophelong bona momamedi wa lesedi a tsebe hore ha hona monna ya ka bang a fa mosadi wa hae total freedom ya hore a etse jwalo ka rata. Ke ke mamele ka nako tse ngata bomme ha batla go nna ba re ntate Maya ntate wa mane o rata gore a etse hona le hona le hwane, ha batlele ha ke fihla ka nako itseng ka tlung. Mahloko, monna ya rata mosadi wa hae o ba le di-limitations haholoholo tabeng ya nako. Ke mang monna ya ka kgotsofallang hore mosadi wa hae a kene ka hora ya bobedi hoseng a tswa mo wa sa tsebeng teng? Taba tse ngata tsena tsa hore mahloko re a phela ka hara matlo empa ha re mamelane di qhadile malapa a mangata. Ha re ke re shebe ka jeno lena hore na di-benefits tsa lerato ke difeng. Mosadi kapa monna ya ratwang haholo ka tlung ya hae, lerato le mo boloka a phetse hantle mentally, physically, emotionally and spiritually too. Motho yenwa o phela in totality hantle ka tsela yeo a lakatsang hore a phele ka teng. Mme hopola gore lerato ha le le teng pelo e dula e thabile, e ka etsa hore o phele nako e batlang e le telele hobane ha o ngongorehiswe ke letho bophelong ba hao. Mme motho ya ratwang hantle mahloko o tla utlwa hore bomme ba re ka nako tse ding ha ba bona mosadi e mong ba re, hey mosadi, you are glowing. Hantle ntle o glowiswa ke eng? O glowiswa ke lerato leo o le fumanang ho molekane wa hao. O ko shebe bomme hangata mahloko ha ratwa ha batle le ho gaina weight hobaneng o phela ka principle ya hore ha ke batle hore molekane wa ka ke tle ke mo phoqe. Mme lerato ho motho le improve level ya confidence. Mme ya tswang lapeng la hae a ratwa, level ya hae ya confidence e phahame haholo. Mme ke ke re ho batho ba dulang ba ngongorehile ka nako tsohle, a ko tshwane le metsi man. Wa tseba metsi ha a phalla, ha ana taba le hore ho na le lefika ka pela ona kapa ka tseleng ya ona. Metsi ha a tla phalla, a potoloha lefika ka thoko hobaneng ha a batle ho loser direction ya moo a yang teng. Matsatsi ana re loser direction ya rona ka lebaka la batho ba bang ba ikentseng di-stumbling block-o maphelong a rona kapa manyalong a rona. Mme lerato ha le le teng le improve confidence ya hore o tsebe mo o tswang teng, o tsebe mo o yang teng. Mme ka jeno tjena ke re ha hona metsi a kileng a emiswa ho phalla ka lebaka la majwe a teng ka tseleng. Metsi a phalla, majwe a ntse a le teng. Lenyalo la lona tswellang pele ka lona. Even if the problem se di le teng, di teng mo hore re di solve bobedi ba rona. Mme ha rona re kopane ho di lukisa, re tlo phela hantle. Hopola hore ka ra lenyalo, communication ke yona ntho e batlehang. Ho tshepana ke yona foundation ya lenyalo. Ho hlomphana ke yona taba e re loketseng re phele ka yona. Ho mamelana ka hara lelapa ke ntho ya bohlokwa. Mamela mosadi wa hao. Ho spend a quality time ke yona e tiisang lenyalo la lona hore le tiye
ka bobedi ba lona hopola hore conflict ka ra lenyalo e normal empa ha ya lokela hore e fitisise ke batla gore ha e tshwanela hore e fitisise khompano e teng ka hara ntlo mme ke batla gore ke re re ya compromisana haholo ka hara matlo mme ha o sa appreciate lelapa la hao o sa appreciate mosadi wa hao ke mang ya tlo mo appreciate monna wa hao le loketse le be intimate ka nako tsohle le kang hore ha bedi hararo le ne le tsikinye le pae mahloko mme di boundaries tse healthy ha di dule di kipuwe go tseba gore sena se thabisa molekane wa ka sena ha se mothabisi mme re loketse re share di plan tsa rona gore re tsebe go hola ka hara lelapa la rona go tshwarelana ke yona taba ya bohlokwa lenyalong la batho ba babedi mme ha re na le di achievements mora ba hloko ka hara ntlo ha re di celebrate mme re partake gore spaka sa lenyalo se se ke sa šwa mahloko ke a leboa ha re kopane kana ko etla ngwana mme mo mamedi wa lesedi ha e ba kgotsa.

0: Mohlomphe Jeremiah re a leboa hle gabane yo so re leboa ho mena hane ka dikeletso tsa bohlokwa tse re fileng tsona ho seng ha letsatsi lena la Sunday me ke a tshepa hore mo mamedi ya mametseng o ikutlwetse mme o ithuetse tsebo ho dumatse ena tsohle tse re aroletseng tsona ka jeno ke motso tso hantle ka mora ho raboraro nna no ke la haola ditheo di kalaneng tshebeletso ke ya mantla ke le CD FM ntumelle he motso tsongwa jwale yo ka ke le ka tshepisa ke tle ke ya moele moeti wa rona ke bua ka DJ Mojo nna ke ke ba bitsi se Mojo e ke se Mojo wena motho e motle a ka tloge fa o rena ebe ka jono tse ke di fitse wa re tshwara tsentsona nna no la rona la ditheo di kalaneng miso nyena ya tsatsi la sonta ha hopola ke di 1 and 2 za mino kwa soul and R&B hello Se Mojo.
1: Mwana masoko.
0: Le kae wena ngwaneso?
1: Mwana tlo ga ntate waka.
0: Ah, a ke pitse ha mona a tile le be ya le yo gabane yeso.
1: Eh, amogela.
0: Ke a amohela hle tshebeletso nya le sedika jone ngwaneso.
1: Ke tshebele ba lwela ntate waka
0: hle. Eh, maoba mona ha ne ge ba pala mmino wa hao, ge le ga o sokola mohaleng kwano, ga se ke ga o fumana fela ke thabile ka jone tjena ke wena yo na o teng.
1: Ah, ke diboetse ntate waka ba ke diboetse.
0: Ya le boha. Ha ke re fe mo mamedi wa tshebeletso re se ha re bua ka se Mojo re bua ka mang?
1: Se Mojo ke mo ntsho thoko. O sa ka mona ka Thabong ka Welcom.
0: Oh, ka heso ka mona ka Thabeng tsa matso.
1: O ka mona ka Thabong ka Welcom.
0: Eh.
1: Tabena no e mpa la ping, ho ntate ya motswalang, thokwa sa mo le thoko, ke yena la na mfutswella. Ka la kwetile. Ana kana go itlele le gato la ba lengata anata jwala la tla jwalo nne nka e ka e mane a fola nna le gato le nna go a ka dikopanye le
0: ke mametse motswa go wa beketse pedisa o feta o nngwe go tswaketse ona tshingwane se uno finne lengwele o no hlile o le mobe a o lwa ke tsebone go atetse
1: ke la gara no o gore ke le kgile fe monyara o sa tloele ha ona o o batla go ratlhotsutswa morao ga golo e ne le yona nthone ke e naganneng ke re o koke fe babaele bagati ba lesedi fm ke ba fe mminonyana o batla go le morao ga golo
0: o ne o qatsile abuti o ne o qatsile o ne o mobe agolo tsebe o ne o latlhetse ka ganong um magona tsotlhe kapa eng wena ngwane pele ka jono tse ke eng se re ka se lebelelang go wena ngwaneso
1: a ka jeno ke tlile morago ga golo ke bile batsa ke ba motho wa ke sa tseba gagolo le sa tseba gagolo ko nketse botokela ba gaufinyana ma ba mmeele o monate wa maemo bo tshwedifenda grass ba teng ka mono bo leza van ros ko nketse bannanyana ka mono bo ke mangwananyana o banna bo Tyler Perry bo teba teng ka mono bafinyana ba gaufinyana ntate waka ba mmele o monate wa maikutlo o ratlhotsong wena o imametseng ntate waka
0: ha re ke re thuse ya mametse motsotsong wa jwale mohlomong le yena a ka thabela gore a ka a iphumane a letsa mofuta o tjena wa mmino phoso e ngata kapa diphoso tse ngata tseo rona re le batho ba letsa mmino na re dietsang ho se tlhokomele gore re sitelwa barati le batshietsi ba pina ke dife
1: dikata di dingata ntate waka empa mmino wa tsabele le gato la ona o phela o mametse ande o be le ntlheno ya gore o batle fatshe kwana o batle mamela ka dijo nenneng o kena gona le bo TikTok mona le bonye bo Facebook ko mamele gona batho bangwe ba letsa eng ba letsa jwang bo inthaneteng o bona gona batho bangwe ba letsa eng ba letsa jwang and then le wena o ka inkela mono malebela o ska ba ba iphumana o e le gore ga motho a selang tsebe e kgotsofalela ntho tse gantle batho ba bangwe ga ba ntse ba leletsa mane o ba nkelele tlhogong le bona o ntse go tswa go bona le wena ga o dutse le mo nako golonyane o bapala mmino
0: taba tse monate ka nnete ngwane so go mo mamedi a mametseng ke go kae mo a ka iteanyang le wena teng go tseba gagolwanyane ka se Mojo le hore ba lakatsang wewe ba ka o mema meketeng ya bona dibakeng tsa bona ba ka itenya le wena kae
1: se Mojo teng Facebook ntate waka ke Montso DJ Mojo le thoko Facebook mo TikTok ke DJ Mojo ona le nomoro ya mohala ke 073-364-3735. Ya tsena la bitse le hape hape le email ya ha o mmatla ka email ke montsho@gmail.com.
0: Ha ke re lukise taba ena ya ke mang ke montsho kapa ke mang
1: montsho MONTSO montsho
0: o ya matsogo
1: ehe ya matsogo ehe yona e ya ndaba
0: se mojo ga le boa mina hanwe na ngone so ga le boela tso hletse hore hlopiseditseng tsona ka jeno le nako ya hao ya re ka dimeng yona mesong ya letsatsi lena la sontaha
1: hey ndaba ke le jela ke so just fu a se bohlo empa fa le ha ke ya le boa ho khona mo tswala ka jeno ke se ke se tsapa hore batla o thabela mixu lo tsala tsela se
0: bana mme ke a o tshepa ko tshepe fela ko tshepela mabaka a tsitsitseng o jwetsa bana ko rata akere
1: ke ya le bona ntate wa ka ke ya le bona
0: dumedisetse le mme a kere ke a tseba mme o teng
1: sentse a dumetse ebile ke ya gobetse ka skepsele ke so o dumetse o dumetse
0: ke ya leboa wena ngwaneso
1: allright
0: motho motho metsotso ke e supileng gantle ka morago raena ya rona boraro ke DJ Mojo ke re ke ba bitse se Mojo se matshogo se se hoja jolo jwalo ha ke ke rata o bapapapala ka mabitso a batho wa bona bo di DJ ke batho ba bang re tla hlakisa nako e tlang ena ya DJ le se Mojo jolo jwalo nako nye tlang ere ke mo fe sebae a tla etse ntho e ratang ka tsebetsa ka lwena tshebeletso nya le CD FM.
2: Ladies and gentlemen, welcome to the soothing sounds of DJ DJ.
0: Kiri 1 and 2, tshebeletso nye ratwang ke wena le Sedi FM and tumelle hle ke tle ke thale. Ke tsamaye le tolena le wena o fitlhela mane ho re nye rona ya bone. Mmino ko monate nate wa soul and R&B.

0: kile ka fumana kothaletso ya ho nwa metsi a tshisa ngwana motho e motle nakong ena ya Maria nakong ena eo boholo ba rona re llang ka sefuba wa hore nga re ho nna le ha o ntso e nwa metsi kapa o nwa meriana ya hao ya sefuba nwa le metsi a tshisang hore a theole leleta lena leo re kgathatsang kgafetsa kgafetsa re tena re gohlola ka thata kana ke ka lebaka la leleta le le ngata ka difubeng tsa rona ka mona mme kgothaletso ke gore nwa metsi a tshesang kgafetsa kgafetsa ke ntse ke na le wena tshebeletsong e ratwang ke botlhe le sedi FM
1: diakgala mo sampete e gotlile e tshesa go feta pele ona ha se mokete wa mmino fela ke mokete o mogolo wa setso Afrika Borwa lo keteka mmogo le dibini tse latelang Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visual, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fest, tsena tsohle di tla be di etsahala Moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metso supile mbukcha Sun City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsia di tikete tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro ho ala ka 350 rand ka sesu se fiti ke se yakala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag ziyakala mo Sun City
0: re moho le nale ya ratwa ke lenano la haola ditheo dikalaneng meso ke ya letsatsi la sonta ha hopola hle motho e motle metsotsong e mehlano e le ho hora ya bohlano re tlo fumana mafubu e thapelo rona ho senga ka lentswe la moruti Thabiso Ntlatseng ho renya bohlano e be re kena lenanong la tsa bodumedi ka jeno re tlo tsepamisa maikutlo hoduma sehloho sena thapelo ke eng ha e le hantle na ke puisano ya ka le modimo mme thapelo e lokela ho ba e jwang e pakeng tsa ka le modimo na hore ke re ke a rapela ke ha ke kwetse mahlo ke ha ke rapela na nka bua le yena ke tonne mahlo lebaka la hore re kwale mahlo ke lefe ke tse ding tsa dipotso tseo re tla di botsa baiti ba rona ka jeno nnanong lena la hawa la tsa bodumedi ho renya bohlano se ka ba fetwa wena motho e motle di bohlokwa ebile di monate ha re le mmoho tshebeletsong ya lesedi FM re di utlwa tshebeletsong e ratwang ke wena ena nako ke yane ya gore nna le wena re batsose nomoro wa ka mohala ke 086-000-3084 ke re mo kantshwarang teng ha jwale bakeng sa o tsosa baratuwa ba hawa ke 086-000-3084 ke mo kantshwarang teng wena motho e motle athe nomoro ya WhatsApp mo ka tšhikeletsang molaetsa wa hawa kgatiso kapa o ngotsweng tšhikeletsa nomorong yena 079-758-5066 ke a ipheta nomoro ya WhatsApp ke 079-758-5066 ke hona motla mphumana teng momamedi e motle ya ratwang ke nna tshebeletsong ena hao ya mantlha lesedi FM hopola mo reyang teng le wena ke o renya botshelela mme re ke ke ga ya fela ho renya botshelela mmino le ona e ntse e le mantle setletse ke tla nne ko fe merethetho e monate ya mmino wa sedumedi mamedi e motle dumela ha monate jwang sekui ke o jwetse ke petse e re ke utlwe o tsosa bo mang he ka jeno
2: ke tsosa Zanele Lekopa o ka mane ka Matlakeng za Strong ke tsosa le Victor ka mane ka Namari Frankfurt ke qetele ka Fikile Machangaza danke tote mahloko ke a leboha
0: ke leboha ho menagane tlhegaetse di ya motho tshebeletso ke lesedi mmame di dumela
3: dumela ntate mahloko
0: le kae
3: ke
0: tlile ke aba tsantse ke ya menu a ntsa feletse
3: aka a feletse le yana tshu a re tswa a ganya
0: a ke a dumela ke a dumela fela bo so u a ke botsebe fela gore a feletse ke utlwa le ha o bua
3: a ya mashu a mashu a re tswa ke tlile mahloko ke ke batso se ke tsa bo o se ba ka ba ra ke a o se mo dile na tmeng ka mele ka betleme le a o se dikile ditomeng ka mele ka betleme le a o se bulang ditomeng ka le tprint te ba tso se ke mwana bona o ofela mo le bo ntmeng ka timo le ka gaisi
0: o ibile o ofela
3: ke las bone nte tma go
0: hele o ntse ke nana bona a qalang
3: he mmangwane ke las bone
0: wa mmangwane ga le bua ka nnete
2: ke le
0: buile kgaitsedi ya motho le wena ngwaneso tshebeletso ke lesedi mamedi dumela tlhe mamedi kgotso
4: kgotso papi
0: dumela mme
4: amonate le kae
0: ke phetse ha monate wena
4: ha monate ke tsosa mme mamolai ke tsose mme dikeledi mosedi ke tsose baamokeki ka fela ba tsosa ke mmalebogo mokeki mona baloko mo matšhabeng ke a leboa
0: aka
4: le monate
0: le wena tshebeletso ke lesedi mo mamedi dumela
5: ela
0: gabane ke a phela ntate o phetse ke a leboa ke bua le
5: mangntse
0: o gantle phoka
5: a
0: re kabe ke utlwile ka nnete nkabe ke utlwile mpolelele he wena ka jone o tsosa bomang bana ba letlhonolo
5: ako ke tsosa mogatsa ka ke mmamagomadiege ke matha ke tsose lelapa la gantate motholo mo le ga jane polaseng ya mašaeng olatlhaetse ke
0: phoka
5: ntate matlhoko ke tsose ba gamadiege mo le lekeišeneng ee ka o latlhelwa ke kgaitsedi ya gona
0: mopolo
5: ka be ke fetseng le letsatsi le monate ntate matlhoko
0: ke a leboatlhe gabaneso le wena o be le letsatsi le monate ya kere
5: a e lale ntate matlhoko
0: a semohe tshebeletso ke lesedi mmamedi dumela
6: kgotso
0: gabaneso le kae
6: ha
0: maemo a le tjena ha maemo a le tjena
6: haholo maemo a le tjena
0: ntate ke a dumela
6: ante ke mosimane ona tsena ka matate
0: ee
6: ntate mahloko papi
0: o bua le nna ke
6: ntate ke bua le wena ha monate ntate mahloko hle moaišane wa ka man ka gona ka mane ka senekane ka thambo ba ha se bofile ba boloka maobane ke re ba tsebe gore morana ga fosi ke kenele kereke yaka ya NGA kerken Africa gona gona ka moo ka senekane ka matabeng ka moo ke qetelele ka gonwa ka nne ya tswala mme wa ka e ke mo ratang gagolo mamošiši ka mane ka qwaqwa um ke mmametse kua apipapi o tshepaetse ntate jalo ka mehla
0: eteboela ntate ke ya leboa a semoge gabaneso mabedi re ntse re le mmogo ke metsetso e lesome ka morago rra ya bone nnaneo ke la gao la ditheoa dikalaneng tshebeletsong e ratwang ke sonta ka jeno ke letsatsi la o etela kgweding ena e re leng go yona ya motsheanong e ileng ya thefula batho ba bangata ka tsela tsa mafu ba bangwe ba latlhegelwa ke mesebetsi ba bangwe ba latlhegelwa ke baratuwa ba bona le ka ntle go tsela ya lefu fela karogano ebile teng wena motho e motle go bao ba ileng ba utlwiswa botlhoko ba ileng ba utlwa botlhoko ke kena malapeng a jalo ke re phephi phephi go tla loka go tla loka go tla loka neng go tseba modimo fela go tla loka
7: kgotso ma DJ ai o ntshwere ka motswa ko monate ngwana mme mona kopo tsosantša tsaka tsa game sa khuka mo ka taxing tsa valparka ke Jack Malindi ka Fancy ke re sa ke gatebe ka Phase 5 batsosa ke sa bata Malindi ya batsobe ba phatsimi ba etsepi ngwana mme re leboe
8: dumela DJ Sticks ne kopa o tsosa lefa maphalla Dingane Moloi ke qetele ka Nkime Kolobe ke bakganni ba rona ka mona ka Tshiamebe ke Andrew Bogodi a batsosa ka bona ka Tshiamebe Harrismith danke DJ Sticks tatsi le monate
9: Captain, my captain, soul and R&B. Oh, motswako o monate ha ka le mo captain ke tsike phaqa me ko ma metsi belo o re gopotsa malapeng kwa na ba rutwa ba rona ba le go le rona mo captain. Mo captain hle anke ke re makabelo ka mana ka Velcom, ke re la makabelo. Tswa hle o phatsi me ko seng. Ke re ndenzeni ka mana ka Frankfurt, ndenzeni tswa hle ke qeteleka mme Malrato Pitso ka mana ka Melody Fijini bana ba kopa lo tswa ke mo rena Rantheba ka mona ka Kima danke captain my captain
10: kgotso logistics wa chisa motswako o tsamaya le maikutlo ka ona ke kena le bana ba latelang ke re sekolanyana family ka go tlotsenetsa lefatshe ke re mmamohaka ra maisa ka meyas dal Gauteng ke re gapugapu ya matlhonono o ya gola ka jeno ke qetelle ka mamuruti wa letabele la mawesele ka botlhokong Bethlehem bana botlhe ba tsoswa ke sekolwanyane Clocolan known as London Danko.
0: Metsotso leshome le metso mmedi gantle ka morago rra ya bone molaetsa kuona ke nna Lindela Mafaso wa nomoro wa tharo tshelela noto Phoko section Katlehongwe ke tsosa Fani Mafaso Kgotso Mafaso le Tankiso Mafaso ba dula nomorong ya tharo tlhano tharo Mosikidi section Katlehongwe ba tsoswa ke nna Lindela Mafaso e re pele keng ka pina ke tle ke arolelane le wena mantswe ke yana selemong sena sa 2026 ha e sale seqala ho fitlhela ka jeno kgwedi e tlhola matsatsi a 31 kgwedi ena ya motsheanong go na le ntlha tse tharo tse maatla tseo ke seng ke ithutile tsona tse tharo ke re ke di 31 tsa May. Ntlha ya pele, tlwella motho moo a ikgethelang go phela teng. Ha eba ke batla go kgetha ka tsela itseng ntlwelele ke kgetho ya ka. Tlwella motho le kgetho ya hae yoo a nkileng qeto ya ho enka bophelong ba hae. Ntlha ya bobedi, ananela maemo ka mokgwa o a leng ka teng. Ho na le batho ba bang bao ke keng wa ba tlosa qetong tsa bona. Ithute ho ananela kajeno. Utlwisisa ntlha ya boraro hore ho na le maemo a mang a sa hlokeng wena hore o a fetole. Ke a tshepa ke Peter Pitton ntho ntse ke o fa yona ha eba wa nkutlwa. Ananela maemo ke ntlha ya bobedi. Ananela maemo ka mokgwa oo a leng ka teng. Ntlha ya boraro, utlwisisa hore ho na le maemo a mang ao ke keng wa fetola o rata kapa o sa rate bophelong. Ithute mme ke a ipotsa hore na wena o fitlhela selemong sena, ho fitlhela nakong ena selemong sena o se o ithutileng. E le shumele metso e mena metso tso ka morago rra ya bone ke tsosa bakganni botlhe ba ditekesi ka kgutlo tse nne tsa lefatshe gabanetse e setsohang le bohlokwa e le ka nnete maphelong a batho ba bangata. Mohlomong ne ntse le sa tsebe tsebang ka jeno le ka segololwa la rewa mabitso la bolelwa ka ditsela dife kapa difeng e nkisa ntlheng ya ka ya bobedi e e reng go na le maemo ao re senang go a fetola re rata kapa re sa rate. Ga re ananele mekgwa le diketso tsa batho ga o mangwena a tlo ba fetola. Ke rata o letse o sa ka kgutlo tse nne tsa lefatshe lekolang makolo ipele re nka maeto gobane le tlo jaga batho ba bohlokwa bophelong e leng beng ba lona bapalami ba tshepetseng ho lona gore ba fitlhe malapeng ba bolokehile, bapalami ba tshepetseng ho lona gore maphelo a bona a dula a tshireletsegile ka dinako tsohle, ba hlompheng ba le hlomphe ba tlohelle ho nna ba le rea mabitso bane le lona le bana ba batho. Go bapalla pine monate a keletso Mofokeng a re o na le wena.

le he ba re kwela jolo pina ke monate ba re semphethi wena ya ratehang e le hape jana mane ke le ka bopalla matshidiso gospel choir ba re tsietseng tsa letswalo mo mamedi e motle ha re dumelane go na le batho ba nkileng qeto ya go tsamaya leeto la bophelo ba le bang e seng gobane ba ne ba rata kapa ba rata ga ke tsebe kapa wa nkutlwa go na le batho ba nkileng qeto ya go tsamaya leeto la bophelo ba le bang e seng gobane ba ne ba rata kapa ba rata empa gobane ba ile ba ba le ditshokelano tseo ba fetang go tsona tse ileng tsa ba ruta gore go ema o le mong go bohlokwa go fapana le go tsamaya leeto le batho ba tlo utlwisang bohloko e be kgetho ya gago ke efe letsatsing le jalo ka o itlhophela o ya kerekeng na go molemo go tsamaya le motho ya ntseng ao a tlisa ditshokelo bophelong ba gago a o kwenegela a etsa dintho tse utlwisang bohloko kapa o nkile qeto ya go nka leeto le o tsamaye o le mongwe

0: Ke ya o dumedi sa o seng hona ka lebitso le matla la mopolusi wa rona Jesu Kriste. Leeto la rona le fihla pheletsong ka jeno la beke ena tlasa sehloho se reng ema o tsamaye. Re fumana lentswe la Modimo buka ke ya Diketso kgaolo ya boraro temana ya botshelela ka thuso ya moya o halalelang. Re bala ka tsela yena ya ba Petrosi o re ha ke na silifera le gauta empa se ke nang le sona ke o fa sona ka lebitso la Jesu wa Nazareta ema o tsamaye. Leo ke lentswe la Modimo le ngolwe le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng mme ka Jesu Kriste morena wa rona le seke la tswa la gutla le sa etsa mosebetsi. Momamedi re kopana bukeng ya Diketso, buka ye re bontshang ka moya o halalelang o ileng wa matlafatsa kereke ya pele ka teng hore e bolele efankgedi le o etsa mehlolo le o tlisa diphunyeletso tsa bahalaledi ka teng. Moo re badileng teng monna wa siritsa o ne a kopa tšhelete a eme kgorong kapa a eme monyakong o bitswang o lokileng wa tempele. O ne a lebella o fuwa tšhelete empa a fumana mohlolo o moholo. Batho ba bangata ba kopa tse nyane ha Modimo a batla ho fa phetoho e kgolo. Momamedi wa ka ratehang, monna enwa o na lebelletse thuso ya nakwana. Ba re barutuwa ba Jesu Petrosi o re gauta le silifera ha re na tsona empa se re nang le sona go fa sona ka lebitso la Jesu wa Nazareta ema o tsamaye. Momamedi ke mona o seng o re tšhelete e keke ya reka thabo ya hao. Ho na le batho ba nang le tšhelete e ngata empa ba thaba ha ba nyakalla. Ho na le batho ba ka rekang dijo tse ngata empa batho bana ha bana takatso ya dijo tseo. Ho na le batho ka tšhelete ba nang le diaparo tse ngata empa diaparo tseo ha di ba tshwanele ha ba di batle. Mamela momamedi, tšhelete e tlisa ntho tsa nakwana empa tšhelete e keke ya tlisa phodiso e phethahetseng. Tšhelete e keke ya tlisa phunyeletso ya hao. Tšhelete e keke ya o fa mmuso wa mahodimo. Ba re banna bana ha re na gauta le silifera. Ka mantswe a mang, tshebeletso ena re o se se lekanyetse Modimo ka thuso ya nakwana. Lebella phetoho e felletseng ema o tsamaye ka matla a Jesu. Banna bana ba re go fa bohlale ba rona, ga ba re go fa thuto ya rona, ga ba re go fa ka mogore tsebang ka teng, ga ba re go fa tsebo yeo re nang le yona empa ba re ka lebitso la Jesu ema o tsamaye. Momamedi mo o tutseng teng, mo o ngongoreileng, mo o nang le dipotso tse ngata tse fetang dikarabo, ka lebitso la Jesu wa Nazareta ema o tsamaye ka ga meokgo ya hao, ka ga dipotso tse o sa tsebeng gore o tswela pele jwang ka bophelo, o ntshetsa bana ba gao pele jwang. Ka lebitso la Jesu wa Nazareta ema o tsamaye. Go keke ga dula go dutse ka tsela ye o dutseng ka teng ka o sa feleng. O keke wa dula o le siritsa ka o sa feleng. O keke wa dula o le setsheisa sa batho ka o sa feleng. Ka lebitso la Jesu wa Nazareta ema o tsamaye. Lebitso la Jesu ha le bitswa batimona ba apalea. Lebitso la Jesu ha le bitswa ke lebitso le re fuwe matla hoduma mabitso ohle. Mme ke a laela kere ema o tsamaye ka lebitso la Jesu. Kutlo ha e beketso. Amen.
1: Mamele motle wa tshebeletso ya lesedi, re rata ho leboha ka tsela e kgetheileng Moruti Thabiso Ntlatseng ka molaetsa wa hoseng hona. mona ho mafube ke a tshepa hore ona molaetsa o fitlhiletse bentse utlwang a tsa mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke nako jwale ya hore re kene lenanong la rona le ikgethang lenanao ke la tsa bodumedi.

jolo ka ke hlalositse re kenela nanong le ikgethang la tsa bodumedi tshebeletsong ena ya Lesedi FM ya o dumedisang bila o hetla ka letso le mofuthu le tletseng lerato ke nna Matshoho Mahloko ha re be mmoho nanong lena la hao la tsa bodumedi tshebeletsong ena ya Lesedi FM ka jeno motho e motle ke lakaditse hore re ke re tsepamise maikutlo haholo hoduma sehloho sena thapelo ke eng re ke re tlo utlwa ha ditsebitsa rona di re hlalosetsa ka bobatsi ba re qhaqollela ka tsebo ya bona le tumelo tsa bona hore na ha re bua ka thapelo re bua kang ke tlo amohela ntate Molefe kwa tumelo ya bo Kriste ke yena tla re fa mo mamedi tumelo ya bo Kriste hore na ha re bua ka thapelo re bua ka eng ke tlo buisana le ntate Mohokage ya emetseng tumelo ya Islam le yena tlo re hlalosetsa hore na ha re bua ka thapelo re bua ka eng ke ntse ke leka ho hokela jwalo mohlomphei le sesa fela mohala wa hae o lla fela mo mamedi e motle wa tumelo ya botjhaba ke ne ke lakaditse go le yena a tlo re fa ka tumelo le kutlwisiso ya hae hore ha re bua ka thapelo re bua ka eng ke a o amohela nanong la gaola tsa bodumedi tshebeletsong ena e ratwang lenanong lena gopola re ithuta ka ditumelo tsa rona go fapana re ithuta ka mokgwa o ditumelo tse ding di sebetsang ditaba tsa tsona ka teng wena motho e motle mme tlogo le ka jeno ke a o mema re tlo ithuta re ikgoleletse molemo tshebeletsong ya Lesedi.

0: ke amohela gabane tsena tse Yesu ke qala ka ntate Molefe dumela hle gabaniso
1: khotso ntate Mathuku
0: ke a phela moena o phela hantle
1: a re bona ma haufela ntata ro
0: ke a lebo ha bile ke a amohela tshebeletso ya lesedi le nanong lena la tsa bodumedi ntate moho ka re khotso
2: khotso ntate Mathuku salam aleikum ke tsana le ntate Muruti Molefe le wena mmamedi mo hai salam aleikum khotso le wena
0: ke a leboha ntate Molefe ntle le tshinywa nako gabane Yesu ke la ka ditse hore re tle re di otle phahlantshotsho re se kenne ra minika re tle re ye tabeng ka kotloloho ha re bua ka thapelo kutlisiso nya ba kriste re bua ka eng
1: re ya leboha ntate Mathuku ka sebaka sena se re se fumanang re le tumelo ya bo kriste mme re nka sena e le tlotla e kgolo ho fumana sebaka se kang sena re ya leboha ntate ka ho hlaka nka ke beye fela ka bokgutshwane le ho beya kaletsa o lelekela ditaba tsa ka ntate Mathuku ka hore lentswe lena thapelo le isa kae le bolelang lentswe la modimo ha re bala jone ho John chapter 14 verse 13 to 14 brana jesu o re ke a mo kota mme tsohle tseo le tla di kopa ka lebitso la ka ke tla di etsa hore ntate a tlotliswe ka mora e ka re ha le kopa ntho ka lebitso la ka ke tla e etsa ka mantswe a mang jesu ke yena mokokotlo wa ditaba tse isang thapelong ho John chapter 16 verse 23 yena jesu o re ntho tsohle tseo le tla di qela ka ho ntate ka lebitso la ka o tla lefa tsona ka mantswe a mang ntate Mathuku ke isa mantsweng ana a hore ha ho poloko ho ye mong lentswe la modimo le tjho jwalo poloko e lebitsong la morana jesu ho rapelwa lebitsong la morana jesu baroma 13 verse 10 verse 13 morana jesu lentswe la modimo le re ho ba le mang le mang ya rapelang lebitso la morena o tla bolokeha empa ba tla rapela jwang eo ba sa kang ba dumela ho yena kalo ya dintho re sa thakgola ditaba tsena ntate Mathuku ke hore motho mang kapa mang ya reng o ya rapela o lokela a be a dumetse o re e re lentswe la modimo empa ba tla rapela jwang eo ba sa kang ba dumela ho yena kalo ya thapelo ke hore motho a be a dumetse monyako wa ho kena ke tumelo jwale ka ho hlaka hona ba kreste thapelo ho rona ke motjha wa ho bua le modimo ka tshusumetso ya moya o halalelang tlotlisong ya lebitso la morena jesu thapelo ke pontsho ya dikamano tse tshepehileng tsa ngwana wa modimo ka tshebetso ya moya o halalelang ho jesu kreste kgafetsa thapelo ntate Mathuku ka ho hlaka ke ho hlahisa boinehelo le kwahollo ya diphiri le dipatuleng tsa modimo ka jesu kreste jesu o bua mantsuana a reng hobane ditaba tsena tsa thapelo thapelo ke ho kgokahanya ande ka mantswa motho tshwanetse a be a ena le moya le adumetse a ena le moya wa modimo o tlo mo tsamaisa thapelong ke so thapelo e leng sona morana jesu o re taba tseo ke le bolelelang tsona ke moya mme ke bophelo ka mantswe a mang thapelo e tshwanetse ho ngwana wa modimo a fumane moya o halalelang o tlo etsa hore a kgokahane le modimo moya o halala o mo thusa go kgokahana le modimo a be a se a ena le gore a be le gona gore a rapele ka mantswe a mang ka ho hlaka ntate Mathuku ho hlahisa lentswe thapelo ke ho thetsa le ho lokodisa ditaba tsa moya wa modimo moapostola paulos lengolong la bakorinti ya bapele ntate Mathuku
0: potso wa ka e lebile tabeng ena ya thapelo o se o qotsitse ka gare ho bibele gore na bibele e reng ka thapelo fela ke rata gore re ke re lokodise taba tsa rona hantle na ka gare ha bibele go na le thapelo e ikgethang eo re lokelang ko e sebedisa jwalo ka bakreste
1: ntate Mathuku ha ke arabe tjena ha re na thapelo eo bana ba modimo ba e filweng eo re ka e rapelang eo ka ho kolla. Hangata batho ba re thapelo yena ya ntata gona maudimong ke thapelo eo re fileng. Morana Jesu o file ba apostola thapelo yeo ba ikupile, ba re o go ruta o rapela. A ba ruta thapelo yeo. Ka mantswe a mang bana ba modimo, ha Jesu a sa tswa sefapanong, ba se ba tsamaiswa ke moya o halalelang. Ha ba sa rapela, bona ba apostola le bona, ba sa rapele thapelo yeo. Hobane Jesu ha e tswa sefapanong, o se a fana ka dintho, o fana ka moya o halalelang. O tlo tsamaisa motho na o rapela jwang moya o halalelang ko wena o mo tsamaisang. Moapostola Paulus o re, hobane moya o re rapella ka mofielo. Go kwa rapela moyo ha lang le siyo ka matsoma nthapelo ya tata kana maudimong ba apostola ba ifuwa bana ba kupile o go rufa thapelo Johanne o rutile ba kupile ba thapelo so ha gela thapelo yo e kolle ha yo motho a rapelang moya wa lang ha o fitla ka ho motho ku ona o mo sebedisa gona a reng modimo ka thapelo
0: ku tlile ha o ntso qotsa ditemana temana tse o di qotsitseng ka ofela na di testamenteng ya kgale kapa testamenteng e ntšha
1: ntate mahloko rona bana ba modimo ka gara ntlo ya modimo ba kreste go tshe re tsamaya ka selekane se setšha eseng selekane sa kgale ditaba tseo re di kotsang ke sa selekane se setšha gobane selekane sa kgale ke sane sa moshe dibuka tsena tsa bo Exoda Numere ke ditaba tse ne dingweletse baiseraele jwale rona ka jeno re tsamaiswa ka gara ntlo ya modimo re tsamaiswa ke mangolo a testamente e ntšha ya selekane se setšha gobane selekane sa boa mangolo ane ke selekane sa testamente ya kgale ke selekane sa kgale selekane sa moshe mme ga o gotlela moo tshwanetse o tsebana o reetsang moo obane taba tseo ke tsa baiseraele di ne dingweletse baiseraele mona re tsamaya ka selekane se setšha di ka bakana ke reng Jesu o re gobane re le sephela selekaneng se setšha
0: moena jwale o etsa tlhoka e kopane tlhogo testamente ya kgale ga le e sebedise
1: testamente ya kgale e a sebetsa ke bibele ga o rata go kela gone empa bibele e re ga e ne e ba selekane sa kgale se na le maatla kapa se na le gore se ka tswela pele re ka be Jesu a sa tla gobane se feitse ga se a sebetsa gantle a re gotlele go sona re sebetsa selekane sa Jesu ka madi ka go tla ga Jesu ke taba eo re e sebedisang re sebedisa moya o halalelang ditaba tsena tsa bo Numere tsa bo Exoda ke ditaba tsene di tobile baiseraele di gotse bona jale ga re sa gokela go tsona re se re tsamaya ka selekane se setšha selekane sa testamente e ntšha ke moo Jesu a shwileng a patwa a tswa lebitleng baapostola ba gae ba re bontsha gore ka mangolo re se re tsamaya tjena re ya pele mme re le ruta thapelo ka mokgwa ona re tsamaiswa ke taba ye jalo ntate matlhoko e re ya le ba motata ke a kgola ke arabile
0: Ele ka tshwarwa ke modikwadikwane jwale e le shumele metsomedi metsotso gantle ka mora gore ra o
1: tlhano
0: nna ne o ke la gola tsa bodumedi mabidi a re tlo ithuta ke tsena he moena molefe o re fa tsona ke ntate Jonas kana Jonas ke mo fumana ka e bibeleng testamenteng ye ntšha kapa ya kgale
1: ntate baka o reile lebitso la Jonas o bane le testamenteng ya kgale motswadi ba ka dilemong tsa kgale
0: ka mantswe a mang Jonas o testamenteng ya kgale
1: o testamenteng ya kgale ntata
0: ena eo re sa tlamehang go e lokodisa gantle re tlamehile re shebe tsena tsa testamente e ntšha ane ke ipotsetsa fela Jonas motlhang ka modimo
1: ke kato e ntsweng ke ntate ne ke ka e fetola ke a leboa ntate
0: ke a leboa ke mpa ke swaswa gabane eso ntate molefe a ko ntumelele ke botse potso ena ke rapela ga kae ka letsatsi
1: moapostola lengolong la pele ba Thessalonike kgaolo ke yabohlano temalo ashomele metse supileng First Thessalonike 5:17 o re ke pitting ho rapela ho ba Ephesians 6:18 o re le rapele ka moya ka mehla ka merapelo yohle le fa di nehele teng ka disetso yohle me le rapele bala le dibohle le rapele ka mehla ya le bona ntate mahlo
0: ha ke rapela magetlo a tsheletseng ka letsatsi na hulukile
1: Ntate Mahloko.
0: Ha ke rapela maghetlo a tsheletseng ka letsatsi na hulukile.
1: Kana kong hona le sello sa ikgetang, kana le mefuta ya thapelo yo motho a e rapelang ho modimo. E ka be ba wa tlotlisa, o tlotlisa modimo ko rapela. Ka matsomang kana le mefuta e tsheletseng ya thapelo. E ka be ba mohlomo mofuta wa ho ka wela mona. Ha ke hlalose mofuta ena thapelo ke ibelele fela le mahloko la Elias Smith empa hona taba go tsagolo ho mamedi. Re na le verbal prayer, meditative prayer, communal prayer, petitionary prayer, intercessory prayer le fasting. Ka mantsoma hona le mofuta o mong wa thapelo. Ha ke re mohlala jolo ka ho rapela intercessory prayer. O rapela le la pala ha o dula o ntse o rapela modimo ke rata o rapela ntse o rapela maghabetlo a lwa lo ghabetlo o bua le modimo o rapela ba sebetse mmolo wena o rapela muso re busa ho ona ntheno ba re rapela ba rapedi mmolo wena o fukela ho bona ghabetlo ona le ntse o tshenya ho modimo o na le wetse wa go o emise kgeong sa bona e bitsa intercessory prayer o tla ho modimo maghetlo ghetlo o bua le modimo ke tsela yo o ka bua le modimo ka yona ke yo moyo halla o sebedisa dithapelo tsena tseo ke hlalosa gore ke mofuta ya dithapelo e bele rapelang o na le sepeo modimo o ya go modimo kgafetsa ka thapelo ke ya le bontate mahloko
0: ntate molefe ha re kopanye modimo tlhogo ha re rapela nako tse ngata ga kana-kana
1: ha re bala Matthew chapter 18 verse 1 Luke chapter 18 verse 1 mara ke se re bontsha gore mono re tshwanetse re rapele kgafetsa ka mantswe a mo etsa setshwantsho mo re hona le monnane nga tshe hona le mohlolo ha dia nga a tla a kokota ho mono a mahafetsa ho monga ha ka pa nna morena yona kokota ho yena khafetsa bibele je so re se tshantso sa ke le ruta hore ho modimo tshantso le rapele khafetsa le rapele le sapetse ho modimo dula o rapela ho kokota o rapela khafetsa ba kreste re sebetsa jwalo ka mo ye sa go ntse ga go le rapela kgafetsa se ke bela phetsa bo rapela le kokote Luka 18 verse 1 tsho go le ntate mahloko ka mantsoe mang go rapela modimo go rapela kgafetsa e ka ne ba ntate mahloko ha o rapela yo le ka hledi thabelo tse tsheletse ke dibeng ka tsone e ka ne ba motho ha rapela o rapela a tlotlisa modimo seng ha kalo ya kopa o tlotlisa modimo o etsa thabela o tlotlisa modimo o tlotlisa modimo o phamisa bogolo ba modimo kgafetsa o kena phapusing ya o go ntate ke a leboa ke ne ke sa tsebe gore nka fihlela boemo bo tjena ke a leboa ntate ne ke sa tsebe nka fihlela 1, 2, 3 ke a leboa modimo wa ka o pheta mantswane kgafetsa dafita o re ke tla o tumisa gara merabe ke bolele lebitso la gao ditesaline ka mantswe mang ko a tumisa ke thapele ya o tumisa o ka ya makgetlo ga o tumisa e ka ba o ntse o ganna kolong tse o tumisa modimo e ka ba o sebetsa malape o ntse o le tweleng ya gago o ntse o tlotlisa modimo go tlotlisa modimo ga o pele ntate matlhoko ke a leboa
0: ntate molefe o ntshwarele ha ke ha ko kena ka dipotso ke batla go ba le kutlwisiso e feleletseng go bane thapelo ena nna ke e rutilwe ke sa le primary mane mathomong ke hona mo kileng ka rutwa thapelo teng sekolong le kerekeng ha ke sa tsamaya kereke jwale mo ke yang teng ke mona go baneng re tlamehile re kwale mahlo ha re rapela
1: lengolong la Matthew chapter 6 morena Jesu ha ba kopa gona o ruta o rapela ha ba fa thapelo o re motho ha a rapela o lokela go kena phapusing ya hae a rapele o re kena phapusing ga o kwetse monyako jale thapelo ga se ntho ya gore ke batla ba mpone ke a rapela ba nkutlwe ke a rapela nna ke a rapela ba tsebe ke hweletse ba nkutlwe ke a rapela o bebe o fata thapelo ya gago e se utlwiwe ke batho jale ka se ka le ntsho le leng rere e feitse go modimo ga o tsamaise ke mogalela go tsamaya ka nama o rapela ntho e reng re matla ba mpone ke a rapela kwala phapusi ga o na le setlhoko o modimo o batla o bua le modimo kwala phapusi ya gago morana jeso o tsholo jalo go tlhoko ya pele ya motho a rapela a kwale monyako o seke wa utlwa ke batho o go wa rapela ke sebe sephiri sa gago le konutu la gago le modimo wa gago
0: yeno ke a utlwa yeno nka gabetse go yona ne ke tla go yona potso eo fela ke batla ena ya go kwala mahlo baneng re tlamehile re kwale mahlo
1: go na le thapelo ene ke bitlhalositeng mona ka gore ke meditative prayer gore ke thapelo ya maikutlo ya go tsepamisa maikutlo a go modimo ga ngata e rapelwa ke bakreste islam ba e rapela budajim ba e rapela ke thapelo yo o nkang maikutlo a gago kele ka dafita tasalemeng ya pele verse 2 are mo ke lentsola ha o ke lenahana busuri motsia o lotse pamisa maikutlo a ha ho modimo o si o tlosa ho tlo ho sitisang ho ka o sitisang thapelong mo ha o kwetse papusi jole o lokela o kwala mahlo ho kwala mahlo o bolela hore o nka tsohle o di beya ho modimo ha ho lo sebedisa meditative prayer ha o rapela o kwetse ka boikhutso silent o kwetse mahlo etsang o beya tsohle ho modimo o kwala mahlo o beya tsohle ho modimo ho na le sekaba le ntho ka ya o sitisang re ke tse mohlala tate mahlo the demo ka go mikiping a se ke tsa mohlala fela o motle pa ke sa gaso and the demo ya ga mikiting o tso rapelwa ya ba yena o bula mahlo a ke go rapela e be di go ditse ya go sentse di phelwe mona ga ke rapela ndi jo ya ga ntse o rapela mo ruti antsa rapela ya ba go ntate mo ruti e ba yena ha kwa le mahlo shi be go tsela ya ba go ntate mo ruti bula mahlo re amen ntsha ke yena e ja di jo ya nama ba le ga mantsoa mang ho no hloka go le yana e be o kwetse mahlo
0: ka mahlo ka mahlo
1: ke tsho ya pele ntate mahlo
0: tsho ya tsa bodumedi lenano lena le tsheheditswe ke njung ke nnete lenano lena re le tlisetswa ka motho o tlo ke njunga construction wena motho e motle ditsebi ho tsa mebila batho ba sebetsang haholo ka meaho le utlisa diphetoho kgwebong ya hao ka kakaretso ba fana le ka dikeletso ke bua ka njunga construction ke bona ba tsheheditseng lenano lena la rona la tsa bodubedi tshebeletsong ya le CDFM moena molefe ke ya leboa ka dikarabelo tsa hao che ha ke so qete le wena ere motsotsong wa tsone ke ke amohele mohlomphei ke ntate mohokare ke tumelo ya Islam Sheikh mohokare ntate mohokare ka bogutshwane o ka ga hlalosetsa thapelo ka kutlwisiso ya tumelo ya Islam
2: ka tumelo ya Islam ha re bala mane ka re Qur'an le ntse thapelo le hlaha magetlo a ka bang magolo a mabedi le tshelela 206 ka re Qur'an umme hape ha o sheba mane ho serapa sa bo mashume a mane kimane ya mashume a tsheletseng ho rialo mopi wa hao o re nrapele ao ara ka mantswe a mang thapelo e tlhahisa ka re ho tumelo ya Islamo e le kopo ya motho ka mong a ikopela so a tla balabela go modimo ka orlo ya mmupile jwale go fumana hore yona tabena thapelo e ka se hlohlolong sa bodumedi thapelo ke thoriso ya Allah ne thapelo ke teboho hape go modimo ke boikokobetso wa ipea tlase go mmupi o buisana le mmupi thapelo hape ke sebopeo sa tumelo tumelo o e bona bodumedi o bona ka thapelo gona sebopeo sa bodumedi bona se jwang thapelo hape ke kgopolo ya Allah thapelo ke tshwarelo mo motho a ikopelang tshwarelo go mmupi mme le thapelo e fetola palo ya moratedi taba ene ya palo ntate le momamedi moo ga e ko fumana gore dilemong tse mashome a supileng a dikete pele mopi a bopa eng kapa eng o kadile pele a bopa pene mme a bua le pene kgale-kgale gone gore pene ngola pene ya re ke tla ngola eng mopi a re ngola e nngwe le engwe ya dintho tseo ke tlang go di bopa go tloa tshimologong go isa ka ho sa feleng ka mantswe mang motho e mong le mong ya lefatsheng mo gore na batswadi ba hae ke bo mang go ngodilwe yena o tla hlaha neneng go ngodilwe o tla ja eng o tla phefologa magetlo a makae go ngodilwe ka mantswe mang motho o mong a ka re ee le a ke sa rapele ga ona taba gobane tsotlhe tse tlang tlhagela di sentse di ngodilwe kgale-kgale pele ke e ba teng le tse tla etsagala ga ke se ke le lebitleng empa mopi ena o sa kgothaditse gore re rapele gobane thapelo gape e fetola tse dingwe tsa tseo modimo a di ngodileng ka motho o ka etsala gore modimo o ngotse gore motlho mongwe um le motho o tlo hlokahala ka jeno mantsi bui anti wena o re le wetsa dintho tse dingwe go sane ga o ratela motho ke ne ke kopa go etsa lena le ena le ena le ena go sane mopi ga amogela thapelo eo hang-hang ga o tlo swa mantsi bui ga o tla swa motlhomong ka moka dilemo tse masome a matlhano ka tekaba ya gore o ile a ratela ka mantsi a mang thapelo e fetola le dintho tse e leng gore di mpe tse tla go tlhaela go na le tabene ya gore motho yo mongwe a rapele a re mope ke kopa pheletso ya ka e seke ba yame e seka ba mpe ke seke ka ba le an evil ending ko go motho a ikopela modimo a seka a tlhokagala lefu la polago kapa la kotsi thapelo mo e botlhokwa gagolo kore le ga motho o le pela di-masjidi ya go ena ma-moseleme o tlo utlwa mogoo o mogolo wa adhan pitsetso thapelong allahu akbar allahu akbar modimo mogolo modimo wa mogolo motho mo lepotsa gare gago ma-moseleme a ga etsa se gatlhano ka letsatsi yona adhan eo pitsetso thapelong ke thapelo ka bo yona gobane e na le mantsi e leng gore go ona a roisa modimo a bolela bo profeta ba mo profeta Muhammad ke morumo wa Allah a bolela gore thapelo swala ke katlego ke itisa katlego ga motho a rapela e be motho o a rapela motho e mongwe nkopela tshireletso go tswa go modimo ka mantswe a mangwe o thothola gore thapelo e botlhokwa gagolo ke gopole le ena ya mo Jonase a na re la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin ha hona inka pa enya hore ke o banele empa wena modimo go mme ke fela ke le ya entseng diphoso
0: hanyane fela ntate mogokare ntshwarele gabaneso ke utlwa ka mogo e hlalosang ka teng ebile e ka tsela yo ntseng wa rabela ka yona e seng kisitse lepotsong tse thago tse nne tseo ke ne ke tlo o botsa tsona fela ke le hanyane morao o se o tlhalositse go tlhole hong modimo o tlhodile pene pele go tsotlhe pene mme ka utlwa ga o arabela kwano o re pene le yona e ne botsa modimo gona ke ngoleng go na le mo e ngotsweng teng tho o e buang eng date mogokage se ke botsa fela tle gabaneso ke batla o ithuta
2: etlhile go jalo Islamo e theilwe ke Qur'ane gape le di-hadith kapa dipolelo dimanollo tse tibileng tsa moporofeta Muhammad jale e ngodilwe ditaba tsena tse ke buang ka tsona kao fela ke ditaba tse leng gore di ngodilwe
0: ke ne ke batla ya pene go na le mo e ngotsweng teng go na le mo o re ka isupang bopaki ba gore modimo qaleong qadile ka pene
2: e go na le mo re ka isupang le ka gare go Qur'ane go na le sura e reeletsweng ka yona pene eo empa mamedi a ka se ona monwana wa motho wa seatla o molelele ga o tsea o ka ba pene eo e modimo a nae ngola ebe e kananyana ga e kalo mme ga e tshwane le ena ke pene e leng gore motho o mongwe motlhomong e bolela gore Allah o ne a rala a plena mme a di ralang adi rekota boyeneng ba gae
0: jale ako nthuse o se o tlhalositse gore o tseba megopolo le tsotlhe gobane se di ile tsa ngolwa ka penena lebaka la gore re mo rapele ke lefeng gobane o se a tseba gore rena go tlo e tsalang ka bophelo ba ka le letsatsi la ka la go qetela le tsejwa ke ena gobaneng ke ntse ke batla go gumama ke rapele ke potso ya ka pele go wena ya bobedi na ha re rapela re le kao fela o a re utlwa modimo o re utlwa ha re rapela jwang ke potso ya ka bobedi ke batla ena o tlo utlwisise ke ye ke bone tumelong ya rona ya Islamo re kguma mabotlhe re obamisa ditlhogo re rapela kao fela na o a re utlwa ka nako eo kapa ke tlamehile ke be mong ga ke etsa thapelo o re utlwa boemong bofe
2: modimo o re utlwa maemong otlhe ga re mo rapela go tshwana le ga motho a mo rapela a dutse fela le mongwe a mo rapela ka pelong thapelo ena e sa nyolwele le lelemeng a rapela modimo ka gare o sefuba ka pelong gape go tshwana le ga nka etsa motlhala kapa se e tsaetseng matsatsi a fetileng se e tsagalang selemo se seng se seng e leng sa mamoselemi ga re kopana mane meca re le dimilione tse tlhano o tlo fumana gore re le dimilione tse tlhano tikologong e le nngwe re a rapela re mona ala re mona ntlong ya gago ala re amogele rara modimo wa re utlwa yena wa re utlwa le ga chehe a tlhotse manyoloi malaikate manyoloi a mangata-ngata-ngata a dibilione ditrilione a olang dithapelo tseo ga o bolele gore mmotsi o itebetse jale modimo yena le yena o ntse a bebofaditse mosebetsi wa gae gobane o na le baromuwa e leng manyoloi a mangata-ngata bona ba e sale a amogelang le go nka eo batho ba di kopang go modimo motlhala bosio ha letsatsi le atamela go dikela manyoloi a neng a sebetsa motsheare tabeng tsa gona go nka dithapelo le tse dingwe tse motho a di batlang a di tlhokang mantsibi a letsatsi le atamela go dikela manyoloi ao a tsamaya go tla manyoloi a sebetsang bosio jolo ka gana jole letsatsi le seo tšhabe go na le manyoloi a mangata-ngata-ngata a sebeletsang modimo le go nka dithapelo le go nka tsena tse bua lenaneng lena le amang gore ga bamoselemi kapa batho ba rapelang mesong ga letsatsi le atamela go tšhaba manyoloi yo a tsamaya ke ntho e tsala metlhana le metlha ena gore chehe mamoselemi ga a kgone go lothea gore na ga batho re le dibilione tse robedi e be ga re rapela modimo ka nako e le nngwe o e tsaeng wa re babofaletsa ena gore chehe manyoloi ga gona ge le dibilione tse robedi manyoloi a palo eo gararo kapa go feta jole a olola dithapelo tsena tsa rona
0: taba yompolelelang yona ke gore ga re rapele ka kotlologo thapelo tsa rona di ya go modimo di nkuwa ke manyelo ipele
2: gantlentle re rapela ka kotlologo empa manyoloi modimo wa entse gore a nke dikelo dikopo tsena tsa rona a di ise magodimong
0: ha se pherekano ntate mooka o le mona heke wa bona ka jeno le ntshwagisa tlhogo ga se pherekano gobaneng modimo a sa utlwitsaka ka kotloloo fapana le o ga gomele manyeloi ga se o sotla ka manyeloi
2: manyeloi a etseditse ke malaikat ke dibupua tsa mmupi tse tsamaisang melaetsa di-messenger tse tsamaisang melaetsa re ka nna ra motho a kare e kare ga diee ga manyoloi a mmupi a na le potlako e fetang le ya ganya ga ganya e tiwa letsatsi motlhala e fitlha lefatsheng e potlaka ka tsele ne e tshabe yang malaikate a speedi se fetang moo go go tshwana le go panya ga leiso gomme gape a magolo a etseditswe ntho eno e bobeka go ona empa ke tlhe di tlhalositse gore ga go bolele gore mmupi ga gona mo a leng seo ko mmupi ore gape-gape ga ipolela re I am never absent ga gona mo modimo a leng seo empa gore tlhalosetsa gore rona batho re batho a ke re batle re utlwisisa gore na process mmupi mokga o mmupi a sebetsang ditaba ka ona o jwang ke ditaba tse ngata ena tsa setlhogo sena sa botlhokwa se o buileng ka sona e ka re se se gotshwanyane empa se se phara go fitlha kwana di-galaxy
0: ere ke botse ntshwareleng ntate mo go ka retlhe ka o ra qoqotho ere ke botse nna go na le nako eo modimo a e beileng gore kapa ena allah gore re rapele ka yona tumelong ya islam kapa motho a ka ithapelela ka nako efe kapa efe
2: dinako di beuwe ntate motho a tlamehileng gore a rapele ka tsona ke ka gona go tlhaa nthone ya bonnyane minimum bonnyane re tlamehile re rapele gatlhano ka letsatsi mamoselemi
0: ee dinako ke difeng ke batla gotlhetlhe re di supe dinako tseno ke difeng nna ke tlamehile ke rapele ka 3 mesong ke tlamehile ke rapele ka 5 mesong ke tlamehile ke rapele ka 12 motsheare ke dinako difeng tse tutubetseng tseo tumelong ya islam ke le kelang ke o rapela ka tsona
2: ke tsena dinako tse totobetseng tse e leng gore le ka gare ya kurane di a tlaela gang ga letsatsi le keta o dikela gang ga letsatsi le keta o dikela go tshwana le mafube ka bophirima ke nako ya go rapela thapelo ya pele magrib gape digora tse ka bang pedi tharo um letsatsi se di diketse re re jole ke bosimo ke thapelo ya bobedi isha ebe gang gora ga letsatsi le atamela go tšhaba ke thapelo e magareng fa jare swala thapelo e magareng ka ya bone ka mora dinare jalo re ka moga one jalo ke ya bone e kwalang ke ena ya mantsibu ya asar dinako tseo ga motho a rapela gantle ka tsona modimo wa mothabele empa gape
0: e re ke botse fe mo ke a ipotsetsa tlhe ke batla o tseba re robalane neng gantse re kenya bo asare le bo mamang ka nnete tabeng tsa rona re robalane neng a ke re modimo o itse re phomole bjale re robalane neng ga re tlameya re tsewe makgetlo a makaka nnete thapelong tsa bosigo
2: asalatu khairun minan naum thapelo e botlhokwa go feta boroko ga re etsa abane ya goseng re tlhalosa jalo gore thapelo e botlhokwa go feta boroko o itse o roba empa motho ga o a robala wa phomola empa go tswa gore na wena o le motho o na le mathata a feng a o imelang ga o na le mathata a o imelang o a tsoga motlhomongka mora mpa ya bosigo pele o thapelo ena ya goseng ya fajara o a tsoga o etsa tahajud e leng thapelo ya bothumane ke a tseba le bakeresete ba bangwe ba etsa thapelo eno o bua le mmupi o ke kwa feta matsatsi a mararo o se o fumane tharollo
0: ntate mookage ke o tshware ga kana fela ke tlo gotlela go wena ke ke fentate le sesa ke tlamehile ke bulele bamamedi ba ke ba tlo o botsa dipotso godima tsena tse le ntseng le re fa tsone he ka jono jena ae lebaleile ka tlhoo yaka ntate le sesa dumela
3: kgotso ntate maloko
0: ke a phela o phetse antle ga baneso
3: ntate ke a phela ga ke tsebe wena ke sebile ke eng ka monyetla ke dumedisa le bamamedi ba lesedi fm le moifo ga bane
0: ke a leboa ntate le sesa thapelo ka tumelo ya bana ba thari ke eng
3: ha ke fedi wena ditaleng hang-hang ntate matlhoko ke a leboa thapelo ke puisano dipakeng tsa motho le badimo le modimo thapelo e na le mekga e meraro ke diketso ke go kopa ke go ananela ba bone ke go leboa ka mokgwa o ditaba di leng ka teng ga o utlwa ke re thapelo ke puisano dipakeng tsa motho le badimo le modimo ke lebaka la gobane badimo mo na bogateding ba rona ba bana ba thari ke ntho e goo o kokong wa bua ka leleme ya bagago o ika mathe o bua ka mathe le leleme o bua ka monwana le lenala o bua ka kobo le lemao o bua ka modimo le badimo mme rona re le bana ba thari re buisana le badimo ba be banka meselo ya rona ba isa go matla a magolo matla a ka godimo go matla otlhe ao ge a pitsang modimo ga ke re thapelo ya bana ba thari bogolo ba yona ke diketso puo mane le mane bana ba thari ga ba rapela go matha lefokwana ketso eo fela ge batho ba tlholego ge batho ba ikwadisitseng le moetlo ge batho ba modimo le badimo go matha lefokwana ga karabelo e tlaga pula ena modimo o arabetse thapelo ya rona ga e ka ba reetsa pha badimo ke thapelo ya diketso eo jale bogapedi ba rona bogolo ba bona ke diketso mantswe mola le mola ke a gola nka emela dipotso ga ebe o ka ba le tsona go nna ntate magoko
0: re rapela ga kae ntate le sesa ka tumelo ya bana ba thagi
3: a ke ntate ga go a ballwa nako gore na ga kae neng kaponeng ha wa balwana kwa bona ha kae

0: gape re rapela ga le re metswalle le dithapelo so thapelo ya ka nna go tshwanyana ke o ba le konutu le morena wa o bue le ena Thabo wa Mofokeng ba mtse ba ga chila chila mo Freddy ke a leboga
1: ke a leboga ke a leboga Thabo ere ke nke mong hape mo mamedi kwano ya lahletse mpotso ke yona o seantse a le teng kwano ke tle ke mohokele mamedi khotso
2: na randa di mahloko le moifo le ba go diwa ha mo ke ntate re go kwa bua nna di mahloko o pompo di tiba go dona mo di mo ke motho a lwang ke motho a lwang satane ke motho a lwang go re potse ina ga ke go fa banka ga bele banka ga bele go ka ha o bota motho le bitso go ka itlhalosa le bitso a ska na pota pota na ya kwana le kwana mo
1: Ntate o tla fumana kakabelo wa gago gabane yeso ke a tshepa ke tlo kopang ntate molefe o tlo re agabele yona potso eno modimo ke motho ya jwana mamedi kgotso
3: kgotso tate mahloko motse ke pheretuna ya le bogone ai tate mahloko wa tseba gona se re le batho bane be lo re
4: o ne ga
5: tsonda de si buhudi ntate go poko go tsena teno wa alaino ga nan tena ai bua ya manyuru imotse pe pili fere ke ri palle yona ha ba e din ba ba bile ya ga batla mona ke bona ga tala tsa tlo la tsisa fela mona wa tsia e ko tlo la tsisa mu ke batla ntena go tle ba ra re bona ke nnete e di sa ka go tlhotse siyo mo
1: ga te mo ka re ke a tshepa o tlile potso eno re na taba e ntse bua ka yona manyolo ya di trillion yana e ho kae mo tswe kae ba tsebo ipalla yona ke senta tya se botsang ke nka e mong ha mo le mabili khotso
6: khotso nda te mahloko le ba iti ba ha mo a tshi sa tsile ta ke la hleile ho la hleya modimo a bua le pene hai hai motho sa tsebo Tata mara mosoletsane mona Fiusco ni ke a le bo.
7: Ka tsogo tsa ntate mahloko le ka ntate mahloko. Ba go tsi ba bua nnete. Ha ho le tsapelo yona tsantsa o iphe nako ya teng. Ya ho rapela. Yona tsantsa o iphe nako. Bokoko bo teng mara tsapelo tsantsa o iphe nako ya teng ntate mahloko. Nna ke dumelana le bona ba ho tsi ke se mo ba ntate mahloko.
8: Khotso ntate mahloko le ba opodileng ntate mahloko ke utlwa ntate a bua ka taba ya selekane sa gale o re taba tsa selekane sa gale ha di sa sebetsa empa morena Jesu yeo a buang ka ena morena Jesu o re ha ke a tla go tla fedisa melao e sale e le teng o re tsohle tso ngotsweng ka nna bukeng ya Moshe le bukeng tsa baprofeta e ka gona diphethagale o re pene ya bangodi ya bohata e buile le shano pene ya bangodi ya bohata ke ntate le boa mohale sukumona ke a le bona le mahloko tanki
9: go bo ntate thapelo se se rapele thap go bo ntate re tshwanetse go rapela ha kae dihoreng dihoreng re tshwanetse go rapela ha kae ntate mahloko
10: Khotso ntate mahloko ha nke ke botse ntate le sesa jolo ga ha imetse tumelo ya motšhaba hore na ho baneng ha re rapela re lokela ho kwala mahlo ke sombisa o kana ke le boe soja
11: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahete. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
12: Njunga Construction ba fana ka ditshebeletso tse ikgethang bakeng sa ho matlafatsa kgwebo ya hao le ho ntlafatsa maemo a bogadi kontraka ka kakaretso bakeng sa ho fumana lesedi le felletseng a ko iteanye le bona email addressing ena info@njunga.co.za nomoro tsa mohala 057 10 10 390
1: ntse ke le mmoho motho e motle nna nong la hawa la tsa bodumedi tshebeletsong ena ya lesedi FM hopola mo re yang teng ke horeng ya botshelela mme nka thaba haholo mo mamedi e motle ha o ka wa tshekeletsa dipotso tsa hao ke tle ke tsebe o di fetisa ke a hlokomela hle basotho ba batle hore ka nnete ho tshwaela kwano le ntse le tshwaela ka bongata ebile ba bang ba lona fela ntho e ke ikopileng kore melaetsa ya rona e be mekgutshwane nke ke ka kgona ka nnete ho nka melaetsa e fetang motsotso ke tlo sitwa ntate lesesa o ka arabela potso tse pedi tse tharo tse butsitsweng ke momamedi gobaneng ge lokela o kwala mahlo ge gapela ga kae
4: eya ntate ga ke tlheke moakalela gang ga momamedi momamedi ya kgabane ge le bana ba thari ga re rapela ga re kwale mahlo ga re rapela ge ema tse re shebanqa botshabela o ka beya matsoga o sefudieng kapo wa isa ka morago ga re kwale mahlo ga se tsa rona tseo tsa botšhaba tsa o kwala mahlo
1: re rapela ga kae
4: ke itse nako ena yotlhe ntate ga re a beya nako mme nka qetelela ka go momamedi a na batla go tsebana modimo ke motho ya jwang ga se motho modimo ke maatla a tlhole wa ka godimo go maatla otlhe ga se motho
1: ke a leboa ntate lesesa ntate mo go kare o ka rabela dipotso tse e butsitsweng tse tlang di tobile wena ka kotlolong
13: ee taba ya ena ya pene mme a buang ka yona kapa momamedi ke taba gore fela nako tse dingwe ke tlhokomela e kare batho ga ba tlhokomedi go tumelo di a fapana re tumelo ya iselamo mme tse ke buang ka tsona mona di tlhaa go buka ya mamoslem e leng kurane le dipolelo tsa dimanololo tsa moporofeta mohammede e leng dihadithi kapa di-traditions ka goo le ena ya gore modimo ke motho a jwang ke motho a motsho kapa satane ke jwang modimo ga se motho ke re a kgetheileng ga gona letho le tshwanang le ena ganae bopile tsotlhe gape ga re tutu ba le rona a reela mamosele le matso ga re a
1: re ntse re le mmogo ntate mo go kare ya manyeloi ke batla o agabele a manyeloi e fumanagala kae
13: le ka ratuan re na le sura kapa serapa sa bo 35 se re reletsweng ka manyoloi manyoloi a sa ga ebe buka e mongwamedi ena a e sebedisa motlhomong ke baebele ga ena manyoloi ke a utlwisia mare kurane e na le manyoloi le mabitso a keng a manyoloi a mang
1: ke a leboa gabaneso ntate molefe dipotso di ile tsa botswa ke ba mamedi ba tshebeletswa lesedi ke kopa o tlo re arabele tsona tse tlang di tobile wena ka kotlologo
14: di tharo fela ke tse ke tsare ka potlako fela ntate mahloko ke a leboa le baedi ba gago ba mamedi mamedi mo boditse potso ya rena gale re rapela jale mmona re kwatse go rapela ga re gale re rapela bebele e re empa ba tla rapela jwang go yeo ba sa kang ba dumela go yena ga o rape bokresteng go rapela ka Jesu mamedi mo botse potso ya gana modimo ke motho ya jwang ke potso empa e tswile setlhong ka nako e tlang e tla re santse re boloke nako ke ga araba dipotso tse sa tlhang setlhong ga ke arabege mamedi ka go John chapter 4:23 e re modimo ke moya mme ba mo rapelang ka kgona ba mo rapele ka moya le ka nnete mme thata mamedi ke ba utlwisana ga ke shebe ke reng mara karabo e re modimo ke moya ke felela kalo gape karabo eo potso eo e tswile setlhong selekane sa gale moabedi botite le yona taba e tsile setlhong mme re tla bua ka tsatsi leng kate sebodi ka baka la go boloka nako ke a leboa
1: nako ka nako e nngwe re tlamehile re e boloke re ntse re toba taba tsena o qeta gore wena re tlamehile re mo rapele re bua ka thapelo re mo rapele ka moya le ka nnete mang re rapela mang ke a botsa ntate molefe re rapela mang
14: ere ke arabe ntate John chapter 4:23 empa nna kwa ya tla le jwale setse le yona eo ba rapedi ba nnete ba tla rapela ntate ka moya le ka nnete gobane ntate o rata ba mo rapelang jwang
1: ke ne ke batla gore re tle re totobatse ntate gore momamedi ga a latlhega setlhogong sena o ntse a le setlhogong sa thapelo ke eng gobane re rapela mang re rapela ntate re rapela mang re rapela mme re rapela mang mora
14: allright
1: ke a leboa gabaneso potso e nngwe ke ena gobaneng re etsa phetapheto thapelong eo re e rapelang
14: Morana Jesu ula nka ba rutwa ba hai pele a sefapanong Kgatisimane ula nka ba rutwa ba hape a thabeng a rapela Bebele go la gotlela go bona go sia mona ba ba gago itse ha ya mana rapela a khutla Bebele ire a pheta taba yo a ibileng hape a khutela hape ga tlo la boraro a na pheta mantswao ha ona le tlhoko ye itseng o ibea go modimo ka makgetlo kgetlo ke thuteo Morana Jesu a rutileng yona ke le bondela
1: Na modimo wa utlwa ha re rapela makgetlo a mangata go ntse rapella koloi he modimo ke itse koloi le ba le beke fitileng ke itse koloi modimo ha mpwa nzama go re wa nthusa go ke fumane koloi
14: go tata fela ke mofuta o fengwa thapelo se ke bitse go thapela go ke o tlotlisa engwe ke go kopa ha ona le so lang go sona go modimo o lokela o tsholela moya wa ho modimo bebele re anna o ile a rapela modimo alla ale tempeleng alle la sena sa re a fumale le sia modimo la mo fa sona ho bana ona phiella di khapatsa di jo ba Israel ba le ba ntshwa e gapita ho bana ba ne ba lla ho modimo le bile ga ke utlile ho tsuba bana ba Israel ba lla bo siu le motiare ya le bonda di matso
1: ke o rata go ke o rata ndate molefe wa o ntso ya gafetsa gafetsa testamenteng ena ga le la ho etsa
14: mme e mo le dipale mo le ke ditori ntse di pale tsengata senta ke kolla pale pale ya mare mo le ke dipale mo ke di mashoko ha o nalla kwa dipale o ka ipala dipale tere tsa bo sa mo le dipale
1: o mona testamente ya gale ke dipale
14: e dipale fela tsa mekokwa tselano ka khutla ya se pita dipale ya ho go ba re khona dipale tsena di ngata tsentse ka mo
1: o morena a ka jeno tshena o nthutile ho hong ono ke sa botsebi mamedi ntumele ke nke ba babedi fela mohlomong batla lalela maikutlo a bona mamedi khotso
15: mahlomo sai go go pa audio ra mo bolela bona ra mo di mona ba mone na na ba mo tsebana
1: ha ke utlwa potso ena hantle re ke o phethe mo mamedi ha kutlwe hantle o reng ntate
15: mahlomo sai go go pa audio ra mo bolela bona ra mo di mona ba mone na na ba mo tsebana
1: ntate molefe o utlwile potso
14: ka bo khutshwane ntate rona ndi tsonya ya khregreta ntate a ke kopa tsagela
1: fela wa motseba modimo
14: ntate
1: wa motseba modimo
14: e putse yo le yona itse se tlhonta ke mahloko
1: o ke a leboga ntate
14: o tshwara motseba
1: hanya le fela ntate go kae re go fela mona mmamedi o reng mehala bona ha ya hlaka
15: ka tsileng
1: ke etse tjena mmamedi hanyane fela hanyane ke go fese baka hape re etse tjena
15: tsondumela tapela go pela ka mo ho isa le go tla ho modimo o pela ka tsileng mo ntla le yeng a se tapelo o tsana le motho ba pela ka men tsefela la o ka pela go tlhoka o tla bo dumela mo modimo ha ya hape le o bo pela ka tsela e sa wisi le go tla ho modimo thank you galo
1: ke a le bua gabaniso ntate mo kae o ka bua gabaniso
16: e ke ne ke re modimo ka nnete re le dumelo mona na lenano lena ra mo tseba modimo ya bopileng di tlholego yotlhe e na le monga yona ga ya iketsa gang fela ka go ananela gore tikolo yotlhe go na le a e entseng ya iketsa ra mo tseba modimo ka seo ka tsotlhe tse a di bopileng
1: gabanetse so re re le kwaleng lena la kajeno che ke utlwile maikutlo a lona ke utlwile tshwaelo tsa lona mme le fanne ka thuto e ikgethang ga golo wena ntate molefe ka gore testamente ya gale ke dipale le ditshumo fela re seke ra lololo ka tsona re itsetlee odima testamente e ntšha cheka keno o mphile tsetaba tse ntšha
14: eya
1: tšhekanete ke ithutile re tla ke re qoqe ka yona nakong e tlang ka mantswe a mang motho o tlamehile o iphumanele testamente ntšha o ithute ka yona he ke ke tlwele testamente ya gale le kereke mane tse ga o ntse o phetlhwa bo exoda ke seke ka ya ka moga tsona gobane ke dipale
14: tsa bana ba ke ditori tse ngata ka modi tla o tarakanya ntate mmatlhoko tla o tarakanya
1: ntate molefe ga re phethela mantswe a gago ka bokhutshwane gabaneso ke afe go momamedi wa tshebeletso lesedi
14: mabedi tsa selekanyo le modimo o ipeye thapelong o modimo ka metlha o ikgutse o beye go modimo mme ka go kgodisang tate ke rata o le ba sebaka sela seo lesedi ya femele re fang sona ka nnete a se ntho e nyane re leboa go leka gotlhe go tlhakisa mamedi nako e tlang modimo ke ya tsa sebaka ke ya leboa ntate
1: ke leboa o menagane kgabaneso ge ya leboa ntate mo kage
16: nka re ka nnete ruri re le batho re tlamehile gore re rapele modimo ka mehla ka dinako tsotlhe digora tsotlhe ka mehla amen
1: ke a leboa kgabanetseso ke rata o le leboa ntate le sesa o gauiletlhe kgabaneso fela ke a leboga ka boteng ba gao le o tlhakisa ditaba tlhakoreng la bana ba thari mme ke a tshepa gore tsotlhe tseo le re fileng tsona di utlwagetse di wetse tsebeng tse utlwang tsa momamedi wa tshebeletso lesedi ke leboile o menagane kgabanetseso godimatlhogo go rra ke a botshelela e na ke tshebeletso ya lesedi ya lekgotla la kgaso la aforika borwa re balwa ditaba tsa pele tsa letsatsi fela pele go mono ntumelele ke kopane le mosebetsi mmogo le nna tiisetso mo kwena

Rabosana re le buile ha holo hle mamedi ha re boile ro amohele go lena la mathumisa lona he ke la ditaba tsebeletsong ya lesedi ho SABC metseng tsa ditaba hetse ru tshwaretseng tsona tsa tsinla ka jeno serapa sana ha sa kruka seketeka ketsahalo ya bohlokwa nalaneng ya sona e leng dilemo dile le kgolo e sale se le sa phatlalatswa semmuso e le serapa sa pele sa naga kwano Afrika Borwa ka la 30 le motso kgweding ya motsheanong selemong sa 1926. Re o fa taba eo mo mamedi ga mmogo le taba ena e amang jalo baoki mo teng baetapele ba mokgatlho wa baoki wa dinosa ba reng ba tshwenngwa ke keketsego ya ditlhaselo kgatlhano le maloko a bona ke bakudi ba nang le mafu a kelello dipetleleng le ditleliniking. Re o fa taba ena mamedi ga mmogo le tse dingwe le dipapadi mo teng ya ditaba tsa morago tse re di fumanang mo SABC e ileng ya fumantshwa lesedi gore Bafana Bafana ba ne ba loketse go tsamaya go seng a ka jeno mamedi go leba mogoping wa lefatshe ma le Mexico. Fela he ditaba tsa morago di supa ga e le gore leeto le la Bafana Bafana le sa emisitswe ga jwale mme ba keke ba tsamaya ka jeno ka ga go na le dipapadi tse ngata tse mmalwa ka gare setlhopha tse tlhokang di-visa. Re o fa taba tsena mamedi ga mo le tse dingwe go le na la mathumisa a tsatsi la ka jeno motlhophisi wa lona ke dimakatso mo tshweneng mme a etsang bonnete ba gore ga se wena e fitlha wena ntle le tshitiso ke kamogelo mbele. Re balelwa ditaba tsa gora ke Rabosana Madiehe nna la ka lebitso ke tiisetso Mokwena SABC News re ikemetse ga re kgetheng kukapere.

0: Powder ka 50 ranta e le nngwe. Matsatsi a mane fela. Di 28 ho ya ho di 31 tsa May. Empa di fumanehe OK Express. OK, beng ba le bankele bao ka ba tshepang.
1: E mashume a mabedi metsotso re lebile horeng ya bosupa o ntse o mametse lenaneo la mathumisa e le la ditaba. Tshebeletso ke ya lesedi ho SABC. Re tswela pele mamedi ka ditaba tse reng serapa sa naha sa diphoofolo sa Kruger se keteka ketsalo ya bohlokwa nalaneng ya sona e leng dilemo di le lekgolo e sale sana sa phatlalatswa semmuso e le serapa sa pele sa naha Afrika Borwa ka la 13 kgweding ya Motsheanong selemong sa 1926. Serapa sena mamedi sa diphoofolo se ile sa gakolwa jwalo semmuso ka panako e fetileng se ne se tsejwa ka gore ke Sabi Game Reserve, mo teng he ka 1898 se ileng sa netefatswa le go phatlalatswa ke moporesidente wa ka nako eo wa mmuso wa kgethollo Paul Kruger, se bitswa ka gore ke Sabi Game Reserve. Mme se ile sa fetolwa jwalo he mamedi selemong seno sa 1926 ka la 13 kgweding ya Motsheanong e leng ka jeno mamedi gore se tla bitswa ka gore ke Kruger National Park tlasa molao wa naha wa dirapa. Re mamedi re buisane he le ntate Reynold Tagudi, yena he ke yena ikarabelang jalo mamedi ka dikgokagano ka gare ho serapa sena ga mo le dirapa tse ding naeng ena ya Afrika Borwa. Santsa le temo ga leng a jwale ntate Tagudi, ga re leboya ga olotlhekana kwa ro amogele ntate Tagudi tshebeletsong ena lesedi ho mathumisa.
2: Mokone motle ke a leboga tle ke o dumedise ke dumedise bamodi ba batle ba lesedi ya fela.
1: Ke dilemo tse lekgolo kao fela le keteka tsatsing la ka jeno gore o thewa jwalo ha serapa sa naha sa diphoofolo sa Kruger. Sena se tlhalosa eng ho lona le le Kruger National Park basebetsi kao fela ha lona, tlhalosa eng ho lona ka nnete?
2: Ke monyaka motlotlo gaholo rona re le basebetsi ba South African National Parks gore tsatsing le ba re keteka dilemo tsena tse lekgolo tse e leng gore re tlhokometse serapa sena sa diphoofolo, re tlhokometse nalana ya rona ya tlhago kwano Aforika Borwa, mme re tlhokometse le tsona dibaka tse e leng gore batho ba kgona go tla ba tlo ithabisa go tsona. Ke bua ka boitshori kapa sena se re se bitsang tourism. Jale re motlotlo haholo gore ba e leng ba hata fatshe lena la borona ba re siela tule ena e tshwanang le Kruger National Park, e leng gore tsatsing lena re keteka lemotsatsa tse legolo, re thabile haholo re le basebetsi ebile re motlotlo haholo.
1: Dilemo tse legolo ke nako e telele haholo ntate Tagudi, diphetho dingata tse e tsaetseng ka gare o serapa ke a dumela.
2: Haholo ntate, ke tla taba ka gore jalo ka se o tlhalositse gore mmuso wane wa gale wa boganyapetsi o ile wa tsosa batho mona Kruger National Park, wa ba ntshetsa ka ntle go tsheya ona Kruger National Park. Jale ga re keteke fela re kgabetse gore re na le sebaka se na tse bitswang Kruger National Park, re ntse re gopola le bagale ba ileng ba dula kwano Kruger National Park. Mme ga re keteka tjena re keteka e le gore ka labohlano re ne ra ba le moketeng mogolo seo se re bitsang beneficiation scheme framework, mo e leng gore batho bana ba neng ba dula kwano ba leng ba tloswa ka magagapa se re go bona le bona ba tshwanetse gore ba fumane morokotso, e re ga ntse re sebedisa dikgwebo tsena tsa rona le bona ba fumane morokotso. Jale ke tse e tsalang kwa Kruger National Park, jale ke ke re wena re motlotlo ebile re thabile gobaneng le batho ba rona ba e leng gore ke bana ba tshabientsho ba se ba kgona gore ba iphumalele go gong go yang ka lephakong.
1: Ga ke re shebe gore nakong ena dilemo tse legolo kao fela, e be ke diphepetso dife tse le dumelang gore ebile tse golo kao fetisisa ka gare go tsamaiso ya serapa?
2: Diphepetso tsona diteng ngwaneso le monsena ka kgwedi ya pele le ra bana le digola tse le ditaba teng kwano Kruger National Park. Mme se sengwe ke se re se bitsang rhino poaching, se re nang le tsona mo e leng gore re na le gore batho ba kena ka kwano ba bolaya ditshukudu tsa rona ka sehloa. Ba bolaya ditshukudu fela, ba bolaya le ditau le ditlou le diphoofolo tse itseng. Jale ke tsone phepetso tse e leng gore re na le tsona kwano fela

0: boikgetho ba bona le ho ntshetsa pele moruo. Lesedi FM ke molelwa.
1: Ha se mo he mamedi Lesedi FM ke molelwa e le shomele motsomo metsotso ka morang hora ya bosupa ke a dumedisa ke a wa moela hohle mo mametseng sebeleso ya Lesedi o le teng o seng ka jeno o dumediswa ke Sbongile Sonopo anti wa ma 2000 dumela hle mogotsi wa ka dumela mamedi ha re be mo hona le wena nane o le nalo ke la hao le o le ratang la gothala me re tlo ba mo hona le wena ho tloha ha jwa le o fihlela ho reng ya borobo ha re qala mogatlhelo wa rona wa pele wa lenane o lena la gothala re buisana le metswalle ya rona ke a tseba hore mogotsi wa ka batswadi ba rona ga ba rata re ka bua dintho tse ngata tse monate tse ntle gore tsatsi le ka tshaba la bala dikela re bua dintho tse ntle tseo batswadi ba rona ba re etsetsang tsona le ka moo re ba ratang ka teng empa wa tsema ka nako tse dingwe go na le ntho tse dingwe mo tla reng aya bona mare batswadi ba ka moo a tsa mama mage a tsa papa maga a nna ke rate ga e tsa ntho enang na go na le ntho eo motswadi wa gago a e etsang yo sa e rateng e o sa kgoneng go mmolelela yona gore a nna ke rate ga o etsa tjena le tjena e teng ntho eo a go qoqele nna nke ke utlwe ntho ena e o ka tsatsileleng kapa masatsing a mang batswadi ba rona ba ietsang re sa kgone le go ba joetsa gore a mama nna tsa ke rate ntho itseng a papa nna ke rate ntho itseng ke eng ntho eo e batswadi ba gago ba ietsang e o sa e rateng empa o sa kgone go ba joetsa gore wa tsa mama papa ga ke e batle nna ntho 08079 o ntumele voice note 079-758-5066 079-758-5066 ke eng ntho ena eo batswadi ba gago mme wa gago kapa ntate wa gago a etsang eo sa e rateng and-e ntho e ga o kgone o mo jetsa yona gore ga ke e rate ke kopa o se ka tlhotse o etsa ke kopa o se ka tlhotse o e bua ke kopa wa bona ke eng ntho eo ke kopa o qoqele nna ka jeno a ke ga re kgone o qoqela bona kapa go jwetsa bona gore ntho e itseng nna ga ke e rate sharp qoqela nna he ke eng ntho eo 079-758-5066 ke eng ntho eo and re tla bapala di voice note fatshe wa paske ba utlwa 079-758-5066 a komplele mogotsi wa ka ke eng ntho eo eo batswadi ba etsang eo sa e rateng ha o ntse o ntetsetsa e re keng ke lebosegobela jesu ya bonolo

0: Rumo le Sedi FM ke molelwa.
1: Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi ka mora hora ya bosupa. Ke itse re tlo qoqa le metswalle yena ya ka ke utlo rona ke eng dintho tseo ba sa di rateng tseo batswadi ba di etsang. Ka nako nngwe ha o kgone le ho ba jwetsa hore a nna nthwena ha ke rate. Maka jeno ke kopa le jwetse nna taba eo. A ke re ke batla ho ba jwetsa ka style ke ba fitisetsa yona. A re utlwe hore na ebe bagotsi bana ba ka ba reng ho seng a ka jeno 079 758 5066 ke mo ke dutseng teng. A ko nthomelele voice note fela mokgotsi wa ka ke utlwe taba ena.
2: Gosh, nna ke ka motsonyane ke dula Bloemfontein. Nna ntho e ke sa rateng ya batswadi kore ba re tsose hoseng ha ra sekolong ka re ke ka robala ke tswe ka hora ya bosupa ke se ke tsamaya.
1: Jwale e be re hlapaneneng. Tshomi, jwale e be re hlapaneneng ho ya sekolong hoba ke re sa ntse re tsowe re hlape. A wena o tsowa fela ka hora ya bosupa o se ya sekolong o sa hlapa. A mogotsi wena mare
3: dumela mama ne bonke nna le bitsa la ka ke Busisiwe Tsupe nna ke na le dilemo tse 9 ke kena sekolo Mokgwabong primary school ke bala grade 3 ke dula Thabong Free State. Nna mama ne bonke ntho e ke sa e rateng ke ha ba dutse ka tlong ba ba shoutane ka leboha mama ne bonke o bona letsatsi le
4: Dumela mangwane bonke ke nna tlo disang maferika ka mona la ka Carlton Field. Nna ke rata hore mama ka ba ya shopo nga ba keta ba nsia. Ha ke rate ntho eo. Ena le kelello ba tsamaya ba kena di shopong nna ke sale ntlong. Nna ke rate ntho eo mangwane bonke. Ha ke rate. Ha ba nfilisa bohloko. Ha ke rate mangwane bonke.
1: Oh, batong hleng. A ska sia ngwana e be ja le lona le kelello mama le kena di shopong ho monate le sile ngwana a irate ntho eo. Mokgotsi mongwa ka ha rate ha ba tse ba dutse ka tlumbe ba shautana. Ee, ntho ya gore le be sa le ntse le bomana bana ba irate se re utlwile mona hore ebe o na le moferefere ono wa o jwetsana mantswe. A bana ba mamedi ha ba e rate ntho eo. Butle jwale e etsa jwang jwale ha e kare e hana o bapalatse okay kena
5: istotopene maphara moon nna mama le boke ntho e ke sa e rate mwaka o strateng kwanana o tsuba di-drugs nna le bosi ba ka ba itshiwa sale re phela re ba le nkgona re hlokomelang re mo ratang re mo kudlisang ke mo wa rona a so re etse nix mama le bonke kwanana o tsuba di-drugs strateng kwa bosi ba ka mama le bonke a ba sala ba hlala a ntsha mathamonana ha ke hlayagala a na le ka accident ke le ka rampa ya hae nou jela mama le bonke a ke tseketse ke hloka fela mowaka mare ke motho o tse mme a le ngwaka ke mokgono wa ka mama le bonke thank you ke valet ponyana.
1: Ya. Ai mami di jwale ina e buima ha hono. Empa neng he ere ke tlwele ke fetele ka nqeng.
6: Mama dimela mama ni bonke. Le bitsela ka ke go tshepisitse. Sfan sa ka ke machoba. Ke kena sekolo e ka he. Nna ntho ke se ya teng ka mme wa ka ke gore mme wa ka o hana ke ya ntho. Ha ke lo bapala bolo. Mohlela le mohle. Bye.
7: La mosampi e gotlile e tshe sa ho feta pele. Ona ha se mokete o mmino fe ke mokete o moholo wa setso Afrika bo. Re ketika mo hole di bini tse latelang. Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanne, Kuzan, Youngstan, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Vishol, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fest, Tsena Tsohle, Itabedi Etsahala Moqebelo, Wana Mashume a Mabedi Ana Lemetso Supileng Bukchan, Sun City Super Bowl, Menyako, Etabulwa Kahora Ebobedi Motsia, Ditikete Tsona, Difumane Hausan City.co.za, Let Ticket Pro, Hok Alaga 350 Rand, that's a soul. Safiti, Kizia Kala Mosan City, Hashtag Sunfest 2026, Hashtag Love Every Moment, Hashtag Ziakala.

0: Moi, ne mamane bongi. Nna ka lebitso ke Abongi le sesi. Ke bala grade 4A. Mabota a kasi ka Lesotho ka mona nang ka Maseru go Botswana high school. Nna ntho ke sa e rateng ha mme ka ha etsa. Ke hore ha ke rate ha mme ka ha dula a phehile mohlaena le mohlaena. Le ha a hlatswitse dijana mohlaena. Ke a leboha.
1: Dumela mama le bongi. Nna le bitsa la ke le se di khutsa monge. Ke dula Battle Park ke gena sekolo fo ke meya. Ntho e sala ke accelerate ke a ke rate batho ba lana ba shapanang ka bo ba tsipana ba bolang. A ke rate ntho. Bye.
2: Dumelang. Nna ka lebitso ke Paballo Matha. Nna ntho ke sa e rateng ke mme wa ka a etsa ha baeti ba le teng. O ntsha dikuku tse ke sa tsebeng hore nang di hlaha ho kae.
3: Dumelang mamane bongi. Ka lebitso ke nna o nthatileng kala ke sehlopheng sa bohlano. Ke dula Northwest Kuba Stanford Day. Ntho e ke sa e rate ka mme wa ka ke hore o dula a hlatswisa dijana ka mehla le ka matsatsi.
4: Dumela mamane bongi, ke nna re Thabile Kgama ka mona ka Denville. Nna ke ne ke batla ho jwetsa ka mme wa ka. Mme wa ka nna le yena ha re ka qala ntwa kapa ra ngangisana ka ntho. O na le hore ke a mo tena kapa ke a mo nyontsha. A re wa nyonya, a bue bo ntho tse jwalo mamane bongi. Ke tsona ntho tse ke sa di rateng ka mme wa ka. Thank you mamane bongi, bye bye.
5: Dumelang mamane bongi. Leina la ka ke Boitumelo. Ke le grade 1. Ke kena Deep Sloot Convent School. A ke rate maka ha tsekela bosiu ka leboha mamane bongi.
6: Dumela mamane bongi. Nna lebitso la ka ke Xolisa Vanfour. Ke dula mona ba Botshabelo Section W. Ke kena sekolo Ntebaleng. Nna ntho ke sa rateng ho batswadi ba ka ke hore ba mfa carry e nyane. Nkare ba nka e eketsa. Nkare ha ke bue le bona mangwane bongi hore ba e eketse.
7: Dumela mamane bongi. Ka ntho ke le Thabo. Ke dula Mandela Park. Ke na le motsena. Ke bala grade 3. Nna ke ha ke rate ha ntate wa ka tsamaile a ba nsiya mamane bongi.
8: Dumelang mamane bongi. Nna ka lebitso ke na le Ramathibane ka mona ka Rovela. Nna ntho e ke sa e rateng ka mme wa ka ke hore yena o bua mantswe a bohloko ho nna. Le nna ke kgone mo jwetsa hore mama kopa o bue jena le nna hobane nna o kutlwisa bohloko. Se se ka hare ho nna ha se kgone ho ntsheha. Bye bye.
9: Dumela mamane bongi. Ka lebitso ke Kamogelo. Ke tsena Lucian Primary School. Ke nna mo le Pasflay. Ntho e ke sa e rateng ka papa ka Westpark. Every time ha ke re ke tsamaya ke lo itshamekela netball. Ore ke re papa kopa tšhelete gore ke lo itshamekela netball. Papa ko tlore o choose netball over na. Hehehe. A ke itse why a reng ke ska ya netball ene ke hobby ya ka.
10: Dumela nna lebitso la ka ke le Thabosiu. Ke tsena sekolo le St. Mary's. Nna ntho e ke sa e batleng ka mmo wa ka yo o rata ntira monyane and a ke rata fela hankare ha batla ke sala ke le one ke sala ka next door ntse mo abantlapisa
11: dimela wa ni bongi ke nna di tebo khomaries ke kena sekolo ba ramela combined school ke dula itimela jorosmenteng. Mama le bongi nna ntho e ke sa e rateng ha ntate wa ka a ngweletsa. Thank you mama le bongi.
12: Hai mamedi ke itse o heditswile ditaba. kajeno ai ditswile ene jole dingata ditaba tsena mona dingata mamedi ditaba tsena mona di voice note tse kena mona ke tse thibang letsatsi batho ba batla ho ntsha maikutlo se ke buile le lona he batswadi la dutla ntho tse bana ba sa di batleng ba bangwe ba batlo hoheletswa ke ipotsa hona jwale re tloetsa jwang ha re ba batla re tsa jwang ha motho a sa batle re mo hoheletse ba bangwe ba be di santse ke kene dipakeng re lokise taba ya kheri tjhelete e yang sekolong o thwenyane wa di bona ditaba tseo kaofela ao batswadi re tshwere maima ke le jwetseng empa he bagotsi ba ka ke lebohile ha ntho o sa e rate o na le tokelo ya gore o ka e bua empa hopola tsela e o e buang ka yona e lokela gore e be tsela e ntseng e hopola gore motho yone ke tlo mo jwetsang ntho e ke sa e rateng ke motswadi wa ka motho yone ke tlo mo jwetsang ntho e ke sa e rateng ke ausi wa ka ke abuti wa ka ke malome wa ka kapa ke eng ke motho ya mogolo ke mogaisane ke mme wa ka next door ke ausi wa ka next door mang kapa mang o na le tokelo ya gore o ka mo jwetsa empaneng o lokela gore tsela yo o buang ka yona e be tsela e bontshang tlhompho gore mama ha ke rate sena le sena mme wa ka e ke mo ratang o ke utlwile o sa bua le nna gantle ne ke kwatile papa wa bona o tshwanela gore o bue empa e lelelwa tsela yo o buang ka yona tshwanetse e bontshe tlhompho ntate moruti Motansi Magele o teng hemamedi hore fa se khutlwana saka se kgethehileng. Morutimagele sebaka ke sa hao.

haone o sa utlwisa bohloko o ne o tla tseba jwang hore Jesu ke motshedisi haone o sa tshwaseya ka hara mathata o ne o tla tseba jwang hore Jesu ke mopholosi haone o sa feta ditekong o ne o tla tseba jwang hore Jesu ke molopolli haone o sa etsa diphoso bophelong o ne o tla tseba jwang hore Jesu wa tshwarela ha tsa bophelo di ne di sa o roba o ne o tla tseba jwang hore Jesu ke motlamelli ha Jesu a ne a ka o fa sohle seo se hlokang o ne o tla tseba jwang hore o hloka ke eng ha o ne o ena le matla ohle o ne o tla tshepa Modimo jwang ha bophelo ba hao bo ne bo phethaetse bodumetse na o ne o tla hloka morena Jesu bophelong ba hao hore a o sweledile sekgutlwana sa ka se kgetheileng sekgutlwana se sa hlokeng lerata sekgutlwana se sa hlokeng modumo ke motantsi makgele ya o dumedisang sontaheng sena mme ya o hwehlang ha re be mmoho ka ra sekgutlwana sena sa ka se kgetheileng.

re rapele o modimo ntate o mora le moya o halalelang o ntate wa rona ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste modimo ya lukileng le ha re sa loka o modimo ya re tshwarelang melato le ha re iphumana re kgenathetse o seng gona modimo re ikoba tlasa bonamelong ba maoto wa gago mo teng re tsebang gore re a tshwarelwa re a tlhatso gore bophelo ba rona bontlafale bo seke ba tshwana le maoba ke eno momamedi ya tla mamela molaetsa o seng gona tlhonolofatsa le go futhumatsa pelo e tla amogela sena mme go be le thuto godima sona go be le pholo qetelelo modimo wa rona go be le motho ya reng ke a moetse morena Jesu jalo ka mopholosi tsena ra dikopa tshwarelong ya dibe tsa rona le bitsong la ntate le la mora le la moya o halalelang amen ka thuso ya moya o halalelang ha re ba le ga mmogo lentswe la modimo go marena a pele kgaolo ya 20 mme re bala go tloa temaneng ya 20:3 go emisa 20:8 empa batlhanka ba morena wa Siria ba re go yena medimo ya bona ke medimo ya dithaba ba re tlotse ke gona ga re ka ba lwantsha le go atateng ruri re ka ba tlola e tsa gona o tlose e mong le e mong wa marena a na tulong tsa gae o beye balaodi ba magotla bakeng sa ona o ipatlele magotla ntwa a ka ka magotla ao o senyegetsweng ke ona o beye pere bakeng sa pere le koloi bakeng sa koloi re nto ba lwantsha le go atateng ruri re tla ba tlola a ba mamela a etsa jalo itse Isao Ben-Hadade a bala ba Siria a tla a feke go lwantsha Iseraele le bana ba Iseraele ba balwa ba newa mefao ba ya ba gatlhanyetsa bana ba Iseraele ba emisa mabapa le bona ba le ka ka mehlatswana e mmedi ya dipudi ba Siria bona ba thibile naga ga tla monna wa modimo a re go morena wa Iseraele Jehova o re ka baka la gobane ba Siria a ba itse Jehova ke modimo wa dithaba se modimo wa magotata ke tla neela bongata bo bo bogolo matsong a gago le tle le tsebe gobane ke nna Jehova segotlwana sa ka se kgetheileng ke modimo wa dikgotlo nakong tseo Ahabe e neng e le morena wa Iseraele o ile a fitlha nako yeo ka yona Ben-Hadade morena wa Iseria a ileng a batla go pheagang le ena mme a kenelela naga ya Iseraele ka magotlantwa le ga Ahabe a ne a sena lebitso le legolo pela modimo le tokelo ya go ka ipitsa le go ipiletsa go modimo empa ka lebaka la tlhoko ya setšhaba sa modimo le ka lebaka la bopelo thata le boikgomoso ba Basiria modimo ile wa balwanela ke dithabeng tse ka lebo ya go naga ya Iseraele mo modimo o ileng wa fa setšhaba sa ona tlholo godima Siria mme wa ba qhalanya jalo ka moeta pele re ke gopotse o seng gona gore mogau wa modimo ka nako tse ding o ka o atela ka lebaka la bao ba eteletseng pele seng gakalo ka lebaka la gobane o tshwanela o tlwaelegile go motho ya sa batleng go amogela tlholo go tla ka mabaka a fapafapaneng gobaneng a tlotswe ke ka gore utlwang le batlhanka ba morena wa Siria ba re go morena wa bona medimo ya bona ke medimo ya dithaba ba re tlotse ke gona ka polelo ena ba ne ba leka go eleliswa morena wa bona gore modimo wa Iseraele ke modimo o ka tlolang fela go e lata letailana godima dithaba empa sebakeng se seng ka ntle o thabeng o ka tlolwa ka jeno lefatshe le ile la batla le kgolwa gore re phela nakong tseo re fumana modimo fela ka gara meago ya kereke di lengwana tse malwa tse e fetileng mme a re ka tswa ka gara meago ena ya kereke e ba modimo wa rona o tla tlolwa Basiria ba tla ka leano le leng gore ntwa ya bona e tlang ba keke ba e lwana thabeng empa ba tla tlhokomela gore magotla a Iseraele a se ba hohele dithabeng ba tla ba hulela ka gara kgotlo gobane teng ba ne ba ena le tumelo ya gore go tla ba bonolo go ba tlola mohlomong ba ne ba dumela gore wa bona modingwana ke wa dikgotlo sena se ile sa etsa modimo o romele molaetsa go Ahabe
ka mo profeta wa ona hatla monna wa modimo a re ho morena wa Israel Jehova ore ka baka la hobane ba Syria aba itse Jehova ke modimo wa dithaba ha se modimo wa mahwatata ke tla nela bongata bo boholo matsohong a hao le tle le tsebe hobane ke nna Jehova magotla Israel ana se mangata hakalo ka palo papisong le magotla a Syria empa ho bile bonolo ho bona ho hlola Syria hobane modimo wa bona o ne o batla ho ipaka ha

dire re na le tshwaetso re na le bohloko bo sa alafeng re lahlehetswe ke o re re morata ka tsela ya lefu e ba ena e fetwa nako ya diteko e tsang re phaphame borokong ba bosio ha re lemoga gore jwale ga re sana seo re ka lwanang ka sona ga re sa le ka odima thaba empa re ka gara kgotlho ya bophelo mona ke moo bogolo ba rona re phelang teng matsatsing a kajeno go batho ba bang kgotlho e fetoa sebaka se tlwaelegileng ga o sa golwe botsantate kapa mme ba phetseng dilemo mebileng ba thona ka se seilweng ke batho ka gara meqomo ya matlakala ba phela ka gara kgotlho ena o fitlhela ba se ba bile ba e tlwaela ga o ka sheba morao mo o tswang teng ka bophelo e ba o tla lemoga gore bogolo ba dilemo tse o di phetseng o di phetse o dutse ka gara kgotlho go feta ka odima thaba ke nakong ena e o re phetseng ka gara kgotlho e re lemosang gore modimo wa rona ga se modimo wa dithaba fela empa ebile ke modimo wa dikgotlho gobane ke ka gara dikgotlho tsena tsa bophelo mo o re tlotseng bogolo ba dintwa tsa rona president ya mehleng president Lincoln o kile a re modimo o ratile bo motho fela bao lefatshe le ba nyatsang go feta ba tlaetseng ka mahetla gobane ba nyatsegang ba bangata go feta ba iponang e le bo bathogadi ka gara batho empa nna ga ke nagane kgotlho ka moelelo o jalo go na le mefuta e fapafapaneng ya dikgotlho tseo ke ratang go gopotsa tsona ka jeno kgotlho tseo bogolo ba tsona re fetileng go tsona tse ding re santsane re tla feta le go phela ka gara tsona tse ding re ka gara tsona gona jwale kgotlho ya baka ga o bala pesaleme ya 84 temana ya bohlano le ya botshelela e re go letlhonolo batho bao e leng maatla a bona bao pelo tsa bona di ratang ditsela tsa gago ga ba ntse ba gaola le kgotlho ya baka ba e fetola kgotlho ya didiba mepula ya go e tla e apesa ka nala le ga o ka leka go sheba mmapa wa bebele mmogo le mmapa tsotlhe tsa palestina ke ke wa fumana kgotlho ya baka empa ke se tsebagalang gore botlhe tseleng ya bophelo sena ke sebaka seo re tla fitlha go sona gobane ena ke kgotlho ya meogo ke kgotlho ya mathata kgotlho eo re tla lekwa go yona kgotlho eo go yona le ga o leka go thiba keledi e rothang sefatlhegong empa tlhaonolofatso ya kgotlho ena ke gore le ga re ka baka gara kgotlho ya baka e ba modimo o na le rona ka gara kgotlho e na e jalo ga re bine mmogo sefela sena mogau wa modimo.

khohlo ya akore ha o bala ho sia khaolo ya bobedi temana le shimele metsume hlano etla ba mo ke busetsa masimo a haya morara ho yena ke mone khohlo ya akore ile nse bolela mo ferefere ho ba khoro ya tshepo ding o tla nkananela jalo ka mehleng ya botshaba hae jalo ka mehla a tswa le fatse la gepeta e be re santsa ne re hopola ke ho kae bibeleng rutlwileng ka khohlo ena ya akore nako nye Israele e leng Jeriko me ba hlola e bile mo modimo ile ngwa ba bolella hore ba keke ba ikhapela matlotlo a Jeriko e be a bona sena se ile sa tlisa kotlo e kgolo go bona ka mora ho ba ba semamele taelo ena ya modimo ha re samamele modimo e ba modimo o tla re tlontlolla pela sera merabe yohle ile a fetiswa pela modimo ke mo huileng a hlaua merabe wa Juda o haraona ho bileng le leloko le ileng la kgethwa e leng leloko la Akane ke ka mora ho botswa Akane a ileng a dumela hore o sitetse modimo ka ho nka letlotlo le o ona modimo o laetseng hore a se nkele lona Akane mmoho le leloko lohle la hae ba ile ba iswa sekgutlong sa akore mo ba ileng ba fitlha ba tlepetswa ka majwe teng o fitlhela ba timela ha o le hlogo ya lelapa lokela o lemoga ka moo ho se hlomphe modimo ha hao ho ka o kenyang leloko lohle la heno o tsietseng ka teng kgohlo ya akore ke kgohlo ya phetetso le ho lokisa ho neng o sa loka ke kgohlo ya ho sotleha ka lebaka la ho hloleha ho mamela modimo ke kgohlo yeo re otlelwang sebe sa motho e mong ena ke kgohlo yeo ho se motho ya ka ratang ho ipona a feta ka hara yona hobane ke ha o le ka hara kgohlo ya kore o tla lemoga hore ha bophelo bo ne bo ka kgutlisetswa morao no sa tlo phela ka tsela eo phetseng ka yona ho na le diphoso tseo ka beng o sa di etsa ha o ne o ka fuwa monyetla wa bobedi wa ho phela bophelo hape ho na le bakreste ba bangata bao ke ba tsebang ba ka o qoqelang ka bophelo bo sa ba thabising bao ba bophetseng nakong tse fetileng fitlhela ba nka qeto ya ho fetoha empa se tla o makatsa ke hore o na le phatsa nameng ya bona jalo ka Paulosi e dulang e ba hopotsa bophelo bona bo mamphemphe bao ba bophetseng empa lehlonolo ka hara kgohlo ena ya akore ke hore ha modimo o ena le rona e ba re tla lemoga hore ha se modimo wa dithaba fela empa ke modimo wa dikgohlo moo o tla re hopotsa melato ya rona empa qetellong ka lerato e ba o tla re leballa yona o na ke modimo o ka hara dikgohlo kgohlo ya akore e etsa hore le ha e ba le ne le le leloko kapa lelapa le rapelang le balang bebele e re ha hloya lelapa le o itimela e ba tsena tsohle di a fela go phela ka go rata le bana le mme wa bona ba ja matlotlo a silweng ke ntate wa bona ga ba re letho ka modimo nako ya bona ya go hloka go rapediswa e ba nako eo kgohlo ya kore ya fitlha e tla ba moo modimo o busetsa masimo a haya morara go yena mme a mo nehe kgohlo ya kore go ba kgoro ya tshepo Israele e fetile ka hara kgohlo ya kore ka morago hana gore Jesu ke Mesia mme sena se ile sa isa mo modimo o ba sotlang ha bohloko ke ka hara kgohlo ena ya kore hape mo modimo o lokisang ditaba le go phehetsa gore o phetetse go ba utlwisitse bohloko bophelong kgohlo ya moriti mo pesalemeng ya 23 temana a bone gore le ga nka tsamaya kgotlong ya moriti wa lefo nke ke ka tshwa bobele ga bolebong gobane o na le nna le re la gago le seikokotlelo sa gago ke tsona tse ntshedisang kgotlo ya moriti wa lefo ga se kgotlo ya lefo ka bolona empa ke kgotlong eo e tibileng e lefifi eo re lokelang go feta ka gara yona rona ba amilweng ke lefo ena ke nako eo kgotlo ena re iphumanang re tsamaya ka gara yona ka bodutu bo bogolo mme botlhe re fetile go yona re ka gara yona ebile re santsane re tla feta ka gara yona ngwana e mong o ne a dutse fatshe ka mora lepato la mmae a neng a se a setse ka ena fela ga o fitlha motho a batla go mo tshedisa o ile a re go yena a ntse a lla ke tlhoka go ratwa ke motho ya sa tloswa le ka motlha
na le lona ba tshepileng Kriste le go tseba ka moo a re ratang ka teng. Re na le a jalo ya sa tloswa le ka mohla ya re tsamaya ka ra kgotlo ya moriti wa lefu. Ga re bang re tsamaya le ena ke seikokotlelo sa rona, ke lere la rona, ke ka gao re sa tshogeng bobe le ga bo le bong. Ke mapato a makae a baratiwa ba rona ao re fetileng gona ao go amang re neng re ikana ka moo re sa tlo kgona go phela ntle le eo re neng re mo rata. Empa ke mona ka moradilemo re santsane re eme gobane ka nako ena ya rona ya go feta ka ra kgotlo ya moriti wa lefu ga re yaka ra ba bang, empa o ne a ena le rona. Modimo wa dithaba le dikgotlo, o ne o re fupere ka seatla sa ona a setsokotsane sa lefu se re futuhela a fetoa seikokotlelo go re tshedisa. Ke eng se etsang ka jeno o nagane gore Modimo ga o tsamaye le wena ka gara kgotlo ya moriti wa lefu e o leng ka gara yona? Kgotlo ya beraka ga se dikgotlo ka go fela tse lefifi, empa go teng kgotlo e nngwe eo e leng ya thabo. Ka nako eo morena Josafate a ikgapela ntlholo ka tsela e makatsang o etelela setšhaba pele go leba kgotlong ena e makatsang. Dikoronike tsa bobedi kgaolo ya 20 re ka tsatsi la bone ba phuthela segutlong sa beraka, mme teng ba boka Jehova. Ke ka go segutlong seo se reilweng lebitso la beraka e leng poko le ka jeno ke lona. Ga se ditlhonolofatso tsotlhe tse fumanwang ka godima thaba, ga se ditlholo tsotlhe tse tlholwang ka godima thaba, empa ke ka gara botebo ba kgotlo moo re seng re tlwaetse tshotlego e ba tafole ya teko pontsheng ya sera. Tshepo e ba teng moo re neng re se re timela. Seroki se seng sebe se re ke tshepa Modisa ya disang ka leswai, ke ena ya tla ntshedisa ka mogau wa gae. Dira le ga di ka ntlhoya, ke sa ja monono mogope wa ka wa kgapatseya, ke dutse ka thabo. Segutlwana sa ka se kgetheileng, segutlwana se se batle modumo, segutlwana se se nang lerata. A ke tsebe kgotlo e go seng ona o iphumanang le ka gara yona, empa dikgotlo tseo re buileng ka tsona ka ra segutlwana sena sa ka se kgetheileng ga di gopotse gore ka ra kgotlo ga o dulwe go a fetwa. Mme le wena ga eba o ntse o leka go oka maqeba o le ka gara kgotlo, o ntse o leka go phumola meego ya bophelo ba gago ye o e fumaneng ka botlhoko bo o fetileng go bona. Kgotlong a se mo dulwang, ka godima thaba ke mo re tlholang dintwa tsa rona teng. Mme le wena o seng gona, Modimo a o fe maatla gore le ga e ba o ne o le boima go tswa ka gara kgotlo ena, o iphumane o tswa, gobane Modimo a o fupere ka letsoho la gae mme le ona o tsamaisang. Tse dingwe tsa dikgotlo ke a utlwisisa go boima go tswa ka gara tsona, gobane go moepa tlhoka ya tla o hula go ntsha ka gara tsona. Empa Jesu Kriste yo re nang le ena ka gara bophelo ba rona e ba go fetoga thapo e re hulang go tswa ka gara dikgotlo tse jalo, mo bophelo bo re pudufaditseng, mo bophelo bo re dubileng, mo bophelo bo etsang ke a rata ka rona. Ga o le boima la o sa kgone go tswa, tswa ga ngwaneso, gobane kgotlong a se mo bophelo bo leng teng, ke mo huleng bodutu, ke mo o iphumanang o le mong, ke mo o iphumanang o sena mangwe ya tla o hula go tswa ka gara yona. Empa re nakong eo ka yona re iphumanang gore e ka ba kgotlo ya beraka, e ka ba kgotlo ya moriti wa lefu, e ka ba kgotlo yeo re fumanang gore ke a kore go tswa o tla tswa ka gara yona, gobane Jesu o shebile le boemong ba o leng go bona, o shebile mehwabadi e bophelong ba gago gore a o thuse gore o arogane le tsa bophelo ba kgotlo, gobane tlholo e teng ka godima thaba mo o tla fumana pholoso teng, mo o tla fumana mopholosi le mmoloki wa bophelo ba gago gore a o hlonolofatse. Tse dingwe tsa dikgotlo tsena re beilwe ke batho ka gara tsona, tse dingwe tsa dikgotlo tsena ga re a kena gobane re rata ka gara tsona, tse dingwe tsa dikgotlo tsena re dutse ka gara tsona ka lebaka la letsoho la motho le bogopo ba motho. Empa o seng gona ka gara segutlwana sa ka se kgetheileng,
ke a o tiisetsa gore o na le Jesu ya emeng ka godimo gotlo ena ya ntseng a o gwetlha gore o tswe ka gara yona gobane ka gara gotlo ga ona setulo ga ona bethe ga ona moalo o lokelang gore o dulele ruri empa o ka tswa ka gara gotlo e ka ba gotlo ya bokhutsana e ka ba gotlo ya bohlolohadi e ka ba gotlo ya bofumanegi e ka ba gotlo e bodutu yeo o kokonwang ke lefu le o sa tsebeng gore na le tswa kae modimo o shebile modimo wa o bona modimo o rata gore o tswe gobane motho e mong yena ga a sheba motho ya dutseng ka gara gotlo jalo ka wena gore a bodiba ba monono le bohlale le ba tsebo ya modimo dikatlholo tsa ona ga di tlala ga nngwe ga kakang gobane ke mang ya tsebileng kgopolo ya morena kapa ke mang ya bile moeletsi wa gae kapa ke mang ya mo fileng pele go tle go busetswe go yena gobane ntho tsotlhe di tswa go yena di eme ka ena mme di etse tswa ena go yena e be kganya ka go sa feleng segotlwana sa ka se kgetheileng segotlwana se sa tlhokeng lerata segotlwana se sa tlhokeng modumo sontaheng sena motantsi magele o re go wena se ka dulela ruri ka gara gotlo se ka dulela go sa feleng ka gara gotlo nanabetsa letsogo mme modimo o tla o inola go tswa gotlong eo mogau wa morena Jesu Kriste lerato la modimo le kopano ya moya o halalelang di be le lona botlhe amen ga e le thato ya modimo nna le wena ga re kopane sontaha se tlang.

ditaba tsena tsa hora ya borobedi di fella mona go ka boela thomelo imamelela tse ding gape ga nako e tlabe le hora ya borobong mokgatlhele kwa o qetela wa go thala le sport.

0: boikitlaetso ba bona le go ntshetsa pele moruo. Lesedi FM ke molelwa.
1: Ha se mohe mo medi ke metsotso e le shumele mesumine ka morang hora ya borobedi. Ke tlo buisana le wena nkgono, ke buisana le wena ntate mogolo. Ke re qoqe fela wa tsheba ka nako tse ding mo medi ho monate hore re itse re itlotlela fela ditaba tse monate re tsheye. Ho be monate le wena nkgono mo leng teng utlwe. Wa tsheba ho tsheya ke re ke nngwe ya karolo ya pholo. Ke karolo ya pholo re tsebe fela re tsheye ho be monate. Ako ntjwetse. Ha ntate mogolo e o dulang le yena hona jwale a na tlo o fereha. O itseng kapa manyeo ho na le motho a bileng teng dipakeng tsa lona hore e tlebe le dula mmoho. O ferehetse ka utsho ka bo ena ntate mo lokong qoqele hore gatlala pele ho no kopana le nkgono lo mo fereha o itseng ho yena o no sna letswalo ho bile joang ke ka tla motsotso o no wa pele wa hao le ntate mogolo ha le qala ho kopana ka pa wena nkgono ntate mogolo ha o qala ho kopana le motho wa hao o mo bona o mo lata o mo atamela hore baby zwakala ba bona ho no etsahala eng re qoqele o itseng ho yena ka pa lona le bana ba le hlonolo ba o huitsweng a re moratelang ngwana ni wa sonopo re mmatlela yena ebe batswadi se ba kopana fela le bo sonopo fela o gae soni a man ngwana ni wa hao mane ebe lona le nka qedo empaneng he la e ka ba o ferehetswe e tlakile mamedi hore ho ntsona le motsotso o le tlo kopana ngetlo la pele. Okay, shapo ferehetse ho mnate ha wa sokola mari tsatsi la pele ke re ha le kopana o tshwantse o tafutafule hore wa tsa king baby ne a le ha ba mpuiletse mari wena ke a o ncangwa 079 758 5066 079 758 5066 kapa o ka ntetsetsa ho 086003084 086 000 3084 ke motho mfumana nte ako nqoqele mbamedi hle ako nqoqele mkhono ako nqoqele ntate ntlise motsotso ngono ku khutlisetse morao o ko hopole motsotso ono ha o qala o jetswa hore I love you kwitsweng ho etsaetseng tlhe ke a e batla ntho eo ho kampaneng wa tho ke rata ditaba ona taba ke shapolanka dirata ke rata ditaba tsa batho bana ba ka be ke ba ratang 086003084 e re mamedikeng ke solimtia a re ke nang le lebeletswe

0: a mo pete molemong wa hao e seng fela ho hlokahalletswe ke moratuwa empa le bophelong ba ka mehla Haiba o setho sa Avbob mme o tlhoka tshehetso ya tjhelete o ka etsa kopo ya kadimo e fihlang ho 8000 rand etsa kopo ho avbob.co.za Avbob personal loans ke kadimo e utlwisisang hore na bophelo bo tsamaya jwang dikopo di tsamaisana le tlhatlhobo ya dikoloto Avbob financial services ke mofano wa mekitlane ya ngodisitsweng ncrcp 19411 ho na le dipehelo
1: Hela bomme, ke la le lekunutu.
2: Shhh, buela tlase.
1: Reka di super soft fleece baby grows di fika ba di fise pedi ka 200 rand. Sa ho tloha ho 0 ho ya ho 18 months. O boloke 39 rand 90.
2: Hey, ditaba tse monate.
1: Ha ho se bonojana ho feta Ackermans super soft fleece baby grows. Reka se pedi ka 200 rand. O boloke 39 rand 90.
2: Haibo, butle. O re ke boloke 39 rand 90.
1: Shhh, buela fatshe.
2: Oh, tshwarelo.
1: Reka ka account kapa ka lay-by. Ha Ackermans fela. Ho di thosa plus more fela.
3: O ga ba le hlasipa la bothata ba molao. O tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, dikabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelo tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba elwanetseng. Ha re eme mmoho le Lesedi FM, re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo.
5: Ha se mo he mamedi e mashuma mabedi na le motso o le emedi ka mora hora ya borobedi 0860003084 kapa 079-758-5066. Rekutle mona. Lesedi dumelang. Hello.
6: Hello, Mamani Bongi.
5: O phela jwa mratuwa waka.
6: Re ke Mamani Bongi ni kae?
5: Ke phetse ha monate ke bua le nkgono mang.
6: Mamelang ka welefe. Le makabelo mothibedi mona itumelele ya Gesfontein.
5: Ee, ya lerato laka.
6: Hey mama ni bongi jalo ka ka di ntse tsheisa le lofe.
5: Eh.
6: Jole na ha ke tla kopana le yena he. Mm. O mo tsisa ene ke ai ko ene ke le motho ana ngolla. Maqheku a mono mangolo ho ya kae ka pakae le dikagabo a di khutla ba di tlisa ene ke tlo ba balla. Mm. Ke ene ke ngolla mme wa hae. Ke ngolla yena ge ke tsisa mme wa hae. Ke lena le ngolo le selisisa a sa le mabedi le lengilaka.
5: Ya
6: ratua he ya ratua ha ke so bona le o bona le nna ke so mo bona a a le nna ka le khutisa ka re a ke tsebe ka bonene mo gego wa batswadi batswadi wa mihlenyeni wa batswadi ba ba le jang le mama di bodi ona le tsena ka dali 53 se dula mmo
5: jale butle pele ha re tlwelle dilemo tse le dirutseng ka ha ga lengolo ho ngotsweng qoqele ditaba tsa lengolo
6: he la mama ni mamela ka ha ga lengolo Mungo tuka mungo chikatuwa nkati.
5: Eh. Uwe, muratu wa.
6: Kana kwa nungo kichampa ni siyati.
5: Okay, okay. Kiwa tante.
6: Yale, nina kile kile. Lia ka mpaye chasela zwari.
5: Ah, ewe, na.
6: Ah, kikaka, kimutiwe lumutiwa. Hake mponi lumponi.
5: Yale, mkosi we na mpaye chasela mutungo sa mtiwe.
6: Ah, mbala, nungo fela ka utuwa kutuka malaka.
5: Ah, ewe, na.
6: Wata ugeza niti nini.
5: Juna, juna, juna, juna. Jwale, ono o tseba fela hore ke mora wa bona maroso mmone.
6: Eh, ne ke tseba fela ke mora wa bona antsa trainer. Sina tsa kireke kae kae.
5: Eh.
6: Jwale, nkhono wa ka nene motho a ka tanke ka ke haholo. Le nna ke ka tanke ka ke haholo. Ka re ena wa kireke yena o ntika.
5: Yes, girl.
6: Eh. Ya ba ke a khutisa le nna ke re ntate ha re tsamaetse la mmoho le nna ke fela jwalo ka wena.
5: Ha,
6: ka nnete la bobedi se le kopa lenyalo ke o ntse o lokile
5: ha le se kopane ka nako e
6: hohang mme ebe mohlabo tsa kopana he o sa tla jwale o tla ka molao se molao batswadi ba modumeletse
5: mme nna ke a belaela mohlabong yena ona o tseba
6: a nna sa ntsebe ke ne ke go utlwisela ho thwe o na le teng mono habo a ke me ke le motho a sebetsang ne ke le mobita bana kae kae ne ke kutlwisela ho thona le teng o sa bile a tsamaile jwale yaba nini ka nete ke lenyalo
5: ya a
6: tshimo ke tla ho na jwale la ba tshenyana ba ba ga go kabelo le hlono no tebuwa
5: eh a o ya emme
6: ka nete ntse re sebeletsa ke ke hantle ntse ke motho a sebetsa ntse ke ena ya Roma Roman Catholic
5: 53 years
6: hello
5: ke dilemo di 53 le le mmowo jwana
6: mashume a mashano metso e ngago
5: ya mkhono re le buile hle ditabatse monate
6: ke makabelo ka mona ka itumeleng japan
5: ke ya nkhono yo a le sedi hello o
7: tsene ka mama mbungi
5: ke a phila mami
7: eh
5: ke mang
7: ke mkhono se ka utu za skoli mona mama le bonye
5: eh ya mogotsi waka
7: nna go qale go kopana le yena ke taba tsa high school fela
5: eh
7: motho a re fela go nna o dula kae ke re tla etsang ke la bona nthane o tla etsang ka o batla o tseba mo ke dulang teng mara smile sa hai santhama sile santhama hona smile sa ka utla fela ke sita bo iphapanya le ha ke tsho jwa lo fela hai empa yeno a ka nnete ana nyana ba bana ka hakana kana high school
5: eh
7: a tla go nna fela a re na ke dula kae
5: eh
7: ha ke tshojwa lo ho yena ke re ha o tla etsang a re ho nna ke a o tseba ho le tsa tsone tu ba boxer o go tlwele o khosa hey don't go on talk
5: eh
7: wa mphoka ho ke tu ba boxer ke mo jetse he ke dula kae a re ke go tla mo nuno a batla mona mo ke dula nteng ha sa tlile hey man tsa utlwa ho you yena yena ke wa ka yena la ka batho hai ke kopile ga koka ga koka gore ha ona lentse la gore are gore a che a shele ne
5: eh
7: mari diketse o tsona di le tsa tshojwalo a re ja se ba hatle mo setela re tsa ngola matric ha le va tsone gore out of sight out of mind are I mean business
5: eh man
7: ka re he ka itlama ene le nakwane ya mangolo a nnete batho ba ha bo se le ba se batlile haye ke ke go kutswa ke re hela e jwang taba ye
5: he bathong
7: ya ba ke ne ma scoutu go tloa ho nunu
5: eh
7: o fihlela bona jwa le botsofa di di dula le ye
5: go ne ma scout ke batla taba ena smile sena sa ha ise o se bone tsa tsila pele ka pogetlo la bobedi ha le kopana
7: o ba ke a ke tsa tsila pele
5: he bathong
7: ka tsila pele o lantsha pa ka smile se seng ene ke motho ana buela fatshe wa bona a ikokobeditse
5: a upatu fela ha ke mamela ditaba tsa hao e ka re motho ane ngana le di grapa tseng ata ha hono
7: e ke re jwa le go bona ba tsela ke wele
5: di go ke ra motlae
7: ke swa de ke ntwa boxa
5: sho maska utikele vile mogatu wa ba ka utla
7: ke le wile thank you mani
5: ke o rata mogato
7: le nna ko rata fela jwa lo fu
5: a se mo he mo me di dumela
8: mela mama re kae
5: ha mo nate le kae le gato laka
8: kete
5: eh
8: ah na ne ntse go kopana fela maga ke motshaba
5: eh
8: ha ke rongwe mona tropong re tsitse mahewa tsa bana ba ma plastic ne ba gongwa
5: eh
8: o tla bang feletsa a feletsa di mining ke baleye ha go kopana ka ifela ke bale a u swa hai a batla a muhulu a tla heso a tshaka fela a fihla ne wa ka mmetsetsa dijo a fihla ho yena a re wa tsa ke rata ngwanana wa ne wa mane ha nyeo e ka go kanyala yena jole runa matebele ne gena le botlhoke uno ya huma chagazana pele
5: ba
8: tswa ba tsha mo bua le bona
5: eh
8: and then ke hona o tlatsa ho ntse
5: oh yeah
8: ke mo tshaba maga ke mo rata
5: a batho
8: yo sa ba ke eh sa ba pala ka mwana motho a sa ma tlo bua fela hore ha ko rata
5: eh
8: mangwana o ka ntsa o ska ba ya mo ho lo bua mo okay tindu ke mo rata ke mo tshaba ha re ne bo ke ke mona ke tla mo balea he o tsikala mara se re kopue he mara ke mo tshaba ke re batho ba pele ne ba o tshosa ha o ka etsa ke o tla ba teng
5: eh eh
8: Ah, re dutse le yena. Kuona re dutse di le opentse.
5: Ao.
8: Ana le mo matletse.
5: Ao batho.
8: Re dutse le yena. Ao tsoa he o hloketse de mo se fitileng se ka pele. Ana mpatlela yena. Ntse re dutse a monnate
5: ba mang. Ao khono.
8: Ka nnete.
5: Ke a le bo mo dumedise.
8: E kwana.
5: Ah, ha le ha o fike ke bua le yena helang.
8: Bua hle.
5: Le ka ntate moholo.
8: Re
5: te ke nna ho tsaba o bua wa ile sentse ka pa o ferehetswe na.
8: A ji pele.
5: Eh, ya ke batla taba yeo. Ntate bolo.
8: Ke pele zo nang ha ne ke mo phela ka mo phela ba ndume.
5: Eh, mplele o no bona ang ho yena ha o mola. Ho baneng a ke re banana ne ba le bangata, nka bontso onkile e mong ha o sukudisa. Ke eng tshono e bona ho yena?
8: Ah, gune gune gune ke India le ke ne ke mo rata.
5: Eh, una dutsi pelo man, wa re enwa man. Ah, o ntate moholo ke a leboa hle, modimo a le hlono lo fatse le hole mboho, ne le hole o ya pele. Ho be monate. Eh. Thank you o batho ba be di tentle haka. Ke metsotso e mashuma mabedi ena le metso e robong pele re fitla hore nya borobo, mamedi e re renke e pina. Kamara mona a re tlo kena se khutlwaneng sa rona sa bophelo di voice note tsena mamedi ke tla nne ke o fetse ona ka morao ho mona ba ndumeletse di voice note tsengata mona mamedi ke tla o bapalla tsona ntumele keng ke e thapelo duma are morena Jesu.

0: ha simo he mamedi ke meso so e mashuma mabedi na le meso e mehlano le sekoto pele re fitla ho reng ya borobong ha re ke re tlo bua ka jeno mamedi ka magapetla ana a o riela hlang letsatsi le leng e bile re sa tsotelle a mokopu magapetla ana a o re sa tsotelleng re dula re ya lahla letsatsi le leng ha hona motho ya ka bang ikgathatsa ka magapetla mokopu empa mamedi magapetla no mokopu hona le batho ba sebedisang ke o tlo o etsa mohlala ka magapetla mokopu o motho wa tsiba go magapetla no mokopu o motho wa gona wa phea wa kopantse le moro a etse moro wa hao o be monate ka tsela e makatsang empa he ha re shebe hore na molemo wa magapetla ao a mokopu a o re wa lahlang tsatsi le leng ke ya feng ntho ya pele mamedi magapetla ana a mokopu a thusa hangata tla thola batho ba ntse ba re ba yetsa ba ya dinthong tsa sefahleho ebe ho thwe ba etsa ntho o tweng ke pumpkin peel ntho eno e thusa sefahleho sa hao mamedi ho tlisa kganya sefahlehong sa hao hobaneng magapetla ana a mokopu mamedi a na le aene e ngata a na le zinki a na le potassium a na le vitamin A kore a ruile dintho tse ngata haholo tse molemo bakeng sa letlalo la hao mme mamedi ntho ya pele ha o sebedisa magapetla a wa mokopu wa pheya wa kopanya le moroho o wa phea wa ja e le wona fela magapetla ana mamedi a ka thusa hore o be le letlalo le letle magapetla ana mamedi a ka o thusa hore mmele wa hao masole a wona a gone ho itwanela ha re etse mohlala ha e bane mamedi e hangata tota utlwa motho ha kula o ntse o tshe masole ya mmele a fase masole ya mmele ha gone empa mamedi e thusa haholo he bakeng sa hore masole ya hao a mmele a be le matla ntho nngwe mamedi ho thwe e na le di-antioxidant mamedi ke dithibe ke se thibela dikokwanahloko ka lebaka la hobaneng e na le vitamin E e lekaneng mmeleng bakeng sa mmele wa hao e nngwe ya dintho tsa bohlokwa ke hore e thusa mmala a hao momamedi ha e baneng o na le bothata ba hore o tla fumana hore mala hao ha sebetse hantle ha hore neneng o so utlwa ekare ho fasifasise ha o kgone ho ya ntlwaneng hantle ka lebaka la fiber e teng magapetleng moo e ka o thusa hore mala hao a sebetse hantle le wena o ye ntlwaneng hantle ho sena mathata a mangata se re buile ka ntho e bohlokwa mamedi ya masole ya mmele e thusa masole ya mmele hore a be le matla e na le vitamin tse ngata le diminerale tse ka thusang mmele wa hao hore o ikemele dinthong tse ngata letlalo la hao le be letle kore dintho tse ngata momamedi letsatsi le ka shabalaba la dikele ha re bua ka yona empa ka o fetisisa momamedi e thusa hore pelo ya hao e sebetse hantle e thusa hore pelo ya hao e sebetse hantle magapetla wa mokopu wa o iphe nako haholo o motso ska lahla ha o qeta ho gabegabela ka ho etsa moro wa hao mono kopanya o tshele ka mono o je le bana o tla tla o ntshwara ka letsoho re fella mona he ka sekgutlwana sa rona sa bophelo tshebeletsong ya lesedi
1: nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho K.

0: Nka karolo ho the beautiful game ka Spa limited edition soccer ball ya mahala. Ha o reka ka 650 kapa ho feta, o kenyelletsa le disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 750 gram Nescafe Rico Fee, tini kapa 800 gram value pack ka 129.99. O boloka 39 rand. Kapa 750 gram Cremora Coffee Creamer ka 49.99. O boloka 20 rand. Ditheko tsena di fumane ho fihlela la 7 June. Ha tipa isa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
1: Tembisa. Likhubula lona la gaso ke 88.4. Hape ke na ho SABC Plus A. Lesedi FM ke molelo.
2: Mama le bong dumela, mme shake go mapoka ka mona ka shake ya subito tsena ba ke nku yona. Na motho wa ka mme ha re tlala o kopana. O la hlaebe ya puo pa. A re o ke o rata hlongwane so. Wane so ke o rata. A re ke o rata. Re ne ra ile plusing ka ofela. A re ke o rata. Kare ke ntho e buang ara a ke o rata ke re ga tlo le fela modimo ara e la go nna le wena re bo meleng tate wa tseba he o tla sheba fatse mme yo ka ke ke tsa tsi tsale kai ka hana tsa tsileo a phetha tsa tsila bobedi ha tla go kopana kai kai helang manye ntse ke le ptabenyane ka mo e ka re mona ntho di tla hang ke ka dumela a ga tsa matsilena ga tsa matsilena ngwana mme a shubedisa Shumedisa yo ntata ka na sanya tsa tsindeu a shumedisa ke go tsa ntho tsa maplace a shumedisa ngwane so ka dula mo ka ba ka isa ngwana ngwane so a bo ya ba mmele ntate ke ngone mapuka ke re ba ba
3: mama ne bo ngidumela le kai mme ya bua mona ke mangaka ene di mona tshudi wa Kronstadt yo na mama ni he na motho aka na mfreya bona una rumela motho ha rumela motho ke re ha itlisa ha itlisi king watsa mama ni ha ta ba etsa a ta phutetse di sweets tse wa di bona di romantics a di ka re bona ho she baby ke a rata ke mabele ke a qhalana yo tele ke sa tse mama ni ke le bo mama ni ke mangaka molatu
4: ai bonji ai ntate motholo ka mona ka Carlton Billy nna bonji ene ra re kopana ne re ne go kopane le kwana sedibeng a tso gametsi ka re hela ngwana ke metsi a foro ke a lelesela ngwana ka ke mabele ke hloka mothona ya thola nsebo bongi e ba o nkile monanono motono ona ka go ntsa bala fa sengwana bongi e bentse ke feta ka polaye ka mona ke ya bodimo letlase ke re ke mokoko bongi thank you sport

0: na go ntsa tlhelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Ebe o na le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong high blood lefu la tswekere arthritis esita le feberu le mokgohlane fumana le rumo sehlwekisi se matla sa madi sentlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano le tshepetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006 le rumo le fumana Dischem Clicks le dikhemiseng naha ka bophara le rumo feel the healing power
2: O mamezi thabang lin le se bongile sonoro

0: ditaba tsena tsa horra ya borobong di fella mona ho ka boela thamela imamela tse ding hape ha nako e tlabele horra ya leshomele motsomong makhulong a matala le tau
1: hako lebue ngwana mme o mpea hantle metsotsong e meraro ka morao horra ya borobong ka jeno ke sonta bekeng ke mo utlwile ngwana sonopo mo le wena ke utlwile mo mamedi bekeng ena ke beke kgolo haholo ya tshireletso ya bana ke beke kgolo haholo eo lefatshe le buang ka yona bana ba tlameha ho sireletswa le ha re ka ba le mehwanto e dikete ra ba le mehwanto e makgolo empa o na le mohwanto o re tlamehileng ho etsa pelong ya motho ho na le mohwanto o matla re tlamehileng ho etsa pelong ya motho re metsotsong e mene le sekoto ka morao hora ya borobong o mametse makhulong a matala ke sontaha bekeng ke lenaneo le etlang ho wena hang fela bekeng lenaneo la hao lenaneo le buang le wena lenaneo le qoqang le wena lenaneo le tsamang le wena ke a o kopa hore o be le nna ke be le wena ho le sedi efela

motemotle le shomele metso meraro metsotso ka morao hora ya borobong le naneo le o keleng holona a sena neo la ka ke naneo la hawa o ntumelle ha kere ho wena ppp le fula le tsabe ya hakalo empa ke le nqo sa le isang haye bohloko ba lefu ke hore motho eno a ya tsamaileng ha o sa tla hlola o bua le yena ebile ha o sa tla mmona ka tsele jwalo ke re ho wena pepi ke bele hape momamedi ke bue le wena ya kulelwang ke bue le wena ya kulelwang ho jwalo bophelong ho jwalo bophelong ya fihla nako ya ho kula ya fihla nako ya ho kula ho be bohloko haholo ha o kulelwa ho be bohloko haholo ha o kulelwa empa kana kotsohle ya kulang re mme a matsong a modimo ya kulang re mme a matsong a maholo matsong a fodisang matsong amrena ere o sengona ke la tetse piso mpotle a bue le wena ya hloka halletsweng ere ke atametse tetse piso wa hampotle a ofese feela se re morena ntuse ke utlwisise lefu ke tsebe o fola ka pele hona le momamedi a sa foleng ha isale a hlokallwa ke ngwana ha ya isale a hlokallwa ke mmae mo mamedieno ha fole ha huluki ha hai ha huluki ha huluki ha huluki ha huluki ha huluki ha huluki ke kopa o mamele pina ena ke kopa o rena kwe nngwe o e bapa le pina ena e binwang ke tshepiso wa hampotle morena ntuse.

Hai dumela pina ena e bua le nna ngwana Shea ke a o bona o soika khetse jolo ka marandrang a le CD FM a buleile a dumela gore ke kopane le wena ka wotlolowa. Se utlwa di SK le wena ke a o bona o ikakgetse lenaneong la makhulong a matala. Lenaneo le ikgethang ga o nnaneo le e tshwanang le lena Richman. Ha o le nana o le tshwanang le lena Hlongwane Bongani le nana o le na o le fumana fela o le CDFM efema wena maki le wena keletso mo le wena tumi le teboho lo shia wena Martina Nyauza le nana o le na o le fumana ho le CDFM fela mo ipone Bongani wana sokotia le nana o le na la makhulong a matala le bua le wena ka jono ngane soko la ka letsa tsohle tsentle tsa molemo ke fumane le melaetsa e tswang ka Hazy View. Hazy View ba re monna re dutse le wena re o mametse ke a leboa Hazy View. Dikeledi le wena Mmapula le nanki wa Hlomedi le Thapelo wena Zweli le wena Mantsho Khotso wena ngwana ntshala dumela hle ke dumedisa momma medi ha ile re ka jeno hona le baiti ba bohlokwa ba tlang hae ha eno kere ditaba tseo ba tlileng ka tsona Mudimu o di sona lo fatse. Ha no bana ba tlile maobane ba tlo kopa. Ditaba tseno mudimu o di sona lo fatse. Ka le bondate. Blendi, Margaret o ratile. Ah, uno lwazi dumela ke na lo wena hle kentsi. E monke a mona ke titi dumela mo. Rembe tsotsunge mashoma mabedi le metsumine ka morao go rwa ya borobong. Go na le ntho e nngwe eo ke eng ke bue ka yona gagolo la ke bua le metswalle ya ka o dula o tletleba. Wa tsewa o tletleba gagolo go wa kodisa. Go dula o lla ka ntho e itseng o tla qetela o kula. Go na le ntho tse ding tse o tlamehileng gore bophelong ba gago o di fetise. O di shebe mme o di fetise. Di fete. O di fetise, di fete. Go na le tse ding tsa dintho tse o lokelang o di shebisise. Tse ding. Ke dintho tse senyang le nako ya gago. Tse ding ke tse senyang le kgotso ya gago. Ke o bona bosengona. Ke o bona ko o shebile. Ko o shebile ka ihlo la moya. O etsa jwang? Mme o araba hampe. A o fe tlhompho eo e lebeleletseng go yena. Bana ba o araba ka moo ba ratang ka teng. Ga ba o fe tlhompho eo e lebeleletseng go bona.

me ha ba etsa jwalo ba utlwisa bohloko bo boholo ha ba etsa jwalo ba etsa hore o se ke wa tseba hore na maemo ha le tjena o etsa jwa ngwana mme ngwana mme ngwana mme a ko mmamele a ko mmamele kajeno a ko befela le motsotsonyana o le mong fela jo etsa mofumadi wa mmolelle hore mmarona ke kopa o ntlhomphe mmarona ke kopa hore ke be ntate lapeng lena ha ke be ntate ke kopa o ntlhomphe ke kopa o mphe krone e ntoketseng ngwana ka hlompha ntata hlompha ntata ha ke tla hape ka mona ke re le wena ntate hlompha mme o mo fe krone e mo loketseng

re metsotsong e mashoma mabedi le metsorobedi ka morao gora ya borobonga hona le ntsho tseding tsetsang hore bophelo bo seke ba e ba monate tlwaelo hona le tlwaelo tsetinang hona le tlwaelo tsetinang tinang tinang tinang hona hona hona hona hona hona hona le tlwaelo tse utlwisang bohloko tlwaelo nngwe re etsang ke o fihla mesong hae hao lapeng ka bohora ya boraro ka bohora ya bone o ena le mofumahadi ke o fihla mesong ka bohora ya bobedi ke o fihla mesong ka bohora ya pele ke e nngwe ya ditlwaelo tse mpe haholo ka nako e thata ena ngwana motho a robala mana ha a tsebe ore o kae ha a tsebe ore go e tsala eng ka wena o itšhebile wena fela o itšhebile o ithata wena o itšhebile wena fela ga ona taba gore motho eno monkileng yo o mo kentseng ka tlong go e tsala eng ka ena maikutlo a ga ya jwang ke tlwaelo e mpeampeo

tlwaelo e nngwe e se monate bophelong ke o araba ka mo o ratang ka teng go na le tlwaelo e jalo go na le motho ya tlwaetseng ntho e jalo go araba ka mo wa ratang kore la orwa a o arabe kore a o ise kwana a o ise kwana a o latlhele bateng ya metsi a chesang a o arabe ka mo wa ratang ka teng wo o tlwaelo e jalo e botlhoko jwa ya motho ya arabang ka mo wa ratang ka teng.

Engwe ya tlwaelo tseo ke sa di batleng ke batho ba buang ka ditlhapa. Ho na le motho e mong ha a bua fela roakane a kenye tlhapa puong ya hae. E mong ebile ha sa na taba hore bana ba teng, ha na taba hore bo mang ba teng, ha na taba hore o phela bo mang, ha a qala a bua, ha a atlamisa molomo ona wa hae fela ke tlhapa, ke tlwaelo e nkgang. Ke tlwaelo e nyonyehang, ke tlwaelo e tsang gore ngwana a seka ithuta le botho, ke tlwaelo e mpe hampeno, pwa, e mpe, yang.

ke ne ko kopa o sengwe na nane o la magulong a matala le a o kopa sheba tlwaelo eno ya gago a ko tlhatlhobe a ko popole tlwaelo eno e o nang leng yona e mpi gagolo ya nkga ya o araba fela ya o phatloa fela ya go bua fela o sena thaba le maikutlo a motho yona yo o buang le ena gorena a tla ba jwang a jwa ya o tlhabola fela ya o gagata fela ke tlwaelo e mpieno ya go bua ya o araba le ya go bitsa e mongwe ga o bitsa fela ba o bitsa wa tseba a o nyenyefatsa motho a ba o bitsa fela o na le tlwaela gore a tlhompholole batho fela o tlhompholole fela ga o bitsa.

metso mashoma mabedi le metso robedi hantle le ba horeng ya leshoe taba ya ka kena una le pali e o ke kopangofa ke pali e bohloko ke pali e o tlampelo baking yena le mekgatlo e meholo ya matšhaba e ka lwana le nna ka lenaneo la makgolong a matala a nke ke ka kena tshireletsong ya bana ke beke eo go buang gagolo ka go sireletsa bana bana ba sireletswa ke mang ya tlameileng go ba le bota le ba sireletsang ke mang ya tlameileng gore e be sekgele se ba sireletsang ke letso la mang le tlameileng go ba sireletsa ke mokokotlo wa mang o tlameileng go ba sireletsa ke molomo wa mang ke leleme la mang le tlameileng go ba sireletsa

pele ke ya pineng ke ne ke kopa gore ke nke leeto le wena ke lebe le boya botshabela go America. Hona le mosadi a ile a utlwana le monna enwa ile o mosadi enwa a ena le ngwana e ne e le ngwana wa ngwanana ngwana enwa wa ngwanana o na le dilemong tse leshome le metso meraro go ya lemong tse leshome le metso mene. Aba ntatenwa o ratana le mmema. O bana ngwana sa le tengwe ntate. La ile re hona jwale o ntso le sekolong o sekolong jwalo ka ke bua le wena. O matriki mpa so wentse ngwana o ntate. A o fella mono o ntate. A o sa le ngwana. A le ro di le montse le shomela metso e tsheletseng wana jwale jwalo ka ke bua le wena ngwana moshimane ngwana o sa le teng ka pa hona le ngwana na ya le mmeleng hona jwale o ntate o ipitsa ngwana jwang so ile wa phamisa mangole wa isa udim o ipitsa ngwana jwang.

0: seke wa thetswa ke mang kapa mang motho a na re o ngwana ngwana o ntate gore ko o bolelelwe nnete fela mme nnete yona e botlhoko empa e a fodisa nnete e botlhoko empa e a fodisa ga o qeta o fumana nnete fela ba qeta o jwetsa nnete o a fola nnete e a fodisa metsotsong e masome a mabedi pele ora lesome ke ya mabenkeleng monnenwa o nyalana le mmenwa o tla le ngwana ke ngwana ngwanana feta kgwedi ya bobedi kgweding ya boraro mosadi a tlaisa mmala wa hae o kampeng tlaisa mmala wa hae o kampeng hlo ya ngwana ke mane leboya botšhabela go amerika ke motsenyano monnyane o hlo ya ngwana hlo ya ngwana wa ntatengwa hlo ya ngwana enwa wa ngwanana a mo hloyahloyang ya maobale maobane a mo nyonya ke mang ya tlamehileng go sireletsa ngwana ke mang e o tlamehileng gore e be le bota bophelong ba ngwana ke mang eo molomo wa gae o tlamehileng gore mo sireletsa motlhoya a motlhoya nako nngwe a seke a mo dumedisa le mo dumedisa ga ngwana a mo dumedisa ga ngwana a mo dumedisa mantsiboya a re go yena robala ka khotso wa bua sekgowa mono sa moarabe le moaraba ga ngwana a tsoa o seng gape tsatsi le tlatlhamang a dumedisa mo sheba fela mme ga mo etsa ntho tsena ntate wa ngwane enwa o teng mmenwa a se mme wa ngwane enwa wa madi ntate o teng o shebile o a bona o a utlwa o shebile o bona wa utlwa mabenkele
1: e ka ba ke nyeo ya CCMA o thata le mekaniki ho blacklistwa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang Clientele Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle diplane tsa rona di theko e tlase o ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba 745,000 rand ka selemo Recover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqotha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Moratuwa. Ako tlise ngwana o kwano.
3: Ke nona he, o apere Huggies Dry Comfort ya hae.
2: Dumela hle diponka-ponka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.

0: R24 ho Kentucky Tuesday ena ka 5+5 deal ya rona ka labo be dilena fela KFC fela. It's finger licking good. Hona le melao na dipehelo.
1: Ya sabuile ngwana mo sotla ka o thola mo sotla ka o simudumedisi ntwenwe ha pe ne nga yitsa mo sadi mane le boya bo tshabela ko America mo sadi o sei ona mo fa Roto bona bo tshisitsweng abo tshisa fela ska botsasa le ka mafura ere ha qeda amusunye bona le tie sna ntswikeng

Oh, lona ba rata nke take show zama ngube ya binam pinaina motimo tle re bekeng e kholo ya o sireletsa bana itse ho ena le mekhatlo e meholo ya lefatshe ka lwana ya lwana le nna lwana le nna o la makhulu nga matala hare ke ke rabua ka botata bo bana ba shebaneng le bo ke o fa pali ena ya monna enwa le mosadi enwa monna enwa o a e bona nthwena o a e bona nthwena.

amokata le ha hlapa a sabatle go ranwe metsi ha metsi ana theuwa a re shwa mo shaba ha bula molomo o sa le teng ngwana a ngwana a wot letsatsi le letsatsi mo fa borotho bo tshisitsweng ka tienyana eno ya ha e senang le bese le haile tswikere ntatae a le teng a bona o fihlela ka tsatsi le leng mmenwa a tshwarwa ke boroko a fitla boroko ba modimo etsa mehlolo tshwarwa ke boroko ka ba robala motsheare ya ba ngwanenwa o kgona go ngola fisetereng a ngotse mantswana gobaneng nna o ne a ngotswe ka sekgowa baneng nna fisetereng ya bobedi a ngotse mantswe ya mangareng ha o se go mmao

mametseleng nane ola makgulong a matala sonta beking dumela metsotso ke robong le tsekoto pele hora ya leshome festereng ya boraro o na ngotse mantswe yana Jesu nna ke tla shwaneng Jesu nna ke tla shwaneng ha ke batle ho tsoa jwalo ka wena Jesu nna ke tla shwaneng mme ha ke batle ho tsoa jwalo ka wena e ne le mantswe a hae o na robetse mosadina ya dulang a mo katile kgaleng aba ho feta mosadi e mong wa strata seno ya neng a rata ditaba wa tswa gore mona mo re dulang te mo strateng go na le motho ya ratang ditaba yaba ho feta mosadi mo ya neng a rata ditaba a tlodisa dijareteng tsa batho a sheba le di-washin ore nao a neile washin e jwang ya neng a rata ditaba gona a rata ditaba ka tsela e makatsang a rata taba tsa batho gona go tshosang a feta mona o ya bona festering o bala molaetsa bona o ya bona ha sheba ona o mongwa o qetela o botsang Jesu ke tla shwaneng ha ke batle o tsoa jwalo ka wena hai wa motla a ska matha mmaditaba ya matha tsase mamnotwana ya matha tsase a matha mmaditaba a tshwere sekhetha sentse tje a re fe a ba fihla sepoleseng a re e bathong ke bona melaetsa e meng festereng ma ka strateng sa ka mane go na le ntlo ke bona melaetsa o mong wa melaetsa ga ke sa o gopola gantle o re ga o se sefubeng sa mmao kapa ga o se mokokotlong wa mmao o ka ra dinala tsa sera ga ke sa gopola gantle really I can't remember a tshwere sekete a setse a se shubile ka thoko maditaba a re potlakang a ke leng mono hai o na le ntho e ke belaelang mono ba ra wena o bo utlhile mona ka ditaba a re he potlakang a o tlhomme monoto fatshe a o itse ntse maditaba ya richman ke a leboa ke a o bona lwenasbor ke a o bona ke a le bona batho ba batle ke na le lona nanong la makgulong a matala a risha ke dutse le wena fe sana ke dutse le wena sotle ngwana motho ntataya le teng a bona ntho ei ya ba ba potlaka ba tla le maditaba a e supa ntlwena a re a ke batle ba mpone a ema ka morakolo itseno tsa kwana mose kwana a re ba fihla le bona ba qala di-festereng ba e bona ntho ba kokota ba kena ba mo fumana mmeno ga ba sheba ka mane ba bona ngwana ba re a se ngwana nto o e tsala jwa ba botsa mosadi ono ngwana o le modikae a re a ka ba pakeng tsa le modi leshome le metso meraro leshome le metso mene ba re ayayaya ngwana ono e ka re o le modi nne kapa o le modi tharo ngwana o keng o e tsalang ka ngwana ke ngwana gao a se ngwana ka ke ngwana monna ke ngwana monna ka eng o kae monnao ke yane maano robetse ka di-veste tsa gale

na kongwe ha o bua nthotse ka rentsena ha o bua ntwe ka o dutsile ngwana hao o dutsile mora o dutsile moradi re he mna a go be butla go be butla go be butla he mo mamedi hona le motho hona le motho ya ke keng a rata ngwana motho ma ke ka mrata le khala ke ka mra batho re tshwane le fatseng ke a tseba hona le ntate ya hudisa ngwana sengwe ha wa mrata wa motlutsisa ke a tseba hona le mme ya hudisa ngwana sengwe wa mrata wa mo ha hey ho batho ba le kgolo ho batho ba sekete ho tswe e ka ba motho a le mong ka papa ba bedi ba gona ntho ya ho rata ngwana wa motho e mong ho tho batho ba sekete e ka ba motho a le mong ane mong ya gona ho rata ngwana wa motho e mong ho tho batho ba dikete di le shome e ka ba batho ba babedi ba gona ho rata ngwana wa motho e mong o lokile ha ke thibele mang kapa mang ka lenaneo lena ha ke thibele mang kapa mang ka lenaneo ha ke mo thibele mang kapa mang ke ema hona teng mo ke tla lata moruti maine mme a ke lata moruti maine potso ya ka o moruti ke mang ya tlamehileng o sireletsa ngwana mohlomong bebele e tla re bolelela mohlomong buka modimo e tla re bolelela go na le bana ba lelekwang magabo bona ba tswe e le gabo motho a ile a nyalana le mmae a e ntseng a nyalane le a rekise ntlwena re ga le bana ba ka tswang le tsamaye ya e tsagang go na le bana ba robalang diterateng ba sa tsebeng ba jang gona jwale a re mme o ne a siile ntlo ntate o ne a siile ntlo mme ore go tsena fela go tsena fela mme o ne a siile ntlo re ka ntle ntate o ne a re sietse ntlo re ka ntle

0: ke thibele mang kapa mang ha hona motho ke mothibela ka nna ne ole ke be a taba jwa lo khaile jwa me nnete a ina competition nnete a tshwara tlhodisano le shano ke lona le tshwara tlhodisano nnete yona a tshwara tlhodisano nnete a tshwara tlhodisano ie ma hona temmo le shano le a tshwara competition ka ba qalella monane le mosadi jwa le America kwa nthale le boya bo tshabela mosadi a bua tsena le shano le na bua tsena jwa le ya ba le shano jwa le tshwara tlhodisano nnete a tshwara tlhodisano ngwana kha ye me mo a le jwalo a sutlile a le jwalo nnete bona hala hore go etsala engwaneng ke a ipetla hape nnete a tshwara competition nnete a tshwara competition le shano le tshwara competition muruti maine se baka ksa ha khotso mofuke mo fukeng du poka ausa poka hoetsa la jwana ba banna king man king fukeng waka
1: ntate motau
0: king man king taba ena pali ena yetsang ha ka itla dia maine cha iske ya ola tla fatse pele o sebetsa
1: ntate motau ke mametse ka hloko pali ena ke mametse seng ka ditsebe mpa ka pelo
0: ke a utlwa hore ne ke re ke nka mohala ke letsetsa mama ine hore a potla ke ka metsi a chesa
1: ntate motau ere ha re phaphamala re nyolo hana neng lena mona mo re shebileng sireletso ya ba
0: amen hallelujah
1: ntate motau paliena yo re tshwereng
0: hallelujah
1: ya ntate re ke ntate o bane ihlile le hona paleng ena re fumana monna ya nang le boikarabelo empa a le siyo posong ya hae monna ya tshwanetseng ebe o eme hantle
0: hallelujah
1: ke a mo batla ha ke mo fumane posong ya
0: hae poka
1: monna ya tshwanetseng ebe o nkile toche kapa lebone ke bona lefifi ha ke mo thole posong ya hae ntate motaung pali ena ha e batle re ikhudise mahlo e na le dintho tse ngata ka hare ho yona empa monna yena o teng ha yo posong ya hae
0: hallelujah amen amen
1: o teng monna yena jwale ntate motaung ha o ntso o ya o kena dikamano momame dikempa ke hopotsa molomo ditaba
0: kaka
1: a le dikamanong le mmele o kena le tsona a na le ngwana enwa wa gago
0: hallelujah
1: ya ka bang dilemo tse leshome le nang le metso e meraro go ya dilemong tse leshome le nang le metso e mene ntate motaung ke ngwana wa ngwana
0: amen
1: yena yeo ntatae a tshepileng diatla tsa mosadi e mo
0: maine
1: gore di ka otla ngwana wa hae di ka godisa ngwana wa hae ntate motaung a ike hlake mona ga gona moo lenaneo lena le itseng ntate enwa ga a tshwanela gore a kamana le mofumagadi e mona gobane paleng ena ga re tsebe gore e be mme wa ngwana ena lefu le motlhotlile e be go etsagetseng ka mme enwa empane mo re kopanang le yona ntate o na le ngwana wa ngwanana o tshepa matsogo a mosadi e mona gore a ka otla ngwana gae o tshepa matsogo a mme e mona gore a ka daisa ngwana gae o tshepa matsogo a mosadi e mona gore a ka sika ngwana wa gae monna enwa ntate motaung re bua ka tshireletso ya bana ke kopa ke re shebe ntate enwa gobane o ntse a le teng empa gayo monna yena o a bona empa ga bone monna yena o na le ditsebe empa di thibane monna yena o na le molomo empa ga bue ntate motaung potso ke ena ke mang a tshwanetseng o tshireletsa
0: ke mang
1: Afrika Borwa ke kopare kere shebe meterong ya di trapla tsa rong ke mana tshwanetse mo tsireletsa bana
0: amen amen
1: tate mo taung are kere di tsintsa mabenkele ke mana tshwanetse mo tsireletsa bana tate mo taung yo no hakang a no fetel sapoeng di mokwana kaunteng ke mana tshwanetse nga tsireletse bana bana tate mo taung re kaya di baeng tsohle mo mamedi hatetse borna o hokae mo hlomong wena ha strapeng o ka khumpotso ke Una le bana baba ngata o seng hona ba ka kena le nanne la makhulu ka se boko le dikhapa le pelo e bo hlopo ba putswele mwana ina o tshwanetse a sireletswe
0: ke mang
1: mwana ina ke mang a ka yemang a mo lwane la ke mang ya ka emang pela mwana ina kana kotsa le fifi a tshwara le bone a monsa tsela mwana ina o tshireletswa ke mang
0: ke mang
1: Jale a ke se bo re naibe le rato le na lo taya motho ka tsela e jwa
0: ah o re ntle ma
1: ke be le rato le na le bo fofu bo bo kalo mame di ka utlwa re moruti ma ine taba yeo e teng
0: bua
1: taba ye e teng ya hore monna a tawe ke le rato
0: bua
1: monna le rato le papa le hlong ya hai ibe se fofu bana ba hai ba sokhe he antsa le teng
0: bua maine
1: se mo ba phela hampe antsa le teng bana ba hai ba fetu he dikhutsa na antsa le teng bana ba hai ntate mo taung re ba thole ba phaila e le me try try antsa le teng na le rato hai le ntse ha kalo Jane be munna yo sele mo fofa di tsaka. Bo ba o rontsa le teng ka ka mo renka mane. Sa ma she sha o tswa fela nini. O itsa ke tsebe wa per investi e Johan. E pata te mo ta bo hloko ke bona. Ke be le rato ka be sele o le ba tsa bana ba hao. E be le rato ka be sele e tsa o tlohele madi a hao. E be le rato le ka be sele e tsa o fura le bana ba itse mo hlabane ba fitla wa etsa kana wa ro tla ba tsireletsa ke mang ya tshwanetse mo tsireletsa bana bana ntate mo tau be ke nye fitile bona le monna ene re bua kae
0: halala
1: le bi tsona ha ke jo
0: moruti wa ka metsotsenge le shume ka mora go ra ena ya le shume re tla mabenkeleng monne re le nra bua ka ena bekenyane shwileng ke jo
1: Re tlo khutlela ho yena re ha re ya mabenkeleng ya le tlhepela makholo a mane mashume a mane ana le metso ne raro 443 ke ke re tlo sheba ntate
0: ha
1: ya bitswanjo ha u tlwa ntleng ya bana ba ha
0: ye
1: ke mang a tshwanetseng a tsireletse bana
0: ke mang ya tshwanetseng o sireletsa bana bana mo mamedi ntumelle hona jwale he ke tle ke nke mabenkele e tla ra re khutla mabenkeleng moruti maine o sa re file mo orienting re a ho jobo fela ere ke tshware mabenkele hona jwale mabenkele
2: on your mark get set get ready go ziakala mo san city Bukit wa muholo wa mino wa botshaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile bukanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monnati mokiting o mokulu ka ofitisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monnati wa mino bukano ya batho le monnati wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le hajwale ziakala mo san city go o tlo natifelwa ke mino o tlo iketla o robe monakedi mino ke mantle tsetletse fumana tikete ya house spa le ticket pro
3: Ya mo pete mule mongwa hao e seng fela ho hloka halletswe ke maratuwa empa le bophelong ba ka mehla ha ba o setho sa Avbob mme o hloka tshehetso ya tjhelete o ka etsa kopo ya kadimo e fihlang ho 8000 rand Etsa kopo ho afbob.co.za. Afbob personal loans ke kadimo e utlwisisang gore na bophelo bo tsamaya jwang. Dikopo di tsamaisana le tlhatlhobo ya dikoloto. Afbob financial services ke mofani wa mekitlane ya ngodisitsweng. NCRCP 19411 ho na le dipehelo.
4: Nka karolo for the beautiful game Kaspa limited edition soccer ball ya mahala hore ka 650 ka pa hofita o kenyeletsa le di 70 sotsetharo tsenkang karolo jalo ka 700 ml all gold tomato sauce ka 34.99 o buloka 7 rand ka 400 gram cool baked beans and tomato sauce ntle light le mifuta eming raka tsepedi ka 30 rand o buloka 8 rand di theko tsena di fumane ho fihlela la 7 June ha tsepa isa le teng spa fela hona le di behele
0: Morutima yune ke fumana melaitsa e kenang ntate thuso melwa ka wa baleha ha le bua ka tsena ke a thothumela ha ke tsebeketse jwang e mongwe mo mamedung o tsimane WhatsApponga ya le sedi FM re ntate thuso wa ka o lelekuwe ka sehlose jwang ha ke tsebela o jang o robala kae tswela pele maina ka jobo
1: ntate motaung ke mang ya tla sireletsa bana ba mo mamela pali ena empa e shebane le ntate ya kene lenyalo ngana le ba e kana ya ba me ya kena lenyalo ana le bana ba empa ne re shebile ntate ena yo me ntate motaung be kenye fitile re ne re tswebe jo
0: ah
1: me mo mame di kaulo nyona yena ya pi
0: ei
1: yona yena ya pi le ke mana nya pele bebe le repolela hore na jobo ene le monna ya jwang na henya utse ho sna motho ya ruile njalo ka yena ene le monna ya tsama hanka ho loka le ka bo khabane ya saba mudimo e hlola mpelo ya ka ke ha e tlaba le mba ha
0: bua mang
1: ke motho o monna yo ke monna yo hore adina le ntswe ya bizi ha ho pa ho tlwa ba ne mba ha jobo na hlahantle ba nemba a mo mamedi more yanku re serele temane nya bo hla jobo chapter 1 temana ke ya bo hla no hai tswar me ha se re ho yona da te mota o le kepe 443
0: muruti
1: le kepeke 443 re buke nya jobo mo mame di kaolo ke ya pele te mana ya bo hlano re mene re hobane e mo le e mo
0: a
1: ete le tsatsi la moka wa ha
0: ye ke uta
1: jobo
0: o ne a romela ho ba bitsa me a ba tswe a tswe e sa le kamiso a hlabe matabelo a di tshiso a le kana ndi hloho tsa bona o bane jobo o ne a re e ka ba mo barabaka ba sitilwe ka o lebala modimo dipelong tsa bona jobo a naitsa jwalo ka mihla ba ine
1: are a le kalo are a le kalo nye re me ine re o bane emo le emo a etele tsatsi la moka wa ha
0: ei ei
1: jo una romela ho ba bitsa date mo tao ke kopantse ke emi semona kolo ya makhulong ha ntse a idlela nna le wena re ke re shebane mahlong ke re bua taba ena ka mo rao ba bana ba jo
0: ai mai
1: ba ete date mo tao
0: ai mona e kona ai ai ai ye
1: ke ne kere ke re hlopulla hanyane pele
0: hlopulle hle
1: job
0: ei
1: kana ko ye o bana ba etile matsatsi ya bona a mekechana jole jobo o na le babitsa ba tate motao ke a pili ye monna wa sebele o batla o bona bana ba hae ka mahlo a jobo wa babitsa bohle mo ba leng teng re ba ba atame go ba no batla go ba bona khotso ya bona kapa ngongoreho ya bona o batla go ba bona mahlo ntate motao ka naka sisinya Afrika borwa ka botsopotswe o ete seneng go mmona mahlo ke a tseba gore o a mo supporta o patala maintenance empa o etetseneng Bonajo Mona Yaruilen Hakam Pautua Banembaha, Autua Banembaha,
0: Waba Beat.
1: Tatemota, Autua Banembaha,
0: Waba Beat.
1: Waba Beat, Abaka, Babona. What's about Nalibana Bango Railen Bachoca fella? When I only Mutswadi outside, Upueli and or Aham, Mudiaiki. O hantle ngwanaka
0: ai ai ai
1: ba bona di khapa di keleketla o montle mo potetse a le mongore jalo ka bula pelo ya hao ko mametse job ya na le busy ha ka ha nana le nako ya bana ba ha
0: job o ne le motho wa mbana ma ine job o ne le motho wa jwa ye
1: bona na ndate mo down back enye fitile re buile di industry tseo a neng a sebetsa go tsona
0: jwale bekeng e wetsa maine ma
1: jobo le ha ile monna ntate motho e batla inkimela ke batla inkimela e tare o ka nyolla le kodilo rena le ha ile monna ya bise ha ka monna ya ali di chele taka impacta baya bana bahai muruti maine lo kola bohoko ke taba e personal
0: oh yes
1: how tua bane bahai tate mutau job how tua bane bahai bahapa wapidi umatla ho babona kama shwa
0: ha
1: shobo why you utwa ripoto ya ba
0: ha
1: impa utwa bane bahai
0: ha
1: Mama di tsama le ro ke ma Tata motau ke na ke re tloela na no lena wo e ho le kana mwana o tsanetse a tsireletswe ke ma Afrika mo ra ke koparetswe en ka matlumboge a re ke re tea na na no la magulo jobo re go botsa o tletse neng ho bitsa ngwana Ook entetse neng ho mo sheba maho. Ook entetse neng ho bona tsobotsia.
0: Oye.
1: Ook entetse neng ho bona tselale nkayo.
0: Kanelo.
1: Re ke ho putsa palena. Mwana yena mutsane wa buroto mo chisi 20 years na ntswiki.
0: Ah, e se mona.
1: Nana ka ba dile mo tsane shumele na le betse meraro. Ho ya ho le shumele na le betse me. Ma ponisa ha fi tsaba botsapo. Mwana
0: hey
1: o di limo dika
0: ah
1: me yena ha ba sadi limo ba re sadi ha o buile mwana ba ikare ke mwana na di di limo se robo o ka jwa mwana ebe o tsapi me lo wa ha o ka tsena nda te mo tonke po ba re khutlela o jo
0: ka ya mri
1: ya pele jobo wa ba bisa Ako ba leti mana ena haye tsa fielwa.
0: Moruti wa ka re
1: tloya mabenkeleng. Ha ke tawa bitsa bibele.
0: Ako itswara hanyane re tloya mabenkeleng hona joale. Me ene re hobane e mong le mong a qeteletsa tsi la mmoka wa haye. Fielwa ne ke ewo. Jobo ona romela o ba bitsa fielwa ne ke ewo. Me abahlatswe. Atswe isale ka miso a hlabe mahlabelo a ditshiso ire a tsena hem ke tlekie mabenkeleng mo mamedie motle wa le sedi FM
5: bo tsoko ba lahlelwa ke mrati wa ha se papa het clientele khushisa hore ho boloka ba ba ratang ka seriti ho bohlokwa di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane na go nya ho ratse 24 ho fumana airtime ya 200 hang how can you claim plane engwe le engwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
6: Boxa, tatu hati ya hoya nivengele, utlisa za teko zei tlase kamitha. Haureka Kubek Beans, 400 grams zei siletzing, ka 84 randa. Frozen Blackwell tengi mayonnaise, 750 gram. Le All Gold Tomato Sauce, 700 ml. Bubedi ka 70 randa. Silifi teko za fitan teko za Boxa.
0: Ndate muruti maine, le ndate tuso, nake kamuna ka Blue Gambusha. Kema shoko kwa Blue Gambusha. ndate thuso le bua le nna ha le bua tjena moradi o le modile shumele metsoro bedi hona jwale emong a kienwa ha are taba ena ya o tlapelo yaka le kama hlo waka ha ke so mmone ka dilemo moruti mahine dumela te ntate thuso ho etsa hetseng ka jeno re le tibe ha kana kana moruti mahine re ko fetse baka ke ne mpa ko balla melaetsa fela
1: ntate motau mo mamedi a ke re shebe ntate jobo sa ile ababitsa
0: jwale maine jobo ona ba hlatswa ho bane nga na hlatswa bana ba hae
1: ya bobedi ntate motau ke yona ena na fitla ba hlatswa maoto bana ba hae
0: bua maine hle mona rutlwisisa
1: ka ofela ha bona jobo ona re ke a tseba bana le lerole la bophetso le role la diphoso jobo ona hlatswa e molemo ntate motau o sa bolelle ye bom ka lerole la e bom na sa arole bana ba hae a jwetse yen a jwetse bana hore yane ye bom bofokodi ba hae bojang ona ba hlatswa kaofela jobo ona ba rata kaofela ntate motau lebaka la hore a ba hlatswe jobo ona re ho bana ba hae kaofela ha bona lona le na le diphoso kaofela empa ntho e nka ka etsang kore ke le rate kaofela ha lona le le jwalo ntate motaong ha re ka ra thusana mohlomong ra sheba bana ba rona e ba reetsa eto ya hore ho na le hore ke mo ahlole ho na le hore ngwanenwa ke mo lahle e re nkeke nke nako nke ke hlatswe maoto a hae ngwanenwa o na le lerole ngwanenwa ho na le diphoso tseo ke sa batlena ngwanenwa a shwelle ho tsona ngwanenwa a dule ho tsona ntate motaung jobo Afrika Borwa Lesotho ba ke hane o entse diphoso a ke hano hlabisitse dihlong a ke hane ngwanae o entse hore batho ba shebe lelapa lena ka leihlo le leng ke kopa o ko mohlatswe ka lerato ke kopa o ko mohlatswe ka hore o mo fe monyetla o mong hape moruti maine a ko mpuelle ke batla o ba ngwana hantle a kore ba ke ba ntlhatswe ba ke ba ntsukudisise ka lerato la bona ntate motaung jobo ke nthwana etsa ha ntate o ba hlatswa momamedi ke kopa re ke re shebe tapela ha ntate o ba hlatswa
0: bana bana o na tsoa e sa le ka meso a hlabe mahlabelo a ditshiso a lekanang dihlogo tsa bona
1: bona jobo hlaisa bana ba hae ho modimo nka mahlabelo wa hlaisa ho modimo ka tsela e re e ka ba mohlomo bana ba ka ba sitilwe ka ho lebala modimo dipelong tsa bona
0: ema hona temo maine ntate matau ema hona temo ke kopa o eme hona temo ho na le potso na jwale ka ha a ne a ba etsetsa dihlabelo tsena ebile a na le potso a e botsang e ka ba mohlomong ba rabaka ba sitilwe ka ho lebala modimo dipelong tsa bona na ntate maine e ne e le tsela yeo a neng a e sebedisa hore le pela modimo a ba kopele tshireletso na ke a thola
1: ntate motaung o emanollotse ka phethaha ha ba hlokomele fela boemong ba hae ha ba hlatswe maoto ele ho ba thusa ka mekgwa le ditlwaelo tse ntle empa o hlaisa bana ba hae ho modimo a ba kopela tshwarelo ye momongodi ye mong ha ngola tsatsi le leng o re jobo o nana le mofuta wa mahlabelo o no bitswa in case offering
0: ye
1: a re modimo ha ikaba ba entse phoso ntate ke a itela ho wena ba tshware ntate mo tlo mo shomo a ke re botse le sotho le Afrika Borwa le mo mo mamedi a re fumana nte o etetse ne mo rapella mwana wa ha o mo hlaisa ho modimo re ntate le ha ikaba ho na le dintho tseo ke sa di tsebeng di phoso tsa hae modimo wa ka tswela pele ho mo tataisa ntate ke mo kopela tshwarelo mo etse motho ya betere a ko mo etse setšhaba sa nnete.

0: modimo wa ka ho motataise sa halalelo le bo hlweki ba ha o bohle mo mamedi re etetse ne mputso le nana o ngena re ke mani a tswanetse go hlokomela bana ba ntate ba tau ntate le jobo
1: ei
0: o di entse ka o fela bibele re a naetsa jwalo ka mehla o no sena mohlangane na khatala o na le mo ana tla sena le role empa maoto ha a tletse di retse bibele re a naetsa jwalo a ba hlatswa ntate motaung a etsa dintho tse phethahetseng mohlomong o seng a ka jeno re ka thusana ntate motaung re etsise ntate jobo ka gore bana ba hae
1: Mind it.
0: I'm a face on the
1: Oh, yeah.
0: That is all. That's a bonnet to my horror band. Never high. Got in a pot social. What saber hurry? Give me my enemy job.
1: Jwale moruti maine kore tsela yeo jobo a neng a le e ka yona ba neng ba gae monna yenwa wa mane America le boya botshabela ha ka kore mndeno ha ka bona le mohlala kore ha ka kore ha una le mo ka me ha ntempela jobo o hlolele o sireletsa ngwana hae a bona ho etsa la eng ka yena a dula a mamela le shano la mosadi yenwa
0: Hai!
1: A tloleha moruti.
0: Kore, ha tshwanetse a etsise jobo.
1: A tloleha ho etsisa jobo. A mamela leshano la mosadi enwa. A mamela ntho e nngwe le nngwe e buang ke mosadi enwa. Ngwana a sotleha. Ngwana a ba lamolelwa ke festere. Mo a neng a kopa Jesu hore yena a mpe a shwe. Mme a seke a tsoha jwalo ka Jesu a ile a tsoha lebitleng.
0: Ntate motao monna ena ha a tshwane le jobo jobo wa tseba le ha mona mori mo bibele re o ne a hlatswa bana ba gage jobo o ne a ba hlatswa ka tsela ya phethagalo gore ba phethagale go modimo go na le tsela ya katamelo monna ena ngwana gae o ja bogobe bo tshisitsweng hatse O matie senan tswikere hasi.
1: Ay ma.
0: Ngana hayo hane lo kametsi. Hasi. Ngane na ha mo bona le tsena a dehydrate. Ngane ba a fokotse. Ma khwana ha ita te botla nga sale bo le anya. Mo ri ruona ha tso le bo le punyana. Mo na ye ma hatse ha fombo. Kaitse ba. Baby ho jwa. Baby mo fledi.
1: Hey man.
0: Il papa se hola ntate motao. Potswere bana bana ba se le tswa ke ma. Ke ha ne le ntate. Ke re meke na e ka ngwana e. Afrika bo rwa le le sotho le ho hleke ya tsema hona le bo. Ba ba tsa mo sebetsi wo ka ba. Ona le bo me ba nkile mbana. Ba ba le kane ba bona ba ba ba en se bana ba bona ba ba tokometse hantle re lo apela diatla ntate mo ke bua le tona le bo
1: Oh yeah.
0: Basibele ba sirele di tsembana.
1: Oh yeah.
0: Ba ba le kane ba bona ntate ka le bitsola mo rena Jesu rele. Na ne o lena. O tsusitse botsha. Le rato la o hlokomela ba.
1: Ga o maine.
0: Mo hlomo ne re shebile ka tlo. Ntate re le secha. Re na di mikarabela.
1: Oh yeah.
0: Ba hore re hlokomele ba.
1: Hallelujah.
0: Ntate a ko re fele rato la nnete re rapela gona jwa ka lebitso la morena Jesu Christ amen
1: ai ntate maine jobo mo hlaisitse ka tseleng ha ke tsebe ha ko lebue mo fikeng wa ka
0: ntate mata o ngare fema di masabaka a itse mosebetsi
1: yo a ko tle jobo ne ile monna wa hlokometse bana ba ya ba tsireletse aba ba kopele tsireletso Eno munna ngwana una sanwe le metsi. Mo mameditsa tsile le nketla e qetela. Kamra ho ba banke ngwana ema. Ba fihle le yena spetlele a ID tiko. Ba ile ba fumana ngwana. Ke fela ke tsabana. Mo ngwana ya neng a sa fume a hanelwa go nwa metsi le hatla lenano lena o ka le reka ke lenaneo la gago re ne re bua ka tshireletso ya bana moruti maina ha rapela o itse ka modimo a ka tsosa pelo tsa rona ra kgona go sireletsa bana ra ba rata ra ba utlwisisa ra tshwana le Jobo ra itsisa Jobo

momamedi wa tshebeletso ya lesedi ke a o dumedisa ka lebitso le maatla la mopholosi wa rona e leng Jesu Kreste. Ke moruting tlatseng ya reng tloho re tlo ba mmoho tshebeletsong ya letsatsi la Morena. A re ke re rapele Modimo Ntate ka lebitso la Morena Jesu. Re a leboha hoseng hona Morena wa ka wa kganya ho tsoswa ko wena. Re leboha lerato la hao le kgapatsehang. Re leboha lerato la hao leo la re rata ka lona hakalo, wa ba wa re neela ka mora hao ya tswetseng a nnotshi hore e mong le e mong ya dumelang ho yena a be le bophelo bo sa feleng. Tshebeletso ke ena Modimo wa rona, re e beya tsamaisong, re e beya taolong, re e beya pusong ya hao. Modimo wa rona, tsamaya le rona. Tshebeletso ena e tlise mohlolo, tshebeletso ena e tlise tsoseletso, mme ka ho fetisisa tshebeletso ena e re kgutlisetse mererong ya hao. Modimo wa ka, lentswe la hao le phetlilwe, le tla balwa. Morena, re a rapela hore lentswe lena a leke le pholose batho ba hao, le seke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi. Lentswe lena le etse mosebetsi o wena o rerileng. Re a buba, re go phahame, re a kgutsa, re re wena bua. Mme ka lebitso la Jesu Kreste, morena wa rona, re a rapela. Amen. A re keng re bine sefela ha mmoho, o halalehile.

are ke re fumanele ntswela modimo jalo ka ha lengodilwe testamenteng encha buka ke a diketso tsa ba apostola re bala gaolo ya boraro temana ya pele me re tla yemisa temaneng ya borobedi ka thuso ya moya o halalelang re bala ka tsela yena sehlosa ditaba sere ho fodiswa siritsa thuto ya petrose petrose le johanne ba ne ba nyolohela ha mmoho tempeleng ka hora ya thapelo e leng ya boroba mono o le mong monna e mong eo e bileng siritsa ha e sale a tswa popelong ya mmae o ne a nne a jarwe a bewe ka matsatsi wohle monyako wa tempele o reilweng o motle a tle a kope thuso ho ba kenang tempeleng monna eo itse ha bona Petrosi le Johanne ba ya kena tempeleng a ba rapela hore ba mo neye thuso empa Petrosi a mo hlaba ka mahlo a ina le Johanne a re re tadime eo a ba tadimisisa a lebella hore ba tla mo neya ho hong empa Petrosi o re ha ke na silifera le gauta empa seo ke nang le sona ke o fa sona ka lebitso la Jesu wa Nazareta ema o tsamaye a nto mo tshwara ka letsoho le letona a mo yemisa mme maoto le maqaqailane a hae a hla a tia ka pele a tlolela hodimo a ema a tsamaya a ba kena tempeleng le bona a ntse a tsamaya a tlola a boka modimo leo ke lentswe la modimo le ngolwe le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng mme ka kreste morena le seke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi amen momamedi mo re badileng teng a re keng re etseng sehlo sa ditaba mo re tla tsepamisa maikutlo a rona teng sehlo sa rona re senka temaneng ena ya botshelela mo e qetellang teng ema o tsamaye seo ke sehlo sa rona sa tshebeletso ena ya letsatsi la kajeno momamedi wa ka ya ratehang batho ba bangata ba phela mmeleng mme ke diritsa moyeng ba ya hema empa bophelo ba bona ha botswele pele ba bang ba haufi le hlonolofatso ba haufi le thapelo ba haufi le menyetla empa ba ntse ba dutse pela monyako ha ba ka hare ba bang ke diritsa moyeng ka baka la sibi ba bang ka baka la bohloko ba bang ka baka la ho nyahama ba bang ka lebaka la tshabo ha ba bang bona e le ka baka la bophelo bo ba sutlileng empa ka jeno modimo o re rometse molaetsa ona o reng ema o tsamaye modimo ya ile nga phamisa monna e a tswetseng le siritsa pela monyako wa tempele ntse le modimo le kajeno a ka o phamisang mo lenteng buka yena ya diketso yo re badileng ho yona mongodi wa yona ke ngaka luka ngaka e ratwang me ke tswelo pele ya lengolo la e fanggedi ya luka me bukeng yena ya luka ha qala ngola o qadile ngola ka bophelo le mosebetsi wa tshebeletso ya morena Jesu lefatsing me bukeng yena ya diketso o qetella le o ntshetsa pele mosebetsi wa morena Jesu lefatsing mo kereke le barutua ba tsamaiswang ke moya o halalelang me buka yena ya diketso ke buka e bontshang motsamao ke buka e nang le ditholwana tsa batho ba amohetseng moya o halalela efangeding
kapa bukeng ena ya diketso re bona e fanggedi e tsamayang e phatlalang lefatseng re bona ba rutua ba tlohantshabong me banka moya wa sibiti re bona kereke e tlohang bofokoding e ya matleng re bona batho ba tlangweng ba lokollwa bukeng ena ya diketso re bona batho ba tshwere matla a moya o halalelang ba bona tsahatsa matla hore matla a teng moyeng o halalela re bona ditholwana.

ka malime a fapaneng me ka o fitisisa ka bakala matla moya o halalela ga bona tshukuluwe e kgolo ga bona batho ba bakang ga bona batho ba kolobetswang me ba ntile neo ya mohau ya matla a moya o halalela me kgaolo nya borago re bona matla ane a moetsweng a kena tshebetso mamamedi hona le taba ya bohlokwa mona batho ba bangata ba batla mehlolo ya kgaolo ya borago empa ha ba batle tlatso ya kgaolo ya bobedi momamedi ke leka hore batho ba batla ho etsa mehlolo empa ba sitilwe ho fumantshwa matla a etsa mehlolo ka mantswe a mang taba ya kgaolo ya boraro e ke ke ya etsahala ho sena kgaolo ya bobedi taba ya kgaolo ya bobedi e ke ke ya etsahala ho sena kgaolo ya pele ke e reng dulang Jerusalema le emele matla a moya o halalela ba dula mme ha ba se ba dutse kgaolong ya bobedi ba apeswa ka matla a moya o halalela kgaolong ya boraro gobane ba apesitswe jwale yaba ba bontshagatsa ditholwana tsa matla a moya o halalela mme mo mamedi wa ka rategang o seke wa rata mehlolo o soka o fumantshwa matla a moya o halalelang kgaolong ya boraro petros le johanne ba ne ba ya tempeleng ka hora ya thapelo e leng hora ya boroba mono o le mong mme seo ga se phoso kapa ga se mohlolo mo maemedi wa ka ya rategang taba ena ha o e sheba o tloa testamenteng ya kgale e ne le hora ya nako eo batho ba neng ba fetisa ditlhabelo tsa bona ka yona ga o ka bala pesalemeng ya 140 a motsomong temana bobedi e re thapelo yaka e be jwalo ka mosiwa dibano pela gago e ne le nako eo ba tlaisang dikabelo tsa bona le dinyegelo tsa bona le matlabelo a bona pela modimo testamente ya ntšha ka hora yena ke hora yane eo jesu a neng a nnehela moya wa hae matsong a modimo ka mantsu a mang nako yena ya thapelo ke nako ya bohlokwa haholo mme petrosi le johanne ba iphumana ba le tempeleng ka nako ya thapelo mme bibele e se e re go ne o na le monna wa siritsa ya neng a eme kapa ya neng a bothile pela monyako o bitswang o lokileng lengolo le re monna enwa ebile siritsa go tloa tswalong ya gae ba ne ba mo rwala ka matsatsi otlhe mme ba mo beye monyako o bitswang o lokile gantlantle ba ne ba sa mo beye monyako ba ne ba mo beya pela monyako mo matshwele a neng a feta a kena tempeleng a ne a feta pela gae mme ke batla go tlhokomele taba ena monna enwa o ne e le gaufi le monyako o motle empa a se ka gare go tempele o ne a le gaufi le borapedi empa sa rapele o ne a le haufi le phodiso empa sa fole o ne a le haufi le batho ba modimo empa e ntse e le mokopakopa letlhakoreng la tsela mme go jalo mo mamedi le kajeno batho ba bangata ba jalo kajeno ba haufi le kereke empa ba gole le modimo ba haufi le menyetla empa ba tlamilwe ke tshabo ba haufi le kgotso empa ba tletse botlhoko ba haufi le lerato empa ba phela ka boikgomoso o ka ba haufi le botle empa bo phela ka bobe o seka ba ba jalo thapelo ya pelo ya ka ke gore ema o tsamaye o kene ka gare o seka felela ntle fela monna enwa temana ere monna enwa o ne a lebeletse ho fumana ho hong temana ya bohlano ere le hana lebeletse ho fumana dithuso tse itseng ha ka fumana seo a neng a se lebeletse hobane o na lebeletse

tšhelete empa Modimo o na rerile phetoho le phunyeletso ya bophelo ba hae mo mamedi ka dinako tse ding re kopa thuso ya nakwana ka nako tse ding re batla tšhelete fela ka nako tse ding re batla phumulo ya motsotso empa Modimo o batla ho fana ka phodiso empa Modimo o batla ho fana ka tupollo empa Modimo o batla ho fana ka seriti Modimo o batla ho fana ka bophelo bo botjha o ska wa etsa phoso ya ho batla dintho tsa nakwana momamedi re ko tsebise tshebeletsong ena hore tjhelete eo o e kopakopa e keke ya reka phodiso ya hao tjhelete ha e tsebe ho reka nyakallo ya hao tjhelete ha e tsebe ho reka mmuso wa mahodimo empa Jeso o tseba ho fa mmuso wa mahodimo Me ke batla o yelelle hore tebello ya motho ona e ne le ntho ya nakwana o ska ba etsa phoso mo mamedi mo mametseng ka o batla dintho tsa nakwana ema o tsamaye o kene ka hare bakeng la phunyeletso e felletseng mo mamedi o keke wa fella ka ntle o keke wa fella pela mohlolo wa hao o keke wa fella pela phunyeletso tso ya hao tshebeletso ena ere Jesu wa bona khale o dutsi pela monyako o motle o sa kene ka hare thuso ya hao e ka hare mme o na le ntho e ke kopang ho yeleliswa yona momamedi wa ka ya rateha temana yona ya nruta hore ho na le mefuta e mehlano ya batho e monna yona ya tswetsweng le siritsa kopaneng le ona mofuta wa pele wa batho ke batho ba ka o kenyang pela mohlolo wa hao empa ba sa o fihlisa ka hare batho bana ba o kakasa letsatsi le letsatsi empa ha ba o ise mohlolong wa hao ba o beya pela mohlolo wa hao monna yenwa o ne a rwalwa letsatsi le leng le le leng batho ba mo rwalang ba ne ba na le matla le bohona ba o mo kenya ka hare ho tempele empa ba ne ba mo siya hekeng momamedi ho na le batho ba tsebang menyetla empa ba keke ba o bulela yona ho na le batho ba tsebang hore o ka thuswa jwang empa ba kekebe ba o bulela le mati la thuso yeo ho na le batho ba bonang bokgoni ba hao empa ba kekebe ba o bulela le mati la ka hare hore bokgoni ba hao bo bonahale mme bathong bao ba jwalo tloa o bona ema o tsamaye mofuta wa bobedi ke batho ba tlwaetseng ho fa dithuso tsa nakwana mofuta ona wa batho ke batho bao ha ba feta ba ntse ba o fa dithuso e be ba feta mare thuso ya bona ke ntho ya nakwana fela ha se thuso e ka tlosang boemo ba hao ha se thuso e ka fetolang boemo ba hao ha se thuso e ka etlisang tshetsopele ho wena ka mantswe a mang ke thuso e ka o fang hlapi mara ha se thuso e ka o thusang ho tshwasa tlhapi ya hao mme o hlokomele batho bao ba jwalo hobane ka nako e nngwe ba kgabisa boemo ba hao ka ho bo fa dithuso tsa nakwana ba etsa e kare ba o fa tjhelete ya nakwana mare ha e thuse bophelo ba hao hlokomela mofuta o jwalo wa batho ema o tsamaye mofuta wa boraro ke batho ba o fetang ba sa o tsotelle ba sa ba o tseba mare ha ba tsotelle tlhoko ya hao
Monna yenwa hono sna motho a tsebang hore ke siritsa. Monna yenwa hono sna motho a tsebang hobane ona dutsi pila monyako. Me mang le mang ya kenang tempeleng o ne a mmona. Ba ne ba mo nyemotsa, ba ne ba mo kwekwetla, ba ne ba mo feta le jwalo. Ibe ba kena ka hare ba lo rapela. Batho bana ba ne ba sa nahane le tlhoko ya moya wa monna wona. Ine ile ba ithati ba shebile mbona fela ke ka o morana Jesu a reng rata ba yeno tsolo ka o ithata haiba luna le baka ba tla le bona ka o ratana mme le rato la nnete ke o rata ye mong le ye mong ka tsela ye wena o ithatang ka yona mofuta wo wa batho ba ka o kwekwetla o le le magatheng a lefu ka nako tse ding mo mamedi bophelong ba gone jwale ba kang ba bangka dinepe go na le gore ba o thuse mme mofuta o jalo wa batho o tlhokomele ema o tsamaye mofuta wa bone ke wa batho ba thabelang go bona tshotlego ya gago e be ba keketega e be o moqoqo wa bona batho bana ntho e bohloko ke gore ke batho ba neng ba ya tempeleng ka mantswe a mang ke badumedi ka mantswe a mang ke bakereki ke bakereki mare ba thabela go bona tshotlego ya motho yo mong mme ba tlwaetse go bona o le moemong oo ba ne ba tlwaetse go bona monna yoo moo bohloko ba gae bo ne bo fetoile pono e tlwaeleileng go bona batho ba bang ba utlwa gantle ba o bona gantle mme ba nka boemo ba gago e le tlwaelo ya letsatsi le letsatsi ka mantswe a ma bohloko ba gago bo keke ba re letho pelong tsa bona tlhokomele mofuta o jalo wa batho ema o tsamaye go na le mofuta wa o qetela wa bohlano ke batho ba tla ema le wena ba tla o lopolola ba o kenye ka gare jalo ka Petrosi le Johanne ba mo sheba ba re gauta le silifera ga re na yona se go fang sona ke gore ka lebitso la Jesu ema o tsamaye ema o tsamaye a re bineng se la hammoho kai le kai.

0: bora khwebo ba bangata haholo
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Eba malala a laotswe hobane Flash le MTN di o fa monyetla wa ho ikgapela 10,000 ranta ya ho reka. Eya, ho jwalo. Bahlodi ba lehlohonolo ba 100 ba ka ikgapela voucher ya 10,000 ranta ya ho reka Pep kapa Ackermans. Ho bonolo ho kenela tlhodisano. Ithekele airtime kapa data ya MTN ka 10 ranta kapa ho feta lebenkeleng la Flash. Leo ho lona o bonang setshwantsho sa kgomo. Ebe o WhatsAppa hi ho 083-247-7803. O latele ditaelo. Se fetwe. Tlhodisano e fela ka la 30 June 2026. Ho na le dipehelo.
3: Kino fagas kunkulunkulu engihamba naye kuse kube namhlanje nanoma niyangibona

0: Jesus.
1: Hey, Jesus, Jesus. Le shumele mntu e supile ngwana jwale mntu tso hantle fela. Ka morao ho horam ya le shumele mntu o le monga. O mamentsele sedie fema sonta bekin le nana o ke bua munna. O thuletsenga ha botata boleteng. Matsatsinga na Afrika borwa ho bua haholo ka melata. Ha o potela ka mona ho bua ka melata. A o potela ka mona ke ba etapele ba bua ka melata o hla ka mona ke setshaba Fatsman ha o re o sheba ditaba ka mona ho bua ka melata koro wa bua ka mona president e ukilenga ba mo president tenta te Thabo Mbeki rai ha ona bothata mono bothata bona mona kwano lapenga ka mona mongadi malema o lena o ya bua ka mona hape ke ditaba hohle kore Afrika borwana a ka ofela Empire Momamedi rona kwa no mona tsabeletso ne kholo ya le Sedi FM le nana o lena la abua monna ke moteng re lekang ibile re kokota pelonga ya ntate re kokota pelong ya ngwana moshimane re kokota pelong ya mere kokota pelong ya mosadi ka le nana o lena gore ho ko loke dipelo dipelo ha dikedi loke nthotsohle ditlalo ka ntate thuso ke ne ke mametse le nanao la magolong ke tshaba o nyala ke na le ngwana ke ntate ya ngoleletseng kwano mona ore o na le ngwana wa moshimane wa le modikae tse robong are yeo ke tshaba o nyala o tswantse ke dutse ke a sebetsa monna ke o taba mme ke rata o leboa golo ke bona melaetsa mengata ka lenano la magolong a matala re a leboa ebile lenaneo le maatla gagolo pele nna no le matlalo re tla iqetela palena nna kong etlang butle pele kere siyakhala
2: siyakhala mo something e gotlile etse sa ho feta pele bona ha se moketi o mmino fe ke moketi o moholo wa setso Afrika Borwa moketi ke moho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanne Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Vishol DJ Khotso Pau Tisetsa Mullo Busan Fest Tsena Tsohle itlabe di etsahala Moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metso supileng Phupjane Sun City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsia ditikete tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro ho ala ka 350 rand that's soon sefiti ke siyakhala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag siyakhala mo Sun City
1: a o ditlabe di duma ka mane ka Sun City wa utlwa moshane swe motshomoratiwa ha o fa tsona re metsotseng a mashome a mabedi a ntle ka morao horwa ya leshome le motso o le monga mme gape ntho e nngwe ke bonang kwano lapeng Afrika Borwa ke gona bana ba dikgwebo jwale ba phaphamang gagolo mane mmusong jwale ba batla o potlaka o potlakisa dilaksense tsa mabenkelana ao re reng ke diphasa etsang ka pele le tlameya hore letle le potlake le thuse ba hlokang ho thuswa etsang ka pele hape nthung re tlameleng ho ithuta yona Afrika Borwa mona ba eta pele re tlameya ho ithuta hore re se ke ra emela setjhaba se be se lwane pele e be le hona re phaphamang e be le hona re phahamang re etsa mosebetsi ke ntho empeno ke ntho empi hakolo le bana ba tla itloela ibilo ba neng ke le bana ba tla tswa le ba se ba tloetse gore bana mona ba tla loka fela kana kweo re lwanang ha o ya tlameya hore ho be jwalo ha o le meta pele tshwantso tsebe bothata ba setshaba sa ha o tshwantso tsebe bothata ba batho bana ba o ba iteletse mpile mme o lukise ditaba ka potlako re metso tsenga mashoma mabedi le motso le monga ka mora go ra ya le shomela motso o le monga ke rata o lebo a tle mo mamedi ka re ngolla magolong a matala re ne re tshwere beke na ya bohlokwa ya tshireletso ya bana re lebo a haholo thank you

0: pitsa re tlo nna fola matsalo ke le ba monna se tshaba re kenke mo mamedi le mong ke tswa fita taba tsa ka dingata mo mamedi dumela potso hai
1: re tita tita uga
0: ke le bona tate ke kgola utlile potso yaka
1: e ya ka e bohloko ntate tau na uti na ngwe ke maponisa o tlo go sakola case ka police station na sa da nyamela ka 2011 le ka shekwa re mtho
0: Mobitse ka lebitso mohlomong he o ka bo mobitse ka lebitso la mojetsa le amhloka tle hai
1: bitso la hai ntate tau ke tshaba ho le bitsa ba ene ga ke botsa le nna wa thua ke tla nyamela jwalo ka yena
0: o skampa wa nyamela ke a leboha metsotso e mashoma mararo ka mora go ra ya le shome le motso o le monga o mametse le sedi fm ba ne ke bo so bile moyeng he ngwana mme me hana ko ye metsena ke tlang kae mong hape mo mamedi be le hore kwa o qetela go tlwa mona ke kena tabeng ya bobedi e ko o tshwaretseng yona o moyeng wa le sedi fm khotso
2: ntate thuso
0: khotso
2: ha ka ga utlwa a ne ka ntate thuso
0: em
2: ha ka ga utlwa na re le baahisana le batho ba strata e re bana ha ba tswa ba bapala e re be re buisana re le baahisana re dula re katla bana o fikele ba ba qeta ho bapala bana ba rona ba tla bolokega
0: jwale se e tsang gore le seke la buisana kapa la utlwana le le baaisane keng
2: hei ntate thuso hei ke moya o fatsane o kene ntate moya o go kene o mobe mara jwale dira se kgona o kena ga re sa utlwane
0: potso yaka o qetela wena mokgotsiwa re ka itsa jwang he metseng ya rona makeišeng a rona mo re phelang jwalo ka batho ba batsho re ke re utlwane re sebedisane mmo re ka itsa eng
2: ntate thusa ga re kopaneng re le batswadi ba diterata ga bana ba bapala ga re buisaneng gore bana ke bao ba bapala ga ba keta go bapala re shebe go e mong le mong o gutletse ga bona gobane bana ba rata go bapala ga ona ntho e re tla etsa ka ga goma bana dishopong a go kwele go goma bana dishopong re ikele
0: tlwalo ka rona wa re tseba re rata go etsetswa ke re wa tseba wena motswalle wa ka rona re rata go etsetswa o tšhaba se setso re rata mpe o etsetswa o naana re tla kgona go iketsetsa ntho o batlang gore e tsaga
2: ntate thuso ke nako ya gore jale re itukiseng jane go boima ke nako ya gore re itseng gantle re itukiseng
0: ke leboa ngwaneso ke leboa ka phaiso eno ya gago metsotso e mashome a mabedi le metserobedi gantle o le ba goreng ya leshome le metso medi bana ba bangata ba latlhea bana ba bangata ba nyamela ba bangwe ba bona o ba fumana ba se ba bolailwe mona Aforika Borwa mme re ka etsa jwang ga golo metseng ya rona makeišeneng a rona mo re phelang teng gore bana ba seke ba nyamela ka bongata kana e re ka etsa eng mme ore ga re ka kopana ra kopana strateng seo mo bana ba bapalelang teng ra tseba ra shebana gore ngwane enwa mona ra shebana enwa ngwana ke enwa bana ba fitlhile ba feleletse ga ena e ke nka mo mamedi e mong ke e kwale jwale mo mamedi kgotso hai
3: nna ke bona plane e le mmuso ga o ka kena ka tsela e sone ba tlogele go kwalela batho ba e leng gore ba bolaya bana ba utswa bana because now ga o ntse o nka motho o thutseng ngwana mo boleleng o mo kwalela ga o a sa le ba problem o mongwe ape be ke tlang ga a tshabe o etsa ke tsa mofuto o jalo so ko ba gomelang bana ba o teng le bone ga ba ye teng so that o ne a batla go etsa next time a tshabe a be le fia o etsa ntho e
0: jalo batla mmuso o etse jwa
3: ke tla etsa motlhala ngwana ke o bolailwe o kry-ile o bolailwe o reipile ntate ke yo o entseng ke tsa mofuta o jalo kwa rometseng ngwana o teng le ene ga a ye teng
0: mo wa rometseng ngwana teng le ena ga a posetswe gona teng mono a fitlhe posong eno ntate o tsho jwalo ga a romelwe teng vuyo mokwena

njalo njalo njalo njalo pina monate bino nga ke monatse nga ithoballetse wo bana a wa vuyo wa mukwena kwa Zulu Natal ba ntse ba leka hore ba buisane le sechaba hore melata e khutlele hape mo ineng idula teng ba ntse ba leka go ya buisana mo no re bana a ke re dule mfatse re buisaneng re boneng hore na thuso ya rona e ka ba ifeng hore melata e khutlele mo ineng e dula teng hona le ba reng a go ya ha iteng ha re ba le ba gana bona ba tsamaile motaung ka mane ka okni maobane wila duma sithunya batho ba le taverneng sa duma sithunya wa cha sithunya jo makeshereng a rona o thata ngwana mme go bi maholo ntate motaung rona re ka botleng ka mona ka delmas le yona wane tsumpulele Delmas le yona e wela hona mane Rainwater e fa metsi le yona masipala o nwa mono o fumana meketabotsa ketabotsa e tere ha ile hore hona le nke kgone ba letsetsa hore bathong shebang le Delmas go ba tshebile a golo di masipala tsena tse fepelwang metsi ke Rainwater ke shebile tsona ha holo re metsotsong ya mashome a mabedi le metso mmedi gantle o le ba goreng ya leshome le motsolomong re tlo ya mabenkeleng ka nako e sa fediseng pelo.

0: a bua monna remametse ke sonta bekenga o kaena o kaena hona jo la ho le tseleng ka o kopa hlompha mela o ya tsela batho ba bangata ba hlokaetse mebileng ya rona Afrika Borwa mafelongana na beke batho ba hlokaetse mebileng ya rona dikotsi tsa mebileng e bile kotsi tse mpe haholo ka moo ka hazy view ke bela hape ke fumana molaetsa hore ntate Mtown re dutse le wena tlase Mpumalanga mona ro mametse ke a leboa haholo ba re ba mamela lesedi FM a ko bona ba na lesedi le mamelo haholo jwang a ko bone botle bo bokana ho tle matatiele moo mamelo godimo a jwang ee ho jwang o phodile ka jenwe Fixback ho jwang Harrismith Hey, mpolele ka moka Peter Maritzburg, Mgungun Dlovu.
1: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratu wa ha se papahet. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

mo ba di le raba mo sebetseng mo tlampe wa moshane so moraleng wa bala ka maneka a Bethlehem o nyetse a mtau moshane eno bana ba keteka le motse mashuma ba raro ba le mmoho ke na le bo chetani mono ao ba nna mafahla ka ke dutse le bona mono ke na le bo Ranzi baraba Mike Mukwena oi dinatla tseka kang a yo anda te bona na phela bana ne tla re ha bona dinatla tse mahetla jwalo ha kre bra Mike ba bana ba ba o renta a bona ta bona na ta bona ah mahetla bona monna wa bona ra tsena ke dikwena tsena monna mahetla ke ba botsa ke ntse le tshwere mme hantle bana le hlompha mme aus Joyce ba jwa mba shiman ban eh ba jwa mba shiman ban aus Joyce se mna ba ya dinatla di pitse ba pitse ke dinatla ke le bo banna ine le motsebitso mo hampe maobane ra le bo amra le ngwabala ra le bo amshane so le motse mashuma mararo ke hlompho yeno le lerato ya tswa lerato ke nnete lerato le batla nnete lerato ha le batla nthotsengata semi malete

0: o semi malete phumula mshimane wa ka phumula bo ya re ya metsotsenge le shume hona tjwa le pelo rwa ya le shume le metse medi are ke lengolo le monate
1: clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ha tsamo he re metsotsong le shume ntle fela pele go rwa ya le shume le metso e media ndate tuso re leboa haholo. Ke a o dumedisa nna ke ka mane ka asete CC Limpopo. ke teledite ke rata le sedi haholo ha isale ke le mametse le bile le mpha le mantswe a monate a thapelo ha e beng khotso ke le bokha kudu ka matla lena le ntate maine ra le bo hle a ro ka mane ka moria ZCC le mphile mantswe a matla a thapelo hore le motho ha go tswa o ya kerekeng o bo fumane mantso ya matla re leboa haholo ho mena hane taba tse dintse o kirutuleng gore bafana ha ba sotsa mai ka khola ontso lukiswa di passporto o jwalo ha ba sotsa mai ba ile ba bapala ka labohlano lehe ho lehe Basiman tsamang hantle banna le tlamea o ithuta hore ha batho ba le kwetse morao le sebetse ka matla le tlamea o ithuta ntheo le tlamea o ithuta o roba le bota le morao mona le tlameile hore le ithuta o roba le bota le morao le khonong ka dibolo tsena le di beka morao le bota leo tlamea o sebetsa ka thata ba ne ba le shebile ba Mexico. Bana ba dutse ba le shebile hore oh ba bapala tjena batho ba bana ba le shebile le tlamea ho elwana ho feta mona bana re le tshepa tsamang lilo elwana fela le tlamea ho tseba ho roba le bota a the papa dingane e kgolo ya maobane PSG ke ona he e hlotse Arsenal maobane ka di penalty. Ei mushimane yana ba nae forsa penalty man. Re betsa ka matla ka utulena la leqhele. Ya ba bolo ya rugby. Ai ba bolo ya rugby. A utlwa bohloko bona ba ile re o bapetse antle papadi o ka ofela. Re bapetse antle papadi o ka ofela. Le lona bafana tshwantse le hlokomele di bapadi tsetsa mosetse ba tseba ho itia. Ba tseba le o kenya maoto pakeng tsa lona mona gore e be penale tshwantse le ba tlhokomele o tlo bona gore ditlhopha tsa rona tsa Afrika di tlo korwa ka dipenalty mme ba bang ba bona ba tla fumana red card le di shebe papadi tsena tsa lefatshe tsena le tla ngolla tare motaung ile watsho tla fumana gore ba tla fumana penale le lengwe pele tse pedi jwalo. Ba bashiman bana ba bile ba batloetse le VAR ena ba khona lo itia ba khona lo etsa eng ba khona hore ba kene ba itseng hey le hlokomele bana le hlokomele ya holo ndate motho no bile taba bohlokwa jwang ena ya olahleya ha bana ntwana olahleya ha bana ndate motho e go tla pelo ga holo jwale na go nwe re rutwe ditaba tsa bo diretlo rutwe eng thotse etsalang makeishini mmona re tlatlana hore jolo ka setshaba re kopane re sebedisane mmoho mme ka hora ya bohlano ngwana ba kene habo jarteng strata le strata stame o etsa hore ngwana e le ra bohlano a kene jarteng hape ngwana a seke a bapalla hole le haye ngwana a seke a bapalla hole le haye. Batho ba bangata ba lahletswe ke bana, ho na le batho ba utswang

0: ai nna ke a e tseba ntho eo ai o ya fitlha ba re ba oqetile ba gore ba re ba oqetile ba se ba bina gore ba se ba bile ba tshwara dikopano ka wena a fitlhe o seng jeso a fitlhe o seng ba re ba qetile nnye le ba re ba qetile ka wena wa tswa o fe maatla maja
1: Salala Gucci Lifta

0: Ratua, akwetlise ngwana o kwano.
1: Ke nona he, o apere Huggies Dry Comfort ya hae.
0: Dumela hle diponka ponka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
1: Yo, kelelonyana ya hae dula le tjhatsi. Mme ha ina mathata hle mangwane. Ke nepi ya pele kwano Afrika Borwa e fanang ka tshireletso dihora tse 12 ka tshebetso ya yona e monyang mongoba ka potlako. E dula e omme neng kapa neng. Huggies, we got you, baby.
2: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papadi. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Afrika ke lehae la tokoloho le motlotlo ka bahale ba e lwanetseng. Ha re eme mmoho le Lesedi FM, re tshehetse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokoloho. Lesedi FM ke molemo.

0: ere ke o jwetse ka moo go renta smartphone go tswa founu ya mo go fetotseng life ya mokateng. Ke ne ke na le ditoro tse golo, mme ke na le founu e nnyane. Jwale ke na le smartphone se seholo se nkgontshang go shoota content yam, ke arabe go client yam, ke romele invoice yam le o thusang kgono go tsamaisa kgwebo ya hae ya on the go go scones go social media yam. Tsena kaofela ka lebaka la o ya ha Ackermans, PEP kapa go kena go founuyam.co.za. Go na le dipehelo, le wena o tshwanetse go etsa kopo, because everything good becomes AM with founuyam.
1: Ebe o se o fetohetse websaeteng e ntšha ya go patala TV license ya gago, etsa bonnete ba gore account ya gago e dula e sebetsa. Ka go ingodisa gape kapa o soseleletse password ya gago, o se fetwe ke dintho tsotlhe tse ntšha tse monate tse o di tlisetswang ke websaete ya rona e ntšha. Ingodisa gape ka jeno o dule o gokagane le rona. Ka websaete ena e ntšha o kgona go patala ka potlako ntle le mathata ka thuso ya ditshebeletso tse ngata tse moo. Ka go etsa bonnete ba gore wa ingodisa, o kgona go fumana melemo yotlhe e teng bakeng sa gago jwalo ka moreki. Etela www.tvlic.co.za ka jeno. TV licenses e etse bakeng sa tsohle tse bohlokwa.
2: Hey, ibe ke mang? Utlwa mang? Thea tsebe o mamele. Lenaneo la re kaofela ka Veli Moloi. Audi Astrad.

0: Moratua, ako tlise ngwana o kwano.
1: Ke nona he, o apere Huggies Dry Comfort ya hae.
0: Dumela hle diponka ponka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
1: Yo, kelelonyana ya hae dula le tjhatsi. Mme ha ina mathata hle mangwane. Ke nepia pele kwa no Afrika Borwa e fanang ka tshireletso di hora tse 12 ka tshebetso ya yona e monya mongwa ba ka potlako. E dilae o meneng ka paneng. Huggies, we got you baby.
2: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa hore ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Kentucky Tuesdays e gotlile.
4: Stop.
3: Fumana maka a 5 a original recipe chicken.
4: Stop it.
3: Lady Zinger wings tse 5 ka 85 randa ka.
5: Stop it, I like it.
3: Clock it. Mme o boloke 54 randa ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona ka labobedi lena fela KFC fela. It's finger licking good. Ho na le melao na dipehelo.
6: Tembisa.
7: Oh yeah.
6: Le khubula lona la gaso ke 88.4. Hape ke na ho SABC Plus A. Le sedi FM ke molelo.
8: O tia strata mvolovolo banna ba nomvolino banna. Banna ba nomvolino banna ke re monna ku dumedise ke re monna. Ke sonta se mnate ka mmino o mnate re iketlile monana ke na le tshidiso. Ke na le kasongo. Ke na le mojalefa, ke na le mauthaka kaofela ka monana a kgannelang di-taxi ka moo ka saekeng la bibi ka moo re iketlile ntse re jela wena mvolovolo ke mdene ka moo ka petsana re itse ka monana.
9: Velimolo, Bolo, ho lesedi FM.

0: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Kananelo ya kopo ya Capfin loan e putla ka ho feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo morudi ya se ngotseng.
2: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsa ka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka le hlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonteng ya ka.
1: Etsa kopo online o tlo bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
3: Tshebeletso e ratwang.
4: Hi Valolo, hi Valolo. Mino o monate ka sontra. Ke ditsela my daughter. Ke di puo ka mama ka sabere.
5: Hi, hi Valolo. Kumametse kujile ka tsebe. 89.4 ke le phomolong yene mane. Thank you Velisto.
6: Tumela the heavyweight molebeng tumeng o mametse ka tumelo le paraisi re ka o fela strateng se solo sa lesedi FM ke iketlile ke tswa kerekeng ke tla arohana le wena mane horeng ya boraro letsatsi la ka ntse le tsamaela ha monate ke a leboga bye
7: ha o veli moloshi ha ngwana mme re dutse re iketlile ngwana re lelapa ngwana mme re mame re tsetsebe tsa rona radio e leng ya rona ngwana mme ra utlwa ba di theola ngwana mme ba di theola theole beli re na le wena ke mashangasa ka monyakeng
8: hai le sonta ha o iketlile o etsa eng re le na neo la re ka ofe le veli moloi au tia strada.

0: Hey, Ngolisto, jwang ke thoko mpise ka mona ka pump pressure extension 5 ke ntse ke dutse go mametse le nna ka mino o monate shapa ntate shapa mino o no
1: feli mbalalo o mametse ka mino ha o monate ka lekhubula 18.4 ke tsile ha monate mino wa ha a go phodisa mo maikutlo
2: Kgotso, kgotso, kgotso, mbalolo, mbalolo, ko jile ka tsebe ke le ka mo ka tshia mebi. Mmino wa mona tinta tinta, ke ngwala assignment ya mosebetsing. Ke a leboha mbalolo, thabiso ga tebetsa mebi.

0: Mamedi mano mametse Celine Dion are nothing broken but my heart. Hey mamedi Celine Dion mona la ratwa le fedile ke motho a moetseng hore hu ile ha iba manadi ra ba mmoho ra tswa mmoho ra thaba mmoho kore ho ba monate empa ha ho fedile bophelo bo tlamaya bo tswele pele o kekebe wa dula mo fumanang mo America ba mo bonang hore ka nnete mona ha o sana letho ha le fedile o lekile o letsietsa tupa yawa wa lega o le ruka a ngwana mme ho tswana fela are ke tsa maile a ke hane pelo ya ka e bohloko empa nna ke ntse ke felletse ke na le tsohle ke ya pi nothing broken but my heart mashuma mabedi ametso emina mamedi metso tsoga mara hora ya bobedi dumela mohlodi e ke moratang wa tshebeletso ya lesedi holele haufi mo gatso e mametse ka jeno mamedi re mokgatlhelong wa boraro ko qetela wa lenanao la hawa la re kaofela mo re renga mino mino mino mino mokgatlhelong ona wa boraro mamedi ko qaleletse ka pina tse tharo tse monate Celine Dion nothing broken but my heart the Bee Gees for whom the bells tolls Kawatelapine Manate, Phil Perry, are keep me in the dark tonight. Eh? Ah, Havatli, Huvelal Mabon, Vancouver's Abinani, TP, Teddy Pendergrass, 10 of the Lights. Tsvanagong, we are Mobojwalo, where's our Manate? Well, if you, who refella? Ga ke re thaule ganya mamedi re ke na moje
1: ke nna go ya se tswa mpelu le nanong la re ka ofela le vele molomo
0: mamedi o fela o le jwalo ke na kwa baratani he tsebelesong ya lesedi ntetsetse mano 086 000304 o reng ho moratuwa wa hauka jeno molaetse o dutseng pelong ya hao ho le hakwela pelo ya hao ho molekane wa hao ho mmabana o reng ngwaneso mohlomong sa tswa mofumana lena le beke wa utlwa re yo vele ke fumane motho mona ke nako ya se tswang pelong ho le sedi FM dumela dumela ntate wa pele
2: I'm
0: not doing one of Mikima.
2: I'm forgetting the mobile place in the machine, Christina.
0: Mofugang, or ring home or two or how?
2: Ah, Jerus Mohovilly, I'm a rattle rat to lean. Le Kipo, I announced in the Ligia Machine, too much like Mosopago Fun, Le Sarago, like a Vicky Moho, particular rat to lean. Le Yolovi.
0: Okay, hi, Pila Homo.
2: What do you do, Ophinian?
0: O mo hopotsa la ho finyana lo wena mona mofokeng.
2: Ke mo hopola la ho finyana lo.
0: He mona ho mona ate ya.
2: Amna di lo mona ate ka ke ntse.
0: Phoga ke ya le bua ha o le be jwalo le rato ngwana mme mo rate fela jwalo.
2: A dangile.
0: A re ke mo hlolwetse le hana mona. Ha o finyana le nna mvololo. Mamedi dumela.
3: Hello mvololo.
0: Ga itsira ga le kae?
3: Ke mme a botle thabane mme machaba mona fikise ke mikhileng
0: ela machabi
3: eh ya o ke bua se tsong pelong
0: yes
3: se ya motho ngwaka
0: alala
3: ndate thabane ka mona ka Bloemfontein
0: o reng ho ndate
3: ke re ndate thabane o tsebe motho waka ke wena fela ke a morata motho wa ka e o ntate wa ka rena dilemo 33 years kapa 35 o tlo ona va
0: le etsa bokae le motse kae
3: 35 years 35 years
0: le le mmogo
3: se le mmogo bolulo o ke mogata ka la bo e kgolo e khube e tsa ke tsi so tshabane ka blompanteng ka mo ke re yena wow
0: ha o mothabetse mmitsa manda de tshabane
3: ke papa
0: au yena abageng he ha ha araba
3: o no ha mpisi jwa ha jabe ja go o motho wa ka tsama mabotle
0: ah
3: o mpisa ka le pase o re mabotle
0: ah ah ah ke ya le bo me wa ka hle ha o be jwana ho wena le ntate
3: bye
0: bye bye mami ho mabotle papa Dumela veli ke kopa ho roma mane motseng wa Maokeng Grossdade ho ntate Paseka Mohlubudi ke kopa o mo jwetse hore wa ratwa o dutse hantle pelong ya ka ntate o boitumelo o bohlokwa ho nna ntate ke dula ke thabile lebaka ke wena rato laka bathong ho tswa ho mosadi wa hao Matumelo Mohlubudi wa Leboa are ke dula ke bososela mveli wena veli moloi ka lebaka la ntate mona ho ngotswe mo mamedi re ke mahaleng ke tsebe o tla bala hantle khotso le sedi dumela
4: hello la pali guy
0: dadde ke a phela o petsantse ngwana mme
4: eh mari ke mutau ga bua ka mo
0: yes mutau ngo reng wena
4: ka ka tlo ka mo ke la le motho ba ka tsa ba ka mo ba ka motho
0: tau
4: ba u kwa ba u kwa
0: ke u tla handle tau
4: eh ke mambo pa Elizabeth Khumalo
0: ke mme mang
4: ba u kwa
0: eh o re ke mme mang
4: eh mara la le ha yo o le le tsu ka ba le boloka maluma hai
0: ah eh ria le bua tau wa mrat thank you tau ke le bua mahala ma media wa hlaka hantle le sedi dumela
5: hello le kai
0: ngwana esu ke a phela ntate o petsantle
5: a ke a phela
0: ngwana mme ke mangoletsa le kai
5: a ke ka mona ka devene ka mona
0: o mangwe na
5: mga motho motshene
0: o reng o moratiwa wa ngwana mme
5: ke re e makatlo ka mo ka tieleng bo right ko rata rata rata rata rata ka pila ka go fela ke nana ka wena fela ke kukula
0: eh
5: ha ke nana ka wena fela ngare ka tsama ka mauti ka kwa devene mo ka mauti
0: alala ke kimme ma kimme mang makatlo
5: makatlo motshene
0: wa mrada ndadi
5: ha ka kang ka pila ka go fela
0: ha o bone emong
5: haya ke mo bona yo mongu bona ka re di ntse di ka loma di a bubula ho ho ho ke bale
0: ha a ngwana mme ke a tsapa mo mabetsi u tlo hantle e ga tsile o ikutlwang ka yena
5: ke ke bo e
0: a re ke morata rati rati lo tlwa ka maoto mona Durban nka tlwa ka maoto mvololo mashuma mabira mesiro bo mesiso mo mamedi pele wa tla hora ya boraro ke nako ya setswa mpilong mona ho lesedi FM Sonta beginning hashtag kina go ya setswa mpilong khotso veli ke ya leboha ka mmino monate o hlabolla mpilo ngwana mme re ya leboha are ke kopa ka motsotso ona ke lebohe le hodimo ka o nkabela mofumadi ya jwalo ka ya bophelo mbaka Mankosana Julia Tsotetsi Zwane Omane 3758 Themba Kubeka Refeng Khotso Dennisville Are ke tseba urata ka lebaka la haye maemo a mangata a bophelo ba ka bonile ba pholoswa ke yena bathong Oh mophulusi wa ka. Oh mophulusi wa ka, oh mophulusi wa ka bathong. Veli. Ei, bale e re ke bone. ara mosadi wa ka ke kopa o tsebe o haufi ha holo le pelo o mosang o meng o rutile pelo ya ka ho hauhela sho ara di posong le khalifong tse telang bophelo ba ka ke yena nthusang ho nka le fielo ke di fiele hole le bophelo ba ka mangosana ke wena motsietsi wa botlhokwa ya tshepalang bophelong ba ka ka wena oh ke wena ya nkgothatsang ha ke fellwa ke matla sho le ha ke batla ke inehela ke wena fela ya dulang a mpontsa bogoni ba ka bo ipatileng leetong la bophelo ke tla dula ke eme pela ha o mme wa bana ba ka mme ya ngola malaetso no monate a reng ke tla dula ke le haufi le wena wena mophulusi wa ka wena ya rometsweng ke le godimo ke mo supa tsela navigator Shaba Zwane Omane Val Marina a re ke se o ditaba mvololo. Oh yes, God send you. Metso singa mashuma mabira metso sile singa pele hotla hora ya bararo le CDFM. Hasina Kip of Johnson.

0: Eo he momamedi ke yona pina setšhaba ya Afrika Borwa nkosi Sikelele e Afrika. Gape jana he re ile ra mamela pina setšhaba ya na ya Tanzania Mungu ibariki Afrika ke ore God bless Afrika ke tsona he dipina tsa setšhaba tsa naga tsena tse pedi. Jalo ka ke bontsha he momamedi o re ke papadi ya loto la bobedi ke tsona he tsena tsa mogatlhelo wa bobedi bakeng sa o phunyeletsa go ya papading tsa mopelo fatshe tsa barwetsana ba ka tlase go dilemo tse lesome le metsi supileng. Mme re shebe he o rena bapadi tse tlang papadi di nageng tsena ka bobedi ke bafe. Re tla qala pele ka o lekola naga ya Tanzania. Mokotliso wa bona ke Bakarishime sethibathibane sa ke Nusra Jafari. Go tloa mona re na le Sendi Masasila, ebe Janeth Mtunlanga, rebele Lucas Mtunzi, ebe Divotha Mgambo, ebe mokapteni wa bona Elizabeth Chenge, rebele Fatuma Shangambe, ebe Asha Ramadani, rebele Krista Bazali, ebe Helena Muntugai, mme he bapadi se bapala molengo ka pele mne ke Bahati Kizaguzi. Ke tsona he bapadi tse kalang papadi naheng ena ya Tanzania. Re sheba baditseng banke mane re na le Salima Ndigi, rebele Yasinta Kulua, ebe Denley Juma, rebele Mary Mshana, ebe Robi Ngenya, rebele Fatuma Kamisa, mohole Anita Thomas. Ke tsone he dirisefe tsa naga ena ya Tanzania. Re sheba tlhakore la tlhopha sa naga sa Aforika Borwa se re ne ke tswang ka gore fela ke Bantwana. Mokwetliso wa bona ke Ntombi Futhi Khumalo, sethibathibane ke Dakalo Mafumo, rebele Alwende Mbata, ebe Lele Thando Havene, rebele Ntokozo Parayazi, ebe Thorisho Mphelo, rebele Kwezi Khoza, ebe Rethabile Molefe, ebe Katleho Mohale, rebele Aliya Jacobs, Pulani Cladis Moloi, mohole mokapteni wa bona e leng Katleho Malebana. Ke bone he ba Aforika Borwa ba kalang papadi e leng Bantwana. 37 tsa bona mane re na le Okuhle Sithole, ebe Nhlanhla Daisel Mkhari, ebe Farah Thomas, rebele Lisa Khayo, ke Situlweni, ebe Andiswa Zuma, rebele Marcelo Ledwaba, ebe SM Chumjwe, rebele Samkelise Mthembu. Bano he ke ba Aforika Borwa ba dutse mane he bomamedi bankeng, ebile he papadi e tla thagoa. Papadi e tla thagwa bolo se tlhongwe mane he go bunya lebala e tla thagwa he karolo ya pele papadi e tla re bona rena ke na FM e tla ngo sebetsa ntle me karolo ke na pele papadi bona la hore na ina ya Tanzania e tla ba bona he batlang go khotha bolo a tla re sheba he ba tsamaisa papadi na moletsa phala ba e khotha he mo mamedi Tanzania ya letsa phala ke Hanja Vola Rosa o tswa ka mane ka na nya Madagascar ba mo thusa nga ke Queen's Victoria o tswa ka mane ka Mauritius rebele Windine Ramboro le ena o tswa ka mane ka Mauritius o tla mona ofisiri ya bona papadi me ke mo fumatsana Elori Virginia ya tswa nga ka mane heka Mauritius ha mesh commissioner ile Sindine Babara yena o tswa ka mane ka Eswatini ke ka mogota badile nka teng he mo medi jalo ka ke tlhalositse hore ne papadi ena heke ya lotla bobedi me be ke nyane o feta Afrika Borwa ile tla ka mane ka Zanzibar na henya Tanzania me Afrika Borwa Bantwana ba ile ba hlolana ya Tanzania hemme ka dintlha tse pedi ho noto papadi ena ke lotla bobedi mona mailong re hemme na ha F e ha pa mona ka patla ngo sebetsa hantle hemme ba ke ngesa maotwana mabedi ba tla feta ba fetela mogatlong wa o katela ile mogatlo wa boraro hemme ho tsona tsena tsa ntshana ba ke ngesa fumana na tse hlano tse tla ngo le ba papadi ntsa mo pelo fatse hemme ha mama rausi le monsene hemme ka mane ka na henya moroko jalo ka ile mona papadi sentse thaguile ena re fela le motsotso e sa tswela pele ile noto Afrika Borwa e sa le noto na ya Tanzania gore go utlwe hemme Ernest Makaya hore na ngwana mme re tlo lebella papadi jwa jwa lo ka re tlhalositse hore ne ke papadi ya lotola bobedi Afrika Borwa e leng Bantwana ba ile ba sebetsa hantle ha bana ba le kamane ka Zanzibar.
1: Ha ke dumedisa thabiso ke dumedisa lomambi wa Lesedi FM hohle wa metseng a le teng e tlo ba papadi e matla hore jwa ka so tlhalositse hore le ho ja ba Bantwana ba ile ba hlola papadi eno re a tseba hore Tanzania ile ya ka fumana monyetla hore tla iphumana dipapadi tseno tsa mohope wa lefatshe mme le kgetlo lena ba tla leka ho sebetsa ka matla e le hona hore le bona ba tle ba iphumane ba le mokgatlhelong o latelang metsong yena kapa metswaneng ena ya papadi e qadileng re bone Tanzania e le yona e nkang papadi e isa naheng ena ya rona ya Afrika Borwa mme re bona dihlopha tsena ka bobedi di bapala le walane la 433
0: mwana mme ke a leboa he Ernest Makaya mmamedi re tla tlhegele ke gore re oneletse papadi ena le ena re tla le ka gore re oneletse papadi ena le yona bolo ke yana ka radio 18 tsa Afrika Borwa ba le ka raka made Tanzania pa se thibathibane sa Afrika Borwa wa yamoela ka mane Dakalo Mafumo wa yamela kamane dakalo mafumo ibilo raile boletile kamane dakalo mafumo empa ke nyalo to kamrao Lucas Mtunzi inele na ya Tanzania ibile ke bana ba khutla ka bolo mo mamedi Tanzania ale ka phamisa bolo Asha Ramadani ibile khutlisa pe kamane Ramadani ale ka tswa ka bolo tla ka mona ka bo primera ma le ka feta Ramadani ba ile monkela bolo ma ale ka monkela bolo hemme ke kwezi khosa ma ke yane ba monketse bolo ba le ka khutla ka bolo Afrika borwa ka mo le ngona ka bo primera ba le bana phamisa bolo alwande mbata empa ke yana ba hana ka bra Tanzania ba boela hape itula ka tlhom nda etla mona go bunyala bala bala ka go itseka nda ba nyolwa ka bolo he mo mamedi Tanzania e feta ka mana ka Helena nda muntu gai ke ya no ka ntsa bolo ka mana muntu gai empa ke nyalo to ka mrawo ene le lutando e havene Afrika borwa ba iphamisa pe ka mana Tanzania empa bolo etsola ka ntle ka mo lengwana o ka botshabela ka re lo nyala bala ya Afrika borwa ba tla yagela Afrika borwa ka mo lengwana o ka botshabela o lo yagela le letho e ke letho le letho havene ya longwe yagela Afrika borwa mo lengwana o ka botshabela ba lebala e le noto noto he ke noto Afrika borwa ke noto Tanzania ke itse ke loto la bobedi he mo mamedi papading tsena tsa barwetsana ba ka tlase go dilemo tse lesome le metsusupileng bakeng sa ole ka o phunyeletsa go ya papading tsa mogope wa lefatshe ke itse mmamorao selemong sena he mo mamedi kgodinyane ya mphalane le kgwedi ya Pudungwana mme papadi tseno tsa mogope wa lefatshe tsona tsene he tsa barwetsana ba ka tlase go dilemo tse lesome le metsusupileng di tla tshwarelwa ka mane ka nageng ya Morocco di tla tshwarelwa ka mane heka nageng ya Morocco e sale noto noto metsotso ke meraro ke noto Afrika borwa e sale noto he mo mamedi Tanzania e ba tlotse bolo Afrika borwa ba tlagela bolo ka mane ka botshabela Sandin Masisila ke yanwa getse bolo ke Tanzania ebile tla mona ba rema lebala ba le ka wetse ka Afrika borwa gutla ka bolo fetisa bolo ka mane re thabile mo lefeme ba nka ba le ka iphamisa ba bea pele e tiana ka mane le yena Alia Jacobs ra le ho le empa irela ka thoko ba irela ka thoko Afrika borwa ebile a neng a re wa rra ke ena re thabile mo lefe ke ena a neng a re o raela maano sethibathibane sana ya Tanzania e leng ena Nusra Jafari o tla tlosa bolo ka morao ka mane he Nusra Jafari e le noto noto he momamedi metsotsong ena e mene karolong ena ya pele ya papadi lotong la pele he momamedi ana a tsena dikopane ka mane ka Zanzibar bekenyane ya go feta Afrika borwa ile a tlhaba ntlha fela pele go metsotso e metlhano ntlha bona pele ile a kena pele go metsotso e metlhano ila kena pele ho metsotso e mehlano ke bane Tanzania ba le ka le bapele ka bolo Krista Bazila o ntsha bolo isa ka molengwana ka botshabela ka rolong ya lebala ya Afrika borwa ba tla ka bolo Tanzania ba re ba iphamisa hape ka ntlo 18 me lo le ka itseka ka mane ba hatimi e kiza kuzime ke ano kena ka 18 ka mane kiza kuzime empa mo mankela bolo mba ba tswa ka bolo mrawe ka molengwana ka botshabela ma itswa ka mane ka Alwande me phamisa bolo ka mane Alwande mbata wen ka ibya pele ba le ka imathela Afrika borwa mba ba tinga mra ka mane Tanzania a re wa itseka hape mo medimi e kwezi khosa mba empa mo mankela bolo ka mane kwezi khosa mba ya khutla ka di vota mgambo ke ano ntsha bolo di vota mgambo ba rimba le bala Tanzania mba ka ra khubya le balamba bolo e kena lotonga la Christina Bazila phamisa bolo ka mane Bazila empa ba hana Afrika borwa pembe ba le ka khutla ka bolo o tengo ba nketse bolo mba ke Sandi Masasila e ke ano Masasila mba wen ka ibya pele Tanzania e tla ka Asha Ramadani o kena ka bolo Ramadani ke Tanzania ke o tla ka bolo mba o ntsha bolo ka mane Ramadani ba tla bankela bolo Tanzania mba empa ke ano ba le ka wetse ka he mmamedi ba le ka wetse ka ba rimba le bala Tanzania qetelentsitse Krista Bazila ke ano fetisa bolo Bazila wa ebya lotola bahati me ekiza kuzi ka molengwana o ka botshabela kiza kuzi a enka ene letsa janeth muntu ngala ka molengwana o ka botshabela ka kena ka bolo rwa feta ba monkela bolo ka mane Helena muntu ke muntu gazi ba monketse bolo Afrika borwa ba ba itshola empa ba teng hape ba rimba le bala mona Tanzania me tsutsungena e mehlano ka rolo nyena pila papadi me ele noto noto ele noto noto he mmamedi noto Afrika borwa ile noto Tanzania bolo ke ane le bapela hape ka Tanzania etla ka Helena muntu gai ke ano ntsha bolo Helena muntu gai ka ntle o di etinitsa Afrika borwa ba lahlelwa ke bolo Tanzania ma ebile ba tshola bolo hape Afrika borwa ka morao ka mane etla bona hape ba rimba le bala noto Tanzania noto Afrika borwa metsotsongena e tsheletseng ka rolong ena ya pela papadi o theposo mono ba rimba le bala Afrika borwa ba bapetse hampe Fatuma Shangebe ba bapetse hampe Fatuma Shangebe o theposo Afrika borwa ya molato ke kwezi khosa ya molato ke kwezi khosa ba tla tlosa bolo Tanzania ilo tloswa ke ba rima le bala mono ke Lucas Mtunzi ke ano phamisa bolo e telele ka mane Mtunzi be e kena ka re 18 tsa Afrika borwa mba emba ba tla tshola bolo mba ba qetela ba ntse ka rolo nyekotsi e tla hape mona ba rima le bala ilo theposo Tanzania o theposo he Tanzania badia ka mane kwezi khosa badia kwezi khosa e supile he metsotso karolong ena he momamedi ya pele ya papadi mme bogolo ba dipapadi tsena tse e bapalang tlhopha sana sa Afrika borwa bantwana ha o sheba fumana hore papadi tseo ba di bapala ntlopeng sana ha e ke papadi ya bobedi boholo ba bona ba bapala papadi ya bobedi he boholo ba bona papadi tsena he tsa Afrika Borwa ha bana ba Tanzania motho ba sheba fumana hore ba batla ihleba sa bapetse papadi nyana tse mmalwa ba bang ba bapala papadi tsa bona tsa boraro ha bang he ba bapala papadi tsa bona tsa bone setlopeng sana ha sa Tanzania mme jwalo ka ntse re bua ka tsona papadi tsena he tsa mohope wa lefatshe tsa barwetsana ba ka tlase ho dilemo tse leshome le metso supileng Afrika Borwa he mamedi se ile a kgona hore e tle phunyeletse ho ya papading tsa mohope wa lefatshe tsa barwetsana ba ka tlase ho dilemo tse leshome le metso supileng ka makgetlo a mabedi ha bana ya Tanzania he ba ile ba ya ka kgetlo le leleng ebile bana ya Tanzania ebile yona he setlhopha sa naga se le seng fela sa ileng sa kgona hore se fitlhe dipapading tsa mohope wa lefatshe se fitlhe papading tsa mohope wa lefatshe papading ya bolo ke bona he bana ba ka tlase o dilemo tse leshome le metso supileng fela ba tla ka bolo ka mana Afrika Borwa empa bolo ya bahlola o teng se thibathibane Nusra Jafari thiba ka loto ka mane Jafari na rokeana ka bolo Pulani Tladis Moloi empa e mohlotse ka mane Pulani Tladis Moloi ba tswa ka bolo morao Tanzania ba phabisa ebile bolo ke ena tswala ka ntle ka moleng ona o ka bophirimela balabala e le noto he Afrika Borwa e sa le noto Tanzania itse tlhopha sena sana sa Afrika Borwa he ha se re neketswa jolo ka re tseba gore ditlhopha tsana tsa papadi ya bolo di nne re ne re di tsebe ka mabitso a theneketso bana he bona ba tsejwa ka gore ke Bantwana ba tsejwa fela ka gore ke Bantwana a thi he ba kaudimo ke Banyana Banyana e ba baholo ke Banyana Banyana o tlo agela bolo ka bophirimela balabala Afrika Borwa e ilo agelwa ke ena Thorisho Mphelo e ke anwa getse bolo ka mane Mphelo ba ikenya loto ba ntshetsa ka ntle e ntswa ka mane ke ena Mgambo ebile ne se Mgambo e ne le ka mane Shangebe e ne le ena Shangebe Tanzania ba tla agela bolo he mo medi Afrika Borwa ba teng batho che Lucas Moripe le hoja e se batho ba bangata hakalo empa che motho a ilanyana wa batho wa bona hore ba teng ho na ba ile ba utlwa go eletswa hore ho tla ba le papadi ya phunyeletsa ho ya papading tsa mohope wa lefatshe bolo ke a ne gutlwa he ka Tanzania karolong ya bo bona le bala ebile a re kauntsha bolo e ne le Christina Bazila ke yeno gutlwa ka bolo Bazila benka isia loto la Helena mna Montugai ke yano e bia pele mane Montugai a ntshetsa bolo ka ntle Afrika Borwa o e ntsheditse ka ntle he mo mamedi e tla kena ya gerwa ke Tanzania karolong ya lebala ya Afrika Borwa e ntshwa ka morwa ka mane ke Ntokozo Parazai e ntshwa ke ena Ntokozo Parazai Afrika Borwa ba le ka kena ka bolo gape bana ba Tanzania empa ba hana Afrika Borwa e kena lotola o batla go feta he mabedi bahati e Kizakuzi e ke ba tamonkela bolo Kizakuzi o ya pele ka bolo ke Tanzania ma ba monkela bolo empa ba itse ka gape ba rimba lebala ke ya ne tla ka Asha Ramadani ke ya no ba pala bolo ka ba chabela Ramadani me we le bisa lotola na Mgambo e ke o tla ka bolo ka mana Mgambo ba bisa bolo ke Tanzania ka ntlo di 18 Afrika Borwa ma ba tshola ka mara wa Afrika Borwa e tla gape mona ba rimba lebala Tanzania ba re ba itse ka ma e tla ka molengwana ka bo primera ba ya pele ka bolo Tanzania e tla ka mana ka Janetha Mutulanga e ke ya ne Mutulanga o la ka o feta ka mana Mutulanga ba tla mapala hampe ba mapala hampe ba mapala hampe he Mutulanga o tshe poso ke alona Afrika Borwa ka rolo nyabo bona le bala poso ke ha o katleho mohale poso ke ha o he katleho mohale o ba pala se tlhopa sa papadi ya bolo maoto sa basadi sa Kaizer Chiefs moritsa na eno he katleho mohale ka rolo nyina he mo mamedi ya pele papadi e le metso tswele shome ke noto noto ke noto Afrika Borwa ke noto Tanzania ke tsone he papadi ena ke yona ya uphunyeletsa o le ba papadi ntsa mope le fatshe o ba retsa na ba ka tlase ho dilemo tse leshome le metso supile ba ilo phamisa bolo he Tanzania e tla phamiswa ke ena Divora Mgabo Divora Mgabo Mgabo ke ena ilo phamisa bolo eno e hlongwe mfatshe ke ano o raela bolo se tibatibane bolo ntle ya ba hlola ka mane he Tanzania ya ba hlola ka mane he mo mamedi Tanzania e tla kena bolo e tloa morao mane Thaumi Kwalunga ilo tloswa ke se tibatibane sa Afrika Borwa Dakalo Mafumo o lo etlosa Dakalo Mafumo o tla etlosa morao Thaumi Kwalunga Dakalo Mafumo tlhopha sena sa Afrika Borwa jolo ka ke bontsha hore ba ile ba kgona hore ba tle ba phunyeletse ho ya papading tsena tsa barwetsana ba ka tlase ho dilemo tse leshome le metso supileng a makgetlong a mabedi kgetlo la pele he mo mamedi ebile ka selemo sane sa 2010 mo e leng gore dipapadi tseno tsa mohope wa lefatshe ho barwetsana bana ba ka tlase ho dilemo tse leshome le metso supileng di ne di tshwerwe ke naga yane ya Trinidad and Tobago a le moseno he sa 2010 mme tlhopha sena he sa naga sa Afrika Borwa ba ile ba tswa fela ho tsa pele kapa mokgatlhong wa pele ba ile ba tswa he ho tloha mona ka lemo sa 2018 ba boela ba phunyeletsa Afrika Borwa he mo mamedi lekgetlo leno la bobedi mme papadi tseno he tsa mohope wa lefatshe ho barwetsana bana ba ka tlase ho dilemo tse leshome le metso supileng di ne di tshwerwe ke naga yane ya Uruguay ene le Uruguay ene ile ya amoela baite he magetlong ano getlong leno la bobedi ha Africa borwa ene gona re etle phunyeletse le tlhopa sena sana ha sa Africa borwa bantwana le bona bana le story he mo mabedi bona ho sheba fona re ke tlhopa sa pele sa papadi ya bolo maoto sa basadi sa basadi sa re se phunyeletse ho ya di papadi tsa mo pelo fatshe kwa no Africa borwa bane se tlhopa sana sa banyana banyana re batle ba phunyeletse e bile ka moradi le motse robong ka mora re bantwana batle ba phunyeletse ho ya papadi tsa mo pelo fatshe ya ba he ka moradi le motse robong ka mora re bantwana ba le be papadi tsa mo pelo fatshe ya ba he banyana banyana ba gona re batle ba phunyeletse ba gona re batle ba phunyeletse ke noto noto e sale noto Africa borwa e le noto he bomomedi na haya Tanzania ba tlo agela bolo ka bophirimela ba le ba la Africa borwa ya gelo ke Torisho Mphelo e tla gelo ke ena Torisho Mphelo o tla ya gela ka rolo nya le bala yana ya Tanzania ka bophirimela Lucas Muripembe ke yana wa gela bolo o le ka bia pele mme le letsa ka mane Alia Jacobs o ntsa bona ka mane Alia Jacobs e bile ifitsa ka mane ka tlo mohale empa ba hana ka mane le ke ya ka ntlo di 18 Africa borwa ka ntlo di 18 tsa Tanzania ba re ba feta ba hana ka mane Tanzania ba ke yana o tseka bolo he mo mabedima Montulanga o tshola bolo ka mane Montulanga ba hana pe ba re mala bala Africa borwa ba re la pele kwa namba ka rolo nya le bala Tanzania empa ba hana pele bona Tanzania mme ya gutla ka mo captain mme Elizabeth Chenge ke yana Chenge mme o isa bolo mane ka bachabela ile ba pele mme ka masasila o tla ka bolo masasila o batla ra a irela ka thoko a irela ka thoko e bile re ona re ka a le ka rela o se thiba thiba ne mane e ikela ka thoko he Tanzania e ba hloze e tla kena tloswa mara thao me kolong dakalo mafuma o tla tloswa he metso tsonyana e le shome le metso meraro ka rolo nyana he mmamedi ya pela papadi e sale noto noto ke noto Africa borwa bantwana e ntse le noto he na haya Tanzania Inse le noto na haya Tanzania. O tla itlosa Dakalo mafumo. Re ile bolo ka mane mafumo bile bolo etswala kantle. Re etswala kantle mo mejolo ka ile mona re ha ba metsotso e le 15. Karolo nyina pela papadi e le noto noto. E le noto Africa borwa e sa le noto Tanzania. Re ke re utlwa hengwana me Ernest ha ile mona re se re fitile. Metsotso nyina e le 15. Ho sobele ntlha jolo ka tlhalutse ka re lotong lane la pele Africa borwa kana kwene hembe ba ne se ba ile ba hlaba ntlha ya bona pele ka morao re ba papadi nyeno he ba tle ba hlole papadi eno ya bona ya pele ya lotla pele ba e hlotse ka dintlha tse pedi ka mane ka Zanzibar.
1: Ka genuine nangwana mme ho bona la otlo ba thata ho lo Africa borwa ho bane ha ho bona ha le rena ntla e tlatswa ka ho bane Africa borwa e khono fitla ka mekwallo ya hlopha sena sana ha sa Tanzania mme re bona ile Tanzania e nang le taolo e kholo papadi nyena di papadi tsena bo sha gembe mane moleng o ba re mbalala bo chenge ke tsona di papadi tse bang di laola murithito wa papadi yena hlopheng sena sa Tanzania mme u fitela ka na Africa borwa mo hlomong se bang se ka ba thabisa ke taba ya hore ha ba soka ba kenelwa ke ntla le ho ja he re bona re Tanzania ke yona e futuang mme Africa borwa e tla le ka mohlomong re ke ke tloela di ntho di le ka tsela ka ya mfuta ona e le hona hore mohlomong papadi impe fela ka pena go nyane ya gefutso ntse e le tsena hore e se ya Tanzania monyetla hore e tle gotlele papadi
0: ke ya le bo he ngwana mme mo mamedike noto noto ntse le noto Africa borwa e le noto he Tanzania e le noto na ya Tanzania yona aba re ne ke tsena ya Tanzania ba re ke Serengeti Girls ba re fela Serengeti Girls ke aba re ne ke tsa he na ha ina ya Tanzania ke le bitso la bona la theneketso ba getse bolo ka bo primela ba le bala ka mane Montunzi a le ka ba pele mane ba re ba phamisa bolo ya karolo nya le bala Africa borwa ma ka ntle o di tini ka mane ka ba chabela ma ba e mathela ma ke yena Brazil le ka feta ka mane Brazil empa mo nkela bolo ka mrawile ba itshola ma ka mane ne e ne le Havene o tshotse bolo ka mane ka ba chabela empa ba boela ba hapile bolo Tanzania e mona ba re mbala bala ma e ke yena lotu lamba Fatuma Shangebe e ke yena Shangebe ya phamisa bolo e telele empa ikela ka ntle Shangebe ikela ka ntle Fatuma Shangebe Dato Saboro Kamra Dakalo Mafumo Sitiba Tibane sa na ya Africa borwa Shopasene he sa bantwana wa tsa re se tsa maiso ke mogato wa papadi ya bolo ya maoto kwa Africa borwa e leng safa ire ha ile tlo Saboro Kamra ka mane Dakalo ke mathe ho bana ka ya dumela re kene ka monaka mabenkeleng
2: Emelt, can I get 150 hour reke quota lintag? And pack you order a platter cow fell. Yeah, extra cheese.
3: Skatso nye hami bro. Tell lamo ya. Get out balance like you boost the gazaga. Who e wallet ya how? Or utuli uli gaming. O banning califa kill banking efe kapaifi.
2: Banking efe kapaifi?
3: Who's wallo bro? Get a straight who e wallet ya how? When I was up a fella, hi. Who's 087 392 0800-055-3838 we modisa.
2: Ya, ka leboha ka zaka o tjana.
4: Dula o le gaming. Lefa hape o lefuwe ho tswa bankeng efe kapa efe ka e-wallet e ntjha e ntlafaditsweng hape e na le tsohle. FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
5: Mabeni taba ke ena hle Afrika Borwa. Nalani e boetse ya ipheta tsohle dikala ka motsotso o re ke keng ra o lebala. Afrika Borwa e tla bapala le Mexico ka la leshomele motsomong wa Phupjane. Hopola maemo a fitileng mo tangtang e neng e gangwe ke lerole. E ba motlotlo boha ha ho gakolwa ha mohope wa lefatshe wa FIFA 2026. Shebella papadi ya pula madiboho ho SABC 3 ka kapa SABC Plus. Ka hora ya borobong bosiu, mme o latele diketsahalo dialemoyeng tsohle tsa SABC naha ka bophara. Sena ha se papadi fela, ke pale ya rona. Boikgantsho ba rona, nako ya rona. All of us, all in. Ka ho fela ho SABC fela, mohasi wa semmuso wa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026.
6: Tsa dipapadi. Holisedi FM.
0: Ele noto noto he mmamedi ele noto Afrika Borwa entse ele noto na ya Tanzania. Mito tukele shomele metsorobedi esengetsa maile karolo nyina ya pele papadi ba. Pamisa bolo kamara kama ne Afrika Borwa empa ba hana ba rimba le bala mona he Tanzania ba. Thulwa ke hlo ya Lucas Montunzi ibile bolo tla ka molengwe na ka bo primela. Baithi ba peletswala ka ntle Tanzania. Boroki a ninyilwa ka ena Lucas Montunzi o le ka ntsha bolo ka mane Montunzi ba rimba le bala ya feta ka Matulanga e ke ya ne ka mane e Janeth Matulanga o ba pala bolo ka molengo ka botshabela ma a le ka kena ka bolo Tanzania ma e bile ke ena wa ikhutlisa pembe e ne le Sandine Masasila ke ya de Masasila o ntse bolo hampe ba le ka tshola bolo Afrika Borwa ba ya hapa ka mane Tanzania ka molengo ano ka botshabela o le ka kena ka bolo ma e tla ka Krista Bazila ke ya ne o tla e kwa ka ntlo 18 ka 18 bolo ka bankotsi ba hana ka mane Afrika Borwa ba itshola ma ntsha karolo nye kotsi e hape ka mane ka botshabela ma wa e tlwella ka mane Krista Bazila Tanzania e ka tla ba fa mathata he Krista Bazila Tanzania ba bile ba khetse bolo ke ane Bazila ka mole ngwana ka botshabela re wa feta Masasila empa ba e kenya lo tshwara ka ntle hona le ba palise dilo mfatse sa Afrika Borwa ka mole ngwana ka botshabela bile moletsa phala o lo le ka hore a shebe hore re tsalang ka ena ke ka tle ho mohale kiena ya dilo mfatse ka tlomale mwana mme jolo ka re hlalositse ka pa ile hlalosa pejana ho bona na hore na ya Tanzania ba tlo ka re lo nyena pila papali bonyane impe felelo re ba hlabile ntlha bona ha o sheba gafe gafetsa entse le bona ba kokotang ka re lo nyala bala ya Afrika Borwa
1: entse le bona ngwana mme ha holo jwang ho bane le dine le tsano tse khutshwane bana ba Tanzania ba di bapalla holo karolong e kotsi le karolo ya hlopha sena sa Afrika Borwa mme o fitlela ha kana bana ba Afrika Borwa ba ntse bana le dikarabo empa di bolo tse bang ba di hapa maotong a di bapadi tsa Tanzania ke di bolo tse fellang hape se hlopheng sena sa Tanzania mane molengo ba re mbalbala sena se ya bontsha ngwana mme jo la ka gila ka hlalosa hore Tanzania e tlile ka nnete ka maikemisetso a hore e batla ho etle hape papadi jo lo ka re tse ba hore ba ile ba hlolwa ke yona Afrika Borwa bekenyane e fitile
0: ba le ka re ba mothuse ha ile papadi tswela pele he momamedi wa khela bolo ka mane Sendi Masasila ile ke ena bolo e qetella e ba hlotse a Tanzania qetella e ba hlotse Tanzania o tla tlosa bolo ka mrao Dakalo Mafumo se tiba tibane sa bantwana ile tlosa bolo ka mrao he se tiba tibane sa bantwana Dakalo Mafumo Afrika Borwa he mamedi bantwana ke hlalositse ka re mogatlo tsa maisa papadi ya bolo maoto e leng safa ke bona he bana le boikarabelo mme shopeng sena sana sa Afrika Borwa sa bantwana mme wa hopola hore he ha re bua ka Afrika Borwa papading ya bolo re bua ka sehlopha kapa ka naha e borwa ba kontinente ena ya Afrika e tsejwang fela ka hore ke COSAFA e tsejwang fela ka hore le batho ba lena he le borwa ba Afrika ke COSAFA ke mo Afrika Borwa e tswang teng mme o sheba bana ba naha ya Tanzania le batho ba bona he mamedi ke SECAFA e ke SECAFA e leng East and Central Africa ba tswa ka mono he ka SECAFA me bona ba ikarabela mogatlong wa tsamaisang papadi ya bolo maoto o tsejwang fela ka gore ke Tanzanian Football Federation TFF ke bona he ba tsamaisang papadi ya bolo maoto naheng eno ya Tanzania e le noto noto e sa le noto noto e ke noto he mo mamedi Afrika Borwa e ntse e le noto he naha ya Tanzania Hamisa bolo ka bophimela ba bala Afrika borwa e ntsha ka mane ke ena Thori Shompelo o le ka bia pele mane Mphelo o a ibatla ke pula ni Tledi Simoloyi ba monkela bolo ka mane pula ni Tledi Simoloyi a tshola bolo ba ntsetsa ka ntle Tanzania e ntsha ke ena Muntulanga e ntsha ke ena he Muntulanga e bile a ntsi tsenke magambo e ntsetsa ka mane ke ena Divota Magambo ba tlhagala bolo Afrika borwa ka rolong ya lebala ya naha ina ya Tanzania ka bophimela bala bala o tlo yagela Thori Shompelo o tlo yagela he Thori Shompelo ke yane o ya bolonga iketlile Thori Shompelo e le noto Afrika borwa e ntse e le noto naga ya Tanzania o tlo yagela ka bophirimela balabala ga o tlela hukung ena e ka borwa bophirima o tla yagela he o leka o ba sheba o leka ore a ba shebe Thori Shompelo o tlo agela bolo Mphelo o tlo agela bolo Mphelo fela moletsa phala o leka ore a bue le ba bang ba dibapadi mane leka ore a buela ba bambadi ba padi Alina Jacobs Moholena Muntulanga o buela Muntulanga Mohole Alina Jacobs ba tla khala bolo he mo mamedi Afrika borwa ka rolo nya le bala ya na ya Tanzania ka mona he ka bo primela bala bala ke a no khetse bolo Thori Shompelo ba tla monkela bolo empa ke yo ka wetseka ya ne Afrika borwa ba re ba itseka Alina Jacobs ba mapala hampe o te poso he Tanzania Baba pala hampe Alia Jacobs. Batato sa bolo Afrika borwa ka rolo nya le bala yana ya Tanzania. Ka ntle ntle he molengona o ka bophirimela bala bala. Ka ntle ntle molengona o ka bophirimela bala bala. Batato sa bolo he Tanzania. Me tlo passe hapa mona he bomamedi. Ho sontso bona la hore e ba mfela Afrika borwa ka sebetse hantle. Ba keng sa hore e skia dumela Tanzania e tle ba hlabeka dintla. Afrika borwa ka pana ha e feta mona ke se ka katatela ditaba naha e tlang ho hapa mona he mmamedi e tla bapala le naha ya Kenya mogahlong wa ho qetela re se re batla fela naha tsenne re se re batla fela he naha tsenne tse tla beng dietsa naha tse hlano ka ba amohedi ba ba 80 e leng naha ya Morocco ke ya phamisa bolo ka mane Aliya e kena ka 18 tsa Tanzania ho tlo tshola bolo ka mane ka botshabela ho tshola bolo mme e Christa Basil e bile bolo tsola ka ntle ba tlagela bolo Afrika borwa Entse le karolo nya le bala ya naha ya Tanzania. Entse le karolo nya le bala ya naha ya Tanzania. Le sona hlopa sena ha sana ya Tanzania. Sa ba rwetsana sa papadi ya bola se khale se ile sa thewa. Ho bane papadi ya bona pele ya machaba e ba ile mba ba pala. Ba ba petse ka le mosa 2020. Le mosa ke tepedi mashome a mabedi. E ne le kala mashome a mabedi ya metso me hlano. Ho di nya pherong ka mane ka Dar es Salaam kana ya Tanzania. Mo bane ba bapala le naha ya Burundi mme naha ya Tanzania papadi nyeno ya bona ya pele ya matšhaba ba ile ba hlola naha ya Burundi ka dintlha tse hlano ho ntlha e le nngwe ba ile ba hlolwa ka ntlha tse hlano ho ntlha e le nngwe ba hlola naha eno ya Burundi ho tloha mona tlholo ya bona e kgolo Tanzania eo ba ileng ba kgona gore ba e fitlhelele ka morao re tlhopha sena se tle se thewe sa barwetsana ba ka tlase ho dilemo tse leshome le metso e supileng ebile moo naha ena ya Tanzania e neng e hlola naha ya Botswana ka dintlha tse supileng ho noto Mese no se tsetse ka la tshelela go dinya tlhakubele ka le mo sa 2022 ka mane ka Zanzibar na he nya Tanzania empa bona mo ba ile mahlolo ka nthatsengata ke ha ba ne ba hlolwa ke naha ya Japan ka nthatsenne ho noto ka le mo sa ke tepedi mashomo ya mabedi ya metsemedi ine le ka go dia mphalane hemme ibile ne hlola matsatsi ya mashomo ya mabedi ba pa dintsa mo pele fatshe ka mane ka India ne di tshwaretswe ka mono he ka India me mo ba ile mahlolo ka nthatsengata bona ke ha ba ne ba hlola Botswana ka ntlha tse supileng ngonoto ke rekoto yana ena ya Tanzania mme ha o sheba Afrika borwa he bona ka bogutshwane papadi ya bona pele ya matšhaba eo ba ileng ba e bapala ba e bapetse ka lemo sa 2002 le robedi 2008 ba ne ba le ka mane ka Yaounde ka naheng ya Cameroon mme Afrika borwa ile a hlolwa ke naha ya Cameroon ka dintlha tse pedi noto papading eno ya bona ya matšhaba he ho tloha mona tlholo ya Afrika borwa e kgolo ya tlhopha sena sa ba retsana ba ka tla so dilemo tse le shome le metso supileng yona ile ya tla ka la mashome mabedi a motsolo mong kgoding ya lwetse ka lemo sa 2019 mo e leng gore Afrika borwa ile ya hlwa naha ya Seychelles ka dintlha tse mashome mabedi a metso robedi ba hlola Seychelles ka 28-0 e ne le kamane he ka Mauritius ke tsalo eno kamane ha ba ne ba hlola naha eno he ya Seychelles metsotso ya papadi ena e seng e tsamaile e mashome mabedi a metso tsheletseng ya mo mabedi e sa le noto-noto ke noto Afrika borwa e sa le noto naha ya Tanzania ke itse ke leoto la bobedi he papading tsena tsa barwetsana ba ka tlase dilemo tse leshome le metso supileng ke papadi tsa go phunyeletsa ho ya mane mohopeng wa lefatshe ka mane ka Morocco kamane ka boroko hoteposo Tanzania hoteposo baba petse hampe kwezi khoza ba di amane ba re mbalabala kwezi khoza hoteposo he Tanzania poso kia hao shangembe hoteposo kia hao Fatuma shangembe batato sabolo he Africa borwa ba re mbalabala ele noto noto ibile kia ne metso tsudu hantle fela o ye mashome ya mabedi a metso supile nge mmwa medika rolo ngena ya bobedi ya papa Karolo ngina he ya bobedi ya papari noto Afrika borwa ke noto Tanzania fela ke anwa yema kwezi khoza fela ke ane wa yema kwezi khoza o bela tsola pele ka papari abalo tlosa bolo he mono ba re mbalabala Afrika borwa karolo ngina pele papari ya mamedi na ya Tanzania e tloa ka mona ka borwa ya e shebile ka mane ka leboya Afrika borwa khutla ka mona ka leboya yona ya e shebile ka mona he ka borwa ba ile tlosa bolo Afrika borwa Ita tlo mane ba re malabala ilotloswa ke re thabile molefe ilotloswa ke re thabile molefe antla fela o qeta o feta ba re malabala o tlaetlosa re thabile molefe e ke ano tabolong re thabile me phamisa bolo etelele empa ipota mekwalo ka udimo re thabile molefe tsa tlosa bolo Nusra Jafari sitiba tibane sana ha ya Tanzania o lo etlosa e ka mroka mane tao mekwalong Nusra Jafari ba super pele kwana he Jafari ba super pele kwana he Jafari ya rakele bone ha ke lokela re ikitle ke neletse ke le neletse bolo empa ke ane ba itlositse ba ntsetsa ka ntle ka mane ka botshabela ba Afrika borwa o ile wa khela bolo he Mamedi Sandi Masasila ke na ya Tanzania ke ano sa khetse bolo Masasila ba itshola ka mara Tanzania ya hape ka mane ka botshabela ma ba khutla ka bolo Tanzania Lucas Muntunzi o ntsha bolo ampe ka mane Muntunzi me hapile bolo ba re malabala ka tle ho ma le bana o le ka ntsha bolo Afrika borwa ba a kenya lotu ba re malabala ka hara go bia le bala Tanzania ba qetela ba hapile me ya feta ka mane ka Asha Ramadani ke o tla ka bolo ma o kwala bolo ka mane Ramadani me a kenya lotu Ali Yanga Jacobs e bile bolo ke ena etsola ka ntle e boela imothula hape Ali Jacobs Batla khala bolo he Tanzania ka bo primela ba Lucas Moripe ka rolo nyala bala ya Afrika borwa ilo agelwa ke Matulanga ilo agelwa ke ena Janeth Matulanga ba supa pele ya pejana kwana he Matulanga o tla yagela Tanzania le ka ba sheba he Matulanga le ka ba sheba rona o tla yagela ma Matulanga Tanzania ore batle ba matamela ke ane wa yagela Matulanga ore ka bia pele mane ba kenya loto bolo e khutla ka Ali Jacobs ba mapala hampe o teposo karono nyela bala ya Afrika borwa Tanzania teposo Helena Montugai o teposo Helena Montugai karono nyeno ya lebala ya Afrika borwa ibile ya kentse loto ke Shangembe ke ena he Fatuma Shangembe ke ena kentse loto e mashoma mararo metsotso karono nyena pela papari he mmameri entse le noto ele noto Afrika borwa Entse le noto na ya Tanzania ba pamisa bolo ka mara Afrika borwa o teng o thula bolo ka tlhoho ene le ka mona ka primela ba bala ma Muntulanga ke ba ne ba le ka khutla ka bolo Tanzania hata bolo ka mana Muntulanga we libisa ka ntlo di 18 tsa bo bona weng ka ene letsa ka mana Muntunzi ke no fitsa bolo Muntunzi a ene letsa Muntulanga ke a no ntsa bolo Muntulanga ba ka bo primela ba bala ba tla monkela bolo ma ba monkela bolo sha Ramadani ya khutla ka Afrika borwa ma e ba re mala bala ka tlo ma le bana o ntsa bolo ka mana ma le bana weng ka ene tsa Torisho ma fitsa bolo ka mana Torisho pelo e tle hape mona ba re mala bala e tla ho yena pembe ka bo primela ba bala Torisho ma pamisa bolo ka mana mbe e ka tlo ma le bana we retse pele ba hana Tanzania ba ba tshola bolo tla ka bona ka bo primela ba bala bile tshola ka ntle e kenya loto kwezi khoza e bile teposo ke ha o ka mona he kwezi khoza o ba petse hampe Muntulanga o ba petse hampe ka mona he ka bo primela ba bala Janeth Muntulanga e tla ba bolo tloswa mfatshe ka rolong ya le bala yana ya Tanzania e bile tloswa ke bona bona he mamedi ba Tanzania e lo tloswa ke ena Janeth Muntulanga wa tlwala re e tle tloswa ke Muntunzi o tla etlosa Lucas Muntunzi ke yano tla bolongwa wa phamisa ka mane Muntunzi ya mane mekolong ya Afrika borwa ba le ka etseka ka ntlo di 18 Tanzania ba tarra Tanzania mo mamedi a sokola ka mane Helena Muntungai ke yani ka botshabela ka ntlo di 18 mme o tla ko ba Brazil ke o hata bolo Brazil ba khutlisa ka mane Brazil ba tla ko ba Tanzania ka radio 18 tsa Afrika borwa Tanzania ba tla hla bantla ba ine letsa setiba tibana wa yamela ka mane Dakalo Mafumo yempa ne sentse pa me flag e ne sentse pa me flag le hoja he ana mo raitse ka mane Asha Ramadani le hoja ana mo raitse ka mane Asha Ramadani ke bona ngwana me boiteko bona ya Tanzania roja he folagane sentse phame ka mane ka botshabela empa che ba raitse bolo entla o se tiba tibane dakalo mafumo
1: dakalo mafumo ngwana mme ho bona ala hore ke tsiba tsiba se hlohla ho bane ke tsireletswa yetsanya bobedi ena ho tswa shopping sena sa Tanzania mme ke lokaka hlabisetse ngwana mme shopping sena sa Tanzania hore ia kokota mme ke ka ho re bonang khape khapetsa ntse e fihla ka mana ka kalonya ya hlopa sena sa Africa Borwa mme ntse gona hore ke fihle le karolonyane e kotsi karolo ya di 18 ke nana hore Africa Borwa se lokelang hore ke sietse hore Tanzania e se ke ya gona mohlomong e hlabeng tla pele ka karolonyana ya pele ya papadi ba lokela hore ba tla ba palle le mekwallo e le gona o tima bana ba Tanzania monyetla gore ba tle ba rahele mekwallo
0: e mashome a mararo a metswemedi metsotso karolong ena pele papadi e le noto noto he momedi e le noto Afrika Borwa bantwana e ntse le noto naga ya Tanzania ke itse papadi ke ya loto la bobedi ke tsone he tsa barwetsana ba ka tlase go dilemo tse leshome le metsesupileng dipapadi tsa go leka gore ba phunyeletse go ya mono he mogopeng wa lefatshe mona he mamedi re mogatlelong wa bobedi mona he re megatlholong wa bobedi bane dinaga tsena tse e lekang go phunyeletsa go tswa kwano kontinenteng ya Afrika go ya mono he mogopeng wa lefatshe di a rotswe koto tse tharo go ile ga ba le mogopi wa pele naga tse mashome a mararo kao fela di ile tsa lwantshana itsetse gapa mono ya ba di a feta ra kena mogoping kapa ra kena jalo mogatlhelong wa bobedi mme one he mogatlhelo kwa bobedi ke ona mogatlho wa bobedi mogatlho wa go qetela wa boraro e tlabe le ona wa go qetela o re tanga go fumana naga tseno he mamedi tse yang papading tseno tsa mogape wa lefatshe go tshwauwe poso kgatlhano le Aforika Borwa ka ntle o di 18 tsa naga ya Tanzania ka ntle o di 18 tsa naga ya Tanzania o ntsa rapaletse Kgwezi Khoza ka go bapetsang pe Elizabeth Shenge mokapteni wa naga ya Tanzania o bapetse gampe he mokapteni wa naga ya Tanzania e leng yena Elizabeth Shenge Chenge ya ke Elizabeth Chenge Elizabeth Chenge fela mamaditse ba gore lotho ya papadi tseno tsa mogopelo fatshe tse tlang go tshwarelwa mono Morocco yona ile a tla ya etswa ile a etswa goding yona ena ga e ne e tlhola matsatsi a mashome a mabedi a motsholomong e tsetswa ka mane ka Zurich ke ka mane he ka Switzerland ile a etsetswa ka mono he ka Zurich ka mono ka Switzerland ka la mashome amabedi a motsholomong mme di sedile tsa bontshwa he dinaga tsena gorena di tla bapala jwang di ile tsa bontshwa tsa bewa he ka megopi ya bona mogoping wa A re na le naga ya Morocco e leng baamoedi ba ba 80 eno he e se tlakile group A e ka mono he ka group A ke yona Morocco re be le New Zealand e be Germany mmogo le Argentina mmogo le Argentina mme papadi ya pele he momamedi e lebeletse gore e tle e bapalo ya kgwedi ya Mphalane e tlhola matsatsi a leshome le metsesupile ka di 17 he tsa kgwedi ya Mphalane e tla ba papadi ya pele e tla ba papadi ya pele he mono o group A Morocco New Zealand Germany mmogo le Argentina go tloa mona mane o group B re na le North Korea re na le Puerto Rico mmogo le Poland go tloa mona naga ya bone e tla tswa kwano he kontinenteng ya Africa ka moraore re qete ge tsebe naga tse e phunyeleditseng jale kef 1 ke yona e tlang go kena ka mono ka group B go tloa mona re be le group C group C re na le Canada Brazil Norway naga ya bone e tla boela e tswa kontinenteng ya Africa e tla ba kef 2 e be re ba le group D go group D mono re na le Japane re na le France le Venezuela naga ya boraro he e tswang Africa e tla ba e nngwe e kenela mono go group D e be re ba le group E group E ke United States of America re be le Samoa e be naga ya China re tla ba le kef 4 le yona e tla kena mono go group E go tloa mona go group F ga re no ba le naga e tswang kontinenteng ya Africa goba group F hem re na le Spain re na le Mexico re na le Australia re be le naga ya Chile ke tsone he tse e leng ka mono ka group F ke tsona tse e leng ka mono ka group F e le noto noto he momamedi e sa le noto Africa Borwa bantwana e le noto Tanzania metsotso ke mashome mararo a metsweseletseng karolong ena ya pele ya papadi e mashome mararo a metsweseletseng karolong ena ya pele ya papadi o tla e otlanya fatshe moletsa phala gore bolo eno e tlebe monyetleng wa dipapadi tsa Aforika Borwa molengwane ka botšhabela ma phamisa bolo a qetela e tshotse e ke ena ka mane ka botšhabela Ntokozo Parayazi ebile bolo e tla tswala ka ntlempe baithiba ka mane ka botšhabela ba le ka gutlwa ka bolo Aforika Borwa ke yane momamedi ba le ka feta o le ka tsa ka mo captain me Elizabeth Chenge e ke ani Chenge me o rwa feta mane ba re malabala ke na ya Tanzania ba le ba pele ka bolo Tanzania e ke ena ba nka bolo ba itle ka bo primela balabala o le ka tswa ka bolo Matulanga e ke ani Matulanga o le ba mo rwa Matulanga fela ka tla ntse Matulanga ba tla ka bolo he mo mamelima e ke Tanzania ka mo lengona ka bo primela balabala ka re lonyala ba Africa borwa o batla tsela empa ha bone tsela go tlisa bolo ka mane Asha Ramadani o itlile mona ba re malabala a enka e neletsa Lucas Montunzi o ntsha bolo ka mane Montunzi ba nyelwa ka bolo Tanzania e ke na lotolamba Fatuma Shangebe e ke ane Shangebe o le ka ntsha bolo ka mane Shangebe empa monkela bolo Kwezi Khoza ba gutla ka bolo Afrika Borwa ma e tla lotolamba Alia Jacobs ba bisa bolo ka mane Jacobs empa o teng ka morao thula bolo ka hlohamba e ne le ka mane Mangambo o ntsetsa ka ntle Mangambo o ntsetsa ka ntle Mangambo ba tla gela bolo he Momedi ba tla gela bolo Afrika Borwa ka rolong ya lebala yana ya Tanzania lo toke la bobedi ke tsona he papa litsa ba rwetsana ba ka tlase o dile motse le shomele metsi supileng ba le ka opunyeletsa ho ya teng papa litsa mope wa lefatshe ba le ka opunyeletsa ho le ba teng he di papa litsa mope wa lefatshe me di na tsetswa ng kwano Afrika tse sendi fitlile mo gahlele ngwana wa boraro ile wa qetela ba keng sa fumana na hatse no tse nne na hatse sendi fitlile mo no he rena le na ya Benin rena le na ya Ghana rena le na ya Ethiopia rena le na ya Senegal rena le Kenya mme ke itse Kenya he Kenya ena he mamedi e tla bapala le naha e hapa mona pakeng tsa Afrika Borwa le Tanzania mona mo ileng gore Afrika Borwa se bile lotu la pele o lo kopana le yona naha eno ya Kenya o ile kopana le yona he naha eno ya Kenya bona ke yane tsona ka ntle ka molengwa ka botshabela ba lebala ba tla yagela he mamedi naha ya Tanzania ile wagelwa ke yena Sandy Masasila ke wa khetse bolo Masasila ibile ke ana ba phamisa ba re ba bala ene le Magambo re retse pele Tanzania ba tahla bantla bolo ntle sitiba tibane saitiba dakalo mafumu ya ba hlola Tanzania ya ba hlola mo mamedi Tanzania a ngwana me Tanzania o ba pala ka mosebetsi Asha Ramadani ane me hantle ka radio 18 Asha ban le sitiba tibane empa dakalo mafumu bo ke o bela pemme a sebeletsa Afrika Borwa
1: ke buile ngwana mmeka ena mafumo gore ke se thibathibane se hlwahlwa ke mmone ka nnete dipapa ba metsotsonyana e fetileng mme ne le monyetla o mogolo wa tlhopha sena sa Tanzania gore e ka tlhaba ntlha gagolo jwang ka metsotso ene e tlhokolosi e le metsotso e tlhokang gore dibapadi di beletse pamiso ya maikutlo mme ke nagana gore Afrika Borwa le yona e lokela go phaphama sephumeng sa boroko seo baneng ba ile le so
0: e mashome ya mararo a metsotso he mo mamedi karolong ena ya pele ya papadi entse le noto noto ke noto ya mahlakore ka bobedi ke noto Afrika Borwa ke noto Tanzania bolo ke yane wa yamoela sitibatibane dakalo mafumo wa yamoela kamane sitibatibane dakalo mafumo sitibatibane sa naha ya Afrika Borwa ke se ku file he dina tseno tse seng difihle mo gahlong ono wa bararo tse seng difihle mo gahlong ono wa bararo o bile le wa qetela bakeng sa re yola re fumane le nane la dina tse o di hlokang he mo mamedi ho ya ka mono ka moroko o leba ka mono ka Morocco maobane Kenya e bapetse ka le kana le Uganda ka noto noto ka mane ka Nairobi papadi eno bapetse maobane he harampa motsiare kwano Afrika Borwa re tshojwalo he ene le hore nyala shomele metsemedi ha Kenya ene bapala le naha ya Uganda ha Kenya ene bapala le yona naha ya Uganda o tla gela bolo ka mane ka botshabela balabala Afrika Borwa le tutando avene e ke wa khetse bolo ka mane le tutando ba khutla ka bolo Afrika Borwa empa ba re ba bala ba nkela bolo Lucas Montunzi khutla ka bolo ke Tanzania a enka ineletsa Divota Magambo e ke anonsa bolo Divota Magambo e tla mona ba re ba bala mba e tena le Fatuma Shangembe ba misa bolo ka mane Shangembe ka ntlo de 18 tsa Afrika Borwa mba ba tla tshola bolo mba hana wa itshola we rela pele kwana ntokozo mba Parazai Afrika Borwa ke ba re ba hapa ba re malabala ma ba le ba pele ka bolo e tla ka mane ka katlego mohaleme o pamisa bolo Alia ka radio 18 Jacobs ka radio 18 tsa Tanzania a rela udimo ka mane Alia Jacobs a rela udimo ke a gola o ile mpapo tla ka ofela ngwana mme Alia Jacobs hobane o na le kera re bo nyane e be bolweno o ile nkana ko ho yona
1: ho fela ho le jwa ngwana mme hobane o nantsana le monyetla ho

0: Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand. Mme re tla sepoliseng o lefella yona. Client Legal e o fakeletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Teko ya paternity e fetohile ntlha e kgolo ya ho bua setjhabeng, mme e ka ba teko e sithabetsang haholo ho etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo eo ba boinotshing. Ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, re tsepamisa maikutlo ho DNA.
2: Afrika Borwa nako e se e fihlile, mme SABC 3 ke lehae la hao la semmuso la mohope wa lefatshe wa FIFA 2026 ho tloha ka la 11 Phupjane ho fihlela ka di 19 tsa Phupu 2026. Ke nnete, dipapadi tse 34 ka kotloloho ho SABC 3 kapa SABC Plus. Re boetse re utlwisetsa dipapadi tsena ka kotloloho diyalemoyeng tsohle tsa SABC naha ka bophara. Ho tloha moketeng wa ho kgakolo ha mohope ona, ho isa papading e kgolo ya pele ya Afrika Borwa ha e tla be bapala le Mexico. Sena ha se bolo fela. Ena ke nako ya rona, all of us, all in, kaofela. O se ke wa fetwa ke motsotso ofe kapa ofe. Tsena tsohle ho SABC fela. Mohasi wa semmuso wa mohope wa FIFA 2026.
3: Tsadi papadi, Holisedi FM.
4: Mumamedi ri le gefutsweng he ele noto Afrika Borwa ele noto he naha ya Tanzania ngwana mme ha re ya karetse bile re boele re bua ka motswebe ri nyana ona ona ngo bua kwa ke barwetsana bana bana ya Tanzania ha ba ne ba sewela moletsa phala ba batla hore ba fumane penele ya ba moletsa phala hore a eh ha ona letho ho molato
5: are hauna mkukula njwala ngwana mme ile hore una kene bahati kizanguzi kamani ka di 18 tsa khapasena sa Afrika Borwa mine le monyatla hape wa khapasena sa Tanzania impa ke nahana hore mohlomong o ile a nkanako hore aka neheletsa ya appearance keeper se tshwanang le sa hae ka kakaretsa ngwana mme Tanzania ina le taolo e kgolo papading ena mme ke Tanzania e khoneng ho etsa menyatla e metlenyana ya hore e ka hlaba dintla impa ha ya ka ya khona ho etsa seng ka po fihlela seno ha re thuletse sithibathi ba sa khapasena sa Afrika Borwa Dakalo Mafumo ho bane ho hakana ke yena kapa ke sona se bang se kentse Afrika Borwa ntse le papading kena ka lebaka la hae mane pele ngwana mme Kyle Alia Jacobs ke se papadi se bang re se ba hlopeng sane sa Mamelodi Sundowns empa ho fitlhela hakana ho bonala ho le thata ho yena hore a ka fumana dibolo le hore a ka raela mane mekwallong ka tsela eo Afrika Borwa e lebelletseng ka yona karolo ya bobedi ya papadi ngwana mme re tla lebella karolo e bang Tanzania e tla nne e nke papadi e ise hlopeng sena sa Afrika Borwa ka tshepo ya hore e ka hlaba ntlha e le nngwe e tlang ho ba fa morolo wa hore mohlomong ba leke ho hlaba ntlha ya bobedi.
4: Ria leboa Ernest Makaya Mumamedi re boela here kopana le wena hamfela karolo ya bobedi ya papadi tswala pele. Re ile gefutsong ile noto Afrika Borwa ile noto Tanzania. Meka o tshojalo re tla wena mangapofu.
2: Ke le wile papadle.
4: E ke ya leboa.
2: Mabedi metsosuki etseletseng re ya horeng ya bona.
3: Lesedi FM. A ke molele. Ya ka la mosamfi. E khutile e tshisa ho feta pina bona ha se moketi o mmino fe ke moketi o moholo wa setso Afrika Borwa moketi ke moho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanel Kuzan Youngstan Dr. Colbert Mugwevo Mzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Pau tisetsa mollo ho Sunfest tsena tsohle di tla be di etsahala moqebelo wa la 20 na le metso supileng Phupjane Sun City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare ditikete tsona di fumaneha ho suncity.co.za le ticket pro ho kala ka 350 rand ka sesolo sefete ke ziyakhala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag ziyakhala mo Sun City.

0: mona ke Brenda Russell hole Sedi FM piano in the dark a pelo mona ke ba paletsi e bana ntho tsa ga di etsa wa mona ke bona e kare mona tshabuga ha ke tsebe ntho di timme ka hona ka mona hu lwang ka mo ke bona bolo fela television mo
1: e tlalo sa re ha re so khu
0: o a ntse tswana
1: e ha re so khu
0: nda degwa
1: ya le ba mo
0: ke re ntho di eme ka mona mama e butle ke etse tshe
2: ya kha la mo santsi e khutlile e tshisa ho feta pele bona ha se mokete o mmino fe ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa mokete ke moho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanne Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mugwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Bautisetsa Mullo Busan Fest Tsena tsohle di tlabe di etsahala moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metso supileng Phupjane Sun City Super Bowl. Menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare. Ditikete tsona di fumaneha ho suncity.co.za. Le ticket pro ho kala ka 350 rand ka sesolo. Sefete ke ziyakhala mo Sun City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag love every moment. Hashtag ziyakhala mo Sun City.
3: Di papadi Holy City FM
1: Ria le bohe monga phofo momomedi re kena karolo nya bobedi ya papadi hopola re rile gefutsonga ele noto Afrika Borwa ele noto he na ya Tanzania karolo nya bobedi ya papadi Afrika Borwa ba fukala karolo ya lebala e ka mona ka borwa ba ya ka mane ka leboya ha na ya Tanzania tlotlwa ka mona ka leboya e ya shebile ka mane ka borwa e sa tota go heka rola bobedi ya papadi me ya rauna na ha entseng e petu wa bona liba palintse le bona bane ba go qetileng ka rolo ya pila papadi ka bona ba tla ka bolo Afrika Borwa e ke ena ka kwezi cause out like ba ka ntlo 18 me ba misa bolo ka 18 tsa Tanzania mpa ba hanamba ba tshola bolo ka man Tanzania me ba e mathela ka ntlo 18 me re thabile mo lefebile wa tella wa wa ka mane mo lefe bo re tla lotuna ka tlhoma malebane e ke ya ne ka tlhoma malebane ka mo lengwana ka ba shabela mda ho le ka tla ka bolo ke Afrika Borwa ba tla mankela bolo ka mane malebane mankela bolo mo mamedima e ha pua ka mane ke ena matulanga e ke ba ba khutla ka bolo Tanzania o bile le petwo re ke bona ka re Afrika Borwa e ntse petwo mo ne he Ernest re tla sheba hantle Afrika Borwa ka re ba ntse petwo ke tla le ka o sheba ba padise ke ene mona lo rena ke ofe ya tsuleng jalo ka ke bona taba tsa ka di hlile nete dimpontsa mona re ho bile le petho ho hlopeng sana sa Afrika Borwa he momamedi o kene ho tswile puleng pulane Cléris Moloi ho tswile pulane Cléris Moloi ho kene Lisakanya ho kene ka ma Lisakanya tulweni ho kene Lisakanya tulweni ke yena kene ho Afrika Borwa karolo nyina he ya bobedi ya papari ele noto noto ke noto Afrika Borwa e noto Tanzania e fumana hukwe bona mmamedi ya bobedi Tanzania ho ba rile ga futsong ile bona fela ba ile ba fumana hukwe lengwe Afrika Borwa ha ya tloa ile fumana huku ka arlo nyane he ya pele ya papari huku ya na ya Tanzania ile tloa ka mane ka le ka borwa ba chabela ka mane ka borwa ba chabela tlo swa kena Sendi Masasila ile tlo swa kena Sendi Masasila ke ya no pa misa bolo ka 18 tsa Afrika Borwa ka mane ba ithula hape ka hloho Babuela babaka huku hape he mo mamedi Afrika Borwa huku ya na ya Tanzania o ntsetsa kantle re thabile molefe o lobela tlosa huku hape Sandi Masasila ke yane Masasila ba misa bolo ka mane ka 18 a ile ka ithula ba ba ka raka mane Tanzania empa ya fokola wa yemoela sitiba tibani sana ya Tanzania sana ya Afrika Borwa tswagelo Dakalo mafumo wa yamela kamane Dakalo mafumo ke ya ni bilo raile bolo ka mara Dakalo mafumo e tla mona ba re mala bala a rutula bolo ka hloho e ne le kamane magambo e bilo teposo o teposo Afrika Borwa ba fitla ba dia Elizabeth Chenge mo kapteni wa naha Tanzania ba re mala bala ba tla tlo sa bolo ho teposo ke hao Lisa Kanya Stuleni ba misa bolo kamane he mo mamedi Tanzania empa bolo ke ya ne ka re tla bahlola e re ba hlola Tanzania ele noto Tanzania ele noto Afrika Borwa re boele re mate re kene ka monaka mabenkeleng
4: bohloko ba o latlhelwa ke moratiwa ga se papadi clientele e tlosisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ga o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
5: Kentucky Tuesdays e gotlile.
6: Stop.
5: Fumana maka a 5 a original recipe chicken.
6: Stop it.
5: Lady Zinga wings tse 5 ka 85 randa ka.
7: Stop it, I like it.
5: Clock it. Mme o boloke 54 randa ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona ka labobedi lena fela. KFC fela. It's finger licking good. Ho na le melao na dipehelo.
3: Tsadi papadi.
1: Karolo ke ya bobedi ya papadi he mo mamedi e se mathile metsotso e mene e sa le noto noto he ke noto Afrika Borwa ke noto Tanzania ke itse le oto ke la bobedi papadi ke a phunyeletsa ho ya papadi ngatsa mo ope wa lefatshe ha mama rao selemon sen he ka mane ka na henya moroko ke ya ne bo re khutla morao Afrika Borwa e bile ba ntse tsa bolo ka ntle e mo hlola he ka tla o mo hale ba tla khala bolo Tanzania karolo ya le ba Afrika Borwa fela na papadi se wileng kamane ka mekwalo ya Afrika Borwa ke bapadisa Afrika Borwa ya wile mono ya utlwe mohloko e ka re ke ena Alwende Mbatha e ka ke ena Alwende Mbatha ya utlwe mohloko he mo mamedi Afrika Borwa fela ke ano wa yema Mbatha wa yema o tla boela tsola pele ka papadi Alwende Mbatha noto Bantwana noto Tanzania ba se ba khetse bolo he mo mamedi Tanzania ba la hlelwa ke bolo bonolo Tanzania we wa tlanya ho yena mane ebile mohlotse bolo Sandy Masasila ba tlo agela bolo he Afrika Borwa ba tlo agela bolo ka bo primela balabala ya gelwa ke le tutando havene yani le tutando havene wa khetse bolo ba monkela bolo ka mane havene ba tla ka bolo ba kena ka bolo Tanzania ka ntlo de itini tsa Afrika Borwa ma ho le ka o feta he mo mamedimo ke ka mane a ba tla monkela bolo Shangebe ke ano le ka itse ka Shangebe ba sudu bana fela ba palitso la pele ho le ka kena ka bolo Brazil ke o tla ka bolo ke Tanzania ka ntlo de itini tsa Afrika Borwa ma Masasila o tla kwa ba wa koba empa ya dia tsa tiba tiba ne dakalo mafumo wa yamoela dakalo mafumo Karolo nyina ya bobedi ya papadi e se ke tsamaile metsotso e mehlano ke noto he Afrika Borwa ke noto Tanzania ke ano rabolo ka morao ka maane mafumo we raitse pele ba ikgutlisa Tanzania ma go tliswa ke ena Lucas Montunzi e tla mona ba re malabalama tsa ka bolo ka maane ka tla o malebana ke o tla ka bolo malebana o tla raka maane Aliya rabola le ho lebile we rela ka thoko Aliya Jacobs we rela ka thoko he Aliya Jacobs ke dia hana mamedi dia hana o bie tsone la papadi se dilang fatse mona Afrika Borwa ke kwezi koza fela ke ane wa yema bana ba mahatile kwezi koza bana ba mahatile KK kwezi koza fela ke ane wa yema o tla boela pele a tswela pele ka papadi karolo nyina ya bobedi ya papadi ele noto he Afrika Borwa entse ele noto na ya Tanzania ke noto Afrika Borwa ke noto he Tanzania o teng mo go tliswa hlopa sana ha se seholo sa banyana banyana Dr. Adesri Elisa Kiane o tseka bolo ka botshabela Aliya Jacobs ba tlia bolo mona ba re malabala ba kena ka bolo Afrika Borwa le ka feta ka bolo ka mane kwezi koza ma empa ba mankela bolo mo ba boela ba itshola ba irela pele sireletsa bolo ka mane mme katlego malebana o tla ka bolo malebana ke o ke Afrika Borwa ma o tla raka mane malebana ka ntlo di 18 tsa Tanzania wa raka mane mpa ya di atletsa setiba tibani ka mane Jafari wa ya mwela Jafari o te pele ka tlo sa bolo na kwa manyane Jafari o na le ba palise weleng sana ya Tanzania na le ba palise weleng kiena Lucas Montunzi kiena Lucas Montunzi Tanzania ya utlile mohloko he mmamidi ya utlile mohloko hlopa sena sa bantwana sa Afrika Borwa e leng ba rwetsana bana he ba ka tlase ho dile motse le shome le metsi supileng ba ile ba khona re ba pala ba palitsa continent eng kwano tsene hetsa Africa Cup of Nations tsa ba re tsena ba ka tlase ho dilemo tse le shome le metso e supileng ba bapetse ka magetlo a tsheletseng ka ofela ba bapetse ka magetlo a tsheletseng ka ofela mme ba ile ba khona re ba tle ba hape hembe ba palitse eno tsa Africa Cup of Nations tsa ba re tsena ba ka tlase ho dilemo tse le shome le metso supileng ka magetlo mabedi e ne le ka lemo sa 2010 le ka lemo sa 2018 magetlo ngano a tsheletseng megetlo la pele ha ba ne ba kena papadintse ena hetsa Africa African Under 17 Cup of Nations in ka le mosa 2008 e ka le mosa 2008 ba ile ba boela hape banka karolo ba palintsa netsa khosafa ho ba ka tla suri le motse le shomela metsi supileng tsona tsena tsa basadi tseno hetsa championship me Africa borwa ba petse ka magetlo mararo ba palintsa eno hetsa le batua lena hembe le ka borwa la papadi ya bolo ya kwano he continent ya Africa le batua lena le ka borwa e le tsa khosafa ho bona he ba le shome ba ka tla se o di lemo tsela shome le metsi supileng ho tloma na se ke buile che ka papadi tsa mohope wa lefatshe hore ba se ba ile ba gona hore ba phunyeletse ka magetlo a mabedi ka 2010 le ka 2018 ka 2010 le ka 2018 ba re ka khutla ka bolo ka primela ba le bala o kena ka bolo mo o tla ka bolo ka mane ka tla mo hale o ntsha bolo ba tla ka bolo Aliya ka radio 18 tsa Tanzania Aliya ba mo ntla bolo Aliya ya mo hlola ka mane Aliya Jacobs ibile ke a re khutla ma America Tanzania ka mo lengona ka primela o le ba pele ka bolo mo Masasila ke a ne ba bisa bolo ka mane Masasila ya ka ntla 18 tsa Africa borwa ma wa imatla ka bashabela ma e matla ke ba hatimi e ke za nguzi e ke a ne mbe e ke za gunzi mbe o sia bolo mo na ba rimbala bala ba tla ka bolo Asha Ramadani ke Tanzania ya barabal hole ka mane Tanzania e fitla e fokola di atlentsa Dakalo Mafumo sitiba tibane sa Africa borwa sa yamoela ba yamoela Dakalo Mafumo sitiba tibane sa Africa borwa ntse le noto noto ele noto Africa borwa ele noto Tanzania ha ile metsotso ke robong ka rolo nyela ya bobedi ya papadi ke metsotso robong ba tla ka bolo ka mane ka tleho malebana ba kena ka bolo Africa borwa ka ntla 18 tsa Tanzania ma impa ke are ba kenyelo to Tanzania ma ba khutla ka bolo ma etswa ka mangambo ke ane magambo ka bolo ngo ka bashabela ho le bapele ka bolo mangambo ho tla ka bolo ke Tanzania ba intsetsa ka ntle ka mane malebana ka mane ka bashabela ba tla khela bolo he mo mamedi Tanzania ba tla khela bolo Tanzania ha re sheba he Tanzania hore bona tshebetso ya bona ibile e jwang kitse mo hopeng wa lefatshe Tanzania ba ile khatlo le le limfela ka le mo sa 2022 me na ha ina Tanzania hemne papa ntse no tsa mo hopela fatse tsa ba retsa na bana ba ka tlase ho di le mo tsela shomela metsi supileng ba ile ba gona re ba fele papa ntse di quarter final ka le mo sa 2022 e bile ne le khatlo la pele ho tla mona ba ile ba nka karolo di papa ntse ane tsa Sekafa e le batwa la ane le ba tswang lona me papa ntse no tsa Sekafa ba ile ba gona re ba ye fela ka le khatlo le leng ka le mosa ne sa 2021 ka le mosa 2021 me ona na haina ya Tanzania papalintse no tsa Sekafa championship ba ile ba gore ba fitlhe papalinya magaola gang empa ba ile ba lahlelwa papalinya magaola gang ba ile ba lahlelwa papalinya magaola gang ba ile ba boela hape banka karolo papalintsa kwa Safa papalintsa kwa Safa championship me ba tlile ka legetlo le leng fela ka le mosa 2020 Mele monse no sa 2020 papalintsa kwa Safa yona na haina Tanzania ile ba bo mampudi ba khosafa ho ba retsana bana ba ka tlase o dile motselo shome le mitsu supileng papalintsa eno hetseneng ibile le khatlo la pele hena ya Tanzania ine ile fumana kapa ile gona re phunyeletse bolo ke ane ya ka ntlo 18 ba tla ka bolo he mo mamelimo ke ane Tanzania a o ba hlotse Tanzania ba khutla ka bolo Afrika borwa ba le mapele ka bolo itla ka re thabile mo lefeng ka e bapala pele ka mane mo lefeme ba e mathala ka ntlo 18 mo ba tla ka bolo Afrika borwa e ke ano ba tla feta mabedima ka ntlo 18 mo o tla ka bolo ka mane mme li se ka nya rwa e koba ka mane ya o tlapalo e bile ba hlotse tswetse ka ntle o tlapalo na re ile ka matla fela ka re ba pa di sena ngwana me se go sobika sona ya ile nga kena karolo ya bobedi li se khanya e se ka rotla basukudisa go bane ke ena mathanga ho lomole ngwana ka pele na henya Afrika bo
6: ho fela ho le jwala ngwana mme o tla ka mo ferefere o kena ka mo ferefere setulweni ke sona se Afrika borwa e neng se hloka hore e tleng ke papadi se tlo pensena sa Tanzania e le hona hore mohlomong Tanzania le ska ba le monyetla hore e bapale e thuthulile ya holomane morao le bohareng ba le bala mme ke se papadi se lebelo se bona halang ka nnete hore e bang se ka fuwa bolo kapa sa papadi se kgafetsa ke se papadi se bang se ka hlabela Afrika borwa ntla
1: ke metsotso le shome le metsotso medi he mo medi karolo nyana ya bobedi ya papadi entse le noto Afrika borwa ele noto na ya Tanzania na ya Tanzania ba satswetsa petho ho tswile Fatuma Shangembe ho tswile Fatuma Shangembe ho keni Juma ho keni mona he Juma e ntokie na jwale le ona mfitlela ho keni ka mona Juma ke petho entseng ke na ya Tanzania fela ngwana mbe tshebetso ba papadi sene he Shangembe ba harimbala bala wili abu ya kaya na haholo karulo nyani ya pila papati.
6: ho fela ho le jwa lengwana mme ke ne ke nana hore ke se papadi se bang mo kwetlisa tla se tloela mane mo leng o ba re ba le bala ile hona hore se tle se laola dintho empa ke mona he o mo phumulitse mme ke nna hana hore phetu ena e etswa ke seo re se boneng se tlwene a se etsa isa la ke ne ka re le bala hobane Africa Borwa se bapala ka bolokolo ho bo boholo mme Africa Borwa se bapala holo ka karolo ya hlopa sena sa Tanzania seno se etsa hore bana ba Tanzania le bona ba tla ba fetole tsela eo ba bapalang ka yona
1: mabenkele tshololo ka o ke
4: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS le sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Tsa dipapadi. Ho lesedi FM.
1: E le shome le metso mene he mo mamedi metso karolong ena ya bobedi ya papadi. Bane ba le ka boiteko he mo mamedi naha ya Tanzania bane ba ntse boiteko ba hati izagu ke kizaguzi ona raitse se tiba tiba ne kamane dakalo mafumo ba palisana mwana mme ba hati kizaguzi e tlenete lena ke ba palisana hlwahlwa na ya Tanzania le hoja se tiba tiba ne dakalo mafumo antsa boetse hape amutime monyetla e re pele ke tla bona re bona tlhaselo ya bona ba Tanzania kamane ba ntsetsa ba lo ka ntla Afrika Borwa o ba ka huku he mo mamedi ba ka huku ka mane thori shompelo ke tata wena he ngwana mme hamfela ka mara huku ena ya bobedi ya na ya Tanzania karolo nyina ya bobedi ya papadi ele huku ya raro a isale papadi kadile ya na ya Tanzania inse ile noto Afrika Borwa ele noto Tanzania ba lo tlosa huku ya bona ibile ke ya bone huku ena ke ya bone ka kakaretso papadi ya Tanzania ilo tlwa ka mane ka borwa chabela ba pabisa bolo e telele ka radio 18 Africa Borwa ya rota fatshe me ara ba raka mane Tanzania ba tla tsola Africa Borwa ba ke ya ne o qetela ba itshotse me ba ntsetsa bolo ka ntle ka molengona o ka bophirimela balabala ba tla gela bolo Tanzania ha re bua hengwana mme ka swana ba padisena ba hati kizaguzi re bua jalo ka na ina ya Tanzania re boele re bua ka bohlokwa ba metsotso ya le shomele metsi mehlano e hlokolosi e qalanga ya karolo ya bobedi ya papadi
6: Mwana mme bahati kizanguzi ke sebapadi seo re se boneng pele re a kgefutsong gore ke sebapadi se kotsi ke sona sebapadi sane se ileng sa wa kamane ka di-18 tsa Afrika Borwa moo re boneng dibapadi tsena tsa Tanzania di ipilaetsa go moletsa phala mme lekgetlong lena o fumane monyetla bana ba Afrika Borwa mofile monyetla ke sebapadi se se le letšeng ka seemo mme ke sebapadi se aparang nomoro ya borobong se ka ba kotsi haholo e bang Afrika Borwa e ka se tlwela haholo jwang karolong yane ya di-18 mme ga o sheba metsotsong ena e lesome le metso mehlano ngwana mme Afrika Borwa e nkile papadi ya isa tlhopheng sena kapo tlhopheng sena sa naha sa Tanzania mme ke sona se botlhokwa go fitlhela ga kana bakeng sa Afrika Borwa mme le bana ba Tanzania ga re ba bone haholo ba bapalela ka mekwallong ya tlhopha sena sa Afrika Borwa le hoja he re bone kizanguzi a etsa boiteko bono ba Tanzania bo ileng gape ba thijwa ke kapa ba tshireletswa ke yena dakalo mafumo mane mekwallong ya bantwana bantwana
1: re lebuile ene stemakaya mo mamedi e le shome le metso tsheletseng ya metso tsokarolong yena ya bobedi ya papadi Ense le noto noto ke noto Afrika Borwa ke noto Tanzania ho polore ke di papalitsa ba roetsa na ba ka tla se di le motse le shomele metsi supileng bona he ba le ka hore ba phunyeletse ho ya papalitsa mo pele fatse tse tla mo tswara ha mamara Solomon Sena ka mane ka Morocco ka mane he ka na hi nyamoroko mina hina ya Tanzania papalitsa mo pele fatse ka mane ka India ka le mosane sa 2022 na ina ya Tanzania ila khona hore e hlole na ya France ba ile ba hlola na ya France hembe na haya Tanzania papa dintse eno tsa mohopelo fatshe le hoje he papa di engwe ba ile ba hlolwa ke Japan ka ntlha tsene honoto engwe ile papa di ya bararo ba bapala ka ole kana le Canada ka ntlha na hakang bolo ke ano tla itshola ka mara Afrika Borwa sola bolo bile tsola ka ntle ka molengwe ona ka bophirimela balabala we tshotse le tsholetse ka ntle e tsholwa ke ena a lwende a enele le tshutando havene bata ya khela Tanzania karolo nya bala ya Afrika Borwa molengona he o ka bophirimela balabala molengona o ka bophirimela balabala itlwa gelwa ke Sandy Masasila bata ya khela Sandy Masasila ke o le ka ba sheba wa khela bolo kamane Sandy Masasila ka ntla o di 18 tsa Afrika Borwa Tanzania bala ka ofeta ma wa feta ke na kala di 18 tla koba empakiane hopa hore bile bolo katella e katella e mohlotse katella e mohlotse bolo e tswala kantle e tla kene tlo morao dakalo mafumo sitiba tibane sa Africa borwa e bile hlola yena juma you know ya sa tswa kena he juma you know ya sa tswa kena juma yane o tlosa bolo ka morao dakalo mafumo raile bolo telele tla mona ba re malabala ba thula bolo ka hloho fitiswa ke hloho ya Helena Montugai empa ke yana ba itsotso yena ka mane Montugai go tsape bolo ka hloho ene le Lucas Montunzi e tla mona ba re malabala ba re ba itseka ka mane Tanzania ba lahlelwa ke bolo bona lo Tanzania ba ya khutla ka Alia Jacobs o ntsha bolo mpe ka mane Alia Jacobs empa itseka pe ba re malabala o le ka feta mna stulweni ke ya ba pala bolo ka botshabela stulweni mme o le ka tseka bolo ka tla ho mohale mme e bile bolo ke yana tsona ka ntla sala dutsi fatse ka ntle ka tla ho mohale wa khela bolo ka mane ka botshabela mme Montulanga ke na ya Tanzania o setsa o ile fela ke yana ka lo tlaema Montulanga we samra o ne letsa Montunzi o le ka ntsha bolo ka mane Montunzi ba tla ka bolo mo Mamelodi Tanzania ba le ba pele ka bolo ka rolo nyala ba Afrika borwa ba o ba nkela bolo mane ba rimba le balama ke kwezi kozamba ba mo nkela bolo le na Tanzania ba tla ka bolo ba tla ra ka ntlo 18 ka ra 18 Tanzania Juma ya no senya na ko Juma ka ntlo 18 ara ba rela u dimo ka mane Tanzania ba rela u dimo he mo Mamelodi Tanzania ba rela u dimo Tanzania itla ba bolo ke nang he etlo mo romane ilo tloswa ke setiba tibane sa Afrika borwa dakalo mafumo ilo tloswa ke setiba tibane sa Afrika borwa dakalo mafumo ile noto noto ile noto he mo Mamelodi Afrika borwa ile noto na haya Tanzania ke se kide ka bua ka dina tse sendi punyeleditse ho ya papa dintse no tsa mo pele fatse lo jembe re santane re metse na tsenne ho tswa ka hara continent ya Afrika Otswa kara continent ya Africa. Eh ha o sheba tswa ka mane ka Asia he. Ke se ke buile ka re ke Australia, ka re ke China, ke Japan, ke na ya North Korea. Ke bona he ba seng ba punyeleditse. Ke bona ba seng ba punyeleditse. Na ya Japan e tla be le kgetlo la bo le shome. Na ya North Korea e tla be le kgetlo la borobong. Na ya China kgetlo la bohlano. Na ya Australia kgetlo la pele. E tla bele kgetlo la pele he Australia fitla mono papa ding tsa mohope wa lefatshe tsa ba rwetsa na bana ba ka tla se o di le motse le shomele metsi supileng ba tla ka bolo he Africa borwa ke yana si ke tla jolo kamda li se khanya tshule ne ke yana ra bolo le hole fitla kwa no sitiba tiba ne ba ne fokola wa ya mela kamane Jafari wa ya mela kamane Jafari wa ya mela Jafari atotswa kamane ka khonka kefe he rena le Canada e tla bele kgetlo la borobong e punyeletsa ho ya papadi ntse eno tsa mopela fatshe re na le Mexico kgetlo la borobong re na le Puerto Rico kgetlo la pele re be le United States kgetlo la borobedi e ntse e kgona gore e punyeletse e be re ba letsane tse tswang borwa ba America South America e leng Argentina Brazil Chile le Venezuela Argentina ke kgetlo la pele Brazil ke kgetlo la borobong Chile ke kgetlo la boraro Venezuela ke kgetlo la bone re be letsane tse tswang ka mane ka OFC ka mona ka Oceania re na le New Zealand re na le Samoa New Zealand ke kgetlo la bo shome Samoa ke kgetlo la bobedi re be letsane tse tswang ka mane ka UEFA di mmalwa re na le Germany France Norway Spain le Poland mena haya Germany kgetlo la bobedi France kgetlo la bohlano Norway kgetlo la bobedi Spain kgetlo la bobedi Poland kgetlo la bobedi e Spain ile ka hapa ka magetlo mabedi he hapa mo pele fatse e mona ho ba rwetsa na bana he ba ka tla so di le motse le shomele metsi supileng ka 2018 le ka 2022 o tloa mona he France le yona ile hapa e ka le mo sa 2012 ke tsona hetse no tsetswang ka mono ka UEFA ke bana ka re 18 Tanzania bole ka bankotsi sitiba tibane sa yamwela dakalo mafumo yamwela dakalo mafumo boela sebetsa hape ngwana mme Mezo tungena e mashome mabedi a metse medi setiba tibane sa Afrika borwa dakalo mafumo ine le ka hlasela na ya Tanzania ka juma
6: setiba tibane se hlotlwa ngwana mme bo ka moso bo batla bo le botle ba dakalo mafumo fitela kana ke sona setiba tibane ka nete se banga CM pakeng tsa Tanzania ha mmoho le ntla mme ke nana hore bokwetlisi mme Motkhuma Lomane bankeng o lokela o bua le bota la ha ile morao e le hona hore le tlele le ke o tshireletsa ka pa o thusa go tshireletsa yena ke bua ka mang mana dakalo mafumo
1: Hukuya na haya Tanzania empa ikela ka ntle. Ai fihle le ka ba le ngikela ka ntle he mo mamedi. Ikela ka ntle. Tatlo sa boro ka mra Dakalo Mafumo. Ke sone se tiba tiba na South Africa borwa. Eo rentseng re bua ka yena re o fihlela jwale. Ke yena ya ntseng a sebetsa hantle he ka tlhaselo tseno tsentseng dietswa. Ke na haina ya Tanzania. Tlosa boro Dakalo Mafumo. Re ile bolo tele le bile ke yena boro etsola ka ntle. Ka mo lengwana ka bo primela bala bala ba tlagela boro. Ba tlagela boro he e tshotswe ke yena Christa Basil. E tshotswe ke yena Christa Basil. O tlagela boro. Le Thutando Havana le Thutando ke yana ya getse. A boela ntsetsa ka ntle hape ka mona Havana. A boela a ntsetsa ka ntle hape ka mona Havana. Papa ditseno tsa mo hopela fa tshe di lebeletse re di thagowe. Ha go di mphalane hlola matsatsi a le shomele metsi supileng. Wi sa ha go di ya pudingwana e tla be pepile matsatsi a supileng. Ke ha mamara ha yes le monse na sa 2026. Ka mane ka Morocco. Fela tebe lo go re pele he papa ditseno tsa mo hopela fa tshe. Di tla bapala ka mono ka Morocco ka hopola re re santsane re lebeletse di papadi tsa WAFCON. Ho te phoso. Kenya lotu hampe ba Kenya lotu hampe ma medi Tanzania. Ba Kenya lotu hampe ma no kwezi koza. Hona le bapadi seilongo ba ntswa ka rete sehla sa Tanzania. Hona le bapadi seilongo ba ntswa ka rete sehla sa naha ya Tanzania. Ai fela ba rwetsa na bana ba Tanzania nete ba le qhoko. Ba le qhoko ba sewala moletsa phala fela ba batle qeto tsa moletsa phala. Aba batle qeto tsa moletsa phala ngwana mmene ke re ke batho ba banna fela ba le khoko
6: hello o sheba dile le motsa bona ngwana mme ha ba supitsa o sheba le moletsa phala je
1: o sheba le motsa bona re ha ba so fitle 18
6: a re ba tshwanele nthira
1: a re do tshwaga
6: mathata le yo la tshwanele bona
1: re do tshwaga mathata ba ya bo 20 he o bontsha ka re tsetsa he bo mamedi bontsha ka re tsetsa ke la ka gahlalo sa re ho hang ba le qupe bontsha ka re tsetsa muntunzi o kentselo to hampi ha holo mana o kwezi khosa kentselo to hampi Afrika borwa ba itsa petho wa tswa ka tla o mahali wa tswa he e jeresi ya borobedi ka tla o mahali ke na 22 sm umshe o ke na sm umshe Afrika borwa ile metsotso e mashome ma bedi ya metso e mehlano Karolo nyina he ya bobedi ya papadi. Karolo nyina ya bobedi ya papadi ke bone he di thotsa mogatlo wa Safa. Diteng ibile le mo president wa Safa. Mohlompe Danny Jordan le na uteng. Ka bona technical director ya Safa Mulifintseki. Le na uteng che le ba bang he ba di thotsa Safa. Ke bone mahlomo la morake le na uteng. Ba mmalwanyana di thotse ke di bone tsa Safa. Ba le nteng e ba tlotsetsa bantwana. E fela mathata ke ya maholo kwana bafana bafana. Kata ba tsama ngolo a o eta hey ngwana mme
6: hey ke mathata ngwana mme mme re se o tlile he hore ho tla ba le kopano bosimbo ba ka jeno bo Safa ka nete tla lokela hore ke fane ka qeto ka pentse qeto rena ho tla etsalang mme re o tlile he le monghadi Gaten McKenzie ka nete o kwentse teng
1: ya o kwentse ke ho to de kwe kene kene thuse bana go le nonya na tsepilo ke di hotel di lokile
6: eh ntho di lokile ngwana mme taba taba fela ke di visa
1: maeke mo mangola aweta bona ke mathata fela re dumela re tabatsa bafana bafana ditlaloka mono he mamedi ne ri bua ka bafana bafana ge sa ime hanyane papadi ke hona etswala mpele ele noto Afrika borwa entse le noto he na ya Tanzania ke ba rwetsana ba ka tlase ho dile motse le shome le metsu supileng ke itse ke papadi ya o phunyeletsa he mo mamedi ho ya teng mo hopeng wa lefatshe pele re kena mogatlhelong wa qetela ho ba mona re mogatlhelong wa bobedi mona he re mogatlhelong wa bobedi Afrika borwa e banga ka sireletsa hantle Ntlatsane tse pedi tseo ba ileng ba di hlaba ha ba le kamane ka Zanzibar di tla banka dilo ba kopanya le naha ya Kenya. Di tla banka dilo ba kopanya le naha ya Kenya. Ke yane bolo e tloa morao mane he Tanzania. E tloswa ke yena Muntunzi. Re ile bolo e telele le tlamona ba re malabala a re Kenya lotho kamane Asha Ramadani. Empa ra bolo e mpe kamane Ramadani. Ya gutla ka Afrika borwa kamane ka botshabela ma. E tlamona ba re malabala o ntsha bolo mo kapteni. E ne le katla o malebana o ntsha bolo kamane malebana ma. O ne le tsa stulweni ke a no ntsha bolo kamane stulweni me. Empa ntsha bolo mpo e mathela ma. E ka mona hemme Alia Jacobs sia bolo mane ba re malabala. Ba tla ka bolo ka rolo nyala bala Tanzania. Ya ntsha bolo kamane ka tleho. E ke a ne malebane. O tla ka bolo e phamisa ka re 18 tsa Tanzania ma. Ba itshola ma. Ai mathela pe kamane ka botshabela ma. Lisa Khanya ma stulweni ke a no ba tla feta kamane studio ni ka molengwa ka botshabela ma karolong ya lebala Tanzania ba qatela ba monketse bolo ya gutla ka Tanzania ka molengwa ka botshabela ye gutla ka mane ka botshabela ka Juma o eng ka e bia pele mane Juma ba tla ka bolo empa e kenya lotombo ntsetsa ka ntle a lwende mbatha ntsetsa ka ntle a lwende mbatha ba tla gela bolo he mo mamedi Tanzania ka mane ka botshabela ba lebala o ile a gela bolo e kena makambo a getse bolo ka mane makambo ba le ka tla ka yona e ile e ne le matulanga ya kiane matulanga o tla bolo ba re malabala ba eng ka netsa Ramadani ke yo kena ka bolo ke Tanzania a ra ra ka mane ba mo nkela bolo mo ya gutla ape ka Africa borwa mo ke yona gutla ka bolo esam umshembe o tla ka bolo ka mane umshembe ba eng ka ba ba pele ba kena ka bolo ba tla ka bolo ba ntwana ka re lonyela bala Tanzania a ron sa bolo ka mane Crazy Khoza ba mo nkela bolo Crazy Khoza ma impa itse ka ape ba re malabala ka tle home malebani ke yana nka bolo mo o ene le tsa li sa khanya mba stuleni ke yo tla ka bolo stuleni ke ba ntwana ba ntwana itla mona go binyela bala ke yana Katleho, on sa bolo katleho me, o ene le tsama, Alia Jacobs, wa feta ka mane Jacobs, o kena ka bolo Jacobs, o tla ka bolo Jacobs, ba kenya lotho me, o tla itiba pele tsola ka ntle me, ka rolo nyela bala Tanzania, ka mo lengona ka bo primera ba motshwara. O te poso Tanzania, noto Africa borwa, ke noto he mo mamedi Tanzania, metso tsuke ma shoma mabedi ya metso robong, ka rolo nyela ya bobedi ya papadi. Ka rolo nyela he ya bobedi ya papadi. Arlo nyina ya bobedi ya papadi ke se ke tlalositse he orna dina hakang kapa dina hatse le ba mono he papadi ntse no tsa mopelo fatse ke na hatse kai ke na hatse kai he ho tswa di continenteng ka o fapana ho tswa di continenteng ka o fapana ke continente tse tsiletseng ka o fela ke continente tse tsiletseng AFC CAF CONCACAF o CONMEBOL OFC le UEFA Asia, Africa, North Africa, Central America, Caribbean, Eling CONCACAF, CONMEBOL, South America, OFC, Oceania, UEFA, ki Europa. Bolo ki ane mo mamedi baitosa, ka pamisa bolo ka mane ka tleho, ba pamisa ka radio 18 tsa Tanzania, ba thula bolo ka tloho, e bile tsola ka ntle. Tla ke ne tloa mo romane tloswa ke ena Jafari. Tla tloswa ke ena he Jafari. Siti ba tiba ne sa na ya Tanzania. Olwe tlosa he Mohamedi Jafari ele noto Africa borwa ntse ele noto Tanzania ele noto Africa borwa ele noto Tanzania ba itsa poso Tanzania impaki ano e kenya lotho kamani montunzime bane ba ntse poso Tanzania tsola boroka mara ka mani Tanzania etsola ke na montunzi itla ka mona ka bophimela ba lebala ba ntse tsa ka ntle o ntse tsa ka ntle le tshutwando havene o tla khala bolo e ke ano a getse bolo Brazil Le ka ebe pele mane ba bankela bolo Crazy Khoza ba mo kenya lotho ba intsetsa ka ntle Tanzania ba ipatla mo pengwa le fatse Tanzania le hoja he ha ba ne ba le hai ba ile ba hlajwa dinthatse pedi ke hona ba le ka ngutisa ke hona ba le ka ngore ba tle ba tisa mo mamedi Tanzania ba tla khala bolo Africa borwa o thwe tlose mfatse o thabi bolo tlose mfatse o tla tloswa le tshutando havene a e otho ya ge o thwe ya ge le ka mono he havene e ke ano a getse bolo mo mamedi a bene o le ka e bia pele mane karolong ya lebala Tanzania empa ba nketse bolo wa yamoelama fitisa bolo ka mane Asha Ramadani ba tla ka bolo Tanzania ma e tla ka Helena o ntsha bolo ka radio 18 tsa Afrika Borwa Tanzania empa ke ano ithula bapadi tsa Afrika Borwa e tla ba huku ya bohlano ya naha ya Tanzania ho jwalo huku ya bohlano ya naha ya Tanzania e le noto Afrika Borwa e ntse e le noto he mo mamedi Tanzania metsotso ke mashoma mararo a motsolomong karolo nyina ya bobedi ya papadi ke bane ba ile tlosa huku ka mane ka borwa botshabela ba ile tlosa huku ka mane ka borwa botshabela Tanzania ke ya ni Juma o tla bolongwe phamisa bolo e tele ka le 18 ka hlo ho ya ba hlola ka mane Tanzania ya ba hlola ka hlo na ithutsi ka hlo mo mamedi montunzi o na ithutsi ka hlo mo montunzi ba ne ba ntse boitiko bo botla ngwana mme montunzi a inkile antle ka hlo empa fela ka bo madima be ile mpa ya hudimo
6: ila ya hudi mwana me bana ba Tanzania ba bona hore letsatsi le ba primal le ba primal la tseleng ke ka ho ba le ka ngwetsa hlahlafethi ka mane ka mikolo nya hlopa sena sa Afrika Borwa empa ho fitlela ha kana mwana me icona di hana
1: ibile ba itsa phetho Tanzania ho tswa Helena Mundugai ho kena Yasinta Kalua ho kena Yasinta Kalua tiba tiba ne sa Afrika Borwa utlo bohloko ho kena Kalua ibile ba moheletsa ba re Kalua Yasinta Kalua ke ena ke neng Siti batiba ne sa Afrika borwa dakalo mafumo. O tlile botlhoko na tlosa bolo mara mana wa bona la hore. O tlile botlhoko he. E o tseba ngwana mme ga etsa papa di ya bolo maoto tjena jwale. Re tla ne re lokela hore re shebe puo re sebedisa go bona tate le bomme akere. Go bona tate o tlile botlhoko mona so gopeng. Lo go bona intele so gopeng. Ka puo ne pa itseng.
6: Eh ke so gopeng mona. Ke se gopi mona o kile botlhoko se gopi mona.
1: Ne ke batla re tsebe puo re sebedisang e skampa mona e hlohlotlwa ntse. A re tsamaya NST re o tshololo ka o kena go ya dumela ke ya mabenkele.
4: Bohloko ba o lahlelwa ke moratu wa ha se papa het. Clientele e khushisa hore go boloka ba o ba ratang ka seriti ho bohloko. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Kentucky Tuesdays e gotlile.
8: Stop.
5: Fumana maka a 5 a original recipe chicken.
8: Stop it.
5: Le di zinger wings tse 5 ka 85 randa ka.
7: Stop it, I like it.
5: Clock it. Mme o boloke 54 randa ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona ka labobedi lena fela. KFC fela. It's finger licking good. Ho na le melao na dipehelo.
3: Sadi papadi. Holisedi
2: FM.
1: Carlo nya bobedi ya papa di hebo mamedi ele metsotswe mashuma mararo a metswe menende ele not Africa boro ele not Tanzania ole bapele ka bolo Aliya Jacobs ale ba monkela bolo Aliya Jacobs ya khutla hape ka Tanzania ba ntsha bolo ka mane Ajuma ka ntlo 18 Tanzania e pa me flaga Bahati Kizaguzi Bahati ke Zaguzi offside Tanzania offside Tanzania Atlatlo sabolo he mo mamedi Afrika borwa mane ka re lo nya bo bona le bala. Atlatlo sabolo mane ka re lo nya bo bona le bala Afrika borwa. Noto Afrika borwa Bantwana. Bantwana a se tiba tiba no watella dakalo. Watella dakalo. Lo ke ani le ba pele Afrika borwa. A ron sabolo ka mane stuleni. Empa ba mankela bolo stuleni. E ke ani ba hati e ka re tla mo hlola ke ro wa imathela. Antlo di etini tsa Afrika borwa ka sireletsa nontokozo para zai inseditse ka ntle nontokozo para zai batlagela bolo he mo mamedi Tanzania karolo nyane le ba Afrika borwa sala metso tswe le shome kao ya ka he tshupa nako setse metso tswe le shome kao ya ka he tshupa nako ele noto noto ele noto Afrika borwa ele noto Tanzania ele noto Afrika borwa ele noto he na ya Tanzania tatlo sabolo dakalo mafumo tatlo sabolo he dakalo mafumo sitiba tiba ne sa Afrika borwa ya no sa raile ole ka ebe pele kwa no he mafumo ba qetella ba monkela bolo ya khutla ka Tanzania ka mane ka bachabela ma ba enka ba ebe pele me ba le ka nile tsa ka mane ka luwa ma empa ba monketse bolo lena ka luwa ba tshola bolo ba bantwana itlamona ba rimba ba la ikenya lotu ma magambo ke ya le wisa ka mane ka bachabela magambo ne le tsa ma mantulanga mantulanga ne tsape magambo magambo ke ya pamisa bolo ke Tanzania itlamona ba rimba ba la ma ya kena lotu ngala Brazil ke o tla ka bolo Brazil ke Tanzania ma o tla ka bolo Brazil we ba pala ka mona ka primera ba le ba pele ka bolo mo ke o tla ke kena ka bolo mo mamedi mo ka lo nyala bala ah ba nkela bolo ka mane Aliya re la pele kwa na Aliya we re la pele kwa na haina ba pali sa Afrika borwa ba qatela ba ne di tsa tiba tiba ne Jafari ba khala bolo ka lo tsoka mane Jafari we ne le tsa Muntunzi ikiara pamisa bolo ke Tanzania Muntunzi mbe wenka bia pele mbe aronsa bolo ka mane mo captain Chenge kara di 18 Tanzania kara di 18 bolo ntle ai bia lo tuka mane ya mohlola Ramadani ya mohlola ka mane Ramadani ntokozo e Kenya lo tuma medi ya rwa ka mane Ramadani ke mo ngwa di ba padi ngona me Ramadani ai la na fumana monyetla empa fitla jwa le ka nnete le ena ha sebedisi monyetla e o ai fumana hantle ba padi sene he Asha Ramadani
6: Ramadani ngwana mme re mona ho lokarolonyane ya pele ya papadi mo aneng a fadi papadi tsa Afrika borwa tse papala morao bothata bona ba haisale karolonyana ya bobedi ya papadi ha so ka bona la hantle ntle le monyetla ono a ufumaneng hona jwa
1: e ba hlola huku ka mane mo mamedi Tanzania Afrika borwa ba sa tswetsa petho ho tswile Aliya Jacobs me ho kene o kuhle sithole ho kene o kuhle sithole ibile ke ana ra feta ka mane o kuhle sithole bolo ba kenya loto ba ntse sa kantle ha re bua ka o kena ha o kuhle sithole ha ntshwa Aliya Jacobs
6: seo Afrika borwa e lokelang go setsa ngwana mme ya bona gore ba sentse motlhomong sentse e hapile papadi bobane go bua nnete fela bana ba Tanzania go thata o bona gore ba tle ba tlhabe ntlha mme re a tseba gore Jacobs ke sebapadi se neng se ba fa bothata bona ba ga e sale mane pele mme ke nagana gore mme Motkhumalo o batla go leka jwale gore a tla kenye dibapadi tse bang di tla thusa mane moleng o bogareng ba lebala e le gona gore Afrika borwa ke e kgone gore e be le taolo ya papadi
1: karolong ena ya bobedi ya papadi he mo mamedi metsotsong e masome a mararo Ametse Robedi e sale noto noto ke noto Afrika Borwa ke noto Tanzania bolo ke yane wa imathela bila tella ibile atella kamane muntulanga ba qatela ba ibile pele mane he mo mamedi Tanzania ba kena ka bolo Tanzania wa

0: Lisa bole ke nang kamane ka radio 18 tsa Africa Borwa ba tla tlhabantha Tanzania ka radio 18 tsa Africa Borwa e pa ba tshola mme ka ntlo di 18 ba i force bolo ke ani bile mme ba enka ba re la ba re malabala e tiana le ena Montunzi ke yo phamisa bolo Montunzi mme e tla ka ntlo di 18 tsa Africa Borwa Tanzania ke ba ni mpa e phame flag offside Tanzania offside Tanzania di ba paritse le ntsa hlabantha tsepedi a Africa Borwa ene le kamane ka Zanzibar e bile kwezi khosa ya ile nga hlaba fela nthapile metsutsunye meraro ka rolo nya pila papadi itse ka rolo nyona ino pila papadi ha metsotso ile e mashome ma bebi a metsumene ya ba he Aliya Jacobs eno ya sa tswatswa e le ena o ile a hlaba nthabobedi ile nthatseno tsepedi tselong re Africa Borwa ntse e teletse papadi pele ka tsona e ntse e teletse papadi pele ka tsona he ke ya no tlosa bolo ka mora katleho malebane ke malebana mo kapteni wa Africa Borwa o le ka otla ka bolo ka mane ka bashabela lisakanya stuleni a fitla ba tshola bolo lotu la hai e bile tsona ka ntle ka molengwane ka bashabela ba tla khela bolo he mo mamedi ba tla khela bolo Africa Borwa ka rolo nyala bala ya na haya Tanzania ka rolo nyala bala ya na haya Tanzania noto Africa Borwa noto Tanzania olo ya khela ka mane ka bashabela he mo mamedi ka mane ka bashabela bana ba Tanzania ba hlokomela hore bana ba Africa Borwa isele taba o senyana ko fela isele e bile o bontswa ka re tetsehla o bontswa ka re tetsehla Thorisho Mphelo bantwana bantwana bontswa ka re tetsehla mamedi Thorisho Mphelo ho to senyana ko Thorisho Mphelo setse metsotso e mehlano setse metsotso e mehlano ile noto Africa Borwa ile noto Tanzania ho to akhela bolo Thorisho Mphelo Ekiwa wa khala bolo Thorisho Mphelo o le ka o kena ka bolo ka mane ka bashabela ba ikenyelo to ba ntsetsa ka ntle Tanzania ba ntsetsa ka ntle ka mane ka bashabela Sandy Masasila ba ntsetsa ka ntle Sandy Masasila wa itlwela ka mane Thorisho Mphelo o re itlekene e ya gerwa ke mo ba no sa ila bontswa ka re tsetsa ba khala bolo ka mane ba ntwana ba ntwana empa ba tswa ka bolo ka mora Tanzania ba khutla ka bolo ba irela pele kwa namba empa ke yane ba hatime kiza guzi e mo hlotse ka mane kiza guzi e tla bona ba re malabala gutla ka bolo Ntokozo ke ya no ntsha bolo Ntokozo a e kaneletsa Crazy Khosa Khosa ke ya no le ka feta ka bolo ka bashabela ba kena ka bolo ba ntwana ka rolo nyala bala naha ya Tanzania ba le bapele ka bolo ka radio 18 ba tla hlaba ntla Africa Borwa bolo ntle sithi ba thibane sa ithiba e bile utlwa ba hlokone sense bile pa me flaga ka mane ka bashabela a thulane ka mane Jafari thulana sa ya thulana le Crazy Khosa thulana sa thulana le Crazy Khosa kamani Jafari sitiba tibane sana ya Tanzania ai fela ke bone hantle e ka rona ntsa tswile hantle ngwana mme Crazy Khosa le hoje he muthusa moletsa phala kamani ka bachabela a phamisitse fela gore ke offside gahlano le Crazy Khosa
1: ne ena kontse jwa lengwana mme me bang muthusa moletsa phala o hle hana bonnete o lokela go fase hlopha se hlaselanga monyetla wa hore setle se hlasele empa getlo lena o phamisitse flaga ine le monyetla wa Africa Borwa ngwana mme wa hore e hlabe ntla mohlomong ba emane dipapadi ntsane tsa ho qetela tsa ho phunyeletsa e le hore mohlomong bana le dintlha tse tharo ho tswa papading
0: ba le ka hore ba tle ba muthusa mo mamedi Jafari sitiba tibane sana ya Tanzania setiba tibane sa na ya Tanzania Jafari ke noto Africa Borwa ke noto na ya Tanzania ke noto Africa Borwa ke noto he Mohamedi Tanzania yane bale kaure ba mothuse he Jafari ke Jafari wa Tanzania uyemi Jafari uyemi he Jafari uyemi he Mohamedi Jafari ba tato sabolo ana mane mo offside tswa tseng teng Tanzania ba tla itlosa na mono mo bolo offside leng ya tshwarelwa teng ke itse mo kotliso hlopa sana sa Africa Borwa sa bantwana bantwana Ntombi 40 Khumalo ke ena he aisari anka mo sebetsi ona boko tlisi shopping sena sana sa ba rwetsana ba ka tlase ho dile motse le shome le metsi supileng ka le mo sa 2024 me o ne anka ka mora hore se tlopa sa ba sa bantwana si arwanele mo kotlisi wa bona bobedi e leng coach Ntabeleng modi

0: mga phofu ke tsa mali DK re tsa fie fie la jwa le dipapa di mona
1: uhle ba tsilanga
0: kwetsa jwa mbotle ba mali
1: umoya wa moya o pili zuvu sekfe
0: kanedi

0: ena ke Elton John ho le Sedi FM Nikita. E bana hela tjena bana ba nyulo ka mana bana Sinde Mikael Nhlapa. U bya Sinde. O rongwa na meketswa ka khumamelong ka mana bela ketsa male Thami le Mr. Gumede. Ah bra Thami. Le Mr. Gumede. Bua bondate. Ah el bona mo. Ba mametse tsebeletso ya le Sedi FM ba tswa ka mo. Brasinde Mikael ke ngwana Nhlapa. Anki papa. Ba be direo le tsena he ke pote ka mona ka mashelishili nga mona nge ke habule. Mashelishili.
1: Bosoko ba o lahlelwa ke mrati wa ha se papa het. Clientele ikhushisa hore ho boloka ba o baratang ka seriti ho bohlokwa. Di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane na go nya ho ratse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane engwe le engwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Afrika Borwa, lentswe la hao le bohlokwa. Komishene e ikemetseng ya dikgetho e leng IEC, e utlisetsa dipuisano tsa bohlokwa ka dikgetho tsa makgotla a metse selemong sena sa 2026. Local Government Elections, ka kopanelo le SABC Education. Mamela thatohatsi ya seyalemoya sa hao sa SABC, mme o kgone ho ithuta ka ditokelo le matla a kgetho ya hao ka hara motse wa heno. Kgetho ya hao ke lentswe la hao. Etsa bonnete ba hore wa e sebedisa. Ingodisetse dikgetho tsa selemong sena. Le nana ulena ulitisi swa kamo tutu ke S.A.

0: Education ka kopanelo le Electoral Commission eleng IEC. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
1: Dipapadi le tshololoka oke.
2: Go fela lo jalo metso se ke re bonga pele go ra botshelela kentse ke tsama le DK motho ke yona rongoletse ka kwano hle o re o rata mmino wa Semito o mametse ka 87.8 ke matshokolo mo siya bo ka di yung ebile o re wa gola o sane go le ha monate hle kgaitsedi ya motho go le monate o se ka ba le tshitiso ya eng kapa eng e mong ke yona motho o re hashtag dipapadi o re kgotsotlhe monga phofo re iketlile ha monate mmino o tlatswang qadi tshebeletsong e kgolo ya lesedi FM. Are danko ke nang ke tlomedi o ka mona ka four ways. Ke a lebohle bana ba ntate e gantse le mametsi tshebeletso ena gantle ntle lona le beng ba feme. E ke tshwe kere le beng ba feme monga feme ya ke o taba ka nnete ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng ke beng ba feme bana. Ao mabedi go jalo ka nnete monna enwa Jose Mourinho ke mo kwetlise motšha wa tlhopha sa Real Madrid. Ba monkile ba ga tlo kwa no no na le mamanga na ba tla re ya go huwe di kgethong ba tla ba mo president wa Real Madrid ke ya bona ba le ntodi mo tabo zo di bitla pele papa o di bitla pele a go emele ka mona ba pedi nentse ke shebile taba e ngwe mona ya hlopa sa Orlando Pirates ka nnete haiba ha ke kgolo ke entse phoso ke likile o sheba ka shebisisa Pirates rona le mong sena ha ile mona ba hapile leki ka mara dile motsetele le hakana ba bapetse jwang boitshwaro e bile jwang ba di bapaditsa Orlando Pirates go tlwa le mosetlala o fihlella mana ho ya ka moo ke etse ndi phuputso ka teng ha hona se bapaditsa Orlando Pirates leaking se fumantsitsweng se ileng sa bontshwa ka re tie go bedu ke ntlhapi le yon tlhabobedi ha ke hopole mo Pirates bapetseng teng leaking le monsena ileng ya baka penele hore ba di ring ba fuye penele ho hang ha ke bone taba mfuta o jwa le mabili ha ke bone hantse ke etsa diphuputso tsa ka ke sheba ditaba rena ditaba di ile tsa hlatsa mathamatha jwang ntlela ba kile ka fahlo ka e ka fela a khona mane ke likile o sheba ka phenyokolla ka fumana hore ba bapetse bolo entle e tswile matsoho selemong sena ha ke bone red card ha ke bone le penalty ene ngile ba itobisitse ka ho bona ho hang ha ke bone Nyane, a ke bone. O bona la ile e bile sehlopha se matla se ileng sa bapala papadi entle e tswileng matsoho. Let's get a le bala or Mamelodi Sundowns. Ke bona ba tshwerene, bjalo ba tshwere mohopo o moholo. Le bona ba e dubile mona le pshigi le yona ba e duba Sundowns. Ka bona kadoso a sa mathe ka thoko ka mo. Ena ke Whitney Houston ho la Serie FM, one of those.

0: Cape Town Monate Holo, yeah, Musa Manzini. Just like Cape Town, just like Cape Town, Western Cape, bo Mrs. Plain, bo Kamanika, kana maki kaya bana, kileba lamba na diba katsenu za Cape Town, kama ono ka Cape Town, kiba kasi monate ya holo se ilimure batu baya osona, holo na kungwa za matati apumolo, baloroba mna kedi, leba lela pa bo Cape of Good Hope, bo Table Mountain, baye diba kenga za diwae ni mono, bo French hook balo iketam loho na ho nati felo ama na wujete pina monati ya Musa Manzini are just like Cape Town metso tso irbe ya hante huye mashima mabedi le metso emetano kamara horwa inam ya bo supam ibile ili mkatelo wapele wa noto edulanga tsebeng itzama ili maikuto ewi fumananga fela ho pura madibo tsebele tso ya urato ake baba holo le baba chare setzi kama tsatsi abale nga fela ibe ilori sikopa Masaruna sana ha sa bafana bailore emela di papading tsa mohope wa lefatshe tse tla tshwarelang di naheng tse kopaneng tsa America nete sebele papadi ya bolo kwano Africa borwa ma e batla e ba bo emong bo hudimo haholo re sheba di maka tse entsweng ke hlopha sa Sundowns o tla bona hore ba tswa hape ho Club World Cup Club World Cup monete sebele re boneng ba sebetsa le ho ja ba sa gona ho ka fetela mapele empa he papadi yona e batla e phahame kwano Africa borwa ebile hape o tla elellwa hore le mong sena maseo dimo re qualifyile nakong tsane tsa bo film singam re ile ra qualifya nakong eno hape ga gutla re boa sekwele le mong sena masa 2026 ha re tsepe hore batla fetela megahlolong ya mantshano a dipapadi tseno tsa mohope wa lefatsheng yano pala metsotso e re beya hantle ho ye mashomo a mabedi le metso e tsheletseng ka morago rwa enama ya bosupama a kontshware nomorong tsa mahala tsa 086-000-3084 ho ba nete sebele ke buile le puo e monate ya holo le Carlo Mombeli mohlomong o na le ka moo o utlwileng ka teng a kontshware 086-000-3084 ke moo ke dutseng ka teng kwano tshebeletsong e matla ya lesedi FM mo leng teng ke mo ke leng teng tsitlhelela go mamela lesedi gobane ke yona eo e leng gore ke motsodi wa sebele tshebeletso rato wa make ba bagolo le ba batšha mamedi ke noma leng teng mamedi kgotso ya ibile tseo ke ileng ka di bona tsa mong ya beke ke gore e mong wa dikwakwariri sedikodikong sa mmino wa jazz o tlwetse lefatshe lena le ka kwano ke shebile go marangrang e ne e le ena fela ke bua ka e mong wa banna bao e leng gore ba tlotlwa lefatshe ka bophara ke Walter Theodore Sonny Rollins ena wile a tsola kgweding ya September ka la supam selemong sa 1930 a hlokala lemong sena mase hudimo ka la mashome a mabedi le metso e mehlano e letsa mathena saxophone ka boqhetseke le bogabane bo mona ba ho tsotwa bo mona ba ho tsotwa mme o tla opola hore o na le albumo tse ka bang tse mashome a tsheletseng ka ofela e le yena a dietelang pele e jwale he o tlwetse lefatshe lena le ka kwano mme se re re ha moya wa hae o phomole ka kgotso plus Sonny Rollins mo leng teng ke mo ke leng teng o na morati wa tshebeletso ya lesedi FM e bang e le hore tsatsi la hao le tsamaile ka lekeke tseba hore lesedi di tlatlhele o tlhasimolole mmamedi ke noma a leng teng mmamedi kgotso o moyeng o lesedi kgotso
1: hela go kakapa
0: motho wa batho le kae
1: le kae ngwaneso
0: a le teng motho wa batho ke bua le mamona
1: ke bua le modise ka mona ka tshiane b
0: ka tshiana b ngwana mme
1: ka tshiane b ka mona ke ntse ko mametse ko jile ka tsebe empa sa re tsa ke bulela ke tsere se punye ha re ngwane se mo ha se re ketela empa ke go mametse ba khubungwa na re se di FM go ile ka tsebe ka ngwane se
0: ke bile ho le wese ke bile ho le wese mamedi ke no malenteng mamedi khotso semo he tsa mametse ke tlile monnate a mametse tsebeletso ya ho rato a ke baba holo le baba cha mamedi ke no mamedi khotso
1: Agagaba.
0: Rete nika weso?
1: Denda dega.
0: Rete weso. Kibona mamona.
1: Kemale se zane se lokale so thunda tempa ha le weekend ke di fashion ha tsa tsamorao. Wana ga ga power a toga ra after.
0: Nga u bitsa after.
1: Tanjin dati.
0: Kile buile ho lo weso.
1: Kile buile gagaba.
0: Kile buile. Mamiri kino mane ntenga mamiri khotso.
1: Hela ga ga palza.
0: Rete nika weso.
1: Ela ke setse ka bona ka peta na risi ka papa ko mametsi maka uya ya hauleng le tswa wa ke ai mamela ke hona ke kena nka tsika mona ka kapa utwa
0: ke le bile ho le wese utwa
1: tanti ka kapa
0: ke o taba mamedi mamedi hopola hore tsa tsing la khoding ena e udimo ke khodi e o re hopolang ba tsha ba selemo sa 1976 me le mong a sena ma saudimo ba le mo tse ma shuma ma hlano motho ya hleileng a selemo sa 1976 le mong a sena saudimo o le mo tse ma shuma a ma hlano me o tla hopola hore tse dinga tsa diphepetso tsa ba tsha ba le mo tseno ene le taba kgolo ya ho rutwa ka puo e mona ya se Afrikaans e leng engwe phepetso ene le kgolo dilemong tseno jwale nakong ena e go leng ho yona batjha ba re phepetso e kgolo ke taba ena ya dithethefatsi mmoho le taba ena ya ho ima motho a sa le monnyane dilemong le taba ya tlhokeho ya mesebetsi tlhoko ya mosebetsi e ba engwe ya dintho tseo e leng gore di dula di hlalelama ka mahetla diphepetsong tse bangateng letlobong la kajeno molokong wa kajeno empa wa bona taba e amanang le dithethefatsi mmoho le taba ena ya ho imama o le ka tlase ho dilemo ke engwe ya dintho tseo e leng gore ka nako ngwe fitlhela gore motho o na le lekgetho mono o bapalela thoko ho dithethefatsi kapa metswalle sa lokang kapa hape ka la hlakoreng lenana o bapalla thoko le banana kapa le bashanyana wa utlwa mono ona le kgetho mono jole le mangwe tse fetilong ba ne ba sana kgetho ba ne ba qobellwa ho rutwa a ka puo eno ntleng ya mesebetsi re na le di grant tse fapaneng tsena matsa temo le tsane tseo e leng gore di ntshiwa make distia maboemong a ba banaga mmoho le boemong a ba bommasepala le boemong ba di-province jwale boemong bo jwalo ke moo motšha a tlameileng go ka tla a ka megopolo e tšhatsi bakeng sa o ka bona go fumantshwa jwang letlole leno la go ka iphedisa wa e bona taba jwale a go kopa a bona ke tshekere batjha ba nako ena e o re phelang yona ba na le matla gore e ka ba di billionaire go bane nnete sebele ba tla thusa mmuso go o gemele dinako ka o tseba gore re phela nakong ya technology jwale ha re phela nakong ya technology ke mo e leng gore batjha ba lokela go thusa le fatshe kapa Afrika Borwa gore e tsebe go gema a le dinako jone bana ba e leng gore ba ntse ba le dikolong bona ha se ba pasitse ba qetella e se e le gore ba bula dicompany tseo e leng tsa bona go ka ba di-consultant e le go thusa mafapha o fapana dicompany o fapana gore ba kgone go gema le dinako bane nnete se beileng technology ba tla e se e le yona e mathanga ka pele mo leng teng ke mo keleng teng wona morati wa tshebeletso wa lesedi e re motsotsong o nama kenke mamedi a le mongwe wa o qetela e be ka mara mono ke hatela pele ka noto e dulang a tsebeng tsamaya le maikutlo lesedi ke mollela kgotso le kae weso
1: ke a tshola na tshola wa mwana
0: ke phetse ngwana yeso ke bole mamona
1: Ka tsa go go tsentse go di le ka tsa ke le ka mo kana le tsa ga ka tsela ke na le mo sana ja mang ka 4 1 ya 85 DSC ngwana mme ngwana mme e sa mme tsa na fela ka ka ke le bula go le weso be le tsa tsile monate tswa ya ngwana mme ke mo tsile ke le bula go le ngwana eso
0: Yo da ba le seleke monlela khotso.
2: Noto e matla, noto e bohlali, noto e tsamana maiti. Ka kapa.
0: Ngwana mmele kae?
2: Ina lo yena ngwana mme go tsere khumla 89.0 le ona tlo go le no ne tswanda.
0: Ngwana mme.
2: O ntsere monnate ngwana mme.
0: Ke le bile go le dula ntse theletse e botlwa.
2: Ke tla etsa jalo kota.
0: Ke o taba. Le seleke monlela khotso. Moyong le sedi? Ai kaka ke mothole banna kaka ke mothole motho aka empa emongwe ke no re ke mong ke kutlwa di bia di bia jwa le sedi ke monlela khotso
3: e kaka pa
0: motho wa batho le kai
3: ntse ke na lwena kaka pa ke la ke kwa le pek mwa tading le
0: e bra la ke
3: e tada kaka pa
0: sele jo anga no to ka biketlo ka jeno ao banna o palile la ke mamedi wa o qetela makino a mamedi khotso
4: khotso kaka pa
0: le kai motho wa batho
4: re te motho batho ei wa dikhibulebe bana ba ya manela ba tshaba ka jeng gore go etsa hetseng pele ke ya leboa ka pa ka ka pa ke mama go qala botsa
0: ke le buile a ole wese jwa
4: thank you
0: ke o taba mamedi o bona emong wa dibini etse o wa rentseng re bua ka ena ma ka thoko kwano ke bra Louis Mhlanga Louis Mhlanga ke mong wa bana ba o ile ngore nete sebele o mo bia holo sedikodiko nga sa mino se bitse le yena ka mona ma ka pickups mme ha ka tiana le abra abili ba etsa tabagolo eo e leng gore ba le ba yetsa le mongwe se fetileng mo le bo bravo si mahlasela le mongwe se na ma saudimo ba sebetsa le bra jimmy dlodlo jole bra Louis Mhlanga e le hore re fumane mogetito ono wa naha ya Zimbabwe bega ufumana hantle ho monna enwa Louis Mhlanga ere go ntjela bina monnati ya hai are Africa oye e monga wa bana ba ke ba hopolang ke hona le monne ba ke khulle ayo khulle ayo ha ke na o blela o kai ha ke na o jwetsa o kai ya ba kopanya brabili ibile ke tla bua le yena brabili ta bua le na brabili ke re brabili a go nane khulle o nane hape le Louis Mhlanga wetse semona mse bitswang lead determine summit tabeng ena ya the spirit of ubuntu the spirit of ubuntu nna ke le hlono lo tsholo mametse noto ka biketlo noto molemong wa hao mona ke bine monnati ya Louis Mhlanga mole ntenga ke mo ke ntenga wena morwati radio ebe radio tsitlalela o mamela lesedi go bana tla o tsosa molota hle

Ke o dumedisa motho yo motle gotlhe mo mametseng ena tshebeletso ya lesedi o le gona teng o dumedisiwa ke nna. La ka lebitso ke matshogo matlhoko DJ Sticks. Ke motho yane ya ratang batho. Ke re le kajeno re tlo ba mmogo le wena nnaneng lena la gao la ditswere tshebeletsong ya lesedi FM. Ke leqala mona la mmino ona o sa shweng, mmino o sa boleng, ke ya le wena goreng ya leshome. Ga re tlo mamela mmino tholwana tse monate nate nate tsa lerato, mme kajeno motho yo motle ke batla ke gwaetse ha ile hantle ditaba tsa ka di batla di le o mabona ba esa le tseo ke tlang go di arolelana le wena tse amanang le ditlhodisano tsa Sasuke, mme ke ditlhodisano tse fetileng, mme ke tla o neletsa gore na ebe diprovense tse ding di tla bina neneng mo mamedi e motle. Ntle le mono ge tlo tla re arolelana le wena kapa gona o hopogopotsana gore ditlhodisano tsa LECMA di tla tshwarwa neneng le gore na workshop bakeng sa LECMA le yona e tla tshwarwa neneng. Re be re gopotsane ka mmino o kgethetsweng tlhodisano ena ya LECMA. Ke tlo ba le moeti wa botlhokwa, ke tlo tla ke buisana le ena ka taba tse amanang le tlhodisano e re e lebeletseng kgwedinyane ya Mphalane October ka kwano ka provinceng ya North West. Ke tla matla ke bua ka ntate bua moloto ha ke mo fumane ke tla qoqa le ena re ke re utlwe ka ditlhophiso tsa tlhodisano ena ya selemo sa 2026. Ntle le mono moeti e monye ke tla ba le ena ke Mme Mankosi, mme ena o emetse jwalo province ya Freistata ka mona ka Sasuke. A ka tlo re neletsa gore na ebe ba sebeseditse jwa mo mamedi e motle. Ke nnete nke ke ka epata ha re a le tsebisa ka tlhodisano gobane ka nnete go ne go sena tsebiso e ikgethang ya gona ditlhodisano di neneng di tla tshwarelwa go kae. Fela he harabeke yona ena ya banna ke yona ke fumanang molaetsa o tlhakileng gore na tlhodisano e tla tshwarwa neneng e tshwarelwa go kae. Nako e ne se ile ya gore re ka le tsebisa jalo ka barati le batshietsi ba pina. Fela tseo ha senyewe wena motho e motle ke ditaba tseo ke lakatsang gore ka jono tjena ge ke re tlo disheba mmogo tshebeletsong e ratwang ke wena lesedi FM. E mena metsotso ka morago rra ya borobedi e re alela ka jeno le setlhopha ke sena se Rumula Performing Art Academy botsamaiseng ba motlhomphei lehlomela tente ebile boapi mona ke bagae mahlo ohle a tla mmona.

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Afrika Borwa, ka la 11 June 2026. History tla ipoeletsa hape. Ho qala ka motsotso kekeng wa ho lebala le kgale. Papadi ya Afrika Borwa kgahlanong le Mexico. Re hopola ntwa ya mahlo a mafubedu pakeng tsa dinaha tsena tse pedi. Ikutlwe o le motlotlo. Boha ka boikgantsho ho thakgolwa ha FIFA World Cup 2026. Papadi ya bulo e tla haswa ka wotloloa ho SABC 3 ka 9 pirimana le SABC Plus. Mme o dule o le sehlohlolong sa diketsahalo ka ho mamela diteishene tsohle tsa radio naka bophara. Tsena se dipapadi fela. Ke pale ya rona. Ke boikgantsho ba rona. Nako ya rona. Kaofela ha rona. Bohle re moo. Kaofela. Ho SABC fela. Ho haswa semmuso wa FIFA World Cup 2026.
2: Ana o lemetse kotsing ya koloi o longwe ke nja kapa bohlaso ba bongaka kotsi ya sithunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate boramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsinyewe ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo
3: Lena na o ke la ha o la ditswe re tshebeletso ke ya mantla ke le Sedi FM metsotso le shumele metso medi ka mora ho ra ya borobedi ke tla dile ka sehlopha sa Serumula Performing Art Academy me ba re marbinela boqapi ba mohlomphe ile hlomela tente le bitso la pina mahlo ohle a tla mmona ke boqapi ba hae wena motho e motle ke engwe dipina tse tswa mane le totong la dipina tse tshwanang le ke tla rorisa le tseding ka tsatsi le leng ke tla momema re ke re tlo qoqa le yena re qoqe ka boqapi ba hae motho e motle e seng ka tsena tse ntseng di tlha marangrang tse tshusitseng lefatshe la pina ka kakaretso e tla ba sehlose se ka kang naha ya Lesotho re ipela ka yona ka sehlopha se sa Serumula Performing Art Academy ke a dumela hona le hlopha tse ding tsa dikereke hona le hlopha tse ding tse ikemetseng tse ntseng di kgatha tema ditlhodisanong ka rona ya Lesotho fela ho lahlehelwa ke sena sehlopha sa Serumula Performing Art Academy ka nnete e tlabe re lahlehetswe bona ba haesale hopola hlopha sena selemong sena se keteka dilemo tse 19 se thehilwe se ile sa thewa ka selemo sa 2007 motho e motle ke hopola ntle ka letsatsi leo baneng ba qala tlhodisano ya bona pele e ne le tlhodisanong tsa VACMA ebile selemong seno ho binwa ke tla o bolelela lebitso la pina ena momamedi e motle ke boqapi ba ntate Joshua ba ntate Motuba ke boqapi ba ntate Motuba Bulang Dikgoro o ne o binwa Bulang Dikgoro selemong seno ha sehlopha sena se tla qala tlhodisano ya sona ya pele ka hare ho naha ya Afrika Borwa ba ile ba qala jwalo ba tswella ya ba bomampudi ba province ya Freistata makgetlo ba emetse province ya Freistata ho makgaola kgang a tlhodisano tsa National Choir Festival hlopha sena se ipabotse makgetlo mo mamedi e motle ditlhodisanong tse mmalwa ka rona ya Afrika Borwa e sita le ka rona a Lesotho ke ka hona ke reng re tlabe re latlhehetswe bona ba haesale e bang tsena tse ntseng di ipetsa e le nnete e le 15 ka mora ho rra ya borobedi ntumelele motsotsong wa jwale ke nke boqapi ba ntate Joshua Pudumo Mohapelwa ka sona hlopha sena di ba sa borata

0: mona re ne re eteletswe pele ke setlhopha sa Thabong sa Renaite, motho e motlhe botsamaising a ba motlhomphei e itumeleng letlhonelo makgetha. Boqapi e le ba ntate Thejane, Bishop Thejane lebitso la pina gobane ke modimo ya sa tlholweng ke letho. Metsotso ke 20 le motso le mong gantle ka morago ra ya borobedi.
1: Bomamputi ba abelana ntho tse ngata, go setlela, boikemisetso, tjantjello. Ba ba mbona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi. Moputso wa bona, Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
2: Ebe o na le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
3: Siyakhala mosanfit ikhutlile itshisa ho feta pina bona ha se mokete o mmino fe ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa mokete ke moholo di bini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanel Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Pau tisetsa mollo ho Sunfest tsena tsohle di tla be di etsahala moqebelo wa la 20 a na le metso supileng Phupjane Sun City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare ditikete tsona di fumane ha ho suncity.co.za le ticket pro ho kala ka 350 rand ka sesolo sefete ke siyakhala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag siyakhala
0: ke nnete ziyakhala mo Sun City ha re tlabe re keteka dilemo tse 66 le metso e tsheletseng ena tshebeletso e ntse gagatha ka mokgwa o le mong. Nna le wena re lenanong le monate la mmino o sa shweng, mmino ya sa boleng, mmino o tlang hang bekeng letsatsing la Sontaga e le mmino wa ditswere. Pejana maane ke ile ka re ko bapalela setlhopha sa serumula athe bana ba neng ba re binela diba sa borata a se serumula mo mamedi e motlhe a se serumula ke tlatlhe ke etse sena nnapo ke ke shebo rena ebe tlhopha se e neng se re binela mona ke sefeng fela ha se serumula ga ke moo. Re tswela pele ka lena le ratwang ke itse metsotsong e sa fediseng pele ke tlo buisana jwalo le baeti ba rona bane go bua nnete ka jono ke na le baeti ba bangatanyana ba tlotla ba re fa ditaba tse amanang le pina ka kakaretso. Fela pele ke ya kae kapaka ya kontumelele ke ko fe ditaba ke tsena ka di 25 tsa July 2026 re tla be rena le boitshoriso workshop ya ditlhopha tsotlhe tse tlang go kenela tlhodisano tsa LECMA 2026. Workshop ena e tla tshwarwa ka di 25 tsa July mane Old Grey College, Bloemfontein. Ditlhopha tsotlhe tse nang le thahasello ya go selemong sena le tsona di tlo kgatha tema tlhodisanong ena le ya mengwa he workshopong ena ya LECMA mme e tla qala ka hora ya borobong hoseng. Ke ditaba tse ke di fileng jwalo ke modula setulo wa mokgatlho wa LECMA e leng motlhomphei Nyama ke ena a neng a re fa tsona taba tsena mo mamedi ore ke ne ke o tlhabe malotsana ka dintlha tse ikamahanyang le tlhodisano tsa LECMA 2026. Ntumelele he re atele pele mmino ko monnatenate ke sa potlakela mane naheng ya Ghana ke lata setlhopha sa Harmonious Choral. Mona ke banka ka pina ke ena motho e motle e qapilweng ke Ken Kafui. Ken Kafui o qapile pina ena ha re ba mamele ha ba re Kafu Mau.

0: Voices of the Nation tsebelesong e ratwang ke bohle le Sedi FM ndabono TLM tini ke le bitso la pina wena motho e motle o nkine le matsometsing ba nka netikile ka le tlaila ere ke tla ke hlokomedise hle wena moganni ya ganna mmileng wa N1 hlaya cha hao ya dikilomita ga tse robedi pile o fitla Kruon starter le baka ke ho bane ho bile le kotsi e tshosang bona ba haesale e amang vene ka hare ho yona mme ka mora kotsi eno ya ba hlaha ya cha mo mamedi e motle hlokomela hle wena ya tsamayang mmileng wa N1 maemo ha ji se ditheoelang ho hang ke kotsi eno jwalo ka ke hlalosa le hlaha ya cha ho latela boemo ba kotsi ka mokgwa e leng mpe ka teng mo mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi ke na le metsotso e mehlano fela eo ke tlo tla ke buisana le moeti wa rona re netefatse ditaba. Nana Olena le a phela ibile ha ke e ke rate hore ke di bue bemba tsona ba ntse ba le teng ntumelle ke etse tjena mohlomphe itente dumela
1: le nna nna mahloko
0: ke a phela ga bane so phetse antle
1: ke ke ke mahloko yena ho
0: a ntse ke ya batsantsa a phamisitse le tsoho ke ntse ke totoho
1: eh enta to work
0: ntate tente hona le taba tse ipetsang pele tse ntseng di hlaha marang rang mona ka sehlopha sa Serumula Performing Art Academy ebile ke batla ke tshwenyeile ke gatshe ke se ke ka tloa ka bua dintho athe ha di jwalo ke rate gore ke netefatse ditaba le mo mamedi a tlabe le kutlwisiswe feleletseng ya gore na boemo ke bofeng go etsagalang ka Serumula
1: lele matlhoko akore ke ke redumedise bo bamamedi botlhe ba lenano la ditsege on Lesedi FM SABC
0: ntate
1: ee le wena go dumedise le re masoko go jalo ntate polelo e phatlhaladitsweng ke setlhopha sa Serumula e phatlhaladitsweng e le ana ka so ka so tshogetlareng ha re re e official ya se mmuso mo ho fumana letho le ha re reetsa di-concert ene re nahanne re tla fumana mokgwa wa batho ba ka bang lekgolo ebe re fumana batho ba leshome hodima ba lekgolo ba re nahanne ba tla ba teng go bile boima COVID e fihlile ya re raya mading a mmo ka mora COVID e sale di le ka setlhopha sa mofuta o re nang le ona ke hlalose fela bete mahloko gore wena wa tseba gena le ofisi, gena le more practice kante.

0: tšhelete ka fela taba tse ya bobedi re na le setlhopha se segolo se nang le batho ba bangata se ka mengwang re ka mengwa kotlhe kwetho etse mohlala Durban re ka mengwa Freiburg ditabeng tsa Bagaka Choral Festival re ka mengwa bo buang boloto re ka mengwa kae re ka ithaopa kapa ra rera re le setlhopha gore re ya ditlhodisanong e ka ba ntlhomo metlheng ya gale tšhepele go di-covid re ya NCF kapa re ya ithaopa re ya di-competition-eng tsa dirompane National Choral
1: Estate Fort.
0: Yes. Ntho tsena ka ofela e tlhoka tšhelete.
1: Ke a dumela.
0: Ditaba tse dingwe nke se di boi moyeng. Fela ntate mahloko re tla mengwa batho ba lokisetsang bone se le ke batla go bua ka se ntseng gore se romila sebe se qeteletse se le mona mo feteng ga ke batle ke nne ke potapota ditaba fela ke beka dibua kaofela moyeng gobane ke tshireletsa lebitso se romula ke tshireletsa le ditho tsa se romula ke tshireletsa le batsadi ba bana ba se romula le ba bang kaofela gobane ke le ke fediwa platformong e golo gagolo gona jale ya lefeti ha re kena ditirong tsa mofuta ona nna ga o ka ba ga thwe ntetetente to le setlhopha ge e tle re tlo bina tlogo re tla le fa accommodation tlogo re tla le fa
1: transport
0: wa tsena taba eo e tlo le sia le na le bo negative e fetang ka mokgwa ne le nagana ka teng o tla patelela transport o tla patelela accommodation fela o di-camp fela o lokisetsa mese ke ne afforta dipina le etsang le tlatefa ge sale sekeke ka mohlala ga ke batle le go kebue ka mabitso a di-project tse re bemetseng go tsona le tla bitswa re tle mona re tle mona leng kaofela re etse di-camp re etseng re etseng re etseng re be re iphepe ga re tsamaya ba tsile ga re letseletsele re tshwanetse go fepa bana ba batho ba batswadi ba re sileng bona re rekelane di-uniform-o re rekelane le eng re etseng gobane kgwaere ya rona ga re rekele batho di-uniform-o apa ke tla reng ga rena di-uniform-o e ditseng mono batho ba ithutela di-uniform-o e motlho ga kena yone e mongwe go tlhabe gone e saleng jalo batho botlhe le le ka wena motho a di itshiteng o a tsebana kewa kae kwaere gore e tsamaye matsatsi a mararo e tloele sotho e tshele borogo e patale se batle di-passport re tsamaye re nen botle bona bo bona staging tate ko itse go sa le restauranteng restauranteng ga o fitlha retse matlhoko o fitlha o dula le bontate le bomme ba tseba ba mmanetse bona jale ba tseba go fitlha restauranteng mane o fitlha o odara bo mmele yo kang ka go nka o bitsang ka go tla bothe bo chicken briani botatse o tla orara
1: tseno tsa mefuta eno
0: tsa mefuta eno fela ga o tsebona ga tseba ga o tsebona go itsetse ka kitšhini gore o bosajwe legogo eo e ka nna ba entse tla le masiba go ntse o tlosa masiba godimo yena mome e boya e itho tsena kaofela o se e bona e se e tla go wena e se e feleletse segomola ga se bona se le stage mono ntate ge sebeditseng ka thata kaofela ga rona ebile re lwanneng jele ka motho e molemo ga ke batla go bola segomola ke mpa ke batla go bua e ka nna ba gona ke letsa ba tlila go segomola ke a tsogela le metsetse metlhano so dikwaere kaofela ga rona tse ntle tse re di dirang staging ga re tse na go etsaetseng ka kitšhining gore di eme staging mona go be go tla ka tsela mofuta oo so ntate taba ya rona ke na go bile thata go bile boima ga ba ga tlosanang ga ba ga lwanang ga ba ga etsa dintho tse thata gagolo ke tla e bua boemo bono fela ke beele jalo gore go bile boima bona bona ba gaefale ga re a lwana internally but re lwanne le batho le botlhe ka ntle re lekile go defender segomola empa re tlhotswe go fitlheletse mo ne re sebeletsa teng le tsotlhe
1: e re ke botse ke nagana ke potso ya ka ya go qetela ke a utlwa mme ebile taba ena e tlhakile le mo mamedi o ya ikutlwela ka molomo wa gago ha re ka fumana batshehetsi re le baagi ba naga ya Lesotho gore segomola se gutle segomola se tla gutle
0: hai ke kopa taba ena ke tla e arabela sonta se e tlang tate fela segomola bere matlhoko
1: ke mametse
0: o mamele hantle se romula ho kwalwa ha sona ho kwetse hore hona ke le ntse fatseleng fela ho ho kwala idea ya se romula
1: mhm
0: e leng hore mo kana mo di mo ha ka ga sona lo fatsa ka tsaka ga sona fatsa ka
1: mhm
0: idea ya se romula ka patogo ya se romula yona e tsela
1: pele ntle tsela pele
0: ke go fa ke tlelele jwa
1: nda tetente ke
0: ya ha ile fela le somela tendance a tsela togo eno yona e ntse tsela pele
1: ere ke tloeletsa segomula nna le wena bekeng e tlang kapa dibekeng tse e tlang ge ke re tlo bua ka moga mogopo wa lefatshe ge ke re tlo qoqa ka pina ge shebe ke hotwe ke the reflection ge ke re tlo sheba buka ena yeo e kapileng ngwana ngwaneso ga ke sa batla o kena tsa serumula go fitlhela nna le wena re qoqa ka thoko ge bona gore rang re tswa le jwang ke se ke ile ka qhwaya e mong wa bontate ke tle ke beye tutubale ke sa tswa bua le ntate Nthani hona jwale ha ka khutlela ho nna mohlomong e ka bona hore na re yandwang ho ge se gomula se khutle ngwana mme e re ke le bohe
0: ke le bona te mashoko
1: ke le buile gabane yeso mamedi motle wa tshebeletswa le sedi nna le wena re ntse re le mmoho lena le ya ratwa ke lena no la mmino mo nati nati mmino sa shweng mmino sa boleng mmino wa ditswere ke tlo bolwa ditaba tsa ho qetela tsa letsatsi tla re hang ka morao ho tsona nna le wena re kene mogatlhelong wa bobedi wa lena le e ratwang lenaneo ke la ditswere tshebeletsong e ratwang ke botlhe le Sedi FM ho utlwisa bohloko hobane ha se sehlopha sa serumula fela se hlahetsweng ke bothata bona dingata bona ba e sa le dihlopha tseo ka jeno re buang ka mabitso dihlopha di se di le siko ho latela ntlha ya botshehetsi mmino wa rona o qetwa ke o hloka botshehetsi re ka tla ge le dibini ge le legolo fela ha re hloka botshehetsi ha hona mo re yang teng o hlalositsa re ka dietsa dikonserete empa ha o sena botshehetsi ke mathata ana a haesale se ke tsa boipiletso ho bo rra kgwebo ka rona a Lesotho hlopha ke seo re ke ke ga timelwa ke sehlopha sena sa serumula Performing Art Academy hore matlo ho horra ke a borobong ena ke tsebeletswa le sedi ya lekgotla la kgaso la Afrika Borwa re balwa ditaba tsena tsa o qetela tsa letsatsi ke ntsane rantwa.

0: Didaba tsena tsa hore ya bo robong tsona di fella mona fela di petla ka o lekola tsa bo lepe ka la ka province ya Gauteng le tla kwala ka o khata di baka pole. Mbumalanga le tla kwala ka o khata di baka pole fela futhi male lo fela tika pula e bo bebe. Northwest le tla hlaka o pole ntle mo le boele le kwaele ka o khata di baka thapama. Free State le tla hlaka o pole. Northern Cape le tla hlaka o pole ntle mo futhi male ka le bo ya bo tshabela thapama. Western Cape o tla ba le mohudi di karolong tse ka borwa ntle mo le hlaka o pole. Karolo ka bo tshabela Eastern Cape o tla ba le mohudi di hlabeng. Ntle le mo le hlaka o futhi male fela o fuke moya o matla ho feela mabopo. KwaZulu Natal le tla kwala ka o khata di baka o pole ka mafafatsane a itjadileng a di aduma le pula e bo bebe di karolong tse ka le bo ya bo tshabela. Tsena tsa bolipile tsona di fella mona taba tse latela tsena e tla batsa go raya bohlano sane o seng. Ke nga dithapo tsena ke di busetsa go wena mokapteni ke tseo.
1: Ke a leboa wena ngwaneso ke kena mokgatlhelong wa o qetela wa nena le e ratwang lenano ke laditswe re tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM. Ntle le tshenyo nako motho e motle ntumelele ke nke setlhopha sa Bongani Music Creators ba re binele pina ke ena e lezwi lakho.

0: bohloko ba ho lahlehelwa ke morati wa ha se papa hat clientele e kutlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Para hul, ha shop right like a shop, kadi low do my deals. Jalo kadi 6 pack se pedi, kadi 330 ml sa Savannah Premium Dry kapa Light Cider, ₹199. Ufumane 1 GB ya data ya connect mahala. List 750 ml efe kapa efe ya Golden Chief, ka ₹164.99 fela. Lifumane ofitela kadi 7 sa June, hau rekise sebaka sa sudi lama tse 18.
2: Ntshafala moyeng matlafala o tswe moluta

0: Ba mere tsebeletso ya le sedi pina ke monate se fela se matla. Israel wa mosehla are ke utlwa le rato Paul K o ile a feta. Are se teng sidiba sa madi matla sona ke bophelo. O re tsebele tsola sedi ke u dumedisa tsena hle ke phamisa matso ho ke watla fatse ka mangwele re bolela ho re ma sedi mphatlana tsa lena le dia miso. Rabo sa fele mogena go tswa botseng re kopanya re go kahanya ka baka fela na mohau ha ho phela o tswa ke mohau. Ke rata ho phamisa matso ka jeno ke ke rule ka tiba ke be fubeng sa ka hlompho ka nanelo ke tle ke le biso ba sebetse mo ho bohle. Ba ntse mo sebetse o khabare tsebeletso ngena na manana ngo hla senga fitila le sedi FM. Ere ke tla ke re go wena ke ya leboa ka pelo ya gago, ke ya leboa ka ditsebetsa gago, maikutlo wa gago a o neelanang ka ona ka jeno bakeng sa gore motshomoratiwa re tlo o tsamaya leeto lena le tlo re kenya bekeng e ntšha mo re tlo o kopa mogau o ntate Modimo gore a tla re etse gantle mo re tlo o kopa matla a matšha ke itse naneo lena le tshwana fela le ga koloi e ntšhafatswa ka morago go tsamaya dikilomitara tse telele moo oli ya gale e tshwanetseng jwale re ntshe re tshele oli e ntšha. Sontaga le sontaga ga e ba go raya lesome tshwanetse pelong ya gago o etse qeto ya gore ke nako yaka le legodimo, ke nako yaka le Modimo, ke nako yaka le ntate waka gore ke tlo tla ke fumantshwa tsoseletso ya bophelo, ke tlo fumantshwa maatla a matšha gore ke tle ke qalebeke yaka e ntšha. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi mosebetsing o leeteng ka ona motsotso ke ya o amogela tlhe ke re go wena atamela nwelong sena. Atamela thabeng ena, atamela metsingana, atamela mogaung ona, o tlo o fumana matla a matla, o fa ya gathetseng matla, wa tlisa matla go ya gathetseng. Lefatshe ke lotlhe le tsotlhe tseo lona ke tsa Jehova, ya re tshepisitseng wa tshepagala, botshepeng ba ga re ya mo tshepa le ga o sa tshepise. Lesome metso e tsheletseng metsotso ka morago re ra lesome. Mme re phetela kgwedi ena ya botlhano ya selemo motsheanong ka jeno. O sane re tlo qala kgwedi e ntšha. Kgwedi ya Phupjane e leng kgwedi ya botshelela ya selemo. Kgweding ya botshelela ya selemo. Mo nna le wena re tshwanetseng go nka qeto ya gore morena re tlhoka oli e ntšha. Re tlhoka oli e ntšha. Modimo re tlhoka tlolo e ntšha. Go na le thapelo, mofuta wa thapelo o ha re tlo kena sehleng se setšha re tshwanelang go rapela. Go na le pina kapa sefela se reng. Mamedi wa tshebeletso le sedi ke tlo mabenkeleng ke rata o toloka fela sena ga ke gutla mona. Go na le mo re yang teng ka jeno. Oh! Ka bona mme a phagama, ka bona ntate a phagama, ka bona motšha go thala, ka bona ntate a phagama, ka bona mme a phagama. A re motshomoratiwa wa ge leboa tshebeletso ya lesedi ka nano la thoriso, ge leboa tshebeletso ya lesedi ka nano lena le re tlisetsang tsoseletso ena e kana. Ka bona ntate ka rakoloi ba nna e paka ka thoko a re seponono. A re ke batla utlwa taba tsena gantle ke sa tswela pele ka leeto lena laka. Mamedi wa tshebeletso e ratwang, oh haleluya, ka bona diprovense di ema, ka bona dinaga di ema e motshomoratuwa. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi a re sale ke emetse ena nako ge leboga Modimo ka yona. Ntumelela he nako wa ka e dutse mona ke tlo pota ka mona ka mabenkeleng e re ga ke gutle mabenkeleng mona. Ee, e tsa molaetsa ona jwale o etsetse ngwane no molaetsa, o etsetse ngwane no molaetsa wa moratuwa gao molaetsa o tlo mo jwetse gore he la ngwaneso ditaba di teng tshebeletsong ya lesedi. A ko bulile sealemoya o seka fetwa. Ee, ke a tseba ngwaneno o ngongoreile ka jeno o ipotsa dipotso tse ngata, o hateleile, o imetswe, e mongwe o thabile motshomoratuwa, o etsaleletswe ke ntho tse monate tse thabisang bophelong. Ai, ke phamisa matsogo, melaetsa e ke e bonang kwano ke e kgatlhisang, ke e thabisang. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi, ka nnetenete ena tshebeletso ya sebetsa bosigo le motsheare, go etsa bonnete ba gore bophelo ba gago bo a fetoga ga bo tshwane le pele. Re tla ke gopotse molo mo ditaba e motshomoratuwa re ntano ya mabenkeleng.
1: Re keteka mogau wa Ramasedi ka thoriso le mmino. Hare rori sera masidi le mswake kachela temuso moratuwa le nane on la toriso
2: na o blacklistilwe ka podikolotong MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao ba leletse ka po romele WhatsApp ho 0843244046 ba thusa ka ho hlakola lebitso lao tabeng tsa dikoloto mokitlane ha o na le areas dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane ba founele ho 0832440046 MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molao.
3: Oh oh moha
0: re ne re tswela pele ho lokisa mobu ere peo yena ha re tlotla re tsetela mobu mona mobu ona bo so nonne ke tshwarelo seponono ke bua ka pelo a ke tsa tsena ke nyolla dipina ka pa di fela tse tshwana le tsena jale ke fuduwa letsa jale ke tshwana le nyoloi le le le theoa ka hora itseng ka motsotso itseng le fuduwa letsa ba kula mba kena le tsellena ba fole ba imetse mba imulohe ba na le dipotso ba arabuwe ba gathetseng ba fuwe matla e motshomoratiwa ba na le matemona a tswe ha ke nyolla difela tsena fela sena se reng mohauwa modimo bosi gathebe ke re lokisa mobu gore peo ha e theoha e motshomoratiwa e tle theohele mobunga o nonneng haleluya.

0: a ke o rapetse melao mo tshebeletsong ya lesedi a re morena re gauhele morena re bana ba gao busi ga thebe a re o mogau wa modimo matlafala moyeng tia matleng o gothale bosung bona ba kajeno modimo a tla o fethaba tla o fenya ka llo le lalana gore re phamisa bogolo ba gae re phamisa matla gae re ya mo rorisa maemong otlhe re ntse re hoeletsa re go wa re re o morena wa marena o taua leloko la Juda re nka re be metsotso ke masomeng ela metsotso robong ra gore lebile gorereng ya lesome le motsho mong thoriso a ka lebitso ke mswake wa kgatšhela ke tshwake ke tshwana le moshe ke tshwegelege ke tlo tshedisa thaba sena tsamogene la ge tswile e kgapeta ka ge lebile kanana go na le lentswe le leng le modimo wa lefa motlhanka wa gae gagolo ga tlo tshedisa thaba sa gae ntho tsena kao fela ke ya di bone motshomoratung empa mona maareng ba e kgepeta bana bele ba bonang ai ke rata bale o tlongke pene o bale o tlongole ebe o kenye mantswe ana ka masakaneng mona maareng gobane ba e kgepeta bana bele ba bonang ba ikgepeta bele ba bonang ai ga ke tsebe kapa ke itoloka gantle ga le sa tla tlhola le ba bone ai ke lentswe la tshepiso ke lentswe la le tiileng ke lentswe la tumelo ke lentswe le maatla ke lentswe le tletseng bophelo go na le sefela se ke ileng ka bua ka sona pele ke mabenkeleng ka re ga ke tla phaputsing tsa gaswo kwano o tsebe letsatsi le letsatsi ga se bogodi se tlo o dula ka moratshepela motho o kopa botlhale go mmopi o kopa botlhale go ramasedi goba talente ka bo yona e ke ke ya o thusa o tlhoka ntho tse ngata gore o tlo phethege mosebetsing one ga o tlhoke talente fela o tlhoka tlhompho o tlhoka mamelelo go na le ye nngwe ga ke tla kwano ke e kopa go ramasedi ke re ga ke bina fela sena ya ba ke re nkgantshe morena ya ba ke re nkgantshe morena dipuong le diketsong nkgantshe morena e seng dipuong fela empa modimo kenela le diketsong le tsona o tlo di gantse lefatshe lena le tle le bone kreste ka go ganya ga dipuo tsa ka le metsamao yaka kreste a tla bona gatswe maatla le bogolo ba gae botle bo thewe kapa bobe dipuong le diketsong nkgantshe morena dipuong le diketsong fatshe le tle le bone bogolo ba gago le maatla a gago mabedi a tshebeletso le sedi ntumeleletlhe nakong ena metsotsong ene masomeele a na metsometlhano ra lebile goreng ya lesome le motshomong jalo ka ga re tlo qala kgwedi e ntšha setlha se setšha nke ke atamele pela ga gotlhe mo o leng teng gobane re bua mantswana re a tshela re a setlheng se setšha ga se kgwedi ke setlha go na le dintho tse re di siang hona le nthotse re tlokopa modimo a tla re thuse ka tsona re tlokala kgwedi entsha. Jale ke rata o tlo ntshware kwano o tlo re motho moratiwa ke a tseba mabodi a tshebeletso le sere wile a finyelela tshebeletsong e mong ga wa fitlha o ile a itulela ga empa go na le ntho tse ngata tse ntate modimo le a lebia pelong ya gago. Fela ke rata gore re tlo o tshelela kgweding e mentšha ga re kere re go ntho tse ding sa sala. O ko bue le bogopo re bogopo sala. O ko bue le bobe ko re bobe sala. O ko bue le mona ko re mona sala. O ko bue le lehloyo ko re lehloyo sala. O ko bue le botswa ko re botswa sala. O bue le dithetefatsi ko re dithetefatsi sala. O bue le leshano ko leshano sala. O bue le boloi re boloi sala. O kabanya sala. O seba sala. Ee, ke ena wa e bona. Ra isia le yona. 086-3003-084. 086-3003-084. Ee, yona yeno e siye. Toris.
1: Ke leng se le thata. Se tla nkatamisa go morena. Se le haba lokela o tshila Jordani. Mojake mudimo o re mo sheiro go bona ba ithekise pele. Go bana go tsatsa ke to ba bontsha di makatso. Ine le nako ya o tshila ba lokela go ithekisa. How do you see how I ithekisa? How do you see how I ithekisa? Mo ba ka ha pwini na sonte isena. How do you ka ba ithepita? Go bana ba ithepita. Bane ba la katsa go bula bana ba Iseraele empa modimo a etsa mosolo ka babelegisi ba tshaba modimo ba tshaba go bulaya bana bana
0: toriso e tlo o fa sebetsa empa pele ko o fa sebetsa se pele ko o fa ntho ena batla o seye ke batla o seye ai lesadi fm dumela kgotso
2: ke motho moratiwa
0: modimo a tla boa kwe ntate
2: ngwana mme modimo a tlonolofatse
0: ngwaneso
2: bona bosetimo bona ka leleme la ka direkelela ka tsotlhe bogopo ebile ke kopa le tshwarelo modimo a tlantshwarele tse ntle le ka gale diphosong tse ke sa di tsebeng le tse ke di tsebang a tshwarele ngwana mme ke rata lentswe lena la gago la tsatsole sente popo di tshitefatsi a le rata qala wa ya ka botsa
0: ntate
2: mona molo o ba le bosigo mona ka mo di mahlono lo fa
0: mamuri a tsebeletswa le sedi hona le molo ho di mo le gisa nte mosumba thoriso ke ba tla o tlone tefatsa tabeni a hore hona nomo go tshelela nti wa utla meriena ga e baleya aba ga utla meriena ga e baleya hona mo khonwo hona ke bopaki mo tshomoga tioge ga ke sale mong ka mona ga diphapusintsa gaso manyolo ya sa the uile bo gabagiele bo mikae le ba saba le teng ka mona e mo tshomora tua e ke tle ke re thelethele ka mona ke ya gotla
3: bona mputi ba bela nang tshitsengata o setlela Boikemisetso, tjantjello. Ba ba mbona, ha ba hloke ho ba lebaleng, hore ba be bo mampudi. Moputso wa bona, Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup, e etseditswe bo mampudi. Afrika Borwa, e ba shapo. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
4: Tiko ya paternity e fetuile ntlha e kgolo ya ho bua setjhabeng, mme e ka ba tiko e sithabetsang haholo ho e etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing. Ka tiko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, re tsepamisa maikutlo go DNA.
5: Ntlafala moyeng, matlafala o tswe moluta.
0: Bana ba Israele le ha ba se ba jwetsitswe gore Jehova o tlo le lopolla ka jeno. Ha ba tiana le bothata ba re ho mohlanka morena. Au! Ibe o no sena mabitla e gapeta. Ha ibe mohlomo o ne o lakatsa hore re shwe. Go ne o ka ba betege re shwelele teng. Go na le nako bophelong mona. Ha dintho tsa bophelo di sa di o sutlile haholo. Le ha thuso e se atametse pela gago, o ntse o gopola mahlomola o tswang go ona. Le ha o sa o thusagetse, o ntse o lakatsa e gepeta. Le ha pholoso e se tlile, le ha Jesu a sa o tlolotse letsogo, monkgo wa e gepeta o ntse o le teng, modumo wa gepeta o ntse o le teng, setshwantsho sa e gepeta se ntse se tlhaga. Le ha modimo wa re tlhogo, bona pholoso ya gao ke ena, bona tokologo ya gao ke ena, bona karabo ya gao ke ena, thuso e se le teng, bophelo bo se bo le teng. Ha e gepeta e se o sutlile haholo, ha o sa bona bophelo bo bong ka ntle o e gepeta, le ha thuso e se le pela gao, ha o sa e bona. Empa o re modimo, ke a o tshedisa. O re ke a o tshedisa. Ha ke o tshedise fela. E re ha o qeta o tshela. Ho na le ntho e ke batlang ho fa yona. Mabedi wa tshebeletso wa lesedi. Re tlo tshelela sehleng se setjha. Modimo re pepile o tloa Pherekgong. A re jara kgweding ya pele ya selemo. A re jara kgweding ya bobedi. A re jara kgweding ya boraro. A re jara kgweding ya bone. Go ntse re jegile ka jeno. Re ntse re mo hloka. Go re jara o ya pele. Ke rata o tiisa mantswe ana. Ka o nkela pele le monate ya golo se fela sena. Ke minister spokes a re ga ke tshela. Mamedi ke batla o tshela le wena. Ke batla o tsamaya leeto lena le wena. Ke batla kgobulena o tlo le palame. Ke rata gore koloi ena o tlo tsamaye le yona. Modimo a tla o hlonolofatse.

Gut, gut, gut, gut.

ha re tlo fetola thuto ya motheo ya bophelo kapa thuto ya botheo ya lentswe la Ntate Modimo. Bibele ne sa fosa ha ine re kalo ya bohlale ko tsaba Jehova. Bibele ne sa fosa ha ire hlompha mmao le ntatao. Matsatsi a hao a tle a tsebe ho eketswa lefatsheng lena le o phelang ho lona. Ke dumela hantle hore Bibele ha ine re matsatsi a hao a tle eketswe e ne e sa bui ka dilemo fela. E ne e bua le ka bophelo bo botle. E ne e bua ka katleho. E ne e bua hore ha o ka feta thutong ena ya motheo ya pele ya ho hlompha mmao le ntatao. Ba bang ba hlompha di-relationship mona dikamanong tsa marato. Mohlankana ka mpa hlompha kgarebe ya hae, kgarebe ya hlompha mohlankana. E se mmae le ntatae. Ha o no thuso ya baruting, ha o no thuso ya dingakeng. O lo kopa dioli, o kope sehwasho. Bothata ba hao ha o a louwa kgaitsadi ya ka. Ha e ka re ha mmao le ntatao ba re butle, o ka mamela. Ha o hlokile moruti a o beye letsogo. Hlompho eno e o bulela menyako. Boikokobetso bono bo o bulela menyako. Jwale ha mme a bua wa bua, ha ntate a bua wa bua. Re a sehleng se setjha. Ke batla ho bua nnete. Dintho di kekebe tsa ho tsamaela hantle ho fihlela o hlola boitshwaro. Batla ho phahamiswa mosebetsing. Fela o tseba hantle hore ha o sebetse le batho hantle. Promotion wa e batla ka hohle-hohle. Wa hlodiya bosiu le motshehare wa rapela. Ntate Modimo mphahamise mosebetsing. Jwang empa o sa kgone o dumedisa batho? Jwang hobane o sa kgone o bua le batho? Jwang ha o bona batho e ka o bona phoofolo? Batla tjhelete ngata. Ha sekete fela se o ferekanya. Sekete fela ha o dule. Ke le ha re bua ka milione re tlo bona mathata. Mamelo ya tshebeletso le sedi. Re tlo kena sehleng se setjha. Mme re tlo kopa mohau. Ho le hodimo. Ha o ya bukeng ya ditronoma. 31 mane o tse verse ena ya botshelela. Jwale re tlo kena sehleng se setjha. E re bukena ditoronoma 31 verse 6 re iphe matla. Mme le tie dipelo. Le setshabeng. Mme le seke la tshoga. Gobane Jehova Modimo wa hao ke ena ya tsamayang le wena. A ke ke ya o tlohela. A ke ke ya o lahla. Ke a pheta. Iphe matla. Le tie dipelo. Setshabeng. Mme le seke la tshoga. Gobane Jehova Modimo wa hao. Ke ena ya tsamayang le wena. Mme a ke ke ya o tlohela. A ke ke ya o lahla.

0: Hai, hai, hai, hai, hai, hai. E motso moratuwa, le sadia fam dumela.
1: Ba gepeta bana ba o le ba bona mona. Ha le sa hlola le ba bona gape. Ke phep matla le tie dipelo, le ske ba tshoa. Mozo ke ke me mamogela madule di efeng. Thoriso, thoriso. Matlafalo ya moya ya utlwagala modimo wa re tshedisa.
0: Thoriso. Le sadia fam dumela.
2: Le
0: kae? A mona tele ka ngwaneso.
2: Ah, ndate mzwaka, moratua.
0: Ngwaneso.
2: Ke motau mona tala go tsa ngwaneso.
0: Modimo wa bokwe.
2: Modimo ha o ke matla. Ka mehlala matsatsi. O ba neng ka nnete ha ile ba e gete ka bana e le ba bonang. Ha le sa ta hlola le ba bona le ka mohla o le mong.
0: Le seri dumela khotso. Le seri dumela. Le seri FM dumela. Le seri FM khotso.
3: Ya nga sama khotsong ya moriti wa lefu. Hanke ke ka tshwa bo bil habo le bori. O bane wena morena. O siko kotlelo saka e motho moratuwa re utlwile ebile re a dumela gore modimo o na le matla ebile modimo o a pholosa ha modimo wa bokwe ka dira moetsane ka mafura Bloemfontein
0: thoriso wa be re tsebeletse ya lesedi. Lentswe la modimo le tla go wena ka jeng. Ke rata o shebe boemo bofe kapa bofe ba bophelo ba gago. Le o dumele modimo ka go feleletseng. O etse qeto bosumbona. Re a sehleng se se tšhatjena. Bua le ntho ena e o hlolang. Yena e tsang gore go be bua buima o phunyeletsa bua le yona bua loe bua le yona matla bophelo le lefu a dutse le melela gago profita ka le melela gago laela galema phatlalatsa go na le tlolo e modimo ya theotseng bophelong ba gago bosumbone tsa le matla a theboileng o tswa le godimong ke ao ke ao ke ao

0: Tlhoriso, tlhoriso, ke tla re kgotso, ke tla re kgotso e be le lona re kena sehleng se setjha, re kena kgweding e ntjha, a re lebaleng tsohle, re se hetle mogau jwalo ka mosadi a lota. Mosadi a lota o la hetla morao ha hopola monate o motseng. Monate o a tswang ho ona motseng o ile a fetoha sefika sa letswai. Ke tla re kgotso e be le lona, kgotso e be le lona, Masikobela Phosana wa Lejantsha.
1: Mosake moratuwa wa ka, dumela. Ke qholotswa ke le ntse ke lena. Bana le ba ikgepeta bana le ba bonang, le ke ke la hlotse le ba bona hape. Moratuwa wa ka le ntse lena le ya nqholotsa. Mosake moratuwa wa ka, Morena Modimo a mpolokele wena le maemong ana. Mosake moratuwa wa ka, bophelo bothata, bophelo bo boima lefatsheng lena leo re phelang ho lona, re phela ikgepeta. Ke leboha Morena Modimo a re file mohlanka wa hae e le moshi ya tlang ho pholosa lefatsheng lena le re phelang ho lona. Mme Mamontha, ekare a ka o ekeletsa nako moratuwa wa ka.

0: ba gepeta bana pe o le ba bonang ka jeno le ke ke la hlola le ba bona hape le na ke le ntshela bo profeta e re ke hlaika mona ke gotle
1: na o blacklistilwe ka po dikolotong MCS ka o thusa o hlakola lebitso la hao ba leletse ka po romele WhatsApp ho 083-244-0046 ba thusa ka o hlakola lebitso lao tabeng tsa dikoloto mokitlane ha o na le di-areas dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane ba founele ho 083-244-0046 MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong
2: Ntjafala moyeng, matlafala o tswe molota.

mo khahlelo kwa o qetela e motsho mo ratuwa na na thoriso ai modimo a tla o hlonolo fatse ka nnete melaetsa ke nang kwano a ke melaetsa go thatsang ga go ke ya le bua thabo mosia ka mono ka diplasing tsa wadene taba tsa o di fitlile ngwaneso Lena ke le ntswe la bo profita re tlokena sehleng se setšha. Se tshabi. Se nyahame. Hobane ke na le wena. Ba e repeta bana ba o ba bonang. Bothata bona bo bo bonang. Thaba ena e ka pela hao. A o hlotse o e bonang.

0: wa tseba hona nna go tseding bophelo mona a mbi rwa tsebele tswele sedi mo tlamya ho nka lentswele la modimo le reng setshabe wa tseba engwe ntwa di abolo sia e sebedisang bophelong le ntwe batho ba e sebedisang hore o se bone bokgoni bo ntate modimo a o fileng bona mme ntho o diabolosi a e sebedisang le ntho e batho ba e sebedisang hore re se bone bokgoni beo re nang le bona le ha modimo a re file ditalente a re file maatla tsebo le bokgoni re qetella re sitwa go bo bona gobane diabolosi maemo le batho ba sebedisa sebetsa sena gore foufatsa mahlo go se bone moholo le matla a ntate modimo a re fileng ona mme ntho diabolosi a e sebedisang le batho le maemo gore re se bone bokgoni ke nthwena e re ibitsang tshabo fear tshabo ya di sa tsejweng fear of the unknown nako e kgolo le e nyane ntate modimo wa re godisa le hore netefalletsa le wena bongweng ba gago wa tseba mo o dutseng teng gore o na le bokgoni bo bokae go phethagatsa ditoro tsa gago empa ka mehla le matsatsi ga o re o nka kgato e isang katlegong ya bophelo ba gago go ba le tshabo eo satane a itlisang dipelong tsa rona tshabo ena o itlisa ka mantswe a nyagamisang mohlomong o tla bo o kokela motswalle wa gago o re ka le leng la matsatsi ke tlo fetoa sena ebe motswalle wa gago o re go wena o ke ke wa gona go thwe mesebetsi ena ya sokolega le ka le lena le o le batlang go qala kgwebo ke ntho e boima hela go ya sekolong ga se ntho e bonolo he go botlhoko o sokola NSFAS ga o kaka a la pele ka o mamela mantswe ana a tlisang tshabo le ha fela modimo wa ka bula diphororo tsa legodimo ga o ka qala wa utlwa lentswe le tswang molomong wa diabolosi maemo le batho a o tlisetsang tshabo le ga o ka batla go nka kgato go ya katlegong ya gago le ga o ka batla go nka kgato ya bophelong diabolosi o sebedisa tshabo jwale modimo o re ka tshebeletso ya lesedi setshabe o re tia matleng a gae a sa sitweng ke letho o re setshabe bosumo mona mamadi wa tshebeletso ya lesedi gobane ga o kena setlheng sena ke na le wena ga o kena setlheng sena ke tsamaya le wena ntho ena e ne o tlhola ba e kgapeta bana ba one ba bona ntho ena e ne le boima go wena tshwenane le bothata go wena modimo o re setshabe nka kgato obane ke na le wena ile ka re beke e fetileng ga se ore motho a bua gagolo na le ditaba go e tsala motho a tlhodiane a sena ditaba go e tsala motho a raetse lerata a sena ditaba go e tsagala gore motho a etse modumo mogolo empa o sena nama o sena mafura o sena dijo dinthong tse a di buang ga se ka o fela batho ba e tsa lerata ga se ka o fela batho ba buang ba utlwagalang goba ka nako nngwe ga o bua o sena ditaba re a utlwa empa re mamele hai thoriso
1: utlwa bozake o re setshabeng le bosimo bone o santsane a re setshabeng o sa re fa tshepiso gobane ke modimo wa ditshepiso o re tiang le matleng a gae a sekeng a fela o re ga o le motho wa tlase lefatsheng o tlo o tiisetse o be le sebete sa go tseba gore modimo wa gago wa phela modimo wa gago a keke a o latlha a keke a o nehela matsogong a ba bolotsana ebile o tla dula o sireleditse o tlo o reng o re ba egepeta bana ba le ba bonang gone jale le ke ke la tlhola le sa ba bona gobane yena o re tshepisitse o re bothateng bona bo le phelang ka gare o bona le ke ke la tlhola le sa phela ka gare bona gobane ke modimo wa ditshepiso ke modimo ya netefatsang seo a o bolelelang sona o re ba bone e kgepeta bana le ke ke la tlhola le sa utlwa botlhoko le ke ke le sa utlwa matlhaba mmeleng ya lona e ba bang gobane lona se tla latlha tshepo empa nna ke le modimo ke re setshabi ke mme mamadia ka mama gabane setshabi gobane modimo wa phela o na le maatla otlhe lebitso la gae le bokwa ka o sa tseleng ke modimo ya bokwang ka mabitso a mararo la ntate le la mora le la moya o halalela moswake thoriso
0: modimo wa bokwe go losedi dumela
2: hela emorutua
0: ntate modimo wa tla wetsa gantle
2: utlwa he taba tsa gago tse monate sa letsatsi la ka jeko bosiung bona mererong ya ka yotlhe ya selemo se modimo o re ntate tsatsi nke ke be ka o latlha nke ke be ka o tlwela gobane diplane tsaka tsa selemo se kore ke dule ka gara ntlo ya jehova tsung tsotlhe tsa bophelo baka maegepeta a na le a bonang lekekebe la pheta le a bona gape ke morwalo o go rwalang rona re le batho re batlang go latlha jaanong ka letsatsi bosimo ba letsatsi la kajeko morwalo ona o theoile ke ukutlwa ke phetse kareng ka ya strateng ka o
0: maatlaaeantatewaka ke nako ya gore o dirise bana ba gaufatshe dirise molekane wa gaufatshe dirise bana ba eno fatshe ore re inegetse dilemo tse telele boemong bona empa ka jeno ke nka kgato ya go ema ka maoto modimo o re bosung bona ba thoriso se tshabe goba ke na le wena ke nako ba dudise fatshe bana ba betse gore bana baka la e bona ntho e ne e tsagalang lapeng mona e ntse tlo fetoga go ke ke wa ba tsena o ya ka o sa feleng ke nnete re a tlhoka ka jeno empa re felele mona go na le mo modimo a re isang teng kenya ntho ena ka rabana ba gago ke ya gotla
3: botlhoko ba o latlhelwa ke morati wa ga se papahet clientele e tlwisisa gore go boloko ba o ba ratang ka seriti go botlhokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ga o kenya claim polane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
4: teko ya paternity e fetoile ntlha e kgolo ya go bua setšhabeng mme e ka ba teko e se thabetsang haholo go e etsa mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka go fumaneya bonolo leo ba boinotshing ka teko ya DNA ya o saba lerameng ba kgona go tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99 bakeng sa dintlha tse ding etela Gene Diagnostics co.za Gene Diagnostics re tsepamisa maikutlo go DNA
5: na o blacklistilwe kapo dikolotong MCS ka o thusa o hlakola lebitso la hao ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046 ba thusa ka o hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto mokitlane ha o na le di-areas dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane ba founele ho 083-244-0046 MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong
6: mametse mzwake ka tshela emu tshimuratiwa go le sedi FM
7: eish

re kena kgweding ya botselela ya selemo re gaola selemo ka lehari re kena sehleng se setšha re kopana le lentswe le reng ba ikgepetsa bao le ba bonang le kekebe la tlhola le ba bona bohloko bo o phetseng ka gare go bona o kekebe wa tlhola o bo bona o tlhokile mosebetsi dikgwedi tse tlhano tse e kalang selemo re kena sešweng se setšha bohloko bo o kekebe wa tlhola o bo bona o tlhokile bana ka gare o lenyalo la gago jwale re kena ka gare o setlha se setšha bohloko bo o kekebe wa bo bona o tlhokile tse ngata ka gare o bophelo ba gago re kena ka gare o setlha se setšha re kena kgweding ya botshelela ya selemo bohloko bo o kekebe wa bo bona baiseraele ba tshelela lewatle le lefubedu lentswe ke le reng go bona ba ekgepeta bao le ba bonang tshotlego yao le phetseng ka gare go yona jwale le kekebe la e bona go rialo Jehova thoriso papi mokwanase ka Kerry Tona Heilbron amen.

0: thoriso ba ye gepeta beo le ba bonang ka jeno le ka sehlole le sa ba bona hape. Jehova ka sebele sa hae ore ke tla o etella pele, ore ke tla ba le wena menke ke ka o tlohela. Modimo wa rona o ya tshepahala, diteng dintho tseo re hlolehileng ho ba le tsona ha re kala selemo, empa bosibong ba letsatsi la kajeno re a re kena ka ra sehla se setjha. Ore o tla re etella pele, o sa kgathalletse dintho tse neng di bue. Modimo o teng, moruting kwe kuruka stopo. Thoriso,
1: thoriso, thoriso. Ba egepeta bana ba o le ba bonang le keke la hlola le pheta le ba bona hape. Ba egepeta bana ba o le ba bonang le keke la hlola le pheta le ba bona hape. Bohloko bo o nang le bona o keke wa hlola o pheta o ba le bona hape. Matshwenya o le ditikitlana tsa lefatshe tseo o nang le tsona tsatsing la kajeno o keke wa hlola o pheta o ba le tsona hape. Ba egepeta bao le ba bonang le keke la pheta le ba bona hape.
2: Mabedi wa tshebeletso ya lesedi ha ke tsebe thapelo yeo atisang ho etsa ka matsatsi ohle ha o rapela. Ha ke tsebe leleme leo le sebedisang ha o rapela. Fela ka jeno ke rata o tlo bue nnete pela fahla o sa Jehova. Ke rata o tlo shebe boemo bofe kapa bofe bo kgathaditseng dilemo. O re ke a tswa, ke a itokolla. Sane ha bana ba ya sekolong ba tshware ka matsogo. Ska dumela bana ba tswe ka tlung o sane o sa bua mantswe ana a bophelo ho bona. Hore bana ba ka ke nnete dintho a di tsamaye ka mogore di batlang ka tlung ka mona. Ke nnete le a bona maemo a ka lapeng ka mona ha hantle. Empa boemo bona bo le bo bonang ka jeno ha le hlola le Modimo o theohile. Thoriso.
3: Thoriso.
2: Modimo wa boko mme.
3: Ntate Mojake, ke tlo leboha fela, ke leboha Lesedi FM, ke leboha Thoriso, ke leboha Modimo ka lentswe la hae le a le beile molomong wa hao. Le fetuileng taola kapa le fetuile moprofeta. Taba tsena e ne le sa tshebeletso ya letsatsi la kajeno lena. Tsa egepeta empa re ne re le ka gare o motsenyana o ka thokonyana o egepeta motse wa baheberu e ne le mo mone re le teng re batlana le lehlatsipa gore na ga ba ne ba bolawa bana ba baheberu na lehlatsipa ekile a ba lefeng ga ba ga kopana le gore lehlatsipa ile a keteletse le biswa moshe a tswa ka gaga motsenyana woo jale ke mo re bone mogau wa modimo teng ne re bua ka mogau wa modimo re bua ka egepeta jale ke rata o leboa modimo ka wena. Modimo a hlonofatse lentswe la hae le a le beile molomong wa gago le re le utlwileng ka jeno lena le seke la gotla fela le sa etsa mosebetsi ka gare o rona modimo a re tu utlwe re be re utlwisise re be re etse ka lona modimo a hlonofatse bomme le bontate botlhe ba le utlwileng e be bophelo go bona thoriso ke a leboa mzwaki
2: lebitso la mokana letle lebokwe modimo a phamiso le sedi dumela
4: moruti waka
2: ntate
4: antsa ang tsabuhluko le motho thawe ke phile ke phile ka thata ba no umpile hantle no ke ba di khona ka be bo
2: ntate modimo a tla o etsa hantle modimo a tla o thuse sohle sala bala belwang ke pelo ya hao modimo a tla fodise pelo ya hao bohloko mbo fe ka pa bofe ntate modimo a tla o thuse le ba le tsedintsa dintho modimo a tla thole moya wa tshwarelo pelong ya hao mme a tla o ntsa hantle o hlonolofatse. Modimo wa boka thoriso.
5: Thoriso.
2: Kgotso mme.
5: O phetse motsadi wa ka bona o kadile ka gore tsotlhe re di etse tshenyegelo tse ileng ka tsala ka tsona selemo ga se tala. Ga kena sehlentse setsha wa bua ka hore re iphemaka re tsiye dipelo re qotse tshabo le dipotlo morena a re etelle pele jwalo ka ha re etelle pele ha re se re qositse tshabo re kentse tshepo ke yena a tla re fang maatla a ke ke ba re tlohela a ke ke ba re latlha ke mamatlatsi ka ikageng ya wena ya mongwatleng a morena ngwanetse jalo ka go tlabolola le mme ya
2: gona thoriso Me ntate mochang khono ntate moholo setshabe ntwengwe ngwe e lutsimpelong ya hao yo batlang ho yetsa ntate modimo wa matlafatsa ka jeng tsamaya o ye sekolo tsamaya o lo apply di etse di CV tseno di tsamaise e etse business plan eno Ema o lukisela pala hao. Tate modimo wa matlafatsa ka jeno. Tate modimo o fa matla matsha ka jeno. Modimo wa matlafatsa ka jeno.
6: Ke sa motoli a tswana le wena. Ora maseri wa

Jesu wena ungumhlobo ha u motswalle ya fetang Jesu ai ile ka gift of notes ba re ha yo esa tswa ba pala ona jwa lentse o hla ka moraka ka mo just celebration ba re jwa Jesu wena ungumhlobo re nka re ba metsungelo shume le metsumeri re bile hore re shume le metsumeri ha u so so ka ke tla sia tapo tsena a matsogo nga pitso ha tsumane ke ponto wa selepo motho tlatsa ma ha monate lwena kana lwa RQB mamelo ya tsebeletswa le sedi

tla ke tla ke tla ke ne ke itse ke tla ke ne ke re ke na go rong ke nthweni we lahlele toting kwa o se ke wa hlola o bua nthweni ya go ketla ema ka maoto etse modimo sa o matlafaditse ska tshoswa ke bantsi ya batho ska tshoswa ke dipuo tsa batho hona le puo tse tlatlatse tla re ho wena e e di nthwene e hlotse bo mamang nthwene o ba vhele o ba vhetse o re ka Kriste ya mpha matla ska ka koloyeno o re ka Kriste ya mpha matla o isa ntlo kae o le monyane tjena o noka he ka Kriste ya mpha matla business yenu ka Kriste ya mpha matla khoso yenu hey khoso yenu ithata hey ka Kriste ya mpha matla batho ba ngata ba fitlhelela ditogo tsa bona ba mama bitleng a re bua tjena ke tshabo me tshabo ena yona ke e makatsang wa tseba tshabo ena e diabolosa e tlisang e a makatsa ha e be teng ha o ya majwaleng ha e be teng ha o ya nthong tse sa o thuseng bophelong ha e be teng ha o ya boshodung ha e be teng ha o etsa dintho tseo tsebang hantla dialo ka fela tshabo ena ya tla nakong eo batla go emela toro tsao ka maotong nakong eo batla go emela lapa leno ka maotong nako o batla go emela bophelo bao ka maotong tshabo ena ya tla ke tshabo e feng ena e tjena modimo re thuse go tlo roriswe rato lena le ile re kopanya ga mmogo le ha re ka ruana pelo tsona le etsa tiana tsa go kangwa mmowa ke maqhubu a gaso o re sebelo tsela sedi go sia matleng ke tshepa hore ya ntiana le wena na go nyetlang tla bontso o dutsi matleng o re ngela sholotse me duti ana le pitso a tsumana RQB ke lana neo se fetwe me o na te fela ke mana no hlatse sebelo tsena tla latela ka morao go mong modimo a tla bokwe modimo a tla o hlonolo fatse tsama ya ka matla a o modimo o fileng ngona se tsabe bue mo bona bo ke ke baba tsena ka o sa feleng modimo re ho wena ke theohile ke tlile ke ukwile thapelo ya hao ha e bebe ke ya matla bebe ke ya tlholo hopola ba iqala ka mantsoe ya reng ke mohlodi ke hlotse mme ke tla dula ke hlola kana go tsohle mo gena tla mpolokela wena a tla o hlonolofatse

0: Do It To Me. Mona ke Lionel Richie. Le shume le metsi metlano metsotso ka mora gore ya le shume le metsi medi RKOB. Sebe le singa le sedi. America jeno ke mantaha kgwedi encha cha cha cha. Ya phupjane ena letsatsi leleleng. Selomo sa ke tepedi mashebe a mabedi le betso e tsheletseng. Ake 2026 Afrika Borwa hona ke radio na ke horoto ke matinkela ke le rapo le matang a kampeng o pere dumela motho motle le bitsela ka ke pizzo o solve exitsumane le rato how empa mara bontsi na mpitsa ka hore ke ponto wa sele bo ha mamelwe
1: wa ratwa wa le le sedi fm
0: Mamedi ntle le tsinyana go hle ke nako ya segutlwana sa hashtag tso rapela mesusungwe e mashume mararo ka mara gora ena ya le shobele mesumedi ke tla ofa monyetla ke re bua he kutlo rena o qhopa boisile bo mamba sa fete ba bararo mesusungwe re shobele mesibetlano pele go rapela re shaba ditaba tse leng gore di tlaeletse ka mahetla go ye mehlano mesusu pele go ra ya pele be re shaba ditaba tsa ba sebetse ka nkano go rapela a fitile ka metsotso e le shume e be reng ka ditlabalane tse hlano tsa gora ya pele 5 play at 1 ebe re tla buisana le ntate Gauta Mofokeng ka nkano metsotso e mashume a mararo ka mora gore ya pele ke ka mo re hlophileng ka teng ka jeno ba kensana nola RQB godinye ntsha godinya FIFA World Cup 2026 hamamelwe
2: e ba le ponto wa selepo ho tloa ka gila
3: in the middle of the night
2: hashtag hamamelwe
0: Mamere re sebele tswale sedi a go di kala tsena preacher M Masitsa ke yana ya re qalang beke ya re qalang letsatsi ya re qalang go di ka thapelo
4: Modimo ntate modimo mora modimo moya o halalelang Jehova ya ka letse maru ke kgwedi e ntsha ya phupjane Jehova ya lukileng Morena le modimo ke manta ha wa pele o qalang kgwedi ena Jehova ya ka letse maru remema boholo ba hao. Remema matla a hao ntate. Remema ditshepiso tsa hao ntate. Hobane o tshepahala le ha seemo sa bophelo se sa tshepise morena. Ntate qala le rona morena le modimo. Re fe matla ntate. Mo re fokolang teng ntate ya matla ohle re tlamelle ntate ya matla ohle re bengatana e le nngwe morena le modimo ya lokileng re bua mantswe a re ntate ba tla re lwantsha empa ba kekebe ba re hlola gobane o na le rona kgweding ena e qalang ya phupjane ntate ya lokileng ke kopa o qala ka o rapedisa batho ba hloka mesebetsi ya matsoho gore ba bee borotho godima tafole Ke rapedisa ba mamedi ba tshebeletso ya lesedi ba hloka manyalo Ke rapedisa ba mamedi ba tshebeletso ya lesedi ba hloka ngotso ka hare ho bophelo ba bona Jehova lukile Ke rapedisa ba mamedi ba tshebeletso ba hloka dijo le diaparo morena le modimo re re ha ile ba wena mofani wa tsena tsohle ntate kgweding ena e ntsha eo re keneng ho yona morena le modimo tsamaya le ba modimo o motle Hobane wena o modimo wa Jakobo, o modimo wa Isaka, o modimo wa Abrahama. Jehova lukileng re etelle pele ntate. E re ke behe ntate ya matla ohle, dibuhudi tsohle ntate, tsa tshebeletso ya lesedi morena le modimo. Ohle mo ba yang teng Jehova ya lukileng. Ha sa madi a konyana. Morena le modimo ba tlame ka isopha ya bophelo Jehova ya lukileng. Ntate, kala le rona. Eba modimo o tshepahalang ha seemo se sa tshepise Jehova ya ka letse maru modimo ntate o modimo mora ebile o modimo moya o halalelang ntate qala le rona ke kgwedi ya batjha morena le modimo ya lokile ntate ba fema ka ntate kgweding ya bona o batlatse ka evangeli ntate wa huluka e tletse matla ba boloke o ba fe ditabatabelo tsa dipelo tsa bona ba be ba hopole hore toro ya bona ha e soka ba e shwa Jehova ya lukileng o modimo ntate o modimo mora ebile o modimo moya o halalelang ka kreste ke morena ntate re a leboa amen ya le rapelang ke preacher Masitsa amen

0: Mamerika jeno kela pele kgodinye ntšha ya Phupjane 2026 mme ka jeno tshebeletso ya lesedi e ya hola e tshwara dilemo tse 66 mashome a tsheletseng le metso e tsheletseng. Re tle reye pele ke tlo fa monyetla o tlo ntetsetse 086-000-3084.
1: Monto wa sele bo ama mme go le ke di tsetse
0: e ga hantle ho hantle bona mme
1: a ka mo go di mse ponto o e se mo tsene le se nne ka bokae
0: 66 years
1: e kona a ba ka ba ke di tsa ofile le tsimo tla bana le bo se tlile la ja tla e di mo tsira ba ka ke di tsa ofile mo la ka nyi mo bona mme
0: ke se feng se buri sa gale se no sa ta ho
1: sa gale le ke rata mme ma ntha motang ke yona le ke rata go la go le fedi mo ngwana mme
0: na go nya mme ma mo ntha ntse tsa 912
1: ya mo di tsena le ke rata go le le fedi FM o bo ntate bana le ke rata ntate di wona di wulo
0: ei
1: ke ya ponto
0: rutwe
1: ponto se ga ke dire sport ka wona ka makana le di ke ga tshwetsa pa le ponto mo yeng kiri khauta mabotsa ka mona ka social media khauta tshwa ke kiri outing game queen wa wala ho ya utshutse na rantiba yena ka mona ka sibuke ka vala ka mona tshwa tshwa ke ka outing game queen ka mona ka vala ka kiri khosi ya luho ke ka tshwa hla patina ke ntle go tsho ke mo rena rantiba ka mona tshwa le go ponto
0: sa tsile mona a tengwana mme wa utlwa
1: ka dikhe ponto
0: ma be se re se di affair but you may
2: sila le kae ponto
0: e ho jwa
2: ka teng le kae ngwana mme
0: a mona tike manga
2: Cable Multi.
0: Hey.
2: Eh ngwane so na ke ne ke rata motlatsi motlotlhoko.
0: Eh.
2: Khona ba bangata ntse ba mohopola he motlatsi motlotlhoko.
0: Ona ikgethile kae? Ke ntwe le tsa romorato. Ona ikgethile kae?
2: Ha ke tsoe ka bo wa hopola ke ena motho yana wa hore a ipitse MOTHO motho. Ka bo ke ntse ke ne pa ba. Ke na ngwane eso.
0: Ma mesa uti.
2: Ai, ke na he motho ke mo hopola ga holo he. Tsela ba bangata ke re jwa le ho itse ya le mong.
0: Eke.
2: Eh, ke ngwane eso.
0: Utwe.
2: Ke shubo mona to sebetse mona ati ngwane eso.
0: Re le bua. O re biso la oma.
2: Cable Mutsi.
0: Cable Mutsi ke le bua utwa.
2: Ke uta.
0: Ma mesa re se di afa.
1: Hola Ponto.
0: Eh, Mashiro.
1: Eh, shapo man.
0: Shapo da.
1: Ah, go re kire coach na coach. Bona venture di putu ka man ka dotsendini. Kire mo rena rantsa ka mo ka Kimbali. Ke ketele ka doctor la ka mkuna ka man ka kwako ka mani.
0: Ke le bongwana mme utlwa.
1: Shapo da Ponto.
0: A me tsere seri FM mo dumela. Dumela
3: Ponto sele.
0: Ke bua manga.
3: Well, kale mme tsimo na go report ka mosebetsi.
0: E kale ho jwa.
3: Ah, ho mona ke se report.
0: Chapura.
3: #66years. Ponto.
0: Eh, ke mametsi.
3: Eh, ya ke kopana. O tloba botsile o se fithathe se ba hlamagetha ka melody infusion ya the bishop ka sesolo Amelia le mema mogena maloka se ka thabantsho. Ke a itebela ponto wa selebo.
0: Letsa sile mona tsa utlwa.
3: Mshubo monate ngwaneso.
0: Mama se re se di FM. Hello.
4: Ponta mama mere.
0: Eh le kae?
4: Ha mona tsa tsere.
0: Ha mona.
4: Moreso. Ke rata ho khoba ntshili bana ho RTV. Ke tate mahlatsi ka mozoro. Le tikile ka mabaso. Ke ketele ka mamorena maluka se la ba se ba motsi ke ka tsarelo. Ke mama tlhatsi ka ikageng a ba ka le bo ke bona a monate tlhe ngwaneso
0: sa sile monate na te fela ke go di ntsha utlwa
4: ha monate jwa ngone zulu ena fela jwa lotle
0: wa mesere se di FM dume
5: dinela ponto le kai
0: e ke bua le mangai
5: bua le mampe ga muluti mampe makhuzene ga muluti
0: e
5: eh a tshe ke go tshidi go pela nna na sima ma mwana ra muluti ke go pela u simile bo seng pareisi ke go pele nna ma patata go rosa ta ke ga ba tsoe le busu bo sile ya le bo ponto
0: ti le mona ta utlwa
5: le na bo tshwa mona ti thank you dad
0: le re tlhopa bo sile bona dumela
6: ke ne la ponto
0: eh ke manga e
6: mo le bo hente men ke mo le pare ponto
0: eh
6: ke re tlhiste ho se ke e fona ka jeno ke ho se le ntate mo rena wa makwete ka tau machiro wa le khosi ka le ratswana ke tlhoka le ka khanye se ka ro jopoti ke le bo ponto o be le se le mo le tlhoka ka tsitsi ya le tho
0: a te fela yo go di ntsha ya phuputjana utlwa
6: ke le bo e ke go di ntsha e ke se le se sa mo ke tlhoka tsela ponto
0: le bo a modimo o etsang
6: ke le
0: bua sebeletsong e ratwang le Sedi FM mashume a mabedi le mesebedi beso sopela re kela horeng ya pele mamesele Sedi FM le Sedi FM ke molelo wa ratwa wa lelo ka 87.7 le ba jalo 106.6 khoso
7: o re tsela ta ponto
0: e ho jwa
7: a ke tsona
0: patetsa ka ho tsakire ke
7: eh
0: tsakire ke nna
7: ne ke saya
0: lato
7: wa mata taponto bile ntse ke batla mo nka fumanang di shooting mona ke tibe ka bona le di khomo mona ke mpe ke rolla di shwa ba tama
0: lo be sa ka di shuka ka tunga mo
7: ke tlo tsisa silinya batho
0: ha dana lo be sa ka di shuka bo
7: ke fwa tsa ke musi
0: wa tse go batetse ke ga ke o tla ya o so futumetse
7: e seng
0: postola ya ne bi di ganya
7: mo khotse ke tsama nng ka tshora ke mo dikwa dikwane ba ka ntshora ka fa dikute mongobo ha nga tsikila mono
0: e a ba tshogola dieta
7: Eh ke tla bua le ke di botlolo ha e kona.
0: Tsa pika tsa teng ke tsa ditse bonolo ha lo sokola le di pida tsa teng ha di thata. Ke bo a good mele la za want to mele a good mele
7: a za want
0: a good mele la za want to mele a good mele la za go
7: a good mele. Ke batla mo ke bina ke na le modi sa teng. Itla
0: mitse tloka. Ne. Abo bietse bale kere kya ha o mpa ke efe.
7: Ke tse ke mo senjono.
0: Yelo batla bo bila ke na le bodisa ba batle. E nkudi a motse batla fita hata.
7: Ai kona.
0: Eh?
7: Ke ka ke le bala o ya pele na ho tlotweng. Ke ke bua ka pelo. A ke batla ke le kerekeng ke ke bua ka pelo mo kotse.
0: A go tlele ke reke ke a gola le betse le go re bogara Jesu o pala batong ke ne.
7: SL.
0: E yese.
7: Ai kana ke tsi. Bo go tsi ke tsenta twa ka. Ke twa ka ke tsene le muruti, ke ngwana muruti.
0: O ngwana muruti.
7: Se kwa pano eya.
0: O hlatswe ditse kae?
7: Ke re tsere rona re holela ka re kerekena. Ke tshufalla ho yona.
0: Sa tsitsi o hlatswi.
7: Eh.
0: Ke le bo utlwa.
7: Mokgotsi wa ka o kae mana ke sa mutlwa. Lwana o sa bua ka yena.
0: Mama Jalefa.
7: Eh o kae?
0: Hana e time ke re peisa le hole.
7: Ke re gola neng ntse ke ke tlo botsa.
0: A o jetsa pele ke tsalana ne mo nana le gola ne.
7: Okay.
0: Re tsanga tshelte a o gola yenge.
7: Wa ntse ba ke tsena ke motho wa nama. Ke se se tsa fumana ke kubele di tseke le mong.
0: Ga ra ga di mo ukwe ke le mong kwa.
7: Thank you mogotsi.
0: Ma bese sebeletse ra tswang ga dibela.
8: Ponto.
0: E ho jwa.
8: Hai wa loka ponto ho bangwe.
0: Mona.
8: Na se budi se ne ke se rata sa gale. Ke mema mkhulukhulu po a tsamaisa gete ya dipo.
0: Eh.
8: Klaka mme wa ka unya kobo mono.
0: Tse ntšha tse tsa moraong tse dilemo tse tlhano tsa go qetela ke mang o mogata?
8: Tsa gona jwadi?
0: Ee.
8: Ke ntate Motaung le mme Mamotaung.
0: Re tsa morao dilemong tse tlhano tsa go qetela. Ntate Motaung a se ntate Motaung sebeditse le sedi e le Radio Sesotho. Ke re tsa moraong tsena.
8: Tsa no.
0: Ke re tsa morao ntate Motaung a ke go sebeditse o tloa gale kwana pele le sedi ba le sedi FM.
8: Ke tla re tsatsolo.
0: Ke tla go kgise budisa morao ga.
8: Ke tla re tsatsolo.
0: Tsolo mang?
8: Mme bo ka u.
0: A empa ntate tsolo lo ka u ke yona le mo tse fetang tena a sebetsa mona re. Ke re tsa morao ga o ntjena.
8: A re tsa morao ga o ntjena a ya ona ke tsenga se tsang ka tsa khalo. Wa
0: empa a o ga batle.
8: Nga re tha wena ya ba tlo. Oba, tsanga ka ne di nkhaba. Ne di nyetsa ntse ke hlokile. Ke ha ntse jwa. Ya le go ene ena jwa le go honyo ya dikobo ke khale ke.
0: You say it's all about. All about that you.
8: Ke bona nne la dikobo. Ke ne khale ile mo la buta o ke ne mo la go bela ne le go hono mo no hono. Ha di melo hono wa ka ntse bua mo.
0: Tsa tsile monate.
8: Ya, o gore ke ba nke ke bana. Ke re mama mo le bueng. Ke re ntate bishopo. Ke re DK ka Kronstadt ne ke na le yena weekend.
0: Se mona.
8: Ere ke ha u file yena wa ne mona ngwana. Ha o ya ga uteng ntse o feta plaga mo.
0: Eh.
8: Eh ke ra mo mane ngwana.
0: Sa se mona to se itse go batle.
8: Wena ke tla rata le se budi sa gare.
0: Le seri hallo.
9: Ga le re mara ba.
0: Eh ke mang ho ka?
9: Nna ke da tse di go bom.
0: Eh.
9: Yo nta ha ke ne ja ka tanda ke mo solo ke nga ka la motho.
0: Eh.
9: Ba le ke matsela ka ma ke go wena le yana ke tang o so file le so kwa.
0: Tsa tsheka tshe.
9: Na nda di ke ka tanga.
0: Ke.
9: Ah ha ke no ha ke nne ke re ke go bitsi. Ya ka ho tsile ya nne nang ka ntshege. Ho ye tu ke no ya ke ka re ke mo se di ba le. Ya le tlo ntse tsa ke.
0: Mo so mo ratuwa he ke ye lo tshedi.
9: Ai ndate kana di tshwa tshwa ka babo ke le tshupa fa ke tshege ke ke tshele mo go tsiya ga tsana ka mana ka tsiya ma ke ndate ha tsatso fa o mo tshwane ke ga ga tsinda ke ma ke na le mo se ma ke ndate ntshwane pidi ke tete le ka la tema ka go fa le ba ke ma ke ba tswa ntse ke di ha ba tswe se ntse ke ya ke
0: sa sile mo na tautwa
9: ke na go feta mmadu wa bo ntate bo tlo lo fisa sente lo go ka te ofela o ka te le na go ka te ofela e tsaja ke
0: kana
9: ka dire ke la nna tsama
0: bona mulimo o tsono lo fatse o tswa
9: da tlo go le mang a tlile se mang a tlile ke
0: yo taba wa bona ba hlile ka nna selo ka bakalaka ke wa gata lagato have you ever loved somebody jolo ka mo potwa ga tamba ba me di ba ha e ba kenang ho senye mpa ba ba metse ga di yona ba re tshe

0: 086-000-3084.
1: Ke bona le ke re go seng hona abatswe ba theohela e ba le ne tsa tsile mona te morana be lo yena nta ke a leboga
0: re le bona sedi jube
2: ndo tima
0: e le kae
2: ha ntle le kae mo namrana
0: a mona tempa Mr. Soita go njwetse ba neng founu ya ho bua tshe
2: e dia ya mo namme
0: a yi utlwa ha la ntle se ya le moyi
2: Acha go habu simana hande ke taba teng di buka ina.
0: All right, okay, go tsela pele he.
2: A go re ba tsotse ka mane ka munyake ntse se drone. Ke tse na lady di ga tsoide. Le thato tsoide. Le ke ga tla ka makhale ma wa le tsoide bona belt something. Ke di ga tsoide bona mme.
0: Di le mona tsotwa.
2: Ba di.
0: A be se di FM dumela.
3: No sa tsebe le ka tsabo e tshware ke makwae mo taung kwa no pakwe.
0: Eh.
3: O ska re ke nya go ne nna ke rata ka o fela.
0: Mpa ona le anotsi wa nga bakala e busuji.
3: Eh.
0: Na le anotsi wa nga bakala.
3: Ka o fela na o twa hale ga jo sa le kwa na e go thuso re sa le ba sa ba tlhokleng ba ka kwa.
0: Eh.
3: I get a lot of money. O dumedi se ntse di morung le tsega morata.
0: Mo di se manveli.
3: Eh mlo ya ta kwa le ma to mala la o e tsaka te ke tsoma mo roka ka ntse ba loko ka mo.
0: Eh.
3: Ya le ka tloka ka mo la ka go ke a di o kwa ta go ta mo tshimo shebi le ke mo se ba bona ke eng kae.
0: Go ke le nna la ba go ma.
3: Thank you guys.
0: Ba tsie mo na ta utlwa.
3: Eh nda.
0: A te fela ke go di ntsha.
4: I'm going to go to the end. Ke se le tsamo go ke ba se pa ba tswe ga fela ga bona ntate.
0: Ke tsile mona tsa utlwa.
4: Ke bona lo tsa tsile mona.
0: Ba di kinga ba bararo ba o tsatela dumela.
5: Dumela be ponto le kae?
0: No go dumela Bennett go utlwa no go Bennett.
5: Hey, le tsa tsile na she. Ke le go tate mo dimo ka mbuti ma sithara le bo a hle ka

0: pelo e matla a re beile ntate modimo jale ke kuba busibo le mulisi mutijo le a teupa mutijo mona kronstata ke ketele ga tshiso mutijo ke re batsoe ba kuba busulu dinete chabatsane ke a leboa yo di tsola le ba le thank you papa
1: bene Bennett, you be there. One of us are babies.
0: Eh?
1: One of us are all the bits of the last quality.
0: Last quality.
1: Now. You be there, you are all the bits.
0: Ah, check the TV.
1: Benny, you're a baby.
0: Oh, Benny.
1: Hey, you're a baby.
0: Oh, stay, baby.
1: Tell us a bit. Ba metse le seri e fa mo di bela tse.
2: E ya be.
1: Ya kwala ke makae?
2: Ke ka tsenta o mo ga di ditere.
1: E ya go tlenta to ka mo sebetseng ka pa o kae?
2: Ai, na ke ntse ke go e ke tsara e na wala di buudi mo na wala di ba teng ta o mo no ntse. Fa. Ke re di di ga nna ke rata ka fela ba e ba tlo ba ndi go manisa go tsiana.
1: Ke o tshwile tsa ke botsa o le pa ke botsa fe.
2: Ai go e ke ba nne na me yo go go le fa ga ka bodithi.
1: Ai le ke batla go go na o bo zone 3 ka pa o bo mo ho sholong ka pa o kae.
2: Ai ke mo tsasa go la mo di bitso go na. Ka ba o sa ba tsiga sa ba ga se ga tla se le go tla ba ba ba ma mme go go ba ba ra ba.
1: Ee ke le ba ke ba thwana lo go ba letsa batsatsi ya ga go ba bia tshi
2: o tsaya ba go lela ntse ke di nna go tsene ba go di tse go nna ka o ne le di na di mo mo go lo nna ke mo tla nna ntse se tsadi ka itse mo mo sa go go ma le tla ke ba go ne to yo o aba go na go nna yo la ke mo thule ene nna ke se mo ka mo ga go ona sa go ba tsela ba ba mo sa le go ne se bana le di di tsi ka so go fuli di ka mo na tlo ka ba le
1: America le botle emeri mesoso pelo gora ya ya pele ke mogatlhelo wa pele RQB tsebeletsong ya le city wa rata wa le tsole he khotlotsa mamonate ge go reng ya bobedi khotlotsa mantle le tshitiso ya eng kapa eng tsole momela tsole tsebeletsena le selutse tse ba utlwa rena hantle go tshwaretseng ka jeno nalta batsene ke batla go shebela tsone mona mamedi mona ho marangranga re kgokahano ho bona hala ho ina le dikgohlano tse teng hape jwale wa ho pola be gifteleng ke ne ko jwetsa ka dikgohlano tse bona la di tempa ke ntse ba a hiba tswana hentse ka ntle ho Afrika Borwa le ba a hiba naha ya Afrika Borwa hobane hona le moho o teng o reng batho ba hlanentse ka ntle ba fuwe ba ba fa o fitlheletse la la 30 hore ba be ba tsamaile ba lo lokisana tsa bona ba shebile haholo ba ahi ba o eleng hore ba Afrika Borwa ntle le molao ntle le ditokomane jwale moho o mongata jwale moho ona o so o hlile o ngile hlakogoleleng hape o bane jwale ba a hiba bang hape ba Afrika Borwa ba tswang a holomane bo Limpopo ke bua ka mofuta ona wa mavenda bo matsonga kona le boipeletso ba hore jwale morabe o mong ka pa morabe wa mazulu e leng hore re bone o qala mo ho ona wa batho ba hlanne hentse ka nte e ka re ba ile ba sike ba tshwara motho a tswang Limpopo hantle ba mo belela ka go tswana hentse ka ntle pele ba bang ba qala he ba etshela ka mathita bona ba re a jwala ha ba horo be ma Afrika borwa tla mebe botse ba sezulu ha e tlotla e napa hala ha ile jwala jwale ga bona taba ene hlile ha o kena bo TikTok mona o sheba batho ba bua mona o tla bona gore ba ntse ba ntse maikutlo a go loka taba ena mamelo tshebeletso ya lesedi lesedi FM ke monlela wa ratwa wa lela jwale ba bang ba batho ba ntse ba re a se qaleng ka mothinyo ona jwale e ya ra bua le sesotho jwale o tla botho e utswa kae kae tswa le sesotho kapa o etsala eng e tla ge tla bona mabedina e tla felela ka empa o fitlheletse yona fa le tsena re bona o ntse e ba le boipeletso bo o e leng gore baahi ba ntse ba boetsa e se mofuta kapa e se morabe ono wa mazulu fela le basotho ba teng ba ntse ba ipeletsa ka nnete ka batho bana ba tswang dinageng tse ka ntle re bone le maobane bosoweto mana e sale ke shebile ba ntse ba tsamaya diterateng ba etsa bonnete ba gore dishopo tsena tsa bona di kwetswe ebile ba kopa ba bang ba ditho tsa bona gore ba seke ba luta ba seke ba nka thepa ya melata ena eo e leng gore ya itshebetsa empa he ba bua gore ba tle ba utlwe go tlo utlwe selo sa bona ge tla bona gore na taba ena e tlatlhe e tsamaye jwang jwale bogareng ba beke ena mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi mapolesa Afrika Borwa ditlala go di supa ha ile a thunya ka digaba bulete ba ahi ba naga ya Lesotho ba ipeletsang ka gore lefatshe la Basotho le kgutlela Basothong taba ena etsetse a golomane Sasol mo medi tshebeletso ya lesedi mo re boneng ba banghe ba Basotho ka nnete ba ena le maqeba a fokolang ka morago gore batle ba thungwe ke sepolesa sa Afrika Borwa ka diraba bullet ba o e leng gore ka nnete ba ne ba ntse ba ipelaetsa ba bina ba bile ba bua gore ba batla lefatshe la bona le kgutlela matsogong a bona ga ba bua ka lefatshe la bona le ba batlang le kgutlela matsogong a bona ba bua ka freeze data ba boetse ba bua ka karolo e nngwe ya lefatshe mane Eastern Cape le mane KwaZulu-Natal jwale re tla tle re bona rena taba ena e tla felela kae go bana ba bang ba qadile ba boela ba etshela ka mathe ba bang ba ree ba etsa hantle he Basotho ka nnete ba tshwere jwalo ka melata empa e le gore ba ile ba nkelwa lefatshe la bona nako e fetileng ba bang ba re ei taba eno etsetse ka molao ba bang ba re e ke taba tse ngata babedi a ke re disa le morago re tla bona gore na ditlatlhe di fitlhe kae empa he go na le taba ya mofuta o bolo ya Basotho ba ileng ba ye ba Aforika Borwa re shebile bana ba Sasol le ba ipeletsang ka gore lefatshe la Basotho le kgutlela matsogong a Basotho mme taba eo ga e ya ka e ba le ditlamorago tse ntle nakong eo e leng gore ba ile ba tobana le sepolesa sa Aforika Borwa e meraro mesoso ka morago ra ya pele ga mamelo ponto yo mokgatlhela wa go qatela ga qhoba bosio

0: So you need to be like, how my mail up on dress, how my mail.
1: Ha mamela ponto wa sala bo sebele song ya le sedi FM ke mollelo wa rato wa lelo ka jeno kgodi ina le tsatsi ya Phupjane 2026 ke kgodi ntshe o re lebelletseng ho hatsela ho lo ka yone na he ho bane jwale re tla bona mogahlelo o latelang wa segame se fetang sa motsheano bana ke Phupjane presentse le Phupinyi nyana ya sona pele re kena Phupung e golo kgodi ya bosupa re tla utlwa yena se tla ka tshwagalwang ga mesena ga la ga bona letlhwa le kgethe yang kgoding yena e fetileng ene ga la ga gatsela mane jale golo batho ba dulang bo Freistata botšhabela Eastern Free State segametlhena tlise se ba otlo bane jale ba pela Lesotho ene Lesotho ke mo e leng gore ke naga e tumeng ka letlhwa le ratang go kgethe yagolo mme o thomo le sa kgethe yang teng tlile dibaka tse gaufinyane le teng o tla tlobate gagolo e senganyane bona ga lahla ga bona batho ba lla ka segame mo mere tsebeletsa le sedi ke re bua le batho ba sebetsang ba sebetsa jolo ka batho bana ba sebetsang malapeng ba sebetsang malapeng.
2: Mamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka Mantaha le Ponto wa Selepo # ha mamelwe Ponto go le sedi FM.
1: Haeba wa sebetsa o sebetsa malapeng ditsebi di re ho wena communicate clearly ba batla go tlhakelwa na go ile ngore o na le dipuisano e ka ba pa kentsa gao le bimba gao ba re ska tshaba go kopa tlhakisetso ka dinthlatse o ile ngore o tla bodifuwe ke monga gao le ditlhoko tsa gao go latela mo ile ngore o tla bo sebetsa teng ska ba tshaba go botsa dipotso le go kopa tlhakisetso ka ditaelo tse bo e leng gore ka nako e nngwe o tla bo difue go latela mo e leng gore o tla be o sebetsa teng mo na re bua le motho ya sebetsang malapeng re bua ka di-housekeeper ba re communicate clearly do not be afraid to ask for clarification re se ka ba tshaba go tlotlhakisetswe e bang go na le tlhakiso tse e leng gore wa di tlhoka ka ditaelo tse o tla bo difue ke monga gago mameretshebeletso ya lesedi ho thwe haeba o sebetsa lapeng kapa mohlomo o tla bo sebetsa hoteleng o be le ditumellano tse itseng tseo e leng gore di lokela go ba teng pakeng tsa gao le ba tla be ba ookametse gore o tlo se ka iphumana jale o etsa mosebetsi o e leng gore o feta o e leng gore o tla bo wena o tseba o le o etsa jale se ka tshaba gore o tlo bue bakeng sa gore tle le be le ditumellano tse e leng gore go sane dikekeng tsa baka dikgotlano pakeng tsa gago le beng ba gago kapa motlhomong pakeng tsa gago le company o tla ba e sebeletsa as a housekeeper ke tsona he tseo mamelo tshebeletso ya lesedi tsene ke re ke tle ke o fetisetse tsona gore o tlo utlwa gore nao e letswa jwang jalo go thwe ga e ba o hlwekisa hlwekisa kamore e le nngwe ka nako hlwekisa kamore e le nngwe ka nako mme o sebetse ka ntho ene e bitswang ka gore ke time management ha o tsaba boloka nako mosebetsi o tla wetsa hala hantle empa ba re hlokisa ka more e le nngwe ka nako o etse bonnete ba gore qetelong ya letsatsi ha o qabane le beng ba gao gore ba ga wetsa mosebetsi kae o entse kae ba re seo ha o se etsa se tlotla se o thusa gore o qatelela go sena dibaka tseo e leng gore o di siile tse o lokelang gore o tle o di hlokise mo meretshebeletso ya lesedi ke tseo he jale ba boetse ba re he go na le dibotlolo tse o re tlabeng re di sebedisa bakeng sa go spray-a mona e ka ba re spray-a dikokoroto kapa menwang kapa eng he empa he di teng dibotlolo tsa mofuta o jalo ba re botlolo tsa mofuta ono jalo o tlo di beye hantle tlo di beye hantle mo meretshebeletso ya lesedi dibakeng tse o e leng gore di dilokela go dula o tsona se ka boso di sia gotlhe mona mo e leng gore bele di ka qetella dibaketse batho bothata jalo tlotla o nke o boela o nke tse seng di sebedisitswe dintho o di beye mo leng gore di lokela gore tle di dule teng o se ka siasia fela mona wa siasia gore na le ntho tse dintse e leng gore di ka qetella dibakile ditaba la di le siyo pakeng tsa gao le beng ba gao jale he ba re ntho tsa mofuta o bala o lokela go diela tlhoko ela ha o kata go bona gore o na le molokela ngo phuta phuta wa gela motlomong ka pa wa gela plastic nyane ntsho mo lokela ngo agela teng bang go hlokala o itse se o kana go se ntatella o so se ile bale ntotsela ngo re a di lokela o di sie hohle mona se ditletsetletse hohle mona jwale ba re letlele duste na le ntho mona tla bo sebedisa o tlosa lo rule ka pa ho tlisa ho hlwekisa ba re ntho eo ya mofuto ba lotho bo hlokwa haholo ha golo pele o ka fiela ho thoto duste pele o duste o duste o duste o duste mhlomo pele o ka totla wetsa mesebetsi e latelang ka morao jolo ka bo ho koropa le bo ho fiela mpa bo ntse bo nnete ba hore o duste pele jwale he re tle re ofe mo meretsebelo tsa lesedi tsika jeno re bua le mosebetsi mosebeletsi e leng gore o sebetsa jwalo mona bo malapeng ka potla ba sebeletsa company e itseng e le a housekeeper mo meretsebeletso e ratwang ge re le bona ga tlhaga ba hopole kwano ho RQB ba tla ba fumana dikeletso jwalo ka bohle ba o ileng gore re hlola re ba fa hore na mohlomong ba ke dintho difense o ileng gore ba ka dietsa tsa bohloko kwa mo ba sebetsang teng kapa dikeletso tseo ba ka di fumantshwang bakeng sa gore ba tle ba qobetse dintsa dintho tse itseng kapa ba tle ba etsetse dintsa dintho tse itseng ka tsela tse nepahetseng ke tsona he mameditsene ke re tle ke di fetise molemong wa wena ya sebetsa malapeng mane ke a tseba batho ba mametseng ona ba le tjena ba sebetsa malapeng kapa ba sebetsang jareteng mona le ba sebetsang ka tlung empa seo ke se tsebang ke sa gore ba teng batho ba mofuta o jwalo ke ka go le leng bohlokwa kwano go le sedi FM le leng bohlokwa kwano go RQB re nne re bontshaneng gore go sasa go tlo seka go ebala bothata kapa re iphumana re lelekuwe mesebetsing mo e leng gore re ntle re le ka papateng.
2: Mamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka Manta ha le Ponto wa Selepo # ha mamelwe Ponto go le sedi FM
1: leshome le motso le mong ke metsotso ka morago ra ya leshome le metso medi o mametse lesedi lesedi FM ke molelwa wa rata wa lelwa kae kapa kae go hlemo ile ngore o mametse ena tshebeletso o le gona teng jwale re tlotla re ofa 5 your play at 1
2: ke tseo ditlhabelane tse hlano tsa hora ya pele lenaneng la RQB le Ponto wa Selepo go lesedi FM fela
1: mamedi mpapele o mo re tle re potele ka mona kea
3: siyakhala mosamfiti ikhutlile itshisa go feta pele bona ha se mokete wa mmino fela ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa mokete ke mmoho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Mko Sanne Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Pau tisetsa mollo ho Sun Fest tsena tsohle di tlabe di etsahala moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metso Pilem Bukchan, Sun City Super Bowl, Nenyako, Etabulwa Kahora, Ebobedi, Motia, the ticket to Tona, Difumani House, suncity.co.za, Let Ticket Pro, Hok Alaga 350 Rand, that's a soul, Safiti, Kiziakala Mosan City, # Sunfest 2026, # Love Every Moment, # Ziakala Mosan City.

Mamadi wa tshebeletso ya lesedi. Ke tlo bapalla dipina tse hlano tsa ho rapele. Ya pele Wendy Mselekuwa. E bitswang ka hore ke Ilobolo. E tla hlahlangwa ke pina ya Lola Broke. E bitswang ka hore ke Yo. Amazulu Amanda Black e teng kwano. Time to say goodbye. Andre e teng ho lesedi ya famsara. Mamadi wa tshebeletso ya lesedi. Na le pina mona tla yutlwa ya tick se bisa nga ke first time le every time Jamal Black 5 bonus player pula yana le shumela mesimela mesu suka mara gora ya pila 5 play at 1.

0: 17:17 ke 17:17 pele re fitlha goreng ya bobedi reng ya bobedi ke a tswa ke a tsamayang data gauta mofokeng o santse re teng kwano mogaleng ke setsebisa ditaba tsa botšhaba re bua le ditaba tsa ka malapeng manta o qalang kgwedi le manta o qetelang kgwedi jare ke manta wa pele o na kgoding e ntšha ya Phupjane ntate gauta dumela
1: godondadi
0: re tele kae
1: moababebeobeeh
0: gamonane kodumedise mamedi re buee
1: momamedi wa lefedija dumedisa gotle mo o leng teng ke re kgotong
0: a ko njwetse mona ga kgodi e e thwasa le ne le e tsang nakong ya lona gale kwa
1: kgodi ena ga e thwasa ke re ke mo ya botshelela le kgwedi ya go kotula ena ena re lokisetsa kwa le go kotula ke tlamea go kotula ke nako ya kotula
0: le kotula eng
1: go kotula bone ke a bone kgodiebedi kgodi ena le e tlang yane ya bogobedi ke a ketela go kotula
0: ebe le a lema
1: a re a ketela re a olosa ga e fela re kena o ele ya borobong jale mogoma o ya thimeng ke loetse re a loetsa kwa re leotsa megoma kwa
0: medi ntate gauta ke setsebisa ditaba tsa botšhaba re buisana le yena ka jeno ntate gauta a ke re utlwe gantlentle thagololo ya ngwana gannweng ke ya gannweng ke ntatae taba tseo di sebetswa jwang o e tsala jwang
1: ngwana a ganne ke ntatae re nka potsanyane mona re a tlhaba re mo kenya sebokong re mo rwesa go etsa lapa lena e fele kgaitsedi ya mmae ga e be ke omose ke ngwanana ke ngwana bo mmae e fele ngwana lapa lena re kedile ka ena ga ke sa itlhokodisa ka ena
0: o thagololo ke o amogela ngwane no ga a qala fela ganne
1: ya a qala ganne fela o lata potsanyane ya tlaka o rewa le bitso ke ngwana lapa lena o rwala kgwetsa
0: epa ga e kotsi taba eo
1: e monate ampe rona re gote go etsa yona ke banna ke basadi ke ba bonang tsa batswang tatae
0: ene thusa jwang ene thusa jwang
1: e thusa bana ngwana eno a ke re o kopantse le badimo ba mo ga ona badimo ba tla nna ba mo batle go nne o ngwana o lela leseko o lela en o ekeditse meetlo ngwana ga ganne ba bangata gante diboko tse ngata o ka dimamela gantle ke tsa masala ke bana ba masala lapeng bana ba setseng gae ba ina ba etsetsa kgwetsa a bomma bona le ga a bolotswa ka moetlo ono wa bommae a ke ba sokodisa gane
0: jalo ngwane o a gannweng ke ntatae ka moradibetse kapa ka moradilemo kapa ka moradikgwedi ntatae a gutla tlotla mo tlaima o e tsala jwang
1: ga ke a tlo lefa molato ga tlaime a se tšhelete ga tseba gola senya a ke re o moganne a molatola jale ga a tla o tlatla le kgome ya tlhapa ya pele kgome ke ya tlhapa ya go rogaka ngwanaka le lelapa le na le setseng bo madimale jale ga qeta a tle le kgomo tse tshwenitseng
0: o go na le kgomo ya tlhapa
1: go na le kgomo ya tlhapa fela ya gore o ijeke ga ke re o ijeke setlhola ena a se ena a mo file ngwana jale ga a sa bona gore ngwana ko gae ke ona o a gutla gape ke kgomo ya patala eno e be ba kgomo tse tsheletseng ka odimo
0: mamedi ba karola puisano ena nomoro tsa whatsapp ke 079-758-5066 jalo gore go na le kgomo o thong ke kgomo ya tlhapa ya go hana ngwaneng
1: ee ya mogana a ke re o rogakile ngwaneng wa kage ke setlhola le ngwane eno ntse o morwakile aga tswa gago
0: jalo kgomo e ya tlhapa ga ke sa e ntshe ke iketsetsa manganga fela go botlhokwa le o kae go kgomo ya tlhapa e tsweng
1: gapele o ntsha yona tsano tse tsheletseng le ga o ntsha tsela tse tsheletseng kile o ntsha yona o tsebo ntse o nkolota kgomo
0: jale a re ke re utlwe he e mo motho a ka batla go tseba gore ee go tho ngwane enwa ya gannweng ke ntatae ya ka amogelwa mo na matebeleng ga tsumane empa maatla a ya felela ka ye ngwane o tebeleng mo
1: gantle ebile o a bontshwana o kuta ka mogamang ke ngwana mona empa e tla re motlhang a qetileng go nyala kapa go nyalwa o tla bontshwa gore o madi a mane ga o ka gaetsalo go bana ba o tlhophe ke o madi a mane fela ke mjo mona ho jo bana uno ke ona ke ke a tloela sena seboko jwala go tla go la ka thata a ke no ke di ntho tsengata u ke ka sa u di le ngwana hore na ntata e ke mang a ntse ke mari a ho kae
0: ha o uno hanwe ke ntata o mohlomo wa gona ruru le matebele mo o be tsa mafa
1: hanle mona debele mona o hudijwe o tla hudijwa ding halada ba dijo sala jwale ba itshware hantle ha e le ngwana moshanyana o ntse a sala lapeng mona a sale le lelapa lena bana ba mona ba nyetsi ba ile ga bona ka nako yana gale ene e tsala ese ngwana jwale bana se ba rutie hampe a sa tseba gore a se ngwana eseng lero gola o sa tsebe o no tla tseba o tsolo mogolo gore enwa ke le sala lapeng
0: mamediskeetsa voice note etelele ke batle voice note e fetang motsotso ka nnete ke a o kopana kwa go naenyane gagolo skeetsa voice note etelele ke a o kopa wa botsa kapa wa tshwaela o kena tabeng o sa ye kwana le kwana voice note wa ke kopa e se ke a feta motsotso re shomele mosome metsotso pele re kena goreng ya bobedi 0797585066 ke ntata Gauta Mofokeng re buang ka le yena kwano re bua ka taba ya ngwana ga nnweng ke ntatae o re ngwana enwa a ka etsetswa moetlo mona ha bommae a amogelwa empa ntatae ga ka gutla ka maranako a itseng o lokela go patala kgomo tse tsheletseng o bua le ka go patala kgomo ya tlhapa mona ei o na le kgomo o thweng ke ya tlhapa o re o rogakile bana ba gabo ausi mona.

0: yahlale ile mo sa di anya le hang ha u la ya la mo sa di ya ma la ile la go botlhanya o tsela o la ke ta go botlhanya empa ho na le mabaka hore o bona mo sa di a tsamai ha re tsebe mabaka ana a di le mabaka a manyalo ya le mo sa di no a ka tsama la ha ka kula kwana o tlameha ho mola ta ta ha ba ne ba ai ha ho lo hana le ba yo ke ke ngwa mo totela ke a se nambana o zo tsama bada ha ebe a sa se na motho a mo patala
1: mosadi e molemong a kileng a nyalwa mosadi e molemo a kileng a nyalwa a lenyalong la bobedi monna ge ke elo wa pele
0: monna e ke a no wa pele eno a se monnae ke o sa ijeleditse um motho a phelang le ena fela gobane a ile a tloa lenyalong ka mathata a ijeng ga ona mosadi a tloang fela lenyalong go na le mabaka mo dijijeng e mong ke boloi e mong ko go sa tshwago gantle mono kapa go tho o botswa kapa go na le mabaka a teng o tla inyana a tsamaya
1: monna a lejalong la bobedi ena
0: monna ka ga sedebu e ntse le ntlha e abetsweng monna ena a ka nna a nyala gangata ga mosadi eno a tsamaya ke a nyale mosadi e mongwe ga fela a na a sa e na le bana lelwa bana ba ne ba sale ga bo bona a o etsa lelapa le leng fore mosadi engwe le ba a tla ba le bana le bona
1: jale mosadi a nyalo abedi mosadi e mole mong a lenyalong la bobedi a se mosadi wa monna yeo a mo nyetseng kgetso la bobedi
0: wa boka mono ompa itlosa bodidi fela
1: jale tate gaute jale ko jetse bona mosadi yeo a ile a ntshia a ya Gauteng kwa a ya Limpopo kwa a ya KwaZulu-Natal kwa a tla dula le mosadi wa ka le motlhatlhelwang ke bothata ke lo kera molata
0: motlhangatlhelwang ke bothata ga o utlwile fela ke mosadi wa kgomo tsa gago motheo le a tle baneng ba gae ga fitlha mono a fitlha kena meetlong yae mono a dile mono le bana bano ke bana le bana bano ba tlang le bona ke ba gago ga fitlha mono a dile mono molemong wa go jale ga o kekeng wa etsa jalo ga a tlhokaetse bana ba bago ba tla tsamaya ba o rwala thapo ya mosadi yeo kwa jalo o tlabo o sweditse bana jale gobane thapo ya ekeke ya kena mona thapo ya lapa le leng
1: sadi o a ile Gauteng a tlala bana ba ba gago ke bana ba ka bao
0: ke bana ba tsumane bano ga ba fitsa mo
1: babedi ere ke babedi tekwane
2: e motsomatua ke a utlwa leng date ka moo nna ga ke a gana ngwana mme wa ngwana ka gana ke bona ngwana ke leka le batswadi wa nleleka o lela ka gore nna ke poster basadi empa ena o dula le mone mone ke botsa gore na ke etse jwang ke nna tshediso mokebe ka no first ka moo
1: bontate lebitso la ka ke Ponto wa sere bo motsho moratuwa o tswile ka 12 thoriso ntate Gauta ka re
0: ntate ga ke mo utlwa ntle le boise a e batla le dinyaolo a iwa yang
2: e motsho moratuwa ke a utlwa le ntate ka moo nna ga ke a gana ngwana mme wa ngwana ka gana ke bona ngwana ke leka le batswadi wa nleleka o lela ka gore nna ke poster basadi empa ena o dula le mone mone ke botsa gore na ke etse jwang ke nna tshediso mokebe ka no first ka moo
1: wa mo utlwa
0: a ke boe founu ena aya e bua monate speaker sa teng se bua ka tenya ga ke mo utlwe
1: ee o re ena a gana ngwana empa o ganela o bona ngwana ke mosadi empa ena mosadi yo o dula le monne mong jale bothata bo o kae mo
0: ule o bona ngwana wa mang o batla o bona ngwana mang wae
1: na le ngwana le ena a tlakisa re re tle re etse tsena ke utlwe ka re ga a monyala empa o mo ganela o bona ngwana o etse gantle mosadi o kapa etse gantle
0: o ne bile mono ga o ntsha teng ga o lefa ngwane eno kapa a support-e ngwana a tla tsebe o dumelela o bona ngwana gantle ngwana ga ule o mmona o mo bone gago o se ka mmona malapeng a batho
1: o etse gantle mosadi o a gana a bona ngwana
0: e tlile o mo etsa gantle a tla tseba o ntshare go a late ngwane eno wae a tlo tla dula le ena
1: o na lokela o etsa jwang go a tla bone ngwana gantle
0: ga a batla go bona ngwana ga o ntsha tefo mono ga ebe a lefe ngwane eno wae a mo support-e a mo godise ga a ijo mmona I'm a